Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po, good morning. Kamusta na po kayo? Mabuti, ayan. Ako po ay mabutete. Mabuti po, mabuti. Purihin po ang Panginoon. Ngitian nyo nga po muna ang inyo pong mga katabi. Isa pong matamis na ngiti. Alam nyo po, paminsan-minsan na lang yung matamis na ngiti natin eh. Minsan kahit sa asawa nga, hindi na naibibigay yung matamis na ngiti eh. So masarap po dito po sa church ay nararoon po yung ating pagngiti. Magpapatuloy po tayo sa ating pong topic tungkol po sa MCF in action. Dito po nakaraan ay serving one another, yung binigyang pansin. At meron pong mga salita doon ang Pastor Migs na minsan ay masyado pong masakit. Masyado masakit. Pero maganda po na napapaalalahan ng tayo lagi pagdating po sa salita ng Diyos. At ngayong umaga ay bibigyan pansin natin yung bearing one another's burden. Pagbibit-bit po ng mga burden o bigat ng ilan po nating mga kapatid. At nabasa nga po natin kanina mula po sa talatang 1 hanggang 5. Sinama ko na po yung talatang yon mula 1 hanggang 5. Actually, ang ating pong pinaka main theme o topic ay naroon lamang po sa verse 2. Pero alam niyo po ba na isa sa pinakamagandang bagay ng pagiging Kristiyano ay hindi ka nag-iisa. Di ba? Hindi ka nag-iisa. God intentionally connects us sa iba't ibang believers para magpalakasan, mag-encourage sa isa't isa. Nandito po tayo not only to worship the Lord but also to encourage one another. Kasi Sunday lang po tayo nakikita eh. Sunday lang tayo nagkakamustahan. At Sunday lang natin minsan nalalaman na mayroon palang maliit na problema. Mayroon palang burden ang kapatid. Ano po? So pinagsasama po, sama po tayo. Isa sa mga dahilan na ating connectivity ay pagdadala ng pasanin ng iba. Not just recognizing the weight, but helping carry it. Ipinagutos po ito sa atin. Pero ano ba talagang ibig sabihin ng bear one another's burdens? Kunin ko lang po muna yung context ng Galatian. Napakahalaga po nito sa atin pong pag-uusapan. Kasi sa bandang huli ng binanggit ni Paul na bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Napakahalaga po na i-connect natin ito doon po sa background na nabanggit po ng Pastor Migs nung Sunday, na isa po sa background nito ay ang Galatian Church ay ito po ay mga Gentiles na nakapag-establish si Paul ng Christian Church, pero hindi po nagtagal na influence ito ng mga Judaizers, mga Jews, na influence po yung church na yon. At si Paul po ang sumulat ko, of course ng letter sa mga Galatians. At karamihan po dito, mga Gentile believers, na-infiltrate nga po sila ng Judaizers. At ano pong klase infiltration nangyari sa kanila? Who thought that believers must follow Jewish laws to be true Christians. And Paul recognized this as a different gospel. So, biyangkit dito ni Paul na kakaibang gospel yan, yung sinasabi ninyo. Kasi nagturo na ako sa inyo ng tamang gospel. At iniwan na po ng mga taga-Galatians ang gospel of grace at bumalik na po sila sa legalism.

balik sila. Sa halip na forward na sila, umatras pa. At mula po doon, nagtitiwala na sila ulit sa circumcision at saka sa Moses of Law. Yun po yung yung mosaiklo na pinag-usapan po nila. Imbis na sa finished work ni Christ. Kaya nga po, isa beses sabi po ni Paul sa kanila, "You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified." Sabi, sino bang nag bewitch? Kumulam? Gumayuma? Ayan, sino kumulam ano? Parang ganun, gumayuma sa inyo. Para maniwala kayo, who has bewitched you? Sabi niya ganun, "Before your eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified." At tinawag po ito ni Paul na different gospel. Sinabi niya na nawalan ng saysay ang cross ni Kristo and declare it causes believers to fall from grace. So, batas po yun, sinasabi ni Paul dito. At kapag sinabi po ni Paul na fall from grace, parang sinasabi niya, tinatanggihan mo yung kabuang ginawa ni Kristo sa cross. Kaya dito po sa kanyang sulat, ipinalam ni Paul sa kanila na ang mabuting balita na kanilang tinanggap ay may kasamang kalayaan. So you're free. May freedom na po. May kalayaan na. Under the Mosaic Law, when someone sinned, they personally brought a sacrifice to God. Ganun po yung ginagawa. Nagdadala sila ng sacrifice sa Diyos through the priest for forgiveness. It was an individual act of approaching God. Usually, with an offering para mapatawad yung kanilang kasalanan. Yun po ang Mosaic Law, to atone for their sin. And under the law, responsibility was very personal. I sinned, then I must bring my sacrifice. Yun po yung Mosaic Law. Now sa New Covenant in Christ, iba na po. Forgiveness now through the Lord Jesus Christ. Ang pagpapatawad ay sa Panginoon Jesus na po. Yung finished work on the cross, not repeated sacrifice. Kaya nga po, kapag sinasabi natin na I accept Christ as my Lord and Savior, ang sinasabi natin dito, hindi lang si Kristo na tinanggap natin, kundi yung kanyang ginawa doon sa cross. Tandaan po natin yon. It is the finished work of Christ, yung ginawa niya doon sa cross. Dito po, ipinapakita ni Paul sa Galatians 6 na ang kasalanan ay hindi na lang po ito private matters dahil naapektuhan na nito ang church. Dati, individual lang po. Lapit ka sa priest, hingin ng tawad, offer ka ng sacrifice mo. Pero dito po, sa Panginoon Jesus, hindi na po si Kristo na po nagpatawad sa ating kasalanan. At ang sabi pong ganon, pagka nagkasala ka, naapektuhan ng church. Kasama na po doon. At hindi lamang po yon, dito po sa covenant, sa New Covenant, kapag may nadarapa, the whole body of Christ is called to help restore them gently. Tutulungan sila sa kanilang kahinaan at sasamahan sila hanggang maging matatag sila. Dati private matters. Pag nagkasala ka, sariling sacrifice. Ngayon po, sa ginawa po ng Panginoon Jesus, sin affects the whole body and the church helps restore the fallen gently. Kaya nga po, in Christ, responsibility is both individual. Ihingi ka ng tawad at manunumbalik sa Diyos. Individual yon. At communal din po kasi may ibang susuporta at tutulong sa'yo para maiangat ka ulit. So yun po ang pagkakaiba sa panahon ngayon. Pagdating sa chapter 6, naglagay na po ng conclusion si Paul. Ang sabi niya, ang practical na bunga ng lahat ng kanyang pinaglalaban mula po doon sa chapter 1 hanggang dito sa chapter 5 at pagdating sa chapter 6, yung kanyang final encouragement, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Kasi doon, sa una, we fulfill the law of Christ kung magsasacrifice tayo, pumunta tayo sa pare, hingi tayo nakapatawaran. Pero dito ngayon, meron na pong dalawang bagay. In essence, ipinaalala ni Paul na ang tunay na ibig sabihin ng bear one another's burden is to fulfill the law of Christ. Hindi naman po natin.
bear one another's burden is to fulfill the law of Christ. Ano po yung law of Christ? Matthew chapter 22, verses 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. This is the first and the greatest commandment. Ang sabi niya po ganun. And second is like, love your neighbor as yourself. Ang dalawang kautosang ito, ang summary ng buong law and prophets. At kapag ginawa natin ito, natutupad natin ang sinabi ni Jesus. So, ang batas po, nangyayari na ngayon, hindi na po sa pag-offer, kundi by helping one another, caring one another. Kapag ginawa natin ito, natutupad natin ang sinabi ni Jesus. At dito po, yan po yun, love God, love your neighbor, that's the law of Christ. Kaya nandito po tayo, hindi po para doon sa mga personal na sacrifice na ginagawa natin, hindi na po. Sama-sama na po tayo ngayon. We have the burden. Ang church po, we have the church care. Nagtutulungan na tayo sa bawat isa. At dito sa Galatians 6, may kita natin ang calling natin bilang church. Una po, sabi niyang ganon, restore the broken. Restore the broken. Isinama ko po itong part na ito kasi napakahalaga po ito para magpatuloy tayo sa verse 2. Ang sabi po ganoon, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Si Paul po ay nagbigay ng halimbawa o hypothetical case na isang believer na nahulog sa pagkakasala. Ang word na ginamit niya po rito ay caught. Ano po? Caught. Or sa ibang translation ay overtaken. May idea po ito ng pagkabigla. Nahulog sa pagkakasala. Hindi po ito deliberate. Hindi po deliberate disobedience. Ano po? Kundi parang nadapa. Nadapa lang. Parang kaibahan po ito ng homicide at saka murder. Alam niyo po yung homicide ay pag sinabi natin homicide, accidental without criminal intent. Pero yung murder, pag sinabi natin murder, of course, pinag-isipan yun at pinagplanuhan. So dito, ang sinasabi niya gano'n, i-restore mo ito, yung mga biglang nadapa na hulog sa pagkakasala, iba yung naglublob sa pagkakasala. Ano po? Iba yung naglublob, nananatili na naroon sa kasalanan. Iba po yung nadapa. At kadalasan, tayo po sa ating buhay, minsan nadadapa tayo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero itong binabanggit dito, sabi ko lang talagang bumagsak siya. Caught or overtaken. Naabutan siya. The first responsibility of one who is spiritual believer, sabi ko ganun, kung ikaw ay matured believer, restore anyone caught in any transgression. Restore. And the word restore na binanggit dito ay narinig na po natin minsan ito sa ating pong mga pastor. Yung word na katartizo. Katartizo was used in Greek for mending nets. Yan. Repairing what is torn. Pagsasaayos ng nabaling buto. Equipping or preparing. Yung restoration dito ay yung pagsasaayos. Hindi po ito kaagad-agad ay condemnation. Iaayos muna, itatama muna. Pagsasaayos ng nabahaling buto. Or equipping or preparing, making someone fit for service again. Yan po yon. Kapag ang isang tao po ay nadapa, madalas kailangan niya ng tulong para makarecover. Kadalasan po. And our responsibility is to help pick them up. Dadamputin. Kailangan po muna ng restoration. At dito sabi ni Paul, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Sabi kung sino matured, tulungan. Tulungan natin. Kaya ang ibig po sabihin dito ng restore ay hindi kagad-agad punishment, kundi paggaling, pag-heal, pag-align, pag-equip na muli. Ang goal ay ibalik ang nahulog na believer sa wholeness at fellowship.
Hindi po para i-shame siya. Ang responsibilidad na ito ay nakaatang hindi lang po sa pastor o leader ng church, pati na rin yung mga spiritual member ng church. Dito po, mache-check tayo. Kasi minsan, pagka may nalaman tayo yung bumagsak sa kasalanan, oh, tsaka, alam mo ba? Sip, kumari mo, sip. Yan. Dire-diretso na yan. Hindi na restore, story na. Kwentuhan na. Ay, hindi po yun ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. At minsan, kadalasan, ang pastor na lang po nagdadala ng burden. Siya na lang po yung nagtatayo at makikita natin, nakong mabuti dinalo ni pastor. Kasi kung hindi yan dinalo ni pastor, naku, ganito, ito, yan. Iba ba? Magandang lesson sa atin ito eh. You who are spiritual should restore him in the spirit of gentleness. Lahat ng tunay na spiritual believers ay may tungkulin na tulungan ng kapatid para bumangon, magkaroon ng kagalingan at may balik na muli sa fellowship. Sabi ko nga po, hindi po ito tungkol sa pag-condemn, tungkol sa pag-aalaga at pagbalik kay Kristo. Now, the second responsibility, ang second responsibility po ng spiritual believer who seeks to restore a fallen brother is to help relieve their burden. Ayan, help relieve their burden, carrying what we cannot be carried alone. Christians, tayo po mga Kristiyano, are commanded to bear one another's burden. Ang salitang bear dito, yung pagdadala, pagbubuhat. Ano po? May idea po ito ng caring with endurance. Yung talagang pagsikapan. Pagsikapang tumulong. Imagine mo, laki naman nung bato para siya lang mag-isa bumuhat nun. Ito po, at ang burden ay mula po sa Greek word na baros. Tumutukoy ito sa mabibigat na load na mahirap buhatin. Tumutukoy ito sa mabigat na pasanin na hindi kayang buhatin ng isang tao mag-isa. Beyond normal capacity. Yan po yon. Beyond normal capacity. So sa context na ito, ang ibig sabihin ng burdens ay yung mga tukso na pwede magpabalik sa isang mananampalataya sa kasalanan katatapos niya lang iwan. Isa sa pinakamabigat na pasanin ng isang Kristiyano ay yung persistent temptation. Ibang lagi na lang siyang natetempt, lagi na lang, laging ganon. At minsan sinasabi niya, Pastor, hindi ko na maintindihan bakit laging ganon eh. Humihingi naman ako ng tawad sa Panginoon, humihingi naman ako ng kalakasan, pero ba't hindi ko kaya? Yung mga persistent na ganon na temptations, constant, recurring temptations that easily won't go away. Hindi ka agad umaalis. At ang feeling niya rito ay controlling and overwhelming na. Alam niyo po, hindi lang ito temptation sa lust. Temptation din ito doon sa family needs, sa lahat ng bagay. Yung parang dinudurog at kinokontrol ang buhay mo. Patungkol din ito sa mga bigat, sa trials, suffering, crisis, na pwede magpabagsak sa kapatid kahit dahil hindi niya kayang buhatin mag-isa. And dyan po yung mga halimbawa. Sabi natin, patuloy at mapag, ano yun, mapang-aping tukso. Yun. Ganda ng Tagalog na ano. Yung AI, binabago yung Tagalog ko eh. Biglang pagkawala ng trabaho at krisis sa pananalapi. Bigla raw po na ano, na pagkawala ng trabaho at krisis sa pananalapi. Hindi lamang po yun. Kapag nadapa ang isang kabataan sa tukso, paulit-ulit na bumabalik sa bisyo. Pag nagkamali ang leader, nahulog sa kasalanan. Pag nagdadalamhating sa magulang na nawala na anak. Kapag the pressure ang isang estudyante, pressure sa pamilya, pera at eskwela. Kapag may matinding karamdaman at kakulangan sa financial. Mga kapatid, marami tayo niyan dito. Lalo na po yung may mga karamdaman. Hindi lang natin alam kung paano sila dumadaan sa karamdaman. We praise the Lord. Ilan sa atin malalakas. Pero kapag ka nagkaroon tayo ng time to talk with other people, with other members of the church, malalaman natin kung paano sila dumadaan sa hihirap na kalambuhay. At hindi po madali.
kapag may matinding karamdaman at kakulangan pa sa financial. Kanina nabanggit ko po yung aking kapatid.

0: na may karamdaman din po. Okay lang ang karamdaman eh. Pero pagka financial na, kasabay ng karamdaman, problema. Problema. Siyempre po, minsan tatawag sa akin para sa panalangin. Siyempre may kasamang hindi ako makapunta ng hospital dahil may kailangan. Problema po yun. But you have to go with them. Ano po? Kailangan mo i-bear yung load na yun. Na huwag ka naman mabigatan. Tagabuhat ka. Huwag mo kunin lahat. Mamaya po i-explain po natin yun. At habang pinag-aaralan ko po ito, napansin ko po yung sinabi sa verse 5 na parang contrary po sa Galatians 6:2. Ang sabi po sa 2, bear one another's burdens. Ano po? Pero sa Galatians 6:5 naman, each one should bear his load. Yung isa, tulungan ninyong buhatin ang bigat na inyong mga kapatid. Isa naman, magbuhat kayo ng kanya-kanya ninyong load. So, tinigyan ko pumuputi yon. Yung word na burdens ay mula sa Greek word na baros na binanggit natin. Meaning heavy burdens. It implies an external or inward stress that ano po, surpasses normal capacity. Pero ang Greek word na ginamit po dito sa load sa Galatians 6:5 ay portion. Portion. Ibig sabihin ay individual burden or personal load na hindi transferable. Ito po, para maging malinaw. Baka naman lahat ng load natin ay iasa natin sa mga matured believers. Ano po, halimbawa, mga personal responsibility na normal na bahagi ng Christian life. Dumadaan tayo minsan sa pagsubok, dumadaan tayo sa pangangailangan, sa problema. Yung mga routinary responsibilities that each person is expected to handle. Yan po yung mga umiikot na responsibilidad. For example po, cultivating our own relationship with God and devotion. Kailangan po natin lahat yan. Dala po natin yan. Kailangan natin yan daily prayer. Lahat tayo. Kailangan po sumunod. Kailangan tayo matuto sa relasyon natin sa Diyos. Ipamuhay ang salita ng Diyos in personal choices. Kailangan ipamuhay natin, may mga personal choices tayo. At ang mga personal choices natin ay nakabase doon sa paglago natin sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin, kapatid, tulungan mo nga ako dito sa choices na ito. Ano bang choice ang dapat kong gawin? At pagka nagkamali, sasabihin mo ganun, dapat hindi na ako lumapit sa iyo eh, mali ka eh. Kasi may mga personal choices tayo. At yung personal choices natin, nakadepende yun how we listen and how we obey to God's word. Meron pong yung pong katulad ng resisting temptation, walking in holiness. Paano mo i-resist yung temptation? Araw-araw yan. Araw-araw mayroong temptation na dumarating sa atin. It speaks of our moral integrity. Managing time, talents, at saka yung mga resources natin faithfully. Kailangan mag-ingat din tayo. Ito yung mga bahagi na load na meron tayo. Paano ba ito? Kulang na kulang na yung pera ko. Anong gagawin ko? Manalangin. God is my provider. Pero kadalasan, nagkakaroon tayo ng mas mabigat na load kapag ang ginawa natin, nangutang pa tayo. At pagka nangutang tayo beyond our capacity, then, nasabihin natin ganun, grabe si Lord, hindi sumasagot sa prayer ko. Pero teka, hindi yun. Ang tinuturo sa atin ay trusting God. Pero kapag ka ikaw ay nangutang at gusto mo lang bumili ng mas malaking TV, problema mo yun. Huwag mo sabihin na sa kapatid na ipanalangin mo pa nga ako, mabayaran ko itong TV. Hindi, that's your personal load. Owning your decision and spiritual growth before God, that's your accountability. Iba sa atin may daladalang boulder, yun ang burden. Iba sa atin, backpack. And every one of us ay may daladala pong backpack. Yan po yung mga personal load, non-transferable, personal obligations meron tayo na araw-araw, dala-dala natin yan. I have to pray, I have to walk honestly, I have to be a good steward. Lahat yan. At hindi nyo pwede sabihin, ikaw na nga bumuhat nito. That is non-transferable. Yun po yung binagit na load. Na bawat isa sa atin magbubuhat ng load. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa iba. may pasanin na dapat tayong harapin na tayo mismo ang bubuhat. Amen po ba? May pasanin. Hindi sobrang parang backpack, hindi sobrang bigat, pero personal na dalahin. Hindi mo pwedeng ipasa palagi sa iba kasi ito ay para sa iyong sariling paglalakbay at sariling kapakinabangan. So tandaan po natin mga kapatid, may mga load tayo para sa ating sariling kapakinabangan. Yan nga po yung Galatians chapter 6 verse 2 patungkol sa mga bigat ng trials at temptation na pwedeng magpabagsak sa kapatid. Dito pumapasok yung bearing one another's burden, pag-aalay, pagtulong, pagpapasan ng bigat para hindi siya tuluyang lamunin ng problema. Itong pasanin na sama-samang bubuhatin, ito po yung law of Christ. Ito po yung law of Christ. Love in action. Take note of this, mga kapatid. Ang Diyos mismo ang ultimate source ng strength ng believers. Walang iba, ang Diyos mismo. We are called to cast our burdens and our cares to Him. Ang sabi po sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him because He cares for you. Yun po sinabi. So sa Kanya po. Pero madalas, ginagamit ng Diyos ang mga kapwa believers bilang katuwang para tulungang magdala ng mga pasanin ng Kanyang mga anak. Ang ginagamit niya po ay tayo. Tayo pong ginagamit niya para magdala ng pasanin ng Kanyang mga anak. Maraming examples na pwedeng gamitin para ipakita kung paano magdadala ng pasanin ng isa't isa sa Biblia. Pero gusto ko po mag-focus sa isa, na isang magandang example. Sa Exodus chapter 17, verse 8 to 13, ito po yung ating mababasa. Ito po itong call kaya Moses na nakipaglaban si Joshua. Pwedeng tignan doon sa Exodus chapter 17, 8 to 13. Ang sabi pong ganon, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on him. Tandaan po natin na, they took a stone put under him, sa ilalim niya, hindi dun sa ibabaw niya. And he sat on him, on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. So within this story, there are some important lessons that can help us understand why this is important. Yung summary po nito, nagpaglaban po si Moses, si Joshua sa mga Amalekites. Si Moses tumayo dun sa burol, nakataas ang kamay, hawak niya po yung kanyang tungkod, at kapag ka binababa niya, napapagod na siya, natatalo yung mga Israelites. So itinataas niya ulit. Napapagod na, bababa. Tatalo. Ano po? Una po makita natin. Ito pong si Hur at saka si Aaron at saka si Hur ay nakita nila yung na-recognize kagad nila yung fatigue ni Moses. They recognize his fatigue. Habang nagkipaglaban ng Israel laban sa Amalek, si Moses na nakataas ng kamay, hawak ang tungkod, habang tumatagal nang hihina, kaya tumulong si Aaron at Hur. Hawak sa kanan, hawak sa kaliwa, at sabay silang malalay hanggang sa paglubog ng araw. Ito mismo ang ibig sabihin ni Paul nang sinabi niya, bear one another's burden. May paglalaban na hindi kayang mag-isa ng isang kapatid. Dito po, sa puntong ito, may paglalaban na hindi kaya ni Moses. Kailangang handa kang tumulong. sa bigat na dinadala na iba. At nag-aalala tayo na kailangan gumawa tayo ng paraan para makatulong. Hindi natin kayang buhatin ng burden kung wala tayong pakialam at wala tayong pag-ibig bilang kapatid kay Kristo. Tandaan po natin yan. Kapag sila yung nagdurusa, dapat maramdaman din natin. Maramdaman din natin ang sakit nila at magkaroon ng desire na tumulong. Ang sabi po ni Paul sa Corinthians 12:25-26, the members should have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffer with it. Then ikalawa po na makikita natin, they came alongside him. Recognizing the situation is wonderful, but they didn't stop there. Nakita nila. Hindi kaagad sila nagtagumpay. It took hours, matagal. Buong maghapon. Hanggang ano oras? Hanggang sunset. Hanggang paglubog na araw. Imagine nagsimula sila ng gyera nila madaling araw. Nagsimula pala madaling araw. Nakataas ang kamay ni Moses. Eh kung hanggang sunset yan, hanggang sa paglubog na araw, nakataas ang kamay mo, kahit na ang daldala mo ay ting-ting lang. Diba? Ting-ting lang ang dala mo. Pero kung hanggang lumubog ang araw, daladala mo yon. Abay, mabigat na rin po yon. Hindi kaagad sila nagtagumpay. Ano pong ginawa ni Aaron at saka ni Hor? Pinaupo nila si Moses sa monoblock chair. Hindi po. Kumuha sila ng bato. At sabing ganun, under him, hindi po dito sa taas nilagay. Tayo kasi pagkatumulong, gusto natin, pupukpuk ko na kaya ito, tigas ng ulo nito ah. Hindi ho. Nilagay muna dun sa baba at upuan mo yan para makarelax ka naman. Makapagpahinga. At sila mismo ang pumuesto sa tabi nila para ba sinasabi nila kay Moses, kaagapay mo kami. Kaagapay mo kami. Hindi sila cheering squad. Hindi sila nag-cheer na, kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi, walang ganun cheering. At kung nag-iisa lang si Moses, babagsak ang kamay, matatalo ang Israel. Pero dahil may kasama siyang umalalay sa kanya, na tiling steady ang kanyang kamay, at nanalo ang bayan ng Diyos. They came alongside him. Ikatlo po, they also exercised discernment. Nakita nilang napapagod na. Sabi sa amin sa mga kapatid, ikot-ikot ang mga mata natin. Mapansin natin may mga kapatid din na napapagod na rin minsan, lalo pagka narinig natin yung story nila. Hindi po si Moses ay hindi umaarte lang. Alam niyo po yung maarte ko nakagansin. Ay, pagod na ako na ba yan? Hindi, talagang pagod siya. Talagang bagsak siya. Hindi siyang maarte. At na-discern ito. Ang discernment po ay mahalaga para malaman natin kung kailangan na isang tao ang tulong. Kailangan niya ng tulong. Alam niyo po, minsan sa pagpag-usap lang, makikita niyo na po kagad yun, nilagay ni Lord sa puso mo yun. Ayaw natin na ma-overlook yung genuine need. Pero minsan, kailangan din na matutunan ng tao kung paano buhatin ang particular na burden o responsibility na mag-isa. Kailangan natin ng discernment to know kung genuine itong ating pagtulong na gagawin or baka naman may tinuturo sa kanya si Lord. Okay po. Hindi lahat ng pasanin ay dapat akuin ng iba. May mga bigat na bahagi ng personal growth at accountability. Pero kapag ang load ay sobrang bigat na hindi na kaya, doon pumapasok ang role ng church para umalalay. Sa totoo lang po, ang mga difficulty sa buhay ay pwede makatulong sa isang tao na ma-develop ang kanyang character. Nakakatulong po yun. At matutong magtiwala sa Diyos. Tayo naman po, hindi tayo basta papasok na lang at sabihin ganun, tulungan kita, gawin natin itong. Teka muna. Magkaroon ka muna ng discernment. Is God teaching this person about something sa kanyang character? May tinuturo ba? Kasi minsan po, hindi maganda, kahit na maganda intentions natin, kung mag-overstep at mag-effort to help carry the burdens na iba, pwede natin mapigilan ang pagkakataon para siya ay lumago. Hindi naman natin sinasabi na pabayaan mo siya. Magmanman tayong. What is the Lord teaching about this person? Anong tinuturo sa kanya? At kung tinuturoan siya ng Panginoon na maging matatag ka, sumunod ka sa aking salita, then pabayaan mo siya. Pero alam natin, when it becomes burden from the word fortion to the word baro, pagka burden na, alam natin mabigat na, tutulong tayo. At minsan sinasabi natin, Pastor, ano bang tulong sinasabi natin? We can journey with them sa prayer. Pwede mo sabihin, kapatid, pwede ba kitang tulungan sa panalangin? Lagi kitang itatalangin. Okay, you can journey with them sa counseling. Lagi may kausap. Alam niyo po, meron po ako isang dating member sa church na pumunta ako sa bahay nila kasi kararating niya lang. Nagsabi, Pastor, pwede ba kitang mag-uusap ka? Oh, sige. Pumunta ako sa bahay nila. Kwento-kwentuhan kami. Natapon yung baso ng tubig sa tabi ko. Natabig ko. Nakita ko, kakong ganon. Pero alam niyo po ba, yun yung naglagay ng discernment sa mind ko. What's happening? Pag ganun ko, nakita ko, may kalat pa rito. May libro pala rito. Daming kalat. Parang nagbukas yung mata ko sa kapaligid ng bahay. Alam niyo po, nakita ko, chaos. Magulo. Walang ayos. Hindi ko alam kung bakit ganun. Maya, nagsalita na ito, nakuusap ko. Sabi niya ganun, alam mo, Pastor, may nakahanda na akong baril dito. Kinento niya sa akin yung nangyari na hindi maganda, hindi ko na lang pwikwento. Sabi niya, may nakahanda na akong baril dito. Papatayin kong asawa ko, kabarilin ko, tapos sasunod ko na yung aking mga anak. Totoo po yan. Isasunod ko na yung aking mga anak. Alam niyo po noon, kinausap ko siya pagtapos noon, kwentuhan kami, hindi ko na siya binitawan since then. Kumari nga lang, hanggang pagpasok niya sa trabaho, sama ako eh. Sinamahan ko po yun, kapatid na yun. Hindi naayos ang problema nila, pero naayos siya. Hindi naayos ang problema, naayos siya, naging elder ng church. Nagsisi sa kasalanan. Meron din po ako isang member din. Papakamatay din. Ewan ko ba, wala kaging magpapakamatay member. Pumunta ako sa bahay nila. Tapos, nawalan siya ng trabaho. Actually, nawalan siya ng trabaho. At nung nawalan siya ng trabaho, nakwento sa akin. Tinuro niya sa akin yung lubid. Sabi niya, Pastor, nakikita mo yung lubid? Sabi ko, nakahanda na yan para sa akin. Kung hindi ko kaya provide ang pamilya ko sa pangailangan nila, papakamatay na lang ako. Alam niyo po, talagang grabe yung feeling ko noong time na yon. Hindi ako malis ng bahay hanggat hindi niya tinatanggal yung lubid. Inabot na po siguro kami ng gabi at umiiyak yung asawa. Inalis niya po yung tali. Hindi po nilagay dito. Inalis niya yung tali. Pero alam niyo po, itong taon to, naging pastor. Naging masipag na pastor ng Methodist Church. Inangaan ko po yung taong yun. Mula po doon sa kalagayan na yon, naging maayos siya. Dalang kanyang buong pamilya, naging Kristiyano, naging pastor. Yung nga lang po, nalungkot ako, parang 2 years ago yon, kinuha na po siya ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, napakahalaga ng pag-alalay na ginagawa natin. Huwag niyo po masyadong asahan ng pastor. Kasi ang pastor po ay minsan po napakaliit lang ng mundo niyan eh. Kayo po, napakalawak ng mundo ninyo. Marami pa kayong matutulungan sa buhay ninyo. At kadalasan po, yung mga gintong bagay ay nangyayari sa atin. Kaya titignan natin, tama ba gagawin ko o hindi? Ang sabi pong ganun ko sa discernment, sa James chapter 1 verse 5, if any one of you lack wisdom, let him ask of God, Humingi siya ng tulong. At sabi pang ganoon, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Pwede tayo humingi ng tulong sa Diyos kapag kami nakikita tayo ng isang kapatid, Panginoon, tutulungan ko ba ito? At kapag kayo nilagay ng Diyos sa puso mo yung pagtulong na yun, gawin mo kapatid. Kasi meron pong malaking reward yun. Maaring hindi sa'yo, pero sa Kanya. Maaring akala mo lang it's an act of kindness, pero hindi totoo yun. Ang totoo nun, nagbuhat ka na isang burden at naglagay ka sa isang tao doon sa isang posisyon na nais ng Diyos para sa Kanya. At hindi lamang po yun. Ang promise ni Lord, tutulungan niya tayo. And then, ikaapat po, dito po sa story, they stayed until the work was done. So, nanatili po. Ang huling bahagi nito ay sobrang mahalaga sa ibig sabihin ng bear one another's burden. Sana po. They stayed, sabing ganun, nanatili sila until the work was done. Mga kapatid, kailangan nating manatili hanggang matapos ang trabaho. Hindi po pa pwede na pagka tayo po ay tumulong, hanggang doon na lang. Kasi kung hindi, baka iwanan natin siya sa alanganin para tayong hindi na nakatulong sa Kanya. Tandaan po natin, ang definition ay to take up or carry away the weight someone else is bearing. Kailangan mong tapusin ang proseso, katulad ng ginawa ni Aaron at Hur. You can journey with them in prayer. Pwedeng lagi kasama mo lagi sa panalangin. At i-assure mo yung kapatid na yung kapatid, I'm praying for you. At anytime na gusto mong tumawag sa akin, may problema ka, pag ikaw, sasagot ka agad ako sa telepono. Ganun po yun. Kailangan mong tapusin ang proseso. Hindi lang sa simula, kundi hanggang dulo ng laban. Hanggang sa paglubog ng araw, hanggang sa matapos ang paglalaban. You need to stay with them. Alam po, hindi ko kailanman sasabihin na madali ang pagtulong sa pagdadala ng burden, na sa pagdadala ng burden ay madali. Hindi ko po sasabihin yon. Mahirap po yon. Pero ang gusto ko sabihin, kailangan po natin ito. Kailangan po natin. That is the law of Christ. Wala na nga tayong mga sacrifices na ginagawa. Wala na tayong panghingi ng kapatawaran sa pare. But the law of Christ is bear each other's burden. Tulad na sinabi ko po sa simula, isa ito sa mga beautiful aspects ng Christian life. Beautiful aspect. Carrying each other's burden and so fulfill the law of Christ. Nais ko po kayong hamunin, mga kapatid. Action tayo, action. Sino po dito yung mga kapatid na nasabi ninyo na matured? Matured Christian. Pwede po bang taas ang kamay? Ay, ayaw magsabi na matured. yung parang sasabi na, by the grace of God, ano po? By the grace of God, ako po ay pinalakas na ng Lord. Lumakas sa Panginoon. Taas nga pong kamay. Nako, nag-iisa lang, dalawa lang yata tayo, pastor. Pag-upo kayo maya, okay maya. Taas pong kamay. Taas kayo. Ayan. Ayan po. Yung ating mga deacon, sa ating mga elders, ano po? Sabi nga po ni Paul, di ba? Don't say you're strong lest you fall. Pero sasabihin ko po, don't commit. Or don't claim that you're strong and you're not doing anything else. Huwag ka mag-claim na strong ka tapos wala kang gagawin. Bagamat sinabi ni Paul na don't say you're strong lest you fall, pero huwag mo ma-claim na strong ka, wala kang magagawing akbang. At kaya ito po, gusto ko sabihin doon sa mga malalakas na kapatid natin, mga matatag sa pananampalataya, one way or another, by the grace of God, pwede tayo makatulong. Tayo ang tinatawag na aalalay. Mga kapatid, tayo ang tinatawag na alalay. Kung may kapatid na nanghihina, tulungan natin silang bumangon. Huwag natin pag-usapan pa. Pwede tayo humingi sa Diyos ng tulong para madiscern ang tamang action sa bawat situation. But ang promise ng Diyos, tutulungan niya tayo. Because victory is shared and burdens are carried together. Victories are shared and burdens are carried together. Huwag tayong mag-share lang sa victory. Carry din po natin yung burden. Pwede tayong manalangin, mag-counsel, umunawa sa kanyang kalagayan, and protect him with the word of God. Yung mga mahihina, ayoko na patas ang kamay ng mga mahihina. Ano po? Ito po, sa mga kapatid na nanghihina, tandaan po natin, may mga pasanin na ikaw mismo ang dapat magdala. Hindi lahat ay papasa sa iba. Ang daily obedience, ang personal growth, responsibility natin yan. Kaya minsan tingin natin mahina tayo. Because we are not carrying that load, that personal responsibility. Pero, kung mayroon po kayong pinagdadaanan na sobrang bigat at beyond normal capacity at nagiging burden sa iyo, narito po ang ating mga leaders, mga kapatid na matured, mga kapatid na naunguna dito sa church, na may kakayahang manalangin, mag-counsel, at umunawa sa inyong kalagayan. Pwede niyo pong bahaginan ng burden na yon. Sila po yon. Kami po pala yon, kasama po pala ako. Nakahanda po kami tumulong. Kahit sa prayer, kahit sa counseling po, huwag kayong mahiyang lumapit, lalo't lalo na kung meron pong beyond your normal capacity, sa halip na mag-isip ka na magpapakamatay, sa halip na mag-isip ka na ayoko na ng ganito, tatalikod na ako sa Panginoon, bago mo gawin yon, call a friend. Andito po ang inyong pong mga lingkod at mga kapatid na may kalakasan. Pray po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po na marami. Doon sa katotohanan that the law of Christ is loving God and loving our neighbor. Pag-ibig sa amin pong kapwa. At paminsan-minsan, Panginoon, nakalimutan na po yung action namin ng pag-ibig. Hindi papakita lamang po namin yun, Panginoon, sa simpleng bagay. Pero Panginoon, sa hirap po ng mundong ito, marami po mga kapatid na dumadaan sa malalaking problema ng buhay. Andiyan po yung mga pressures, nandiyan po yung finances, nandiyan po yung karamdaman, nandiyan po yung family issues. Ang dami, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging pagpapala sa mga kapatid na ito. Tulungan mo po kami na bumuhat ng burdens beyond their normal capacity by journeying with them. At higit sa lahat, Panginoon, salamat po. Because once we, yung pong amin pong inilagay yung lahat po ng mga kaabalahan, kaalalahanin meron kami. If we cast our cares upon you cares for us. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagbibigay din naman sa amin ng kagaangan. Salamat po, Lord. Continue to embrace us with your love. Upang ganyan nga, sama-sama kami sa church na ito, magtulungan ng pagbubuhat ng bigat na dinadaanan ng iyong mga anak. At sa iyong pangalan, amin po itong kiniklaim. In Jesus' name, amen. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo.
2: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
4: Kulamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
5: Narinig mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaaring kailangan nang baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito, hindi ito ang naging dahilan ng kanyang hatol. Sa madaling salita, ang obiter dictum ay gabay lamang. Hindi ito ang mismong pasya ng korte.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan. Laan ay bagong kaalaman.
7: Alam mo bang tinatawag na lamoy-moy ang sinag mula sa araw? Sa ating watawat, kinakatawan ng walong lamoy-moy. Ito ay ang unang walong lalawigang lumaban sa Espanya. Ang Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Batangas, Laguna at Nueva Ecija. Muli, lamoy-moy. Sinag.
6: Wika pangyarihan. Laan ay bagong kaalaman.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
8: Narito ang ilan sa mga dapat tandaan pagkatapos ng baha. Kung nanatili ang inyong pamilya sa evacuation area, huwag munang bumalik sa mga tahanan hangga't hindi inaabisuhan ng otoridad. Siguraduhing ligtas ang bawat miyembro ng pamilya at simula ng paglilinis at pag-aayos ng mga gamit, lalo na ang mga kagamitang inabot ng baha. Huwag basta-bastang bubuksan ang main power hangga't hindi patuluyang humuhupa ang tubig. Maging maingat sa tubig na iniinom dahil maaaring ito ay naging kontaminado sa tubig baha. Manatiling nakatutok sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan!

news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Bayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Tala, salita. Tala, salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala, salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Komuneng Bible Christian Fellowship para sa programang Tala Salita, Talata at Salita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos. Hatid ay kaliwanagan at gabay sa paglakad at pamumuhay.

0: tagapay ng sambayanan.
1: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
2: Muli na naman pong sama sa inyo ang palatuntunan ng Katutubong Hiyas. Linggo na naman po ng umaga. Ngayon po ay August 9, second Sunday of the month, August 2026, para po sa mga nakakalimot. Ang palatuntunan pong Katutubong Hiyas ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. At ito po ay hatid naman sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po si Pastor Jun Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid, na muli pong makakasama ninyo sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions. Muli na naman po nating pag-usapan ang gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, sapagkat ito po ang focus ng ating ministry na abutin po ang mga tribo sa kabundukan, dalhan sila ng magandang balita ng kaligtasan bilang pagsunod po natin sa Great Commission ng ating Panginoong Hesukristo na matatagpuan sa Matthew 28 verses 19 and 20. Nang sabi po niya, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan din silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo saan man kayo pumaroon. At hindi lamang po ganyan ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. At bago po siya umakyat sa langit after the resurrection of the Lord Jesus Christ in Acts 1, sinabi po niya sa 120 believers na nagkakatipon doon po sa bundok ng Olibo na kung saan umakyat ang ating Panginoong Hesukristo sa langit. Ang sabi po niya, Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria to the ends of the earth." At ito po ang panawagan at utos ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya pong mga disipulo, hindi lamang sa kanyang mga alagad noon, kundi tayo po ay kasama sa utos ng Panginoon. Kaya po meron tayong proactive na ministry na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ito po yung sinusunod natin bilang mga tribal missionaries, na dinadala po natin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tribo dito sa ating bansa. Nagsimula po ang ating ministry bilang New Tribes Mission of the Philippines noong 1952. That was the registration of New Tribes sa Securities and Exchange Commissions. At hanggang ngayon po ay nagpapatuloy ang ating tribal mission sa pamamagitan po ng church planting ministry. At marami-rami na rin pong mga people group ang naabot natin. Luzon, Palawan, at Mindanao. Wala po tayo sa Visayas. At marami na rin po tayong mga na-establish na church doon po sa mga tribal communities. At very challenging po ang ating tribal missions. Maraming pagsubok na dinadaanan, maraming hamon, at madami din pong mga paghihirap na ang mga missionaries po natin doon sa front line. Lalo na po ng mga early ministries natin, mga 60s, 70s, and 80s, mahirap po ang sitwasyon dahil karamihan noon ay wala pong mga daan sa pinupuntahan nilang mga areas. Walang electricity, walang cellphone, walang internet, at ang ginagamit lang po noon ay yung tinatawag nating two-way radio. At dahil po nung unang panahon ay walang road nga, walang nakakadaang sasakyan ni motorsiklo, kaya hiking lang, o kaya yung fixed wings na eroplano ang ginagamit, yung maliliit na eroplano na tatlo lang ang passengers. Kaya meron mga airstrip doon po sa kabundukan, mga short airstrip na kung saan nakakalang naman po ang mga eroplano na tawag natin ay Piper Cub o kaya Cessna na mga eroplano. Ngayon pong panahon ay malaking pagbabago dahil hindi na nagagamit ngayon ang two-way radio dahil may cellphone na, may signal na, kahit saan ka pupunta ata ng people group or tribal communities ay meron ng signal. Pwera lang po doon sa ibang mga areas sa Palawan, Mindanao, at meron din sa Kalinga, no, sa Northern Luzon. Pero karamihan na po ngayon ay cellphone na ang ginagamit. At meron na pong mga internet sa mga tribal communities. At hindi na rin gumagamit ng fixed wings na eroplano dahil mahal pong mag-maintain ng airstrips sa tribes, kaya ang ginagamit na ngayon ay helicopter kahit saan pwede lumanding ang helicopter. At marami na rin po sa ating mga tribal communities na abot na ng sasakyan, either abot na yan ng four-wheel drive o kaya motorcycle. Marami nang gumagamit ng motorsiklo. Kaya po maganda na ang ating tribal ministry ngayon. Medyo mabilis na at maginhawa na ang mga missionaries. May mga electricity na din sa mga lugar ng katribuhan ngayong mga panahon nito. In fact, yung pinakamalayong lugar doon sa Tara Island at saka sa Malawi, doon po sa Coron, Palawan ay abot na rin po ng electricity at may mga sasakyan na rin nakakadaan. Dati ng mga 70s, mga 80s ay wala pong mga land transportation nakakadaan kasi mga bundok yan, puro bangka ang ginagamit po nila dyan sa Palawan, sa Coron na especially, at saka sa Busuanga hanggang doon sa Culion. Kaya po ngayon maginhawa na, pero ibang hamon naman po ang kinakaharap ngayon ng mga missionaries, mga local workers natin at saka mga churches, yung po mga believers. Kaya ngayon pong umaga, ang i-share ko sa inyo ay ano ba mga hamon na kinakaharap ngayon sa mga panahong ito ng mga church planters natin na involved sa church planting ministry sa tribes. Ngunit bago po tayo pumalaot sa ating pong usapan tungkol sa mga hamon sa tribal missions, ay nais ko po kayong handugan ng isang tribal song na ito po'y Kankanaay, pero Northern Kankanaay. Tatlo pong Kankanaay ngayon dyan sa Northern Luzon eh. Yung pong tinatawag na Northern Kankanaay, yan po'y matatagpuan dyan sa Mountain Province, sa Sagada, sa Ginsadan, sa Bontoc, sa Busao. Yung pong mga area na yun ay Northern Kankanaay. Tapos meron pong Central Kankanaay, yan naman po sa Benguet. Kibungan, Kapangan, Mangkayan, at marami pang iba na lugar na bayan po ng Benguet. At yun naman pong pangatlong Kankanaay ay yung Bago, na matatagpuan naman po sila sa La Union, sa bulubundukin po ng Santol, Bagulin at saka San Gabriel. Pero ang ihandog ko po sa inyo ngayon ay Kankanaay song na Northern Kankanaay. Pakinggan po natin ang awiting ito.

Igorot Songhuyan at yan po ay Northern Kankanaay. Kami po mag-asawa ay naging church planters sa tribes ng 16 years doon po sa Northern Luzon. And then after that ay na-involve kami sa tribal din dito naman po sa Central Luzon sa mga Aitamag-Anchi at Aitamag-Indi. At naging church planting director po ako sa tribal missions ng aming organizations. At isa po sa function na aking pong pinag-aralan ay yung pong mga bagong hamon sa mga tribal churches natin sa panahon po ng AI generations. Kapansin-pansin po na ngayon ay halos lahat ng tribal community sa buong bansa ay abot na po ng internet, abot na ng signal. At halos lahat po ng mga tao, pati mga tribal people, ay meron na pong mga cellphone na hawak. Katunayan po, I just visited one of our pinakamalayong tribal community sa Mindanao. Ito ay border ng Bukidnon province at saka Davao province. Meron pong signal, meron na pong mga cellphone ng mga tao doon, kaya nakaka-access na sila sa internet. Nakaka-access na sila sa YouTube. At ito po ay nagdadala ng panibagong kultura, panibagong lifestyle, and even resources na expenses ay naapektuhan na rin po dahil sa dala ng technology na ating kinakaharap ngayon. Kaya po ang malaking katanungan sa tribal missions ay paano ba mapapanatili ng iglesia, ng mga church natin, tribal churches, ang biblical na katuruan, mga tamang relasyon sa isa't isa, at mga kultura na naapektuhan po ng mga napapanood nila sa internet, sa YouTube, lalo na po sa mga kabataan na mga mananampalataya. At paano mapapanatili yung tinatawag nating Christ-centered church habang ang mga tao ay patuloy na dumadami at lumalaganap ang exposure po nila sa digital information. Kaya ang mga hamon po sa tribal mission sa panahong patuloy na lumalaganap ang AI generation. Una, paglaganap ng digital technology na walang digital discipleship. Maging sa mga malalayong komunidad ay abot na po ng cellphone, internet at social media. Madali na rin po makakuha ng mga katuroang biblical impormasyon at iba pang mga paniniwala online. At sa iba po ay maganda ang development na ito, dala po ng AI, dahil sa school napapakinabangan po itong mga technology na ito in research at patuloy na pag-aaral yung mga additional informations na nakukuha po nila. Nakakatulong po sa madami sa tribal communities. Ngunit meron din pong malaking epekto, especially sa kanila pong nalalaman o natatanggap na impormasyon. Kaya ang malaking hamon ay hindi lamang dalhin ang teknolohiya sa tribo, kundi turuan sila kung paano kumilala ng katotohanan. Recently ay meron po tayong mga tribal churches na nahati dahil po sa paniniwalang natanggap nila o narinig po nila sa social media at saka sa YouTube. Laganap kasi po ang katuruan ngayon na naririnig o napapanood sa social media at ganun din po sa YouTube. Kaya itong mga tribal churches natin, dahil iba ang kanila narinig sa iba sa tinuturo ng mga missionaries, ay nagkaroon po ng issue ang church, nahati po at nagkaroon na ng malaking problema sa mga tribal churches na naapektuhan po nitong pagpasok ng AI. Kaya importante sa mga missionaries natin, no, na tinuturuan po natin sila kung paano talaga gamitin ang mga technology na ito. Pero mas mahalaga na turuan talaga natin sila ng tamang doktrina, tamang paniniwala na nakasaad po sa banal na kasulatan. Ang pinakabasihan natin ay salita ng Diyos, yung kasulatan, ang Biblia. Doon po natin makikita ang katotohanan. Kung naturuan sila ng tama tungkol po sa salita ng Diyos, ay makilala nila kung ang mga naririnig nila sa social media, sa internet, ay tama ang katuruan. Magkakaroon po sila ng comparison ng kanilang paniniwala. Obviously, nakikita po natin yung effect nitong mga cellphone natin at saka technology
hindi lamang sa mga tribal churches, laganap din po sa mga city churches, sa mga lowland churches, na ngayon, hindi na sila nagdadala ng Bible, yung book, yung aklat talaga, kundi ang pinagbabatayan na lang po nila ay yung kanilang cellphone. Kaya ang dala-dala po nila sa church ay cellphone, o kaya laptop, o kaya iPad, wala na po yung Bible. Kaya karaniwan ngayon sa mga believers ay hindi po nila memorize ang books of the Bible, hindi sila acquainted sa Biblia dahil yung cellphone po nila ay nawawala na yun kasi pagkatapos nilang gamitin. Hindi katulad ng Bible talaga, ang gagamitin mo ay makikita mo yung binasa mong verse, pwede mo siyang balikan, pwede mong sulatan, pwede mong markahan upang i-remind ka. So, ito ang issue ngayon. At nakakalungkot nga sa tribal missions dahil yung mga ginawa ng mga translators, ng mga missionaries na salita ng Diyos sa kanilang salita ay hindi na nagagamit. Kasi wala namang na tribal translation sa internet hanggat hindi pa na-upload ang translation sa internet. Secondly, yung pong social media o kaya technology ay maraming maling informasyon na natatanggap ang mga mananampalataya, lalo na sa mga maling katuruan na naririnig po natin. Ang AI po ay maaaring makalikha ng magandang pakinggan, ngunit maling Bible study, maling sermon, maling Bible interpretation. At obviously, marami rin po ang mga theological teaching na naririnig nila. Dahil dito, kailangan maturuan ang mga mananampalataya na tamang suriin ang lahat ayon sa salita ng Diyos. Kaya ang ginagawa po natin, talagang tinuturuan natin sila ng salita ng Diyos. Ayong sa Bible studies natin, from Genesis to the Book of Revelation, ay tinuturo natin sa kanila para ma-identify nila kung makinig sila sa YouTube o kaya sa social media, ay malalaman po nila kung ang tinuturo sa kanila o ang naririnig nila ay tama. Ang sabi po kasi ni Apostle Pablo sa 1 Tesalonica 5:21, subukin ninyo, kaya suriin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. At isa pa pong hamon sa panahon ng AI generation ay yung pong pagkawala ng personal at relational discipleship. Mahalaga po kasi sa tribal communities ang relasyon. Mahalaga po sa mga tribo yung relasyon. Kung magtuturo ka ng salita ng Panginoon ay maririnig nila mula sa iyo. At naituturo mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng story, pagkukwento sa kanila mula sa salita ng Panginoon, sa Biblia. At natututo po sila sa pamamagitan ng mga halimbawa na ginagamit natin sa ating pagtuturo. At nakikita ho natin na ang panganib ng dulot ng AI o kaya mga bagong technology ay nawawala na po yung relasyon. Nawawala na yung pakikinig nila sa mga magulang, sa mga nagtuturo sa kanila. Nawawala na rin po yung style ng pagtuturo ng salita ng Panginoon na storytelling. At magbibigay ka ng mga examples na mga halimbawang nakikita nila pang araw-araw upang matutunan nilang salita ng Diyos. Kasi ang panganib ngayon ay natututo na lang po sila sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga cellphone o kaya sa TV o kaya sa internet or nakikita na lang nila sa screen. Kaya sa ating pong pananaw, hindi dapat na mapalitan ng technology ang pastor na nagtuturo, ang mga missionaries na nagtuturo, ang discipler na nag-disciple ng mga tao at personal na relasyon sa bawat tinuturuan at pagkaroon po ng face-to-face na relationship and fellowship sa mga mananampalataya. Ito po ay nababago na ngayon. At malaki din pong effect yung pagbabago ng kultura, lifestyle at saka po yung salita dahil sa dulot po ng digital generation. Ang mga kabataan ay mabilis na magbago ng kanilang style dahil sa natututunan nila. Nababago ang kanilang mga music, nababago ang kanilang passion, values, lifestyle at ideology. Nababago din po ang kanilang mga lingwahe na natututunan nila sa internet.
Kaya malaki talaga ang effect nito. Katunayan, maraming pong tribo ngayon na nabago na ang kanilang mga lingwahe, hindi na sila nagsasalita ng kanilang sariling wika, yung tribal dialect nila. Either magsuswit sila sa Tagalog, marami na sa kanila nagtatagalog na, or Ilocano, o kaya Cebuano, o kaya English. Kaya malaki na po ang pagbabago ngayon. Kaya yung mga translated materials, translated Bible, ay hindi na nila ginagamit ngayon. At nakikita po nating malaking panganib ito sa tribal communities, na kung hindi natin maitatama ay mawawala po ang kultura, mawawala po ang kanilang lingwahe, mawawala na ang kanilang tribal heritage, at mapapalitan na po ng mga bagong technology. Sa mga panahong ito, mas mahirap abutin ang mga kabataan. Kasi ang mga kabataan po ngayon ay mas familiar sila sa cellphone, sa social media, kaysa sa mga traditional na paraan ng pagmiministeryo. Kung puro traditional methods lamang ang gagamitin natin, maaaring mawalan tayo ng koneksyon sa mga kabataan, manghihina ang ating mga churches, at hindi natin maabot ang mga next generation, ika nga. So ang gagawin po natin ay turuan natin ang ating mga kabataan na gamitin, pagyamanin ang AI, ang lahat ng mga technology para po sa kapakinabangan ng kanilang spiritual life at ng growth ng ating mga iglesia. Malaking tulong kasi ang AI sa paggawa ng lesson, translation, illustration, training materials at research. Turuan din po natin silang hindi maging dependent sa AI. Ang request po natin ay panalangin natin ang mga missionaries natin na magkaroon talaga ng kamalayan tungkol sa mga bagay na ito at maituro, maiguide ang mga tribal believers sa tamang paggamit po ng bagong technology na pumapasok sa kanilang mga lugar. Bago po ako magwakas ay nais ko pong humiling ng panalangin sa inyo sa mga nakaganapan po sa tribal missions natin. Una ay meron po tayong mga tribal communities na inabot po ng baha at landslide. Panalangin po natin yung nangyari sa Chelan, La Trinidad. Meron po kasi nag-landslide doon at dalawa ata sa workers sa lugar na yun ay namatay. Natabunan po ng lupa. Panalangin din po natin ang isa sa ating mga pastors sa Mindanao, si Pastor Ben Andaya. Siya po ay inambush last week at namatay po siya. Siya po ay isa sa mga leaders ng Banwaon Tribes. Isa po siyang magaling na pastor at missionary. Hindi po natin nalaman ang dahilan kung bakit siya inambush. Panalangin po natin ang kanyang family, ang kanyang asawa, si Teresa Andaya at ang kanyang mga anak at ang ministry na iniwan po niya sa Banwaon Tribes doon po sa Mindanao. At ipanalangin din po natin ang mga kapatid nating Botbot Tribes doon po sa Kalinga. Nag-pull out tayo ng mga missionaries natin doon dahil po may nagaganap na tribal war sa Botbot Tribes dyan po sa Tinglayan sa Kalinga. Sa pagitan po ng Tolgao Tribes naman. At ito po ay matagal na nilang pag-aaway. At ang pinag-aawayan po nila ay border ng kanilang mga lupain. Ayaw pong magbigayan ang magkabilang tribo. Magkatabing tribo lamang po sila. Pagitan po nila ay yung malaking Chico River. Dahil magkabila pong bundok yun, nagkakatanawan po sila. Pero may mga gwardya po ang bawat borders. Ayaw papasukin ng bawat isa sa kanilang mga pagitan. Kaya pag-pray po natin kasi nasira ata yung kanilang peace pact. Pinasukan na po sila ng mga armies para pumamagitan at mga matataas na opisyal ng mga gobyerno para pumamagitan sa kanilang pag-aaway. Naapektuhan din po ang mga mananampalataya kasi may church tayo dun sa Botbot Village. Nung pumunta ko dun ay isa to sa mga isinir nila sa akin yung pong pag-aaway kung paano daw po nila masisettle yon. May mga mananampalataya din po ata sa kabila pero hindi sila talaga magkasundo eh. Ang panalangin po ng ating mga missionaries na nandoon, si kapatid na Orpha, siya po ang missionaries natin doon, may kasama sila, ay magkaroon ng peace agreement at magkaroon ng humility ang bawat isa na ang Panginoon ang hihipo sa kanilang mga puso sa bawat leader nila. Ipanalangin po natin ang patuloy na safety ng lahat ng mga tao sa lugar na yon. At yung pong pag-uusap nila ay sana magkaroon talaga ng magandang kasunduan at ng Panginoon ang gagawa sa bawat
relasyon nila. Matagal na pong away ito ng mga tribo dyan sa Kalinga, kaya kailangan po nating ipanalangin. Yung mga bot-bot na mananampalataya po ay ayaw na ata makipag-away, kaya lang talagang kailangan nilang proteksyonan din ang kanilang mga boundaries dahil yun ang kanilang kayamanan. Kaya panalangin po natin ang mga mananampalataya sa lugar na ito. Isa pong pakihiramay din na gusto nating ipaabot sa pamagitan po ng ating palatuntunan, ang pagkamatay po ng isang pastor natin dyan sa Zambales, si Pastor Ernesto Balda. Siya po ay namatay sa high blood, na stroke po siya, at after a month ata or 3 weeks sa hospital ay binawian na rin po siya ng buhay, at inilibing po siya kahapon Saturday. Ganon din po isang pastor natin dyan sa Butolan, si Pastor Starfam Larcano, ay na-stroke din po. Tinakbo siya sa hospital noong Thursday morning, at ngayon po ay nasa hospital pa siya dyan po sa Butolan, Zambales. Panalangin po natin ang Panginoon na maghihipo sa kanyang karamdaman at magpapagaling sa kanya. Naniniwala po tayo na walang imposible sa Panginoon. Panalangin natin na i-comfort ang kanyang asawang si Sister Liza. Maraming salamat po sa pagtanghilik ninyo ng ating palatuntunan, Katutubong Hiyas. Medyo mabigat ang mga hamon natin ngayong mga nakaraang araw. At naniniwala po tayo na ang Diablo ay hindi dumitigil upang kadlangan ang gawain ng Panginoon sa tribal missions. Maalala ko po ang verse sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang sabi po niya, si Satanas daw ay ihinalin tulad ni Apostol Pablo sa isang liyong umaaligid, naghahanap ng kanyang malalapa. Ngunit tandaan po natin na ang sabi ng Panginoong Jesucristo na siya ang magtatayo ng kanyang iglesia at hindi makapananaig ni ang kamatayan sa iglesia ang itinayo ng Panginoon. Maraming salamat po, at kung kayo po ay pinagpala ng ating mga discussions o may mga katanungan po kayo sa ating pong pinag-uusapan sa tribal missions, pwede po kayong mag-text sa aking pong cellphone number 0995-4323-667. Ako po si Pastor Jun Fabra, nagsasabing pagpalain kayo ng Panginoon at huwag nating kalimutang abutin ang mga tribo sa kabundukan, sapagkat sila sa tingin ng Diyos sa mga katutubong Hiyas.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Maraming gamit ang salitang ba. Ba bilang emphasis sa dulo ng tanong. Kakain ka na ba? Doblehin ito at magiging bahagi ng muka. Ang baba o pwede ring paghakbang sa hagdan. Baba, mas ma-action pa kung dadagdagan pa ng isang ba. Bababa. At kung itatanong mo pa, bababa ba? Oh, diba? Yan ang ba.
0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayan.

0: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
2: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCIS, Radyo TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong host, kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin na maaari ninyong magamit bilang gabay sa pagbabasa ng Biblia. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang aming natulungan na maunawaan ang turo ng Biblia at ang pagsasabuhay ng mga prinsipyo nito. Ang iba ay nagsasabi na ginagamit nila sa kanilang pagtuturo sa Sunday School ang ating aralin, maging sa kanilang home Bible studies. At sa iba nga, ito ay ginagamit nila sa kanilang pagtuturo sa mga inmates. Kung nais mong maranasang gamitin ang aming aralin na maging gabay sa iyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, ang kailangan mo lamang gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At hingin po ninyo yung aming course catalog.

Loob. Nilalaman po nito ang lahat ng available namin na mga aralin. Mamaya ay akin pong sasabihin ng ilan pang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng aming course catalog. Samantala, makinig muna tayo ng isang awitin.

0: Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay aking nabanggit na kami ay may mga aralin na maaari pong maging gabay ninyo sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. May mga aralin kami sa bawat aklat ng Biblia, ganoon din sa mahalagang turo ng Biblia. Meron din po ukol sa pag-aasawa at pagpapamilya at marami pang iba. Kung nais ninyong malaman kung ano-ano pa ang mga aralin na mayroon kami, ay hingin po ninyo ang aming course catalog. Nilalaman nito ang listahan ng lahat naming available na mga aralin o study guide. At ang inyo pong gagamitin sa inyo pong pagsulat, email o text at hingin po ang aming course catalog ay paaralan PO Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli ang amin pong address. Paaralan PO Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang amin pong email address ay emayus1950@gmail.com. emayus1950@gmail.com. At ang amin pong cellphone number 0910-780-8578. Muli ang amin pong cellphone number 0910-780-8578. Paalala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Sa atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pansamantala po nating iiwan muna ang ating pagbubulay sa aklat ng Roma. Ang ating tatalakayin ngayon ay nauukol sa atin pong mga gadgets na kung saan nagiging malaking epekto ito sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga kabataan at lalo na rin maging sa mga katandaan. Hindi lang gadgets kundi ang teknolohiya sa pangkalahatan ay napakalaki ng epekto sa ating pamumuhay, lalo na sa ating kapanahonan. At para tulungan po tayo sa ating pag-aaral nito ay mayroon po tayong guest teacher. At yan po ay ang ating kaibigan, kamanggagawa, Randy Banyes. Siya po ay isang lingkod ng Diyos sa isang kapisanan sa Dasmariñas, Cavite. Nagtuturo din po siya ng Biblia sa mga inmates at siya din po ay isa sa mga tagapagturo sa Emmaus Bible Institute sa Malolos, Bulacan. Nakasama po natin siya ngayon dito sa paaralan para magturo o magbahagi ng kanya pong research at sa kanyang pag-aaral ang patungkol po sa epekto ng teknolohiya sa atin. Tawagin po natin ang atin pong guest teacher, kapatid po na Randy Banyes.
1: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong kapatid at kamanggagawa, ang kapatid na Randy Banyes, at nag-aanyaya po sa lahat na samahan po ninyo kami sa pagtalakay sa ating paksa patungkol sa The Blessing and Curse of Gadgets and Technology. Ang panahon po natin ngayon ay nabubuhay sa isang mundong puno ng mga gadget, mga smartphone, computers, tablet at social media. Ang mga teknolohiyang ito ay nagpapadali sa mga gawain sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw at tumutulong sa atin na makipag-ugnayan sa mga tao kahit saan man sa mundo. Gayunpaman, habang ang teknolohiya ay maaaring maging isang malaking biyaya mula sa Diyos para sa atin, ay maaari rin itong maging isang sumpa kung hindi tayo magiging maingat sa paggamit nito. Bilang mga Kristiyano, dapat po ay alam natin kung paano gamitin ang teknolohiya ng may karunungan at sa paraang nagbibigay luwalhati sa Diyos. Sa atin pong unang aralin ay tatalakayin po natin ang biyayang dulot ng teknolohiya at mga gadgets sa buhay ng tao at sa buhay ng mga mananampalataya. At alamin din po natin kung ano ang

0: ating makikita na mga prinsipyo sa banal na kasulatan patungkol sa mga bagay na ating tatalakayin. Ang teknolohiya at mga gadget ay nakapagbibigay ng malaking pagpapala sa atin. Ngunit maaari din po itong magbigay sa atin ng mga problema o suliranin, o pwede din itong maging isang sumpa para sa atin. Dahil nakadepende po ito sa kung paano po natin gagamitin ang mga bagay na ito sa ating pamumuhay. Ang isa po sa pagpapalang dulot ng teknolohiya at mga gadget na ito sa atin ay easy communication. Ito po ay nagtutulot sa atin ng easy communication. Nang dahil po sa technology at mga gadgets, ang mga tao sa panahon natin ngayon ay madali o mabilis nang nakakapag-communicate sa isa't isa kahit na nasa malayo pa tayong mga lugar. Noong unang panahon po, bagamat nariyan na ang teknolohiya, ngunit wala pang mga makabagong gadgets na katulad ngayon, ang paraan po ng komunikasyon ay hindi mabilis o madali. Tulad halimbawa noon, kung meron tayong mga kamag-anak na nasa abroad o sa ibang bansa, para sila ay makausap natin, kailangan natin sumulat sa kanila sa pamamagitan ng koreo o by airmail, o ipapadala natin sa pamamagitan ng paghulog ng ating mga sulat sa post office. At kadalasan, bago makarating ang sulat natin sa ating mga kamag-anak na ating sinulatan sa ibang bansa, ay halos 2 linggo ang itinatagal bago pa niya ito mabasa. Ngayon po, sa ating kasalukuyang panahon, nang dahil sa teknolohiya at mga gadgets na meron tayo ngayon, katulad ng mga cellphones, ay mabilis o madali na ang paraan ng ating communication. May mga tinatawag na apps o application sa ating mga gadgets o cellphone na maaari na nating makausap ng mabilis ang ating mga gustong kausapin, katulad ng Facebook, Messenger, email, WhatsApp, at iba pang marami pang iba. Noon po ay limitado lang sa mga tao ang may mga telepono. Ngunit sa panahon po natin ngayon ay marami ng mga tao ang may cellphone, mga gadgets. At kahit na mga minor de edad ay meron na ring mga cellphone. Noon, para makausap mo ang isang tao sa telepono ay kailangan pang humanap ka muna ng public phone na kailangan pang hulugan ng ilang barya para gumana ito at makausap mo sa telepono ang taong iyong nais kausapin. Ngayon, ang blessing ng technology at mga gadget sa ating panahon, may madali na ang paraan ng komunikasyon. Basta may load ang ating cellphone at naka-unlimited ang text at call nito, ay makakausap na natin ang nais nating kausapin kahit pa matagal ang ating usapan. At dahil po sa atin na pagpapala ng technology at mga gadgets na ito sa ating panahon, ay nakatulong po sa ating mga Kristiyano upang maisagawa ang pangangaral at pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sa ibang tao, sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan na nasa malayong lugar. Katulad ng dakilang atas ng Panginoong Yesus sa ating mga mananampalataya, na makikita natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, talatang 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan po ng technology at mga gadgets ay mabilis o madali na nating maipapangaral o maibabahagi sa iba ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Gamit ang ating mga cellphone, pwede tayong magpadala sa kanila ng mga Bible verses na patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, o kaya naman ay pwede din sa kanilang email address, o kaya ay Facebook at WhatsApp at iba pa. Ang isa pang pagpapalang dulot sa atin ng technology at mga gadgets sa ating panahon ay ang pagkakaroon natin ng online Bible studies and online prayer meeting. Nang sumapit po sa atin ang virus na dala ng COVID-19 noong taong 2020, ay nagkaroon po ng pandemya sa buong mundo. Nagkaroon tayo ng total lockdown sa buong bansa at maging sa iba pang mga bansa. Ipinagbawal ang paglabas ng mga tao sa kanilang mga bahay. Ito po ay upang maiwasan ang pag-spread o pagkalat at hawahan ng virus ng COVID-19 na nakamamatay sa tao. Sa panahon pong ito ay bawal ang lumabas maliban na lamang kung ang tayo ay kabilang sa mga tao na tinatawag ng mga frontliners. Ibig sabihin po kung tayo ay mga doktor, nurse o mga nagtatrabaho sa ospital o mga pulis o mga sundalo o mga tao sa gobyerno na ang trabaho ay may kinalaman sa pagbabantay sa kalusugan ng mamamayan. At dahil pinagbawal ng pamahalaan ang paglabas ng mga tao, malaki po ang naging epekto ng pandemya sa pagtitipon ng mga mananampalataya o sa ating mga gatherings o Christian fellowships. Pero po dahil din dito, naging malaking blessing ang technology at mga gadgets sa ating mga mananampalataya kahit na sa gitna po tayo ng pandemya. Dito po nagsimula ang mga tinatawag na online fellowships. Hindi ito physical gathering ng mga Kristiyano, ngunit may fellowship pa rin ang mga Kristiyano dulot ng technology o ng mga gadgets. At ito ang tinatawag na online fellowship. Gamit po ang ating mga gadgets sa pamamagitan ng internet at ng Facebook Messenger o Zoom application, ay nakikita ang bawat isa sa atin kahit na tayo ay nasa sarili-sarili nating mga tahanan. At nakakapag-fellowship pa rin tayo sa pamamagitan ng online. Katulad ng online Bible studies sa pamamagitan ng mga Facebook Messenger, ito ay isang instant messaging service na na-develop ng Meta Platforms na nagpapahintulot sa mga users nito na makapag-usap sa pamamagitan ng messages o voice or video calls. Ang iba pang mga application ay tulad ng Zoom, Skype, Google Meet at marami pang iba. At kahit na ngayon nawala na ang pandemya, ay nagpapatuloy pa rin ang ating mga online prayer meeting, online Bible studies at iba pa. Nabuo din po ang tinatawag na work from home, kung saan ang mga empleyado sa mga opisina ay pinayagan ng kanilang mga employee na magtrabaho sa kanilang mga tahanan gamit ang mga gadgets tulad ng laptop, desktop computer sa pamamagitan ng internet upang patuloy nilang magawa ang kanilang mga trabaho sa kanilang mga kumpanyang pinagtatrabahuhan kahit sila ay nasa kanilang mga tahanan. Malaking pagpapala po ito dahil sa nakatipid sa mga gastusin sa pamasahe ng ating mga kababayan na naghahanap buhay at naiwasan din ang awahan o pagkalat ng COVID-19 virus sa tao. Sa panahon ng pandemya, naggamit natin ng may karunungan ang technology at mga gadgets. At ito ay isang malaking pagpapala sa buhay nating mga mananampalataya mula sa Diyos. Ito po ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Epeso. Sa Epeso, Kapitulo 5, talatang 15 hanggang 17 ay ito po ang nakasulat. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang teknolohiya ay nagbibigay daan sa atin upang matuto, makipag-ugnayan at ibahagi ang ebanghelyo sa maraming tao. Sa pamamagitan ng internet, maaari nating basahin ang Biblia, makinig sa mga mensahe ng salita ng Diyos, at ituwid sila sa tamang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Biblia, ito po ang ipinapaalala sa atin ng aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 16. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sa kasalukuyan, ang social media ay maaaring maging isang lugar kung saan ang mga Kristiyano ay maaaring maipakita ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga nakapagpapatibay na mensahe, mga talata sa Biblia at mga patotoo. Ang teknolohiya ay makakatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos nang higit kailanman kaysa noon. Pansamantala po nating puputulin ang ating pagtalakay sa ating paksa. Nawa po sa susunod na linggo ay samahan po ninyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating aralin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat kapatid na Randy at napaganda po no na sa ating panahon Biniyayaan po tayo ng Panginoon ng napakahalagang teknolohiya na dati wala po eh. Napakahirap natin mag-communicate. Pero ngayon, sa pamagitan po ng messenger, may video call ka na sa kaibigan mo, nasa abroad man siya o nasa ang panig man siya ng mundo, basta merong internet. So ito po ay blessing sa atin at blessing na ang salita ng Diyos ay ating maihayag sa mas nakakarami. Ngayon po sa atin pong pagpapatuloy at sa ating pagwawakas, nais ko lang basahin ang sinabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Kolosas sa Kapitulo 3 sa talata pong 16 at 17. Maniranawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong puso. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. So ito po ang salita ng Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. At ako po ang inyong host, kaibigan at kamag-aral Ronald Failano at ito po ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: TV, agapay ng sambayanan.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang atin hong programa ay maaari pong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At syempre, kung kayo po ay merong lugar na kung saan ang signal ng radyo ay mahina, ang ilan po sa ating partner radio stations ay meron po silang mga Facebook page na pwede niyong puntahan. At siyempre sa 702DZAS, nandyan po ang 702DZAS-FEBC Radio Facebook page. Meron po tayong YouTube channel sa 702DZAS-FEBC Radio TV. At siyempre maaari po tayong masubaybayan gamit ang channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Nito pong nakalipas na mga panahon ay nararamdaman natin na parabang nag-aagaw yung season, di ho ba? Merong panahon na mainit, biglang uulan. Actually, sa Pilipinas, no, kahit summer, meron tayong tinatawag na thunderstorm. Minsan po sa sobrang init ng panahon, biglang magbubuhos ng ulan. At paminsan naman, panahon ng tag-ulan ay bigla namang aaraw ng ilang beses, di ba? Para bang tuloy-tuloy, araw-araw mainit. Naalala ko noon, may panahon pa na kahit na bumabaha na, umuulan na sa NCR, tapos yung angat dama, yung level, hindi pa ho umaangat, no? Talagang nangyayari pala yon. So anyway, kaya ko po nasabi yan kasi ang buhay parang ganyan eh. Iba-iba ang season. Minsan po merong prolonged season of drought. Yung bang tayo po ay parang hikahos, ang daming problema. At minsan po gustong-gusto mo na magpalit na yung season. No? I remember nung summer, mainit sobra. No? At may mga pinuntahan po tayo mga gawain sa mga lugar na talagang makikita mo yung init ng pananampalataya ng mga kapatiran. Pero nandun din yung init ng panahon. At para bang nananabik na ang bawat isa na sana maging tag-ulan na para yung ginhawa. Kahit gaano ho nating kagusto ang isang season ng ating buhay, ang reality ay magpapalit po yan. At sa pagpapalit ng season, kailangang maunawaan natin na yung Diyos natin hindi nagbabago. Dito po sa Psalm chapter 102, ito ho ay isa sa mga talata na gustong-gusto ko hong binabalikan dahil ang kabanata na ito ay nagpapaalala sa atin kung paanong ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Ang Panginoon natin ay nananatiling siya at siya po ay mapagkakatiwalaan. At napakagandang isipin, ano? Dito po sa Psalm 102, verse 25 to verse 28. Ang sabi ho rito, long ago you laid the foundation of the earth and the heavens with your hands. They will perish, but you remain forever. They will wear out like old clothing. You will change them like a garment and discard them. But you are always the same. You will live forever. The children of your people will live in security. Their children's children will thrive in your presence. Napakaganda nito, no? Kasi itong parte na ito ng Psalm 102, tinatalakay po rito in a very, sabihin na nating clear illustration kung ano pong ibig sabihin ng katapatan ng Diyos. Pag sinabi kasi nating ang Diyos ay tapat, ang ibig sabihin po niyan, hindi siya nagbabago. Now, mahalagang maunawaan na ang hindi pagbabago ng Diyos ay nangangahulugan din po na tayo ay lilipas, magbabago, Pero ang ating Panginoon ay hindi magbabago. He does not change His mind. He does not deteriorate in His ability, in His capacity. Ang Diyos po natin ay mananatiling may kakayahan. Kaya nga, napakaganda nung sinabi po rito sa verse 27 and 28, "You are always the same. You will live forever. The children of your people will thrive in security." Nandun pa rin yung kapanatagan, pag-iingat, pagkalinga, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na hindi nagbabago. Magbago man at magpalit ang bawat henerasyon, magbago man ang season ng ating buhay, but you are always the same, you will live forever. Ang sabi po riyan, their children's children will thrive in your presence. Na-imagine mo yung ilang henerasyon ang tinutukoy po rito. Pero again, ang security natin ay nasa katotohanan na ang Panginoon po ay pag-ibig, siya po ay hindi nagbabago at nananatiling tapat. At dahil po doon, anumang season ng ating pagdaanan, anumang season ng ating harapin, meron po tayong kapanatagan sapagkat alam natin na ang Panginoon ay lagi po nating kasama. Kaya kung titingnan niyo po ang seasons ng buhay, ano po? Yung seasons of growth, napakaganda niyan. We want to grow. They teach us to trust and mature. Pero alam niyo ba na yung growth, actually, napaka-desirable, pero sa likod ng growth is the pruning process. Para tayo po ay lumago, merong proseso. Usually, ang nakikita natin ay yung pong produkto, di ho ba? Ang madalas nating na-o-overlook yung reality ng proseso sa likod ng produkto na yon, di ho ba? Parang pag kumakain tayo sa mga restaurant or fast food, naka-prepare na po sa atin, magandang tingnan, we'll just sit down and eat. Pero alam natin na behind the scene ay meron pong mga nag-prepare niya, nandyan po yung hard work, yan po yung process na tinatawag. Pero sa buhay natin, talaga namang merong season to enjoy the product of growth. At meron ding season to endure the process of growth. Pero tandaan niyo po, whether you are enjoying the product or enduring the process, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ito. At yung katiyakan ng Kanyang presensya ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan, assurance, na siya po ang may hawak at siya po ang kumikilos sa likod ng bagay na ito. There are also seasons of waiting to teach us patience and dependence on God. Alam nyo, very interesting ang waiting. Ano? I remember doing a Bible study on the seasons of life, itong tinatalakay natin. Nagpakita po ako ng picture ng stoplight. No? Stoplight. At tinanong ko po sila, sabi ko, okay, sa lahat ng kulay ng stoplight, so you have your green or amber and then or yellow and then red. So, syempre yung go, yung wait, and then stop. Tinanong ko po sila, sa iba't ibang kulay ng stoplight, alin ang gusto nyo at bakit? Kayo ho ba, bago ko sabihin yung sinagot nila, ano ho bang gusto nyo? Green, yellow, or red? Yung mga nasa traffic ngayon, malamang inaabangan nyo na yung green, ano? Yung mga nakikinig sa radyo. Pero anyway, alam nyo ang sagot nila, of course, obviously, to many, no? Hindi ko alam kung merong ayaw ng green, pero to many, ang preferred po nila ay green. Because it symbolizes motion, progress, di ba? At ang tingin po natin sa red, parabang walang nangyayari, waiting. O kaya naman parang sayang ang oras, we are unproductive because we are caught in traffic. In fact, meron pong isang pag-aaral noon, I don't know if you still recall this or na-encounter nyo ito, na sinasabi po sa pag-aaral na yon na magkano yung nauubos o nasasayang na kikitain simply because of traffic. So yung red is associated with loss, yung stop or red is associated with wasting time and unproductivity. Pero alam niyo po, sa kamay ng Panginoon, waiting is not unproductive. Because God is very intentional yung waiting, tayo lang naman na naghihintay eh. Tayo lang naman yung parang huminto. Ang reality, God is still doing something. Kaya kung tingin mo na parang period of waiting, ano ba ito? Ayaw ko ito. But that season is a very important and powerful tool sa kamay ng ating Panginoon. Alala ko no, nung nag-eksperimento ako magluto nung tilapia, no, nung malit pa ako. Nagluto ako kasi nakikita ko sarap ng piniritong tilapia. Eh, no? Nagkaroon na kayo ng idea kung anong kakainin niyo mamaya. So anyway, dipin-repair ko na. Lagay ako mantika, pinainit yung mantika, nilagay ko yung tilapia. Eh dahil hindi ko nga alam kung paano gawin ng tama. Ngayon, dumidikit pala yun, ano? Dumidikit dun sa kawali. Eh, hindi pa naman nung time na yon, hindi naman yung mga teflon ng ano eh. Dumikit, okay. Nung dumikit, nagpaniko ako kasi hindi ko alam eh. Paano ko malalaman ngayon, ang tanong ko sa sarili ko, kung luto na at kailangan ko nang ilagay yung side B, di ba? So, hintay ako ng hintay. Eh, kinakabahan ho ako dahil di ko naman masilip kung okay ba yung kabilang side eh. So, ginawa ko, mayat maya, kinukot-kot ko, tapos binabaliktad ko. Kinukot-kot, sinisilip ko, babalik ko. Eh, dikit lang ng dikit hanggang sa nung natapos yung lutuin. Ako, kaawa-awa ho yung tilapia, labas na ho yung abs eh. Ang pangit tingnan, pero nakain naman. Hindi naman nasayang, pangit nga lang tingnan. Pero kaya ko sinasabi yan, di ba? Para bang pamisan, pagka naghihintay tayo, eh, ang technique pala doon, hintayin mo lang at aangat naman ng kusa pala yon. So anyway, pag hindi natin alam ang tamang response to waiting, we mess up things, di ba? Para bang sometimes we go ahead of God, inuunahan natin si Lord at sa Bible, marami pong ganyan. No? If you remember, si King Saul was rejected by God exactly because he cannot wait. Hintay siya ng hintay sa propeta until finally sabi niya, ako na lang, ako na mag-aalay nito. Pagkaalay niya, dumating yung propeta. Ano pa? Si Abraham is known as the father of the faith. Alam natin yan, di ba? Kaya nga, before Isaac, nandyan po si Ismael. At bakit po? Kasi hindi siya makahintay. Alam niya yung kalooban ng Panginoon, there was a clear promise na magkakaroon po siya ng anak. Kaya lang, gumawa siya ng sariling paraan. He went ahead of God. And sometimes, yan po ang problem. You receive confirmation from God. Ito yung tama, ito yung dapat. Pero ang problem po, inuunahan natin si Lord. We try to fulfill things that is scheduled for some other time. Para bang sinasabi ni Lord, meron pang kailangang maganap, mangyari, or ma-develop sa'yo bago natin ituloy-tuloy ito. So, pag merong season of waiting, tandaan po natin, nasanay tayo na ayaw natin naghihintay. Sa mga kinakain pa lang natin, fast food. Misan nga, fast food na, fast eating pa. Di ba? Instant coffee, instant noodles. Lahat instant eh. Dinisenyo yung mga gamit natin, pressure cooker. Nung araw, pag magluluto ng bulalo o yung native na manok, naku, sarap niyan. Di ba? Yung titinola. Ay hindi ho pwedeng madalian yan na kakakulo. Eh, ayos na. Maghapon, nginunguya mo pa yan. Kinakailangan ho talaga, mahabang proseso yan. At ngayon po, dahil sa mga technology, di ho ba, may mga lutuan na napakaganda magluto at mabilis magluto at amazing yung result, di po ba? Kaya nga, napakalaking hamon din para sa atin dahil nasanay na tayo eh. Para bang na-ingrain sa atin that slow or waiting is not okay. But again, kung yung season of waiting is God-ordained, then accept it. If that season of waiting is God-ordained, then thank God for it. If that season of waiting is God-ordained, then wait. Huwag mo unahan. Huwag mong pangunahan. Wait. Because that is what God wants you to do. Pero yung waiting na yon does not mean you are unproductive. Mamaya, pag-usapan natin. Ano yung gagawin sa mga ganong season? And then of course, you have the seasons of blessing. They remind us to give thanks and use what God has entrusted us for His glory. Minsan ito yung problem eh. I remember one time, if you remember, nagkasakit po ako. No? Merong mga nagtatanong, actually marami ito eh. Ang tanong nila is, hindi ka ba nagtatanong kung bakit? At palagi kong sinasabi, alam nyo, maganda yung tanong na, Lord, bakit? Hindi naman sa lahat ng pagkakataong tinanong mo yan, kine-question mo ang Diyos. Tinatanong mo yan sometimes because you need wisdom to understand what is the lesson, what do you want me to do, how do I deal with this. So sometimes ganon. Pero ang sabi ko nga dun sa tanong na yon, sometimes ang problem ng tanong na yan, tinatanong natin pag may problema, desperado, malala na ang sitwasyon, dapat tanong din natin yan. Kapag walang problema, maayos lahat at wala ho tayong hirap na dinaranas. Lord, bakit? Bakit yung iba may sakit, ako wala? Bakit yung iba may problema, ako wala? Dapat tanong lagi ho yan. Kasi yung season of blessing, hindi po ibig sabihin na, okay, maayos ka ngayon, hindi mo kailangan ng Diyos. To some people, the season of blessing is also a season of spiritual slump. Yung bang dahil okay sila, bagsak naman ang spiritualidad nila. Okay sila financially, but spiritually bagsak sila. Why? Because they feel they can stand on their own. They feel that what they have will always be there. They feel na yung hawak nila gives them security. Hindi po. Kailangan unawain natin, when God increases your source of living, He wants you to increase your giving. Merong purpose po yan. At hindi po yan binigay lang to stop with us. Kailangan maintindihan natin that we are just stewards of all these things at kailangan magtuloy-tuloy ito mula sa ating buhay. Kaya paminsan po, tama yung ano yung sinabi sa Proverbs 30 verse 7 to 9. Ang sabi ho roon, Lord, give me two things before I die. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I become rich, I may forget the Lord and say, who is the Lord? If I become poor, I may steal and thus cause shame to God's holy name. So yung time of blessing can be a threat to your spiritual life if you are not able to handle the blessing. So nandyan po yung season of growth, season of waiting, season of blessing, and even seasons of suffering. Because seasons of suffering can deepen our faith. It can shape our character and enable us to comfort others. Alam niyo kung bakit suffering? Ito ah, magandang perspective ito. Sa totoo lang po, masyadong nakatuon tayo sa material, financial, at physical. Ang suffering para sa atin is anything that affects the physical, the temporal, and the material. Kadalasan po, kasi ang orientation natin, yan ang mahalaga. Now, if you are a Christian, a follower of Jesus, kailangan mabago yung perspective natin sa mga bagay na spiritual. Tumaas ang pagtingin natin dito because sometimes, yung spiritual blessing may incur physical, material, and temporal loss or the loss of temporal things. So, kaya lang, mapapansin nyo po, pag ang puso mo naka-attach sa mga bagay na pansamantala, bagay na hindi dapat pagtuunan, bagay na hindi dapat maging pangunahin sa iyong buhay, ang mapapansin mong napaka-obvious, ang tingin mo suffering, kahit na spiritually you're gaining. Si Apostle Paul, pag binasa mo yung Philippians chapter 1, ma-amaze ka eh. Sabi niya, no, nakakulong siya, sa kanyang pagkakakulong, nag-advance yung gospel. Kaya sabi niya, so I rejoice. Kahit nakakulong siya, of course you can imagine yung mga limitations, hardship, difficulties of betrayal, of being in prison for preaching the gospel, and the physical discomfort of prison. Pero ang sabi po niya doon, yung imprisonment niya has led to the expansion of the gospel. And for that, sabi niya, I rejoice. Grabe. So anong ibig sabihin noon? Ang tinitingnan niya, hindi suffering to. If the gospel advances, this is a spiritual blessing. Pero yun nga eh, pag hindi mahalaga sa atin yung spiritual, pag naapektuhan yung comfort ng physical, yung security ng financial, yung pagkapit natin sa temporal, nako, tingin natin suffering na agad, suffering na agad. Bakit suffering? Eh kasi yun ang tinitingnan mong mahalaga eh. Eh kung tinitingnan mong mahalaga yung spiritual, ang nakikita mo hindi yung financial, hindi yung physical or material loss, ang nakikita mo is the spiritual benefit. Kaya po, napakahalaga mabago yung perspective, ano? Sabi nga ng isang author, ano? Sometimes, the only way for God to show you His power is to let you encounter a situation that only He can bring you through. So, sometimes, God removes things to teach us obedience. Sometimes, He allows us to fail so we can learn and grow. Sometimes, He doesn't give us answers right away to help us learn to trust Him. Sometimes, He allows us to go through storms to remind us that He is the Lord of the winds. There is a loving purpose in everything that God does. So, habang dumadaan po tayo sa mga challenges na ito, what do we need to do? One, maintain a right relationship with God. Huwag niyong pababayaan yan. Kasi sometimes we mess things up by responding or reacting in a negative way. Kailangan po panatilihin natin yung maayos na ugnayan so that we will be so sensitive to God na kahit dumaraan tayo sa mga hamon, alam natin kung anong gusto niyang ipagawa sa atin. Pangalawa, focus on the Lordship of Jesus. Lord, hindi ako mag-struggle dito. Not my will, but yours be done. Alam mo, minsan ang struggle natin, hindi natin tinatanggap yung gusto niyang ibigay. Eh. Kaya tuloy, merong anguish, di ho ba? Pero si Jesus, He was about to be crucified. Paano niya hinarap? Surrender. Not my will, but yours be done. Thirdly, yung stewardship of resources. Alam niyo paminsan, pag nasa period of waiting tayo, feeling natin walang gagawin. So yung iba, halimbawa, may sickness, so you're waiting, so merong hinihintay. Usually, ang tao, mapapansin mo pag naghihintay. Ano ginagawa? Nililibang yung sarili. Instead of thinking of ways to grow spiritually, we waste time. We try to entertain ourselves. At in the process, yung precious time na meron tayo is wasted. Why? Because we get distracted. So be a good steward of resources even as you go through the challenges. And then, pang-apat po, fellowship with believers. Napakahalaga po yan. Pag meron kayong mga challenges, importante po yung accountability. Even in the absence of challenges, kailangan natin yan. Kasi yung tamang ugnayan sa mga taong ito gives us accountability in times of blessing, encouragement in times of challenges, protection in every season of life. Kaya mga kapatid, sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kapangyarihan, laan ay bagong kalaman.
2: Usong-uso ngayon ang hikaw, mapalalaki man o babae. Pero alam mo bang sa wikang Filipino, may tawag sa tengang walang hikaw? Oo, ito ay bingbing. Bingbing. Ang tengang walang butas para sa hikaw ay bingbing.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas. Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radyo TV. 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kailangang sumunod sa batas ng Hudyo ang mga hentil na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, sapagkat ito ang kaugalian ng mga angkan ni David. Hindi sila pwedeng maging Kristiyano kapag sinuway nilang ating batas. Dapat silang sumunod sa batas ng Hudyo.
4: Bakit ba marunong ka pa sa Diyos? Kayong lahat na tumututol sa nangyari, bakit ninyo ipinapasan sa mga alagad ang isang mabigat na dalahin na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman ang mga hintil.
5: Yamang sa alabok doon ka nang galing, sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

0: Tapos na ang ating pagbabasa sa mga aklat ng kautusan at maging sa ilang bahagi ng aklat ng mga propeta. Mga kapatid, kung meron kayong iaaral sa mga tao, magsalita kayo ngayon.
1: Kaunting katahimikan lang po. Ako po si Pablo. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga yon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin. Si Saulo, na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. Ang patotoo ng Diyos sa kanila ay ganito. Natagpuan ng Diyos kay David na anak ni Jesse ang isang lalaking nakalulugod sa kanya. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ng Diyos. At mula sa angkan ni David, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus. Ang kanyang ipinangakong tagapagligtas.

0: bilang saserdote ng sinagoga, hindi ako makakapayag na hikayatin ng pablungyan ang mga tao dito. Ang taong ito ay mapanganib.
1: Patitigilin ko siya sa kanyang pangangaral ngayon din. Sapagkat kung hahayaan nating mangaral ang pablong yon, ang taong yon ang wawasak sa atin at sa buong relihiyon ng mga Hudyo.

0: Mga kapatid kong nakikinig ngayon dito sa loob ng sinagoga na nagmula pa sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos. Tayo ay pinadalhan ng balita tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsasakatuparan ng hulang yun ng hatulan nila ng kamatayan si Jesus, bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan. Hiniling pa rin nila kay Pilato na si Jesus ay ipapatay.
1: Ang taong ito'y sinungalin at isang taksil sa pananampalataya ng ating mga ninuno.
2: Mahal na Pariseo, katungkulan naming ihatid ang balita ng walang hanggang buhay sa mga Hudyo. Ngunit kung tinatalikuran ninyo ang balita, ay dadalhin namin ito ni kapatid na Pablo sa mga Hintil.
3: Mga kasama, hindi ba ninyo nakikita? Gulo ang ginagawa ng dalawang mangangaral na yan sa pagitan ng mga Hudyo at Hintil.
0: Mga kapatid, dapat niyong malaman na ipinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. At lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tignan nyo, kayong mapangalipusta, manggigilalas kayo at mapapahamak sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi nyo paniniwalaan, kahit may magsalaysay nito sa inyo.

0: Isang malaking kaguluhan ang nagbabadya sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. At kapag nauwi ito sa pagdanak ng dugo, ay magpapadala ang Roma ng mga kawal upang magsiyasat.
1: Kung ganun ay ikalat natin ang kasinungalingang ipinapangaral nila Pablo,

0: dito sa Antioquia, kailangan lang napilitin namin kayong umalis dito.
1: Ama.
0: Sa timog kayo magtago. Ligtas kayo ron.
1: Talagang mapipilitan kaming lisanin ang lugar nito at umiba ng lugar. Maraming salamat sa inyong lahat at nagpapatuloy kayo sa pamumuhay na may takot sa Panginoong Jesus.
2: Pablo!
1: Bernabe!
2: Pablo! Kinakailangan lisanin ninyo ang lugar na ito. May bala kayong patayin sa pamamagitan ng pagpukol ng mga bato sa inyong ulo.
0: Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Ipagtatanggol kayo ng mga kapatiran natin laban sa mga Hudyong nais kayong saktan.
3: Hindi rin kami makapapayag na itaya ninyo ang inyong buhay para sa amin na kapatid na Pablo. Aalis na lang kami. Ang ihahabili namin sa inyo ay mamalagi kayong matibay sa pananampalataya. Magtulungan kayo bilang mga lingkod ng Diyos.
4: Si Bernabe lumikha ng malaking gulo sa ating mga Hudyo dahil isa pang lungsod sa Galacia. Ang mga Hudyo at mga Griego ay magkatulad pang tumanggap sa magandang balita tungkol kay Jesus. Ano ang nararapat na hakbang upang matigil ito?
5: Mahal na saserdote, kahit dito sa Listra ay hindi sila makatatakas sa atin. Kaya kahit saan magtungo ang dalawang yon, iligpit sila, kausapin ang mga mamamayan, hanggat maaari gumawa ng mga balita na ikaiinis ng mga tao kina Pablo at Bernabe.
6: Ito ang Tipan. Binigyang buhay ni Joe Placeco, Marilu Alipio, Rolly Rosales, Ronnie Miranda, Vilma Borromeo at Bernie Pascal. At yan naman ay mula sa panulat ni Jerry Peñalosa. Ito pong muli ang iyong kaibigan, Joe Cabrera Alabastro, na minsan pa nag-aanyaya sa iyo na makinig sa ganitong oras at himpilan.

0: ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
2: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
2: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
14: This guys, ano nga ba ang translation nito sa wikang Filipino? Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ito ay balat kayo. Balat kayo. Hindi balat ko, hindi balat niya, balat kayo. Balat kayo. Ito ay nangangahulugan ng pagkukunwari, pagpapalit ng anyo, o hindi legit. Disguise in English, balat kayo sa wikang Filipino.
13: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
15: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
16: Ondoy, Karina at Yolanda. Ilan lamang yan sa mga pangalan ng mga matitinding bagyong puminsala sa maraming kabahayan, daanan at buhay ng mamamayan. Naisip mo na rin ba kung saan nagmula ang mga pangalan ng mga bagyong ito? Binibigyan ito ng pangalan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang mga bagyong nabubuhay.

0: buo sa ating bansa upang mas madaling matandaan at mapaalalahanan ang mamamayan. Ang selection ay alphabetically arranged na may apat na set ng listahan ng mga pangalan upang hindi ito maulit sa loob ng apat na taon. Kaya lang, nabubura sa listahan ang mga bagyong mapaminsala gaya ng mga pangalang Ondoy, Karina at Yolanda. Ito ay sa ilalim ng desisyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tinatawag na retired ang pangalan ng bagyo kapag ito ay naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa 300 katao at pagkasira ng mga agriculture at infrastructure na aabot sa 1 billion pesos.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan!

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
2: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: Hindi hadla ang kawalan ng paningin upang makita ang layunin ng Diyos, sapagkat ang pusong nakatoon kay Kristo ay nakakita ng pag-asa, layunin at direksyong higit pa sa nakikita ng mga mata. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa isa na naman pong pagkakataon na makasama po namin kayo upang mapakinggan ang patotoo ng kanyang katapatan at kabutihan. Kami po ang inyong makasama sa oras na ito.
1: Pastor Jeric Dobria
0: at Joel Baile po.
1: Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Welcome back, Pastor Joel, dito
0: yes.
1: Sa ating programang si Bartimeos at ako.
0: Masaya po ako na muli ay makasama po namin kayo para sa patotoo ng ating mga kapatid nating may kapansanan sa paningin.
1: Tayo po ay nagpapasalamat at muli nakasama po natin si Pastor Joel dito po sa ating programa. Purihin po ang ating pong Panginoon. Kumusta ka naman, Pastor?
0: Mabuti sa biyaya po ng ating Panginoon.
1: Praise God po. Binabati po natin no sa hapong ito ang lahat po ng ating pong masugid na tagapakinig dito po sa ating programa. Nais lang natin pabatiin, Pastor, si Kuya Noli Sumayaw dyan po sa Project 4, Quezon City. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noli. Kayo, Pastor, mayroon ba kayong nais na batiin?
0: Binabati ko si Marian at saka si Bine at si Elmer, si Medi. God bless you.
1: Alam mo, Pastor, may kasabihan na ang tunay daw na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ating mga kakayanan, kundi sa katapatan na sumunod sa tawag ng ating Panginoon sa ating buhay. Yes, maaari may mga pagsubok or may mga limitasyon, tila ba ito yung humadlang sa ating mga pangarap, ngunit kapag ang Panginoong Diyos na ang kumilos at gumabay, walang hadlang na maaring hindi kaya po nating malampasan.
0: Sa ating episode ngayon ay makakasama po natin no, ang isang newly graduate sa Bible School, kung saan sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, makikilala po natin ang kanyang naging journey sa pananampalataya, ang mga aral na kanyang natutunan mula sa pag-aaral po sa Bible School.
1: At mapalad tayo sa hapong ito, Pastor Joel, sapagkat mayroon na naman tayong makakapanayam at nabanggit mo kanina, newly graduate sa Bible School ang atin pong makasama sa hapong ito, at tiyak na marami po tayong matututunan sa kanyang pong mga karanasan, kwento sa kanyang pong journey bilang isang Bible School student. Sino ba ang ating mga kasama sa hapong ito dito sa ating programa, Pastor Joel?
0: I-welcome po natin ang ating kapatid at kamanggagawa, si Brother Rex Bartoleni.
1: Welcome dito sa ating programang si Bartimeos at ako, Brother Rex.
2: Hi po, good afternoon po. Magandang hapon din po, Pastor Jeric and Pastor Joel.
1: Congratulations, Brother Rex, at sa wakas, sa mahabang panahon, kayo po ay nakapagtapos na rin.
2: Lubos po ako ng papasalamat sa ating Panginoong Diyos. Mahabang panahon, ilang taon din na pinagtiyagaan natin, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakapagtapos din tayo. Nag-graduate po tayo last May 27 po.
1: Wow, Pastor Joel, no?
0: Yes.
1: Kailan lang tayo din nung mga panahon na katatapos lang din sa Bible School, no? Maraming mga challenges sa loob ng Bible School, but once na nakapagtapos na, parang ang sarap na sa feeling, ano, Pastor Joel?
0: Oo, nalampasan mo ang lahat.
1: Yon, sa ating pagpapatuloy, Brother Rex, ngayon na kayo po ay nakapagtapos na, no? Last May 27. Ilalarawan po ninyo ang inyo pong journey bilang isang Bible School student, Brother Rex. Paano po ninyo siya mailalarawan?
2: To give you the context po, nung time na yon, ako po ay kasalukuyang magtatapos na rin sa pag-aaral sa isang PWD school dyan sa Project 4, which is a National Vocational Rehabilitation Center. Currently, ako po ay nakatira sa Muntinlupa. So may nag-offer sa akin mag-aaral daw ng Bible School. Ito po si Sir Chris Planas, yung teacher ko po sa PWD School. Naisip ko po in that particular time na since 2012 ako nagpipray na gusto kong mag-aral ng Bible School at the same time matapos ko yung college degree ko po. Naisip ko yung time yun, baka ito na yun. Pinagpipray ko po, then narecommend niya sa akin na pwede ka mag-apply ng scholarship. Sabi ko, Lord, kung matanggap po ako dito sa scholarship na ito, go-go ko po talaga to. Ibig sabihin, will mo po ito. In terms of provision, yun, pinalad po tayo at ako ay nagpapasalamat sa RBI kasi nung nag-apply po ako ng scholarship sa proseso, nakanggap. Then, nung malaman ko, yung pinili ko yung school, ito po ay nasa Tandang Sora po sa Barangay Holy Spirit po. Mas malayo pa siya sa current school na pinasukan ko from Muntinlupa po. It takes time, effort, and courage talaga, and at the same time, pananampalataya po talaga sa Panginoon dahil itong journey na ito, sobrang hindi po talaga siya ganun kadali kasi ako po ay bago lang pong natutally blind po. Bago lang din po ako na-train sa PWD school. Maraming pagkakataon na I ask the Lord and I pray na, Lord, ito ba talaga ang pinapagawa mo sa akin? Parang anlayo ng school. Hanggang sa nakapag-enroll po ako at nung nakita ko yung school, napansin ko ang school ay hindi siya campus type and building type po siya. Napaka-strategic and madali sa isang blind in terms of transition. Pag nag-aaral ka, paglipat mo sa ibang classroom, madali lang po. Pinurso ko po talaga siya kahit dito ako manggagaling sa Muntinlupa. Then, pinag-aaralan ko kung paano mag-cutting tree dahil kapag nag-rider po ako, medyo matastas po ang gastos. Pinag-aaralan ko po yan. Paano sumakay ng MRT, paano sumakay ng LRT, how to connect the dots para makarating ka sa school. It takes time to study, pagtatanong kung paano ko marating yung school na hindi ako gumastos ng malaki. Then, prayer everyday. Nangyari po ang lahat dahil meron kang panalangin and pananampalataya sa Panginoon.
1: Amen. Oh, amen. Ayan, maraming salamat, Brother Rex.
0: Pastor Rex, ano naman yung pinakamahalaga na natutuhan mo patungkol sa iyong pag-aaral sa Bible School na nakatulong sa'yo bilang isang mananampalataya?
2: Patungkol naman sa mga natutunan ko po. Sobrang dami ko pong natutunan doon kasi ako po ay isang missionary po. Talagang kami mag-asawa, pumupunta kami ng mga barangay just to conduct yung gawain ng Panginoon sa isang lugar. Technically, wala po akong background po talaga sa Bible School. Itong pag-aaral ko ng Bible School ay sobrang laking tulong sa akin, lalo na sa mga theology subject na naaral ko po, like principles and methods of teaching, yung natawag na church administration, ethics, hermeneutics, homiletics. Iilan lang po yan sa mga subjects na sobrang marami akong natutunan. By experience, meron naman akong alam, pero iba pa rin ang nag-aaral ka ng isang Bible School po.
1: Yan, maraming salamat po, Brother Rex. Ano? Sa loob po ng Bible School, sa palagay po ninyo, paano po kayo inihanda ng atin pong Panginoong Diyos para sa mas magiging epektibo pa na paglilingkod po ninyo sa ating Panginoon?
2: Dito sa Asia Harvester College and Seminary po, maganda po ang training. Hindi lang naman po theories, but merong application. Katulad po sa subjects namin na hermeneutics, before ka mag-homiletics, hermeneutics po muna, and yun, matuto ka doon paano magbalangkas ng mga salita ng Panginoon hanggang sa maggawa ng outlining sa homiletics hanggang sa preaching. So, may mga workshop na ginagawa just to prepare paano magsalita, mag-deliver. Isa po yan. And before graduation or requirements upon graduation po, meron pong internship which is pupunta po kayo ng iba't ibang lugar para mag-conduct ng application na sa lahat ng natutunan nyo po. Mag-share ng Word of God. Nakarating po ako para sa Bulacan. Isipin nyo po yan. Manggagaling pa po ako ng Muntinlupa. Babiyahe ako Bulacan, Caloocan, kung saan saan lugar po. From south to north. Doon po, bago po ako nag-graduate, inano natin as requirement, ma-meet yung requirements.
0: Tunay nga no, na inihahanda ka talaga ng Panginoon kung saan ka ilalagay. Ano, nandun yung mga pag-aaral at application mula sa iyong natutunan. Sa iyong journey bilang Bible School student, papaano mo nakita ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay na lubos mong ipinagpapasalamat?
2: 2012 pa po ako nagpipray sa Panginoon na yun yung mga time na fully I commit to the Lord. And sabi ko, Lord, gusto ko mag-aral ng Bible School. Alam niyo po, mayroong timing ang Lord sa bawat isa sa atin. Ano lang, patience, humility para doon sa timing ng Lord. Masasabi ko po, bagamat 2012 pa yon, pero ito po yung talagang perfect timing ng Lord para sa akin. Kasi nung nag-aaral na po ako, andun na po yung mga opportunities, pagdami ng ministry po sa church namin, sa community of praise, Rhapsody po dito sa Muntinlupa po. Ako po ay itinalaga na head ng men's ministry. Kumbaga, sabi ko po, Lord, kailangan ko po ng karunungan pa, Panginoon, kung paano ko ito hawakan. So isa po ang ginamit ng Lord pag-aral ako ng Bible School para karoon ako ng additional knowledge. Hindi lang experience but meron kang theory, knowledge, or study, formal study po sa pamagitan ng Bible School. Malaking tulong po yan sa akin para mag-handle ng ministry po. At yun yung preparation ng Lord sa akin kasi alam ko marami pang papagawa ang Panginoon for like expansion of His kingdom po.
1: Amen! Maraming salamat, Brother Rex. Ano? Talagang isa sa mga ipinagpapasalamat natin yung pagkakataon na tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya po. Ano? Isang bagay po na talagang lubos po nating ipinagpapasalamat po yan. Mensahe po natin, Brother Rex, sa lahat po ng atin pong mga tagapakinig sa hapong ito. Marahil may mga kapatid tayong may kapansanan din sa paningin na nais din na mag-aral sa Bible School at maglingkod, no, sa ating Panginoon.
2: Ang mensahe ko lang po sa ating mga tagapakinig at lalo na sa mga kapwa ko may kapansanan sa paningin. Sabi po sa Matthew 19 verse 26, with men, it is impossible, but with God, all things are possible. May mga pagkakataon na parang napaka-imposible ang mga bagay o sitwasyon kung titingnan po natin. Pero once na isubmit natin yan sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos na kumilos para dyan, wala pong imposible. So, sa mga gustong mag-aral, marami pong institusyon katulad ng RBI, pwede po tayo makipag-ugnayan sa mga institusyon para po mag-apply ng scholarship, then alamin kung ano yung mga Bible School na malapit. Isa sa example ko yung Asia Harvesters College and Seminary po. Napaka-strategic yung school para sa mga PWD dahil nasa building lang po siya, then ang mga prof at saka teacher po ay well-oriented na po kung paano mag-handle ng mga blind po. Huwag po tayong mahiya mag-join or makisama sa mga sighted or sa mga hindi PWD po kasi sila po ay alam nila na tayo ay nagsisikap, makapagtapos. Malaki rin po silang tulong. Sa panahon natin ngayon, alam na rin ng komunidad na yung inclusivity. Kahit ikaw PWD, huwag mong sabihin na hindi ka belong. Sa mga gustong mag-aral, patuloy lang manalangin, manampalataya sa Panginoon dahil walang imposible sa ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Brother Rex, and naway patuloy ka pa pong pagpalain ng Panginoon. God bless po!
2: Ayun, marami pong salamat din po at marami pong salamat sa RBI. Take ko na po yung opportunity na ito na kung saan ako nakakuha ng scholarship, Union Church of Manila po. Kung saan doon po ako nakakuha ng support din po. And also sa Asia Harvesters College and Seminary, maraming salamat sa aking mga prof, sa aking church, sa Community of Praise, Rhapsody, sa Bethesda Believers Fellowship. Marami pong salamat sa mga pastors, sa mga kaibigan ko po, at sa mga kapwa ko blind. Marami pong salamat. At sa Bartimeos, marami pong salamat. God bless po sa inyo lahat.
1: Yeah. Salamat po!
0: Tunay ngang kahanga-hanga ang Diyos sa kanyang mga ginagawa sa buhay ng kanyang mga anak. Ang ating narinig na patotoo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang ating pisikal na kalagayan kundi ang ating katapatan sa pagtugon sa tawag ng Panginoon.
1: Nawa po ang atin pong panayam sa hapong ito ay nagbigay po ng inspirasyon sa lahat po ng atin pong mga kapatid na mayroon pong kapansanan sa paningin at nawa po ay hindi naging hadlang or nawa po hindi kailanman maging hadlang ang atin pong limitasyon para tayo po ay magamit at maglingkod sa atin pong Panginoon.
0: Maraming salamat po sa ating panauhin sa pagbabahagi po ng kanyang buhay at patotoo at sa ating mga tagapakinig. Naway patuloy po tayong lumakad sa pananampalataya, mamuhay ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Maging ilaw po tayo ng mundo saan man tayo dalhin ng ating Panginoon. Kami po muli ang inyong nakasama sa oras na ito.
1: Pastor Jeric Dobria
0: at Joel Baile po sa programang
1: Si Bartimeos at Ako.
3: Iyong napakinggan Si Bartimeos at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Paa, tuhod, huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maghanda. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalongoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhing nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag-uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.

0: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Wikapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
4: Ano nga ba ang kulay pink sa wikang Filipino? Gamit ng nakararami ay rosas. Pero may rosas na kulay puti at pula. Alam mo bang may direktang salin ang color pink sa wika natin? Ito ay ang kalimbahin, mula sa uri ng bayabas na kulay pink ang laman. Kalimbahin. Pink in English, kalimbahin sa wika natin.
3: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV.
5: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
6: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
7: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
8: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Christ's Commission Fellowship, bring you a message from the Word.

0: workers to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga Region 2, taga Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Jesucristo.
1: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
4: Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa hapon na ito na tayo ay muli nagkasama-sama upang ating siyang sambahin. Maaari niyo po bang batiin yung mga katabi niyo tsaka yung mga nasa likuran niyo, kaway-kaway. Ngiti naman tayo. Yan. Purihin po ang Panginoon. Totoo po no, na marami tayong nababalitaan ng mga hidwaan. Yun na lamang po nangyari sa Gitnang Silangan or sa Middle East. Maging sa bansa natin, may mga conflicts. Maging mismo sa pamilya, sa trabaho, o sa eskwela. Hindi po natin maiwasan na mayroon conflict. At yun po yung makakapagpaalala sa atin na meron pala tayong limitasyon. At dahil sa limitasyon natin na hindi natin kayang makontrol yung lahat, nagkakaroon din tayo ng mga parang pagkabalisa. Nagkakaroon tayo ng doubts, ng mga pag-aalala, ng pag-aalinlangan. Pero maliwanag po yung sinasabi ng Biblia sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, totoo nga po na kami ay maraming pwedeng kabalisahan na maisip, maaring marami kaming pag-aalala. Pero salamat, Panginoon, na meron ka pong panawagan at paalala na huwag po kaming mabalisa sa anumang bagay. Dahil nanariyan ka po, Panginoon, ikaw po ang Diyos na handang magbigay sa amin ng kapahingahan,

Or ang na-appreciate nila ay mga self-made men. Pero ang ating Panginoon, sabi niya, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung inyong aalalahanin, sa chapter 9 verse 22, ang ginulat ng ating Panginoon ng kanyang mga alagad, sinabi niya, the Son of Man, siya yun, must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised. So, rejected, killed, suffer, ang narinig siguro ng mga alagad niya. So, siya ay nagbigay ng isang pangitain ng kanyang magiging pagsakripisyo para sa ating mga pagkakasala. Siguro bahagya lang nila narinig yung and on the third day be raised. Marahil mga kapatid, sila ay nagulumihanan lahat ng hina kasi tatlong taon na nilang sinusundan si Jesus. Iniwan nila ang kanilang mga negosyo, kanilang mga pamilya, kanilang hanap buhay. Sila ay sumunod sa kanya at ginawa ang lahat ng kanyang ipinag-uutos. Ang kanilang buong pag-asa ay siya ang magpapasok ng kaharian ng Diyos. Para sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay yung pagbalik ng national political superiority ng Israel. Inaasahan nila na si Jesus, kung siya nga ang Mesias, ang anak ni David, siya ang mag-o-occupy ng throne ni David. Totoo naman po yun. Kaya lang nung siya ay unang dumating, hindi po yun ang kanyang layunin. Ang layunin niya, nung siya ay unang dumating, ay palayain ang kanyang mga hinirang, hindi sa pag-uusig ng Roma, kundi sa pagkaalipin ng mga tao sa kasalanan. So yun ang kanyang unang layunin. Kaya nga sinabi niya, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sinabi pa niya, for whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. So ang hinihingi ng ating Panginoon, katulad ng kanyang sariling pagsasakripisyo ng kanyang sarili, hinihingi niya ang pag-alay ng buhay natin, buhay ng kanyang mga alagad, na hindi lang sila makakaranas ng paghihirap, maaari pa silang mamatay. At sa totoo lang, bawat isa sa kanila ay nakaranas ng isang masakit at malagim na kamatayan, pwera lang siguro si John. Lahat po sila ay namatay violently. Lahat po sila ay kanilang inialay ang kanilang buhay. Pero paano sila makakatagal sa kanilang faith walk, sa kanilang pananampalataya, kung yun lang ang nasa isip nila? Yan palagi ko mga kapatid, ang dahilan kung bakit siya nagpakita ng kanyang sariling totoong anyo sa kanila. So sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin ang pangitain ng kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Kanyang ipinasilip sa kanyang mga alagad ang tunay niyang anyo, ang tunay niyang kaluwalhatian. Ito ang totoo ni Kristo. So mahirap sabihin si Kristo na magpakatotoo ka kasi lalabas ang kanyang kaluwalhatian. Ito ang kanyang tunay na anyo. So sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin yan. Ito ay kanyang pinahintulot upang hikayatin ang mga mag-aalay ng kanilang buhay para manalig sa kanya. So mga kapatid, ang layunin po ng ating pag-aaral ngayong hapong ito ng transfiguration ng ating Panginoong Jesus ay upang mahikayat tayo na magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Sapagkat kung ating susundin talaga ang inuutos ng ating Panginoon, ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Alam ninyo yan. Madalas tayo ay inaapi, madalas tayo ay nahihiwalay sa ating mga mahal sa buhay o sa ating mga kaibigan. Madalas tayo nagkakaroon ng paghihirap, ng pagsubok, dahil pinatitibay tayo ng ating Panginoon. Yan ay kanyang ipinangako sa lahat ng susunod sa kanya.
So para naman mahikayat tayong lahat, ipinakita niya ang kanyang sariling kaluwalhatian. So ang una natin makikita dito ay pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian na siya nga ang tagapagligtas na dapat nating pagkatiwalaan. Pinatunayan niya sa kanyang pag-iibang anyo. Pinatunayan niya sa kanyang pag-iibang anyo. Verses 28 and 29. Now about 8 days after these sayings. Kaya ako po binasa yung preview section. Pagkatapos daw po ng mga isang linggo. Ngayon kung babasahin niyo yung account na ito sa Matthew 17 at sa Mark chapter 9, ang nakalagay po doon, after 6 days. Yung 8 days po ni Luke, siguro kasama yung first day, kasama yung current day, at yung in-between ay 6 days. So ang ibig sabihin mga more or less, kaya sabi niya, now about 8 days. Alam natin na ito ay isang estimate. About 8 days after these sayings, kinuha niya si Peter, si John, at si James. Itong tatlong ito ay ang kanyang inner circle. Ito yung pinakamalapit niyang mga alagad, mga disipulo. Maraming pagkakataon na silang tatlo ay kasama ng Panginoon sa kanyang pananalangin, lalo na nung siya ay nanalangin sa Garden of Gethsemane, ito ring tatlong ito ang kasama, no? Ngayon, ang order ng pangalan nila, palagi si Peter ang una. Una dahil siya ang pinakamaingay, no? Pangalawa dahil siya ang parang pinuno ng grupo. Pero si John tsaka si James, dito, inuna ang pangalan ni John. Sa ibang pagkakataon, Peter, James, and John. Kasi mas matandang, mas nakakatandang kapatid, si James. Hindi ito yung James na sumulat ng Epistle of James. Yung James po na yon ay half-brother ng ating Panginoon. Hindi ito yon. Si James ang kuya ni John. Ang tawag po sa kanila, the sons of thunder. So sila po ay magkapatid, sila po ay mangingisda. Ang pinaka-partner po nila ay si Peter at si Andrew. So magkapatid na Peter at Andrew, magkapatid na James and John, ang mag-partner sa fishing business. Sila po, iniwan nila lahat, ang kanilang kabuhayan, iniwan nila ang kanilang mga pamilya, at sumunod kay Jesus para lang marinig sa kanya na siya ay pupunta sa Jerusalem, siya ay tatanggihan ng mga pinuno ng relihiyon doon, siya ay lilitisin, siya ay gugulpihin, at siya ay papatayin. At on the third day, he will be raised. Siyempre, hindi nila maintindihan yung he will be raised. Kasi never pa nangyayari yun eh. Kaya siguro sa John chapter 11, pinakita ni Jesus na kaya niya magbuhay ng mga patay. Nakita niya sa Luke, nabasa natin sa Luke chapter 7, binuhay niya yung anak ng balo na galing sa town of Nain. So alam natin na kaya niya bumuhay ng mga patay, pero kaya niya bang mabuhay mula sa patay? Hindi pa nila naunawaan yun. Kaya naman, siya ay umakyat sa isang bundok, went up on the mountain. Merong use nung definite article na the. Kaya hindi ito kahit na nung bundok lang. He did not go up on a mountain. He went up on the mountain. Siguro hindi na specify ni Luke ano yung bundok. Kasi alam na siguro ng kanyang bumabasa ng gospel niya. Kung ano yung mountain na yun. Ngayon alam natin na sila ay malapit sa Caesarea Philippi. Pagpupunta po kayo sa Holy Land, sumali kayo ng Holy Land Tour, meron pong magdadala sa inyo sa Mount of Transfiguration, kung saan reportedly nangyari itong event na ito. Yung mountain po na yon ay Mount Tabor, 7 miles south of Caesarea Philippi. So malayo. Itong The Mountain ay malapit sa Caesarea Philippi. So dapat, hindi Mount Tabor. Palagay ko, Mount Hermon. Yung Mount Hermon po, nakakatuwa po yun. Sa foot po ng Mount Hermon, merong isang bukal na tuloy-tuloy lang ang labas ng tubig.
Hindi niyo alam kung saan nagmumula. Yung bukal po na yun, yun po ang nagsusupply ng tubig sa buong River Jordan at sa buong Sea of Galilee, at siya ay mag-end up sa Dead Sea. Pambihira po yung bukal na yun, ang tawag nila Tel Dan. No? Doon yung makikita na pambihira yung bundok na ito. Marahil po, ang pinakamaganda kong hula ay doon sila nagtungo. Doon po nagtungo ang ating Panginoon upang ano? Anong gagawin niya? He went up on the mountain to pray. To pray. Pinananalangin ni Jesus ang kanyang mga disipulo na 8 days ago, o 1 linggong nakakalipas, ay hinamon niya na mag-alay ng kanilang buhay. Sabi niya, ialay ko ang buhay ko in the same way, ialay niyo rin ang buhay niyo. Ialay ko ang buhay ko, ngunit ako ay mabubuhay na maguli. Kayo naman, hinihingin ko na ialay niyo rin ang inyong buong buhay para maglingkod sa akin. So pinanalangin ni Jesus. Alam niya na siguro itong mga alagad niyang ito ay nangangamba. Kailangan ng encouragement, kailangan ng panalangin. Kaya siya ay umakyat sa bundok na iyon at kanyang ipinanalangin ang kanyang mga alagad. Kumuha siya ng 3, itong pinakamalapit sa kanya. Alam nyo, ang ating Panginoon na Jesus, kapag meron siyang malaking gagawin, palagi niyang pinangungunahan ng panalangin. Sa Luke chapter 6 verse 12, bago niya pinili o tinawag yung 12 apostol, sabi doon, in these days, he went out to the mountain to pray, and all night, he continued in prayer to God. Tapos tsaka niya tinawag yung kanyang 12 apostles. Ang ating Panginoon, ipinananalangin niya ang lahat ng sumusunod sa kanya. Hindi lang noon, kundi hanggang ngayon. Ang sabi sa Hebrews chapter 7 verse 25, dahil siya ang ating pinakapunong pari, consequently, he is able to save to the uttermost, pinakumpletong salvation. Ibig sabihin, hindi tayo mawawala, hindi tayo manghihina, hindi tayo lalayo, hindi tayo malalaglag. He is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Yan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Towards the end ng Luke, meron pong sasabihin ng ating Diyos pagkatapos ng kanyang resurrection, sinabihan niya si Peter na I prayed that Satan will sift you like wheat, yuyug-yuging kang parang arena. But I prayed that when you have been restored, you can help your brethren. So ang ating Panginoon palaging ipinapanalangin tayo na umaasa sa Kanya, nananalig sa Kanya, nag-alay ng ating mga buhay para sa Kanya. Kaya ang sinasabi niya dito, huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong manghina. Ang ating pong salvation ay secure, hindi dahil tayo'y matibay, hindi tayo, dahil tayo'y magaling magtiis, kundi dahil siya ay mahigpit kumapit. At siya ang nananalangin para sa ating lahat. Pinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Ang sabi sa verse 29, and as he was praying, the appearance of his face was altered, heteros, nag-ibang anyo, and his clothing became dazzling white. No, mas maputi pa sa labas sa ano, sa surf. Ano na bang ano ngayon? Detergent, di ko na alam, Tide. Meron pa bang Tide, no? Mas maputi pa kisa doon. Pinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Hindi ito reflected light. Itong light na ito ay nagmumula sa kanyang sarili.
ang kanyang suot ay naging dazzling white dahil ang ilaw ng kanyang pagka-Diyos ay tumakas sa kanyang human form. At nakita, ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Ang sabi ng ibang verses ng Bible, limbawa sa Daniel chapter 7 verse 9, ito yung tungkol sa the Ancient of Days, tungkol sa the Son of Man. Ang sabi niya doon, thrones were placed and the Ancient of Days took his seat. His clothing was white as snow. Eh, ang snow nga medyo madumi pa eh. No? So ito, dazzling white. No? So Psalm 104:2, covering yourself with light as with a garment. Ang light na parang sikat ng araw, ang kanyang tunay na anyo. So mga kapatid, pinakita niya ang kanyang tunay na anyo upang hikayatin sila, si Peter, si John, si James, na magpakatatag sa gitna ng kahirapan na kanilang dadanasin. At tiyak ang Panginoon, sinabi naman niya sa kanila, he gave them ample warning. Siya ay nagbigay ng babala sa kanila. John 15:18, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. John 16:33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Sinabi niya ito nung the night before his betrayal, the night before his passion. Hindi pa siya nagpupunta sa krus. Sabi niya, I have overcome the world. So kayo ay susubukin, kayo ay makakaranas ng paghihirap, ng pagsubok. But I have overcome the world. Take heart, sabi niya. Huwag kayong mawala ng tapang, ng lakas ng loob, because I have overcome the world. Sabi ni Paul sa 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Will be, hindi maybe, will be. Will be persecuted. Pangako po. Ito ang isang promise na ayaw nating i-claim. No? Lord, sinabi mo sa iyong salita that all who live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. I claim that promise, O Lord. Ayaw natin, no? Ayaw natin ng hirap. But we will be persecuted if we desire to live a godly life in Christ Jesus. Sabi sa 1 Peter 4, 12-13, beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. Huwag daw tayo masusurpresa kung tayo ay makaranas ng pagsubok, ng paghihirap, ng pag-uusig. As though something strange were happening to you. Hindi po pambihira yan sa isang mananampalataya. Maaasahan ninyo na kapag kayo ay nabubuhay ayon sa Panginoong Jesus, kayo ay susubukin. Kayo ay maghihirap. Siyempre, ayaw nating masyadong ilakas yun, no? Parang gusto natin, come unto me, all of you, labor and have heavy laden, and I will give you rest. But you will suffer. No? Parang binubulong lang natin, and by the way, no? You will suffer. Pero hindi, ang ating Panginoon, sinabi niya, you will be persecuted. You should not be surprised as if something strange were happening to you, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Eh, yung glory niya, ipinasilip na niya kay Peter na sumulat nitong verse na ito. Kaya alam ni Peter kung anong sinasabi niya. Nakita na niya ang kalwalatian ng Diyos. Kaya siya ay nagpakatatag hanggang sa huli. Hanggang siya ay pinatay in an inverted cross dahil sabi niya ayaw niya mamatay kapareho ni Jesus. He is not worthy. Pangalawa, hindi lang pinatunayan sa kanyang pag-iibang anyo ang kanyang kalwalhatian ay pinagtibay ng kanyang mga propeta. Verses 13-31.
And behold, two men were talking with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Nagpakita bigla si Moses at Elijah, ang simbolo ng batas, si Moses, at ng mga propeta, si Elijah. Ngayon, itong tinanong ko sa sarili ko nung inaaral ko po itong tekstong ito. Paano kaya nalaman nung mga alagad? Kasi si Luke ang nagsulat nitong gospel na ito, malapit po siyang kaibigan ni Peter. Tsaka ni John. So, tinanong niya yung dalawa. Ano pa nangyari dun sa Mount of Transfiguration? Uy, nagpakita si Moses at si Elijah. Kung ako si Luke, tatanungin ko, paano niyo nalaman kung sino si Moses at kung sino si Elijah? Meron ba silang name tag? Nung sila'y lumabas, "Hi, I am Moses." No? "I represent the law." No? "Hi, I am Elijah. I represent the prophets." Hindi nyo ba naisip kung paano nila nalaman? Hindi sinabi sa teksto kung paano So pwede tayo manghula, no? Palagay ko, wala naman kasi silang kakaibang itsura. They were already in glory. Galing sila ng langit No, siguro kumikinang din sila, no? Si Elijah, baka hindi na siya yung kanyang garb na parang meron lang siyang parang wild man costume. No? Si Moses malamang hindi kamukha ni Charleston Heston. No? Yung mga may edad ng konti sa inyo, napanood yung The Ten Commandments, kilala nyo kung sino ang sinasabi ko. Yung mga hindi nakakakilala, i-research nyo na lang sa Google. No? Sino si Charleston Heston? Hindi po ganun ang itsura ni Moses. Hindi po natin alaman tiyak, pero malamang nagpakilala sila doon sa tatlo. Ako si Moses, ha? Ako si Elijah. Ang isa pang katanungan ko, paano sila biglang lumitaw doon? Alam nyo, sa lahat ng mga Old Testament characters, ang kakaiba, ang pagkakamatay, ay iilan lang. Halimbawa, si Enoch, sa Genesis chapter 5, he walked with God and then he was no more. He walked into glory. No? Siya ang unang ni-rapture ng ating Panginoon. No? Si Moses, sa Deuteronomy 34, o sa Exodus 34, walang nakakaalam kung saan siya namatay at kung saan siya nilibing, sapagkat ang Panginoon ang naglibing sa kanya. Walang sinabihan si God na dito ko nilibing si Moses. Sa aklat ayon kay Jude, meron doon eksena na parang pinag-aawayan ng demonyo at ng mga anghel ang katawan ni Moses. So alam natin na siya ay namatay, pero hindi natin alam kung paano siya kinuha ng Diyos. Si Elijah, hindi namatay. Naalala nyo? No? Si Elijah ay sinundo ng chariots of fire. No? At inakyat. Ang nakakita si Elisha, yung kanyang magiging successor. So si Moses at si Elijah, parang hindi sila namatay ng normal. So hindi natin alam kung yun ang dahilan kung bakit bigla sila nagpakita dito at kung bakit kilala sila as Moses and Elijah. Pero itong natitiyak ko, kaya sila nandoon, sila ay kumakatawan sa Old Testament. Si Moses sa law, no? Yung first five books, yung Pentateuch, siya po ang sumulat noon. Si Elijah, siya ang kumakatawan sa lahat ng mga propeta, no? So the law and the prophets ang kanilang representation. Sa end ng Luke, pagkatapos na mabuhay na maguli ng ating Panginoon, sa Luke 24, verse 27, na kasama niya yung dalawang disciple na hindi siya nakilala. No? Doon natin makikita yung isang word na
And his appearance was altered. Doon sa section na yon, meron ding word na ganon na hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad. No? At ang sabi niya sa verse 27, "And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." Naglalakad sila papuntang Emmaus, nag-Bible study ang ating Panginoon. At inumpisahan niya kay Moises hanggang sa mga propeta. So yung dalawang section na yon, yun po ang tawag ng mga kapanahunan ni Jesus ng Old Testament, the Law and the Prophets. Sa verse 44, same chapter, ganun din ang gamit niya. "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms." So kasama na yung Psalms. Yun yung third classification ng mga books of the Old Testament. So ang kanilang binabanggit ay ang Old Testament. Anong ibig sabihin nun? Dahil si Moses at si Elijah ay sumulat at nagbigay ng hula ng mangyayari sa Mesiyas, sa pinili ng Diyos, sa ating tagapagligtas. Di ba si Moses sa Genesis 3:15 pa lang, nirecord niya yung sinabi ng Panginoon doon sa serpent, sabi niya, "I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel." Ito ang tatalo sa'yo, Satanas, sabi ni God. Sa Genesis 12:3, siya yung offspring. "And in you all the families of the earth will be blessed," sabi ni God kay Abraham. Si Jesus po yun, ang pagdadaanan nung. Sa Genesis 22:18, inulit niya yung pangako, "In your offspring shall all the nations of the earth be blessed." Lahat po ito sinulat ni Moses. Lahat po ito ay tungkol kay Kristo Jesus. At ngayon, binibigyan nila ng parangal, sa Mount of Transfiguration, ang taong kanilang binigyan ng pagkahula. Lalo namang marami dun sa "and all the prophets." No? So, mga kapatid, nandun yung dalawa upang bigyan ng parangal ang kanilang dakilang Mesiyas. At sila ang nagbigay ng pagtitibay na si Jesus ngayon. Ano ang kanilang pinag-usapan? Sabi sa verse 31, "Who appeared in glory and spoke of his departure." Departure. Yung pong salitang departure ay exodus. Sounds like Exodus. Si Moses po ang nanguna nung unang Exodus from slavery sa Egypt. Si Jesus ang mangunguna nung pangalawang Exodus from slavery to sin. Nakikita niyo yung paglalarawan na binigay dito ng ating teksto, no? Pinag-usapan nila yung kanyang kamatayan. So sinabi ni Jesus sa chapter 9 verse 22, "Ako'y mamamatay." Nung dumalaw si Moses at Elijah, kanilang binanggit sa kanya na nasa plano nga ng inyong ama ang inyong pagkamatay. So nagpakita sila upang pag-usapan ang kanyang paglisan sa mundo. Ito ang patunay na ang walang sala na buhay ni Jesus at ang walang salang pagkamatay niya ay nasa kalooban ng Diyos noong simula pa. Kaya kahit yung suffering niya sa cross, sabi sa Isaiah 53:10, "Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand." Yun ay lahat ng hula ng mga propeta tungkol sa Mesiyas. Pangatlo, hindi lang pinatunayan sa kanyang pag-iibagan nyo, pinagtibay ng kanyang mga propeta, baka inisip nyo, bakit nyo tinawag na propeta si Moses? Prophet po siya. Siya ang unang propeta na tinawag ng Diyos upang isulat ang batas. Si Elijah po ang latter prophet. No? Number three, pinaranas sa kanyang mga alagad yung kanyang glory, yung kanyang transfiguration. Sabi sa verses 32 to 33, "Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, but when they became fully awake, they saw his glory and the two men who stood with them." So nakita nila si Moses at Elijah, walang name tag, nagpakilala lang sa kanila.
And as the men were parting from him, so lumisan na si Moses at si Elijah, si Peter, siyempre si Peter na naman, no? Yung si Mr. Foot and Mouth Disease. Ito na naman, may sinabi na naman ng pabalang-balang. Master, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. Tapos sinabi ni Luke, pansin yung editorial comment ni Luke, not knowing what he said. No? Sa Mark chapter 9, verse 6, meron ding comment si Mark. For he did not know what to say, for they were terrified. So natatakot siya, kinakabahan siya, pero dahil meron siyang need na palaging mauna sa pagsasalita, nabitawan niya itong salita na ito. Ang gusto niya lang ay lagi na lang sambahin yung tong tatlo na ito. Ang isa pang masama na ginawa niya, parang pinagtapat-tapat niya si Jesus kay Moses at kay Elijah. Eh ganong nakakaangat si Jesus sa kanila. Alam nyo, ito ang karanasan na nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Itong karanasan na ito. Kahit na mali ang sagot ni Peter, kahit na mali ang kanyang reaction, nakita niya ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Nakita ni John. Nung sila ay sumulat ng Gospels nila, ng letter ni Peter, sabi ni John sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Saan niya nakuha yun? Nakuha niya yun sa Mount of Transfiguration. Si Peter, nung sinulat niya ang kanyang second letter, 2 Peter chapter 1, verses 16 to 18. For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Eh, hindi pa naman bumabalik ang Panginoon natin noon. Di naman, sinulat ni Peter ito, sila nga ay inuusig, di ba? For when He received honor and glory from the Father, and the voice was borne to Him by the majestic glory, this is my beloved Son with whom I am well pleased, we ourselves heard His voice, His very voice, born from heaven, for we were with Him on the holy mountain. So naalala ni Peter, at sa kanyang buong buhay na pagsilbi sa Panginoon, ito ang nagbigay ng encouragement at lakas ng loob sa kanya. At ganun din dapat sa atin. Nagbigay si Peter ng isang mungkahe, anong gagawin natin doon sa suggestion niya, Pastor? Well, sabi nga ni Luke, not knowing what he said, huwag na natin bigyan masyado ng pansin. No? Sinasabi lang nila, sobrang takot nila siguro, dahil si Peter ang pinakamadaldal, kung ano-anong nasabi niya. Pero ang nasabi niya ay ang isang pagnanasa ng kanyang puso na mapanatili na lang ang ganong klaseng kaluwalhatian. Pero hindi pa panahon. Darating yung panahon na yon para sa kanila. At tunay nga, nung sila ay pinatay dito sa mundong ito, lahat sila ay pumasok sa kaluwalhatian ni Jesus na nasilip na nila. Nasilip na nila. Kaya lang, kung sila ay mamatay, tumakyat sa kaluwalhatian, nakita nila ng buong buo. So yung ninanasan ni Peter dito sa kanya suggestion ay naging reality para sa kanya nung siya ay nakarating sa kaluwalhatian. Fourthly, at huli, ang kanyang kaluwalhatian ay pinagtibay ng kanyang ama. Tingnan niyo verses 34 to 36. As he was saying these things, a cloud came and overshadowed them. Ito yung cloud, na bright cloud, ang tawag nila, the Shekinah glory. No? And overshadowed them, and they were afraid. Sabi nga ni Mark, kaya ako ano sinasabi ni Peter, because we were terrified. No? And they entered the cloud. Hindi ito yung cloud, ha, na Amazon cloud, yung AWS, o yung Azure ng Microsoft. Hindi ito yung data cloud. Ito yung cloud of the glory of God. Kasi iba na ngayon ang intindi natin sa cloud, eh. No? Meron ka bang cloud account? Meron siguro.
Pero hindi ito yung cloud na yun. Hindi ito yung cloud na kinakasya.

Canta ni Joni Mitchell. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow, it's clouds, illusions I recall. I really do not know clouds at all. Hindi ito yung cloud na yon. Yung cloud na ito ay yung kaluwalhatian ng Diyos. Bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos, kapareho ng kanyang pagbaba ng panahon ni Moses. They were afraid as they entered the cloud, so sinakluban sila ng cloud, and a voice came out of the cloud saying, "This is my son, my chosen one. Listen to him." Naalala siguro ni Luke yung kanyang sinulat sa chapter 3 nung baptism ni Jesus. Diba, bumaba si Jesus nasa tubig, ang Holy Spirit descended like a dove, and then a voice from heaven said, "This is my son with whom I am well pleased." Ngayon, sabi niya, "This is my son, my chosen one." Yung my chosen one na yun, my Messiah, my Christos, my anointed one. Parang inuulit ng Panginoon ang sinabi niya sa Isaiah 42:1, sa Isaiah 45, sa Isaiah 53, sa Isaiah 49, "He is my chosen one. Siya ang pinili ko na maging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Listen to him." Yan ang sinabi ni Moses sa Deuteronomy 18:15. Sabi ng Panginoon sa kanya, "The Lord God will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him." Ang actual word sa Deuteronomy 18:15, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen." So yan, isang pagpapatibay ng Ama na siya ang piniling anak, na siya ang piniling Mesiyas, at wala nang iba. Binikas ng Diyos Ama ang kanyang pagpapatibay sa pagka-Diyos at pagka-Mesiyas ng kanyang mahal na bugtong na anak. Galing na sa langit, narinig ni Peter, narinig ni John, narinig ni James. Si James, masyado maaga namatay, Acts 12, pinatay na siya. Pero si Peter at si John ang naging haligi ng unang-unang iglesia sa Jerusalem. At ang kanilang partner na pumalit kay James ay si James din, na half-brother ni Jesus, na naging chairman ng elders ng Jerusalem Church. Pero yung dalawang yon, nandun sila sa bundok mismo, nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Mantakin nyo kung ano magagawa nun sa inyong puso, makita nyo ang kanyang kaluwalhatian. Kanina lang sa aming sa ating church family luncheon, ating church family conference, nagpakita ng mga statistics si pastor, mga taong inilapit ng Panginoon sa ating iglesia, na pumasok, naging bisita, nakarinig ng gospel, tumanggap ng Panginoon sa Panginoon dito, naligtas, binautismohan. Hindi ko alam kung bakit gumagawa ang Diyos ng ganon sa pamamagitan natin ng mga makasalanan. Isang napakalaking pribileyo. Naluha po ako kanina sa kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos sa ginagawa niyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, nangako ang ating Panginoon na siya ay babalik at kukunin ang kanyang mga mananampalataya upang kasamahin niya sa kaluwalhatian. Sa John 14 verses 1 to 3, ang sabi niya, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also." Nangyari na po yun kay Peter, kay John, tsaka kay James. Nung sila ay nilagutan ng hininga sa buhay na ito, ang susunod na higop nila ng hangin ay ang hangin ng kaluwalhatian sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yung kaluwalhatian na nasilip lang nila ang kaunti ng bahagya, preview, kumbaga, nakikita na nila ng buong buo.
sa kalangitan ng ating Panginoon. Pinatunayan niya ito sa kanyang mga apostol sa bundok ng kanyang pagbabagong anyo. At ito ang mabuting balita na kanilang ipinahayag sa buong mundo. Mga kapatid, sa ating pagse-celebrate po ng Lord's Supper sa araw na ito, kailangan po natin unawain kung ano ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng ganitong pribilehyo na makaniig siya, na makipag-ugnay sa Kanya, na magkaroon ng kaugnayan sa buhay na Diyos. Tayo ay makasalanan, wala tayong karapatan tumayo sa Kanyang harapan. Dahil sa ating kasalanan, kung tayo ay haharap sa Kanya ng ganun-ganun lang, tayo ay mamamatay, masusunog. Dahil ang Kanyang kalwalhatian ay busilak at nakabubulag. Ngunit dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, na siya naman ating inaalala sa ating communion, tayo ay mayroong tagapagligtas. Ang sabi ng Diyos, "This is my Son, my chosen one. Listen to Him." Ang sabi niya, "No one can come to the Father." Yan po ang ating tragedy bilang mga sinners. No one can come to the Father. Sabi niya, nung umalis yung rich young ruler na malungkot, sabi niya, "With man, it is impossible. It is impossible for man to save himself. No one can come to the Father," sabi ni Jesus, sa John 6:44. Unless, sabi niya, "the Father draws him. Unless it is granted to him by the Father." Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. At ano ang ating makakamit kung tayo ay mananampalataya kay Jesus? Ang Kanyang katuwiran. Sapagkat nabuhay siya ng isang walang salang buhay upang ang Kanyang pagiging matuwid ay Kanyang maibigay sa atin, maipataw sa atin. At siya ay nagpunta sa krus na mayroong walang salang kamatayan upang sa Kanyang walang salang kamatayan tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Katuwiran at kapatawaran kung kayo ay mananalig kay Jesus. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay narito ngayon o kung kayo ay nakikinig online, kung hindi pa kayo nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, wala po kayong part dito sa communion na ito. Sapagkat ito po ay isang memorial. This is to remember Him. Kung kayo ay wala pa sa Kanya, there is nothing to remember. Pero sa ating pananalangin sa oras na ito, maaari po kayong sumigaw sa Kanya, humingi ng tawad, at Siya ang magliligtas sa inyo. Kaya tayo po ay mananalangin, ating ipangungumpisal ng tahimik ang ating mga pagkukulang sa Kanya at hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Panginoon, kayo nga po ang manguna sa aming pagdiriwang na inyong banal na hapunan. Nawa, Panginoon, kung meron man sa amin na naririto ngayon na hindi pa nananampalataya sa inyo at tumatalikod sa kanilang mga pagkakasala, nawa sa oras na ito, O Diyos, sa kanilang pagsambitla sa inyo ng nahingi ng inyong kahabagan, mahabag po kayo, Ama, at iligtas niyo po sila upang sa aming pagsasalo-salo sila ay makasama namin sa banal na hapunan na ito. At ngayon, mga kapatid, tahimik nating ipangumpisal sa ating Diyos ang ating mga pagkukulang sa Kanya.

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Big Kiss ng Katotohanan.
4: Maaari mong sabihin sa iyong mga anak ang anumang ibig mo. Subalit, higit sa lahat, ikaw ay kanilang pinagmamasdan. At mas higit silang natuto, hindi sa kanilang narinig, kundi sa kanilang nakikita. Ang pamumuhay natin ang siyang kanilang pinagmamasdan. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Maraming mga magulang ang nagnanais na madulutan nila ang kanilang mga lumalaking anak nang higit pa sa kanilang magkakaya. Kaya naman, mas nagtatrabaho pa sila para kumita ng kumita para makaipon ng kanilang maipamana sa kanilang mga anak. Habang yan nga po ang mahalaga, ngunit mas may isang bagay na mas maghahanda sa ating mga anak na harapin ang inaharap. Subalit, madalas sa kanila'y hindi natin naipapamana. Ang mensahe pong ito ay tutulong sa atin para tuklasin ang kahalagahan kung paanong ang pananampalataya ay may pamana o may pasa natin sa kanila.
5: Marami nga po sa atin ang kadalasan ay lubos na maingat at nagsisiguro kung paano nila may papamana o iiwan ang kanilang mga kayamanan o mga material na bagay sa kanilang mga anak. Kamag-anak at kaibigan. At madalas, ang mga mananampalataya ay nabibiktima rin ng ganitong uri ng patibong. Pagkat ang malidiyan, kaibigan, ay hindi nga ang mga bagay na nahahawakan ng ating mga kamay ang totoong pinakamahalagang bagay na maaari nating taglayin. Hindi ang kayamanan o ari-arian o anumang bagay sa mundo. Subalit yan ay walang iba kundi ang pananampalataya. Ngayon, maaaring may magsabi, eh hindi mo naman maaaring ipamana ang iyong pananampalataya at ito ay iyong personal na relasyon sa Diyos. Pero kaibigan, maaari mo nga itong maipasa o maipamana sa iba. At yan ang nais kong pag-usapan natin ngayon, kung paano natin maipapamana ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa ating mga anak, apo o kahit kanino. Kaya't makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng ikalawang Timoteo na sulat ni Pablo kay Timoteo na nagpapastor ng panahong iyon sa isang lokal na simbahang nakakaranas ng kahirapan at pagsubok. Basahin po natin sa Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 7. Ang sabi, tuwing naaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Alam niyo bang napakalaking ginhawa nito para kay Timoteo na malamang araw at gabi ay may nananalangin para sa kanya? At sa mga sumunod na talata ang sabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatungko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Si Pablo nga, habang dito ipinapalakas niya ang loob ni Timoteo ay nasa sabilangguan at interesente na nasabi niya sa kanya na alalahanin mo Timoteo Batid ko kung sino ang pinanggalingan ng iyong pananampalataya. Una, ang iyong lolang si Loida at ang iyong inang si Eunice. Kapwa sila may malakas na pananampalataya si Eunice. Kapwa sila may malakas na pananampalataya. At ngayon alam kong meron ka rin ng pananampalataya.

ipinapasa niya ang kanyang pananampalataya kay Timoteo dahil alam niyang di magtatagal ay maaari na siya ay bawian ng buhay. Ngayon, ito po ang malaking tanong. Meron ka bang pananampalataya na karapat-dapat maipasa na maaaring makapagpabago sa buhay ng iba? At sasabihin mong, anong klaseng pananampalataya ba dapat? Ganito, kaibigan. Ang pananampalatayang tinutukoy ko ay pananampalatayang nakabase sa katotohanan ng walang hanggang salita ng Diyos. Ito ay nagtataglay ng lubos na katiyakan ng Diyos ay totoo ayon sa kanyang sinabi at kanyang tutuparin ang anumang ipinangako niya. At maliban ngang yan, ang conviction mo ay maaaring hindi ka isang tunay na mananampalataya. Kaya't meron ka bang pananampalataya kung saan dito nakasalig ang iyong pamumuhay? At para dito'y handa kang mamatay? Kung masasabi mong oo, meron nga ako niyan. Ngayon, ay paano mo naman ito maipapasa sa iba? Ngunit tunay ngang hindi tayo ang dapat manampalataya para sa ating mga anak, mga pamilya at kaibigan. Marapat na sila rin ay personal na manampalataya, kung kaya't ano po ba ang ibig kong sabihin sa pagpapasa o pagpapamana ng ating pananampalataya. Kaibigan, yan ay pagpapasa o pagpapamana sa kanila ng ating pananampalataya sa maraming paraan. Yan ay kung bakit at kung ano ang ating pinananampalatayanan. Yan ay kung paano tayo nakikipagrelasyon sa ating Diyos at paano natin maipapasa o maipapamana ito. Kaibigan, kung ikaw ay isang ama at siyang haligi ng inyong tahanan, ay naway maisulat mo ang ilang bagay na sasabihin ko. At maging kung ikaw ay isang mang ina, sapagkat marami nga ngayon na mag-isa lang sa kanyang pagmamagulang. May tatay pero walang nanay, o kaya naman ay walang tatay pero may nanay. At nais kong hikayatin kayo sa bagay na ito sapagkat alam nyo, kaibigan, kung nagtitiwala tayo kay Jesus bilang ating tagapagligtas, ay meron kang mahalagang maipapamana sa iyong mga anak at apo na mas higit kaysa mga material na agad ring mauubos at kadalasay atin lamang nawawaldas. At maaaring masabi mo, paano ko nga ba maipapasa ang aking pananampalataya? Ito ang unang paraan, kaibigan. Yan ay sa pamamagitan ng pagbabahagi mo sa iyong mga anak o apo na mga prinsipyong natutunan mo sa buhay. Halimbawa, paano tayo humaharap sa mga pagsubok at sitwasyong dala ng kakulangan sa pera? Paano natin ginagastos ang pera? At lahat nga po ng bata at lahat tayo ay marapat na matuto sa tamang paghawak ng pera. At ano nga ang sasabihin mo sa iyong anak o apo? Anak, heto ang mga pangunahing prinsipyo na makikita natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 24, Talatang 1. Ang sabi, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Ayon diyan ay ano ang unang prinsipyo sa paggamit natin ng pera? Yan ay ang lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Isang prinsipyo na nagtuturo sa atin ng patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay natin ng ating mga ikapu sa Panginoon mula sa anumang kanyang ibinigay sa atin. Kaya tuna sa lahat, ang matalinong magulang ay ano po? Sila ay mga tapat sa kanilang pag-iikapu at sila ay may wastong pananaw tungkol sa pananalapi. Kaya naman, may ipapasa nila sa kanilang mga anak ang ganitong klase ng pananaw. Yan ay kung gaano kahalaga na matutunan nila ang tamang paghawak o paggamit sa pera, na isang napakalaking isyo sa buong buhay nila. At kung hindi nga sila tinuruan ito ng kanilang mga magulang, ay tiyak nga mauuwi sila sa mga pagkakautang at mamuhay sa kadena ng kahirapan. Kaya ang unang prinsipyo na dapat nilang malaman ay kung paano humawak o gumamit ng pera. At ang isa pa pong pangunahing prinsipyo na nanaisin mong matutunan nila ay ang katotohanang ang Diyos ang magbibigay gabay sa kanilang buhay. Hindi nila kailangang mabahala o magtaka at sabihin, ano ba ang nais ng Diyos na gawin ko? At paano ko dapat ipamuhay ang buhay ko? Pagkat ang sabi nga ng Panginoon sa Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaya't may plano po ang Diyos sa buhay mo at ipapakita niya sa iyo kung ano ang nais niyang gawin mo. Ikaw ay kanyang gagabayan at siya ang mangunguna sa iyong daraanan. At isa pa po sa mga prinsipyong dapat nilang maunawaan ay ito, na ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng kanilang kailangan at mapagkakatiwalaan mo siya sa bagay na yan. At ang isyo, mga kapatid,

0: ay tiwala, pagtitiwala. Kaya't maaari mong ipagkatiwala sa kanyang iyong pananalapi, ang direksyon ng iyong buhay at iyong mga pangangailangan. Pagkat ang sabi nga niya sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga mainam na balik-balikan nawa natin ang mga prinsipyong ito at marami pang mga talata sa salita ng Diyos ang maaari nating maituro at maipasa sa ating mga anak at kaibigan. Alam nyo, ako man ay naiisip ko kung paano ako naimpluwensyahan ng aking lolo. Nakasama ko siya ng isang linggo, nakinig at nakipagkwentuhan ako sa kanya, ngunit higit sa lahat ay nakinig ako sa mga payo niya. Kung kaya't naipasa niya sa akin ang isang dakilang pananampalataya. Yan ay nang ibahagi niya sa akin kung paanong kumilos ang Diyos sa napakaraming pangyayari sa buhay niya. At sa isang linggo, yun ay naipasa niya sa akin ang mga pangunahing prinsipyo na siyang naging saligan ng buhay ko. Dahil yan sa paglalaan niya ng oras sa akin. Kung ginusto niya ngay, maaari niya sabihin sa akin noon na, kaya po, abala at marami akong ginagawa para kausapin ka. Subalit ano po? Sa halip ay isang buong linggo siyang naglaan ng panahon, nakinig at nakipagkwentuhan sa akin. Kaya't ano po, naibahagi niya sa akin ang mga ginawa ng Diyos sa buhay niya. At ni hindi niya namamalayang na ipapasa niya na sa akin ang mga prinsipyo sa salita ng Diyos na naipamuhay niya. Mga natutunan sa gitna ng pagsubok at kahirapan. Kaya naman pag-uwi ko sa amin ay naramdaman kong may kung anong ginawa ang Diyos sa buhay ko. Nanoimistulang lumundag at lumakas ang pananampalataya ko. At naisip kong, Panginoon, kung ginawa niyo ang mga bagay na yun kay Lolo, eh ano naman po ang gagawin mo sa buhay ko? At ano ang nagawa ng Lolo ko sa buhay ko? Yan ay itinuro niya sa akin ang pangunahing prinsipyo na naging saligan na ngayon ng buhay ko. Ang lahat ng iyon ay mula mismo sa salita ng Diyos. At hango mismo sa kanya mga kritikal at tunay na karanasan kung paano naging tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Kaya naman sa pag-alis ko sa bahay ng aking lolo ay naitimo ko sa aking puso at isipan ang mga katagang mahal ng Diyos ang aking lolo. Kaya't nagawa niya ang bagay na iyon para sa kanya. Gagawin niya rin kaya ang mga bagay na iyon sa akin? Oo, gagawin nga niya at alam kong gagawin niya. Ngayon, ito po ang dahilan kung bakit nasabi ko na naway maisulat niyo ang punto sa mensaheng ito. Yan ay upang maitala ninyo ang ginagawang pagkilos ng Diyos sa buhay niyo. Na siya namang maipapasa niyo sa inyong mga anak at apo na siyang higit na pinakamahalaga sa mundong ito. Ngayon, madalas nga ang ating mga anak ay naghahangad ng mga material na bagay. Ngunit ang mas higit na pinakamabuti nating maipapamana sa kanila ay ang mga prinsipyo at pananampalataya. Ngayon, maaaring iniisip mo, makikinig kaya sila kapag sinabi kong, alam mo anak, ito ang mahirap na pinagdaanan ko at ito halos wala na akong naisip na paraan para sa aking pangangailangan kaya naniklod ako sa Diyos at ito ang kanyang sinabi. Kaibigan, ako na ang nagsasabi na yan nga ay titimo sa kanilang kaisipan. Sila man ay maharap sa mga mahihirap na sitwasyon, tukso at pagsubok. At ano ang kanilang kakailanganin? Hindi po pera o damit, kundi ang isang solido, hindi matitinag na pananampalatayang nasubok at napatunayan na mismo ninyo bilang kanilang mga magulang. Kung kaya't masasabi mo sa kanila na alam kong ito ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pagkat ganito ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaibigan, yan ang klase ng pananampalataya na kailangan ng henerasyon na halos hindi na nila masumpungan sa kung saan. Bakit? Dahil ang mga magulang mismo ay hindi nagsasabuhay nito. Kaya naman, ang mga anak ay hindi ito nauunawaan o nalalaman. Kaya hindi nila ito magawang maipasa sa iba. Kaibigan, ano ba ang naititimo mo sa iyong anak na siyang naghahanda at nagpapatatag sa kanilang paghaharap sa mundong ito na mapanlin lang, masamang mundo, na gagawin ng lahat para masira ang kanilang pananampalataya? Ano po ba ang maaari nating maitimo sa kanila na hindi kailanman mabibili ng pera o kayang agawin ng kamatayan? Ito po ang isang paraan para maipasa natin ang ating pananampalataya. Yan ay sa pamamagitan ng klase ng ating pamumuhay. Maaari nating maipasa ang pagdududa. pagkadismaya, takot, kawalang pananampalataya o pananampalataya. Paano po? Ganito po. Sa bawat araw, linggo, buwan at taon, ano po ba ang ating nagagawa? Tayo po sa harapan ng ating mga anak at pamilya at kaibigan o kaaway ay nagpapasya, nagdidesisyon, mga desisyong nagsisilbing ekspresyon ng ating pananampalataya, pagdududa, takot o anuman. At ano po nangyayari? Nakikita po nila kung paano tayo nagpapasya sa gitna ng sitwasyon o kaganapan. Kaya't maaari mo ang pangaralan ng iyong anak ng anuman, ngunit ang buhay mo ang siyang kanilang pinagmamasdan. Yan ay kung paano ka nagdidesisyon. Kahit sabihin mo pang anak, magtiwala ka sa Diyos. Maging tapat ka. Ngunit hindi ito e-epekto kung ikaw mismo ay hindi gumagawa nito. Sapagkat higit sa kanilang naririnig, natututo sila sa kanilang nakikita. Ang pamumuhay natin ang kanilang pinagmamasdan. At kapag salungat ang ating ginagawa sa ating sinasabi, hindi ito magiging epektibo. At sasabihin nilang, totoo nga, ginawa na sana ito ng nanay at tatay ko. Kaibigan, alam mo, ang pangalawang taong pinakahigit na naka-impluensya sa akin ay ang aking ina. Hindi ko na maalala kung ilang beses kaming magkasamang nanalangin. May mga pangangailangan kami at sasabihin ko sa kanya, Nay, ano na po ang ating gagawin? At isasagot niya, magtitiwala tayo sa Diyos. Magtitiwala tayo. At syempre hindi ko lubos na nauunawaan kung ano ang ibig niya sabihin at kung paano yun mangyayari. Ngunit paulit-ulit kong nasaksihan at nakita kung paano sinagot ng Panginoon ang lahat ng aming pangangailangan. Alam mo, napakaraming ginagawa noon ang aking ina. At sa bawat gabi na matutulog na kami ay pwede na sana niya sabihin, Anak, patayin mo na ang ilaw at matulog na tayo. Pero hindi po. Sa halip ay mauupo pa rin siya sa higaan at mag-uusap kami ng tungkol sa Diyos. Pag-uusapan namin ang pagtitiwala sa Diyos at sa mga oras na may dumarating na mga pagsubok at problema sa aming buhay na hindi namin alam ang aming gagawin, ay paulit-ulit kong maririnig sa nanay ko na magtitiwala tayo sa Diyos. Magtitiwala tayo sa Kanya. At sa pamamagitan nito ay maipapasa na niya sa akin ang Kanyang pananampalataya. Palagi niyang naipapasa sa akin ang mga salitang magtiwala ka sa Diyos, ano man ang sitwasyon. Magtiwala ka sa Diyos sa mga panahong hindi mo maunawaan ang sitwasyon. Sa mga imposibleng bagay, magtiwala ka sa Kanya kung nahihirapan ka. Kung tila madilim ang lahat ng bagay sa iyong paligid, magtiwala ka sa Kanya. At alam mo, yan nga po ay tumimo sa puso ko. Pagkat sa pamamagitan ng Kanyang pamumuhay ay naituro niya sa akin na totoo at mapagkakatiwalaan ng Diyos sa anumang sitwasyong iyong pagdadaanan. At naalala ko nga noong ako'y nasa kolehiyo, halos wala akong pera. Ngunit alam mo, may naituro nga sa akin ng aking nanay at lolo na walang pagkakaiba kung maliit man o malaki ang perang hawak ko, pagkat batid ko na ang Diyos nga ay gagawa. At buong buhay ko, siya nga ay palaging gumagawa. At natutunan ko nga yan mula sa dalawang tao na nagpamana sa akin ng kanilang dakilang pananampalataya. Na mapagkakatiwalaan ng Diyos, maaasahan, siya ay sasa iyo at siya ang kakatagpo sa iyong pangangailangan. Natutuparin niya ang kanyang ipinangako. Basta magtiwala ka lamang sa kanya, ano man ang iyong sitwasyong pinagdadaanan. Magtiwala ka, kaibigan. At makikita mo, kapatid, sa bawat pagkakataong ikaw at ako ay nagtiwala sa buhay na Diyos, sa lahat ng ating mga kabigatan at problema, may mga taong nakatingin sa atin at alam mo kung anong nangyayari? May nangyayari sa kanilang pananampalataya at pag-iisip. Maaaring isipin nila, Panginoon ko, kung ginawa mo po ito sa kanya at sa kanyang pamilya, siguro ay gagawin mo rin iyon sa akin. Ang mga importanteng bagay na maipapasa natin ay hindi nga mga material na bagay, kundi kung sino tayo at ano ang pinaniniwalaan natin. Sino ang pinaniniwalaan natin? At lahat ng prinsipyo ng mundong ito ay hindi mangyayari kung hindi natin ito isasabuhay. Ang mga bata ay lumalaki sa mga pamilyang may utang, walang pananampalataya, kahirapan at pagsubok, kung saan ay tumataka sa mga magulang at hindi nagtatrabaho. Anong mensahe ang ating ipinapaabot dito? Ipinapaabot natin sa mga kabataan ng mundong ito ang mensaheng nasaan ang Diyos. Ang ibig kong sabihin ay kung pag-aari niya ang lahat at makapangyarihan, nasaan siya? At alam mo kapatid, walang sumasagot sa kanilang tanong na ito. At siyempre, ang kailangan ng mga batang ito na sumagot ng tanong na ito ay ang mga magulang, makadiyos na tatay at makadiyos na nanay. Gusto ko ulit itanong, mga kapatid, ikaw, ano ang ipinapasa mo sa kanila? Pera? Mga damit? Lupa? At marami pang mga bagay? Sinasabi ko sa iyo, ang pinakamasamang bagay na magagawa mo ay ang iwanan na maraming salapi ang iyong mga anak. Pero pinakamaganda, ang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat hindi lahat ng bagay ay mabibili ng salapi at di makukuha ng kamatayan. Ulitin ko, una sa lahat, ipasa natin ang ating prinsipyo sa buhay. Pangalawa, ang ating pananampalataya na naisa sa buhay. At ang pangatlo ay pagpapatuloy. Anong ibig kong sabihin dito? Simple lang, kapatid. Hindi sapat na sabihin nating ito ang magagawa ng Diyos o kaya ito ang mga ginawa ng Diyos. Hindi sapat na naipasa ang iyong prinsipyo sa buhay o maipamuhay ang mga ito dahil kailangan nating ipagpatuloy ito. Hindi ito dapat pabago-bago. Hindi pwedeng magtitiwala lang tayo ng minsan. Kapatid, hindi naman ito nangangahulugang inahanapan tayo ng mali ng ating mga anak, kundi dahil ayaw nilang makakita ng mali sa kanilang mga magulang. Pagamat hindi tayo perpektong magulang at wala naman talagang perpekto, alam ng Diyos na hindi tayo perpekto. Ngunit bilang magulang, kailangang may isang salita tayo o paninindigan sa ating pananampalataya sa Diyos na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay sa pananampalataya. Kailangan natin itong ibigay sa kung sino sila, sa personalidad nila bilang individual at kanilang pangangailangan, at kung paano sila tumutugon sa mga sitwasyon. Ngayon, tatay at nanay, makinig kayo. Hindi lamang paglago sa ating pananampalataya, kundi habang lumalago tayo, ay isinasama nating lumago ang ating mga anak. At kung naninindigan tayo dito, kung sinabi natin sa kanila ang ating mga prinsipyo sa buhay, hindi lamang ito tungkol sa nangyari sa atin, kundi kung paano natin ipinapaliwanag at pinapaunawa sa kanila mga pangyayari. Kaya nga, madalas kung inuupuan ang aking mga anak at sasabihin ko sa kanila kung saan na kami sa aming pananampalataya at saan kami patutungo, kailangan nating isama sila sa ating paglago. At kailangan natin gawin ito araw-araw, hindi lamang sa mga ilang bagay kundi sa lahat ng bagay. At may papasa mo ito, kapatid, kung meron ka nito. At saan ito magmumula? Magmumula ito sa pamamagitan ng paglalagak mo ng iyong tiwala kay Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Kilalanin ang iyong mga pagkukulang at ang iyong pagkalayo sa Kanya dahil sa iyong kasalanan. Naniniwala kang si Jesus ay napako sa krus. Namatay at pinagbayaran niya ang iyong kasalanan ng buong buo. At sasabihin mo sa kanya, nagkasala po ako sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Hindi dahil sa ako ay mabuti, kundi dahil sa pagkamatay ng aking Panginoong Jesus sa krus. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas. Iyan, kapatid, ang simula ng iyong pananampalataya. Ano ang nangyari? Meron ka ng pananampalataya at pinalakas niya na ito upang meron kang maipamuhay at maibahagi sa iba.
1: Ipinapaliwanag po sa atin ang mensaheng ito na ang tanging paraan para magkaroon tayo ng makadiyos na impluensya sa ating mga anak ay ang tayo muna'y magkaroon ng isang personal na relasyon sa Panginoon. Sa sandaling pinagtiwalaan mo na siya bilang iyong tagapagligtas, saka mo pa lamang mapagtitibay ang iyong personal na pananampalataya na siya mo namang may pamana sa iyong susunod na henerasyon. Ang aklat ng Episo, Kabanatang 4, talatang 29 hanggang 32 ay magbibigay sa atin kung paano tayo makakapamuhay ng taliwasay sa ating pamilya. Ang sabi, huwag kayong gumamit ng masamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga magkakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan. 702 DZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sambayanan. Tugtugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending, lahat ng generation ay in Radio X.

0: Radioactive.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang ilan sa mga dapat tandaan pagkatapos ng baha. Kung nanatili ang inyong pamilya sa evacuation area, huwag munang bumalik sa mga tahanan hangga't hindi inaabisuhan ng otoridad. Siguraduhing ligtas ang bawat miyembro ng pamilya at simula ng paglilinis at pag-aayos ng mga gamit, lalo na ang mga kagamitang inabot ng baha. Huwag basta-bastang bubuksan ang main power hangga't hindi patuluyang humuhupa ang tubig. Maging maingat sa tubig na iniinom dahil maaaring ito ay naging kontaminado sa tubig baha. Manatiling nakatutok sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan!

0: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
0: Disguise. Ano nga ba ang translation nito sa wikang Filipino? Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ito ay balat kayo. Balat kayo. Hindi balat ko, hindi balat niya, balat kayo. Balat kayo. Ito ay nangangahulugan ng pagkukunwari, pagpapalit ng anyo, o hindi legit. Disguise in English, balat kayo sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Isang mapagpalang araw, mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa gitna po ng mga kalamidad at anumang pinagdadaanan namin. Alam po namin na kayo ang Diyos na nananatiling makapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat ng kaganapan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya at patuloy na itinataas ang aming bansa, lalong-lalo na po ang mga kababayang dumaranas po ng napakatinding mga pagsubok dahil po sa sunod-sunod na kalamidad na lalo pang lumala dahil po sa mga pagkukulang pagdating po sa mga infrastruktura. Aming dalangin, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga namatayan na sila po ay magkaroon ng kalakasan upang bumangon sa gitna po ng mga pighati na kanilang pinagdadaanan. Inaalala din po namin ang mga naapektuhan, ang kanilang kabuhayan, ang mga tahanang nasira, ang mga ari-arian, Panginoon, na kanilang tinatamasa, na nawala. Kayo po ang tumulong sa kanila na sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy silang manangan at magtiwala po sa inyo, Panginoon. Idinadalangin din po naming patuloy ang iyong pag-agapay sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, sa lahat po ng mga mamamayan at mga iba't ibang organisasyon na nagpapaabot ng tulong. Ingatan niyo po sila, bigyan sila ng proper coordination at tunay po na ang kanilang tulong na nais iparating ay maging malaking pagpapala sa mga taong nangangailangan. Iligtas niyo po sa anumang korupsyon ang mga pagtulong na ito at naway tunay po na sa pamamagitan ng pagsasama-sama at sa iyong biyaya higit sa lahat ay maranasan namin ang pagbangon sa gitna po ng mga kalamidad na ito. Kayo po ang magpahayag sa gitna ng mga pangyayaring ito at higit pa sa material na pag-recover, ang aming dalangin ay ang isang spiritual na pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.

0: Radioactive.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Legit.
3: Kabataan naman ang hihirit.
2: Legit.
3: Usapang from the real source.
2: Legit. Mga kwentong hit. This is it.
3: Legit.
4: Happy, happy, happy Sunday po sa inyong mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong paboritong programa. Dito po yan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo nga po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. And alam nyo ha, another Sunday na naman po. Meaning, another opportunity para tayo ay magkwentuhan at magtawanan. And of course, syempre, sama-sama tayong humugot ng inspirasyon. Ako po ang inyong kagapay, kay Elgar.
5: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At tama ka, Kael, panibagong Sunday. At syempre, panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. Ayan, diba, kahit hindi tayo magkakasama physically, pero parang nandyan ka lang din, Kael, sa tabi natin.
4: Oh my, parang ang lapit mo nga. Magkakatabi lang tayo dito sa virtual screen. That's yes. The gift of technology. At salamat mm-hmm. sa Panginoon na kahit magkakalayo man tayo, parang malapit din sa isa't isa.
5: Yes.
4: At syempre po, shoutout muna sa mga kaagapay natin, sa mga listeners natin na patuloy nga pong nakikinig gamit ang kanilang mga radio. Yan. Ano bang gamit mo ngayong kaagapay? Kung ikaw ay naka transistor radio, portable missionary radio, or di kaya car stereo habang ikaw ay nakikinig ng ating program. We're so blessed na makasama ka sa moment po na ito. Alam kong busy-busy ka ngayong Sunday kasi usually kapag Sunday talagang ang dami mong ganap, di ba? Probably nagmumult ka o kaya galakwatsa ka, nasa lansangan kabubiyahe. Salamat po dahil ginagamit mong background na pakikinig sa ating program para syempre mag-enjoy ka at ma-relax. Kaya sa naabot po ng ating broadcast sa buong Mega Manila, salamat po. Alam mo, ang lawak ng reach natin sa radio. Kaya patuloy po na ipag-aniyaya sa inyong mga kakilala, diba? Kaibigan, katrabaho at kapitbahay na mag-tune in na lang din sila dito sa ating program.
5: Totoo yan, diba? Hindi natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating talagang walang mintis, walang patid, no? Ang pakikinig sa atin through radio. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms at yan po sa Facebook at YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming lambing sa inyo mga kaagapay, i-like na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comments section. At gustong-gusto rin namin kapag minimension ninyo ang inyong friends, family, loved ones diyan sa ating comment section at makikita namin ang inyong interaction.
4: Yes.
5: Diba? Lalo na kung sa tingin mo yung pinag-uusapan natin, no? Or yung pag-uusapan natin today, makaka-relate sila. I-mention mo na dyan para naman may time silang makapakinig today.
4: Yes, talagang i-mention nyo na po. Para syempre, sama-sama, gusto kasi namin ni Abs na hindi lang ikaw yung basta nakakapakinig, pero dapat yung mga nasa circle of influence mo, involved din sila sa ating program and discussion. Kaya ipag-anyaya na po. At alam mo ha, maliban doon sa nabanggit ni Abs, itong program din po natin ay available sa ating Spotify account kasi ina-upload din po natin to right after airing the next day. Mm-hmm. So, kaya pwede nyong i-check yung ating mga past episodes po. Alam mo, madami-dami na po yan. So, aside dyan sa mga nabanggit ni Ab na social media, present din tayo, alam mo ha, sa Instagram, ayan, Spotify, Facebook, YouTube, at maging sa TikTok. Sa TikTok nga lang po, hindi kami nagkasayo ni Ab, baka inspiring content yung makikita po ninyo doon. So, abangan nyo po yan. And of course, shout out po sa mga patuloy na nag-like, follow, and subscribe sa ating social media streaming.
5: Oo. At kung hindi pa sapat, Kael, ang ating mga platform na sinabi sa ating mga kaagapan, kaagapay. Eh, meron pang isang kaparaanan kung paano tayo mapapakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating sariling mobile app, ang 702DZAS mobile app. Nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you download na kayo dahil libre lamang po yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store, kaagapay. At ang kinagandahan niyan, 24/7 ninyo ma-access sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Kaya naman kung bitin kayo ng umaga, tanghali hanggang gabi, eh hanggang madaling araw pwede kayong mag-tune in sa mga programs ng DZAS through that application. Kaya naman download na po kayo, libre lamang po yan.
4: Yes, basta usapang libre, alam ko nakikijoin ka. Kaya download na po para mapakinggan nyo ang ating broadcast 24/7. And once again now, we welcome you dito sa program na Legit, na kung saan ito po ang inyong safe space companion, diba? Kung may mga pinagdaraanan ka dyan, may mga concerns ka, eh nandito po kami para agapayan ka, para samahan ka, at syempre para po makijourney po sa inyong mga pinagdaraanan. Kaya po sana sa mga kabataan po dyan or young at heart, eh anyayahan na na dapat may kasama ka, may kaisa ka sa ating mga pinagdaraanan.
5: Totoo yan. Dahil nga, kagaya ng sabi ni Kael, no, safe space nyo kami, kaagapay. Kaya naman, kung meron kayong mga topic na nasa isip ninyo na gusto nyo pag-usapan natin dito sa ating program, eh feel free po to mention or to message our Facebook page para naman po, eh, malay nyo, ma-feature natin yan sa ating future episodes dito sa Legit. At syempre, excited tayo lagi dahil laging bago ang ating mga subject matter expert na iniimbitahan sa ating program, diba? Upang tulungan tayo, no, at mas maunawaan natin ang ating pag-uusapan or topic ngayong hapon, diba?
4: Yes, that's right, no, Abs? And ito nga pong program natin is cater for all generations. So, kaagapay, bago tayo tumungo dun sa ating mapag-uusapan, eh, may tanong po muna ako sa inyo. Ito yung tanong po. Eh, naranasan mo na ba yung masaktan sa lugar na akala mo safe? Na akala mo secured ka na dun sa lugar na yung komportable ka na, di ba? Marami po sa atin pumapasok sa simbahan para makatagpo po ng pag-asa, ng pagmamahal at healing. Pero alam nyo po, in reality, dahil po yung church talaga, ito po yung binubuo ng mga imperfect na tao. Tulad ko, diba? Tulad mo, lahat naman tayo, we are imperfect and flawed individual. May mga pagkakataon po na doon din tayo nakakaranas po ng mga disappointments, nandyan po yung misunderstanding, rejection, and yung mga hurts. At kapag yung sugat na yun ay galing sa kapwa Kristiyano po natin, eh, o kaya dyan sa ministry, sa church leader po natin, di ba, parang ang sakit-sakit niya, parang mapapasabi ka na, ay, Christian din naman yan, eh, nasa kanya ba si Jesus? Kasi di ba, ang expectation natin na kapag nasa loob tayo ng church, safe tayo, we feel comfortable, di ba? Kaya minsan ang ending po, hindi lang church ang iniiwasan ng iba, pati si God na, di ba, napapalayo na tayo doon.
5: Tama ka dyan, Kael, no? Kaya today, pag-uusapan natin ang isang sensitive pero napakahalagang topic, at ang title ng ating topic for today ay How to Handle Church Hurt. Diba? Grabe ang heavy, no? So, pag-uusapan natin paano tayo mag-heal nang hindi tayo tumatalikod kay Lord, paano tayo magpapatawad ng may wisdom, at paano natin mapoprotektahan yung heart natin habang patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Kaya naman, kaagapay, kung ikaw ay, gaya ng sabi ni Kael, naranasan mong masaktan or madismaya or may mga tanong ka pa rin tungkol sa church, kaagapay, this conversation is for you. And our prayer din dito sa Legit, instead of walking away from God, dahil dun sa naranasan mong pain or naranasan mong pagkadismaya, ma-remind ka na Jesus is still the reason to stay. Kaya naman, kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon dahil exciting ang ating magiging topic ngayong hapon. Kaya po, huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
0: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, Huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
5: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! At syempre kasama nyo pa rin po kami, Absidy Ferrer Tabua.
4: At syempre, laging hindi nawawala dito sa ating program. Ako naman po si Kyle Garcia. Once again, a happy, happy, happy Sunday sa'yo, kaagapay. Kumusta ba so far ang nalalabi mong araw, di ba? Kasi syempre, in-enjoy mo na buong umaga ngayon. Magtatapos na naman ang panibagong linggo. Feeling ko ang dami mong gana. Pero syempre habang nakikinig ka, gusto ko busog ka kaya kumuha ka ng merienda habang ini-enjoy mo ang pakikinig sa ating programa. Kasi gusto namin, hindi lang basta nabubusog yung puso at isip mo, pero dapat busog ka din, di ba, physically. So, we're so excited, no? Kaya patuloy po na mag-comment sa ambaking nakikinig, di ba? At syempre, don't forget to share our streaming both on Facebook Live and sa ating YouTube channel. And alam mo, Abs, kanina lamang napag-usapan natin yung magiging topic natin this afternoon. Mm-hmm. And about nga siya sa how to handle church hurt. Kasi siguro, if not most of us, siguro some of us ay nakaranas ng pain, di ba, na nanggaling sa church. Minsan dumaan tayo sa matitinding challenges. Mm-hmm. And ito po yung mga pag-uusapan po natin sa moment po na ito. Kaya po, hindi lamang po kami ni Abs ang inyong makakasama. We have special guest ngayong hapon na ito. Syempre, isa po siyang head pastor ng Lord of the Harvest Christian Fellowship diyan po sa The Soul, Pangasinan. Malayo-layo, no? Mm-hmm. Isa po siyang husband kay attorney Mary Grace De Lima at proud father po siya kina Rohi, kay Judah at kay Zion. Sa pamamagitan po ng kanyang buhay at ministry, patuloy niya pong ibinabahagi po ang salita po ng Diyos at inaakay po ang maraming tao na mas mapalalim ang kanilang relasyon kay Kristo. Kaya i-welcome po natin dito po sa ating program si Pastor PJ De Lima. Magandang araw sa iyo, Pastor PJ.
6: Hello everyone. Magandang araw sa inyo sa lahat ng ating mga kaagapay. Hello Kael. Hello Absidy. And sa kung sino man ang maabot nito, kung anong araw o oras mo man ito mapapanood o maririnig, isang mapagpalang araw sa ating lahat.
4: Ayan. Pastor PJ, bago tayo dumako dun sa ating mga pag-uusapan, syempre, aside dun sa mga shout-out mo yung mga kaagapay natin, shout-out po na rin yung family, loved ones, and syempre, yung followers and even your church.
6: Okay. So actually, nabanggit mo na kanina si wife and my kids. So, hello. And sa aking church, sa Lord of the Harvest Christian Fellowship, sa Dasal, Pangasinan, every friends, lahat ng kaibigan, kamag-anak, sa lahat ng makakapanood nito, you have to watch this because I think this is going to help you.
4: Mm-hmm. So, diretsyong tanong, Pastor PJ, ikaw ba mismo, nakaranas ka ba ng church hurt?
6: Well, yes. And I'm not going to be detailed about it, but of course, it happened to me. Nangyari sa akin. Mm-hmm. And I thank the Lord God. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi I have personal experience that.
4: And thank you po sa pagsabi niyan for your honesty na talaga namang ikaw din mismo, dahil syempre mahirap mag-share na hindi mo mismo naranasan niya. So ikaw ba, yes, Pastor PJ, para din sa kaalaman din po ng ating audience both on radio and social media, how can we define church hurt? Ano nga ba ito, di ba?
6: Well, basically, when you say church hurt, ibig sabihin yan, nasaktan ka sa loob ng church.
4: Mm-hmm.
6: Pwedeng nasaktan ka ng churchmate, pwedeng ng pastor or ng leader, or mismo ang family mo sa loob ng church. Pwedeng mm-hmm. nasabi nila, pwedeng nagawa nila, pwedeng intentional o hindi. Again, mm-hmm. basically, ang ibig sabihin niya, nasaktan ka sa loob ng church.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. So, mismong sa loob ng simbahan. Kasi nga, di ba, Pastor PJ, kasi minsan ang tingin talaga natin sa church, so-called safe place.
5: Mm-hmm.
4: Pero, ayun nga eh, medyo ang ironic na mismong sa loob pa ng simbahan, nag-uugat o yung nagdudulot ng sakit.
6: Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: What? Yeah, of course. Definitely, you have to understand that inside the church, if ever, kunyari, kayo ay like 100 members, you have to understand mm-hmm. that there are 100 different kinds of attitudes, characters, mm-hmm. and behaviors na may encounter mo mm-hmm. sa loob ng church.
4: Correct. So,
6: yeah.
4: Uh-huh.
5: Mm-hmm.
4: Iba-iba talaga, no? At saka ang hirap mm-hmm. i-deal nun, Ab. Sipin mo, kung, I mean, kahit sabi mo small congregation lang kayo, eh what more kung mas malaki, no? Iba't ibang ugali, iba't ibang principles, iba't ibang behaviors yung i-deal mo sa bawat isa.
5: Mm-mm, totoo yan, Kael, no? Talagang, alam mo yun, parang mas masakit pa siya kaysa sa ordinaryong pain na napifeel natin kapag, kunyari, may hindi tayo nakasundo sa ating workplace, mm-hmm. diba? Kasi nga, ang expected natin sa church is safe place. Pero sa tingin mo, Pastor, mm-hmm. Pastor PJ, no? Bakit kaya maraming tao yung hindi lang sa church umaalis, no, kundi pati sa faith, umaalis sila or parang mm-hmm. lumalayo ganyan kapag nararanasan nila yung ganitong klaseng pain or church hurt na tinatawag, especially kapag naranasan nila ito mula sa Kristiyano mismo or kaya naman sa mga church leaders.
6: Okay, dalawang bagay, no, two things about that. Number one, because many of us, we label Christians as one. Parang ganito, ganyan talaga yung mga Kristiyano na yan. Ganun tayo eh. Ganyan talaga yung mga born again na yan. Parang kapag nasaktan ka sa pag-ibig, ganyan talaga lahat ng mga lalaki na yan. Ganyan talaga lahat yung mga babae na yan. Pare-pareho sila. So why go to another church kung ganyan din naman silang lahat? That's number one.
5: Mm-hmm.
6: I think the second thing is this. Leaving your church is not just leaving a particular place. Yung pag-alis mo sa simbahan, hindi lang yan parang umalis ka lang ng isang lugar. It is leaving a family. Aalis ka sa isang special na lugar na humubog sa iyong pananampalataya, lugar na naranasan mong umiyak, tumawa, naranasan mo, nakaranas ka ng kapayapaan, nakaranas ka ng kalayaan, aalis ka sa isang tahanan. Kaya mahihirapan kang basta lumipat na lang sa ibang simbahan eh. Kasi yung puso mo nakabilong sa isang tahanan. So kung bakit yung iba pag nasaktan sila sa isang church, sa church nila, eh hindi na talaga sila lumilipat na ibang church or totally iniwan nila yung faith nila. Kasi ang hirap ipagpalit yung tahanan na nakasanayan mo o kinalakihan mo, which is your home church. Yeah, so something like that.
4: Mm-hmm. At sinasabi nila Pastor PJ, kasi sabi niya, 'di ba? Ang church daw ay hospital for sinners and we are all sinners. We are all flawed personality. And paano kung mismong ikaw na nga pumunta ka sa church na may hurt ka from the past and you enter this church, you attend this church, then naka-hurt din siya sa'yo. Do you think na itong taong to na nakasakit at nasaktan ay magkakaroon pa siya ng recovery from that? Kasi parang ang hirap naman na patong-patong na akala mo dun sa para lang siyang hospital eh, di ba? Itong hospital na to may specialty siya. Pero hindi na-cure yung hurt mo dun. So, what do you do?
6: Well, one thing I believe is that our God is a God of restoration.
4: Mm-hmm.
6: And there's nothing impossible with Him. May mga relationship na medyo mahirap nang i-restore. Kasi nga, ikaw, may hurt ka, pumunta ka sa isang church, at na-hurt ka rin dun. So parang patong-patong, no? That's why it's very important that every one of us will focus only on Jesus. Which actually medyo mahirap din na sa pag sinabi mong kay Jesus ka magdoon, kay Jesus ka magdoon, pero ang nakikita mo sa loob ng church ay mga tao.
4: Yung tao.
6: So, mm-hmm. yeah. But Yeah, I believe that our God is God of restoration. And if we will pray and if we will ask the Lord God to intervene, He will intervene.
4: Uh-huh. Mm-hmm. Totoo. Talaga, alam mo, agree ako doon that the Lord, di ba, that the Lord that we serve is the God of restoration. Mm-hmm. Walang imposible po sa Panginoon na hindi niya kayang baguhin, na hindi niya kayang abutin. Pero itong ano, Pastor PJ, paano ba natin madidistinguish yung character ni God sa failures at imperfections ng tao? Di ba sabi na talaga namang si Lord, di ba, kapag si Lord, yung Lord mo, siya yung nag-transform sa'yo, pero paano hindi mo nakikita doon sa taong yon na Lord Kristiyano naman to, pero bakit ganun pa rin umasta? Bakit ganun pa rin kumilos, 'di ba? Bakit mahalagang maintindihan na yung difference nito?
6: Okay. This is kind of basic, no, to distinguish the character of God sa atin, sa mga tao. And number we have to understand that our God is perfect.
4: Mm-hmm.
6: Ang Diyos natin ay perpekto and we are not.
4: Correct.
5: Yeah.
6: Tayo hindi nagkakamali, tayo ay nagkakamali. Katulad ng sinabi mo kanina sa intro natin, sa simula natin, sabi mo, we are imperfect people inside the church. That is very true. Now, the moment you understand that inside the church, you are surrounded by imperfect people, may iintindihan mo na pwede ka talagang masaktan sa loob ng church.
4: Mm-hmm.
6: Dahil sa ugali ng mga tao dito. Kaya again, huwag kang titingin talaga sa tao, tumingin ka palagi sa Diyos eh. Kasi ang Diyos perpekto,
5: mm-hmm,
6: ang tao hindi.
5: Mm-hmm.
4: Yes, talaga naman. Alam mo, ang hirap nun, Abs, no? Kung lagi tayo nakafocus ang mind natin doon sa taong nakagawa ng hurt sa'yo. Kasi naman, mm-hmm, talaga naman, lagi kang madi-discourage, lagi kang madi-disappoint, di ba? At totoo yung irarelate ko dun sa sinabi kanina na maaari pang yun ang maging dahilan kung bakit hindi ka attend sa church, kaya ka lalayo. Hindi lang sa church, kundi sa faith mo kay God.
5: Mm-mm, totoo yun eh. Kaya nga napakahalaga nung sinabi ni Pastor PJ na i-fix natin yung mata natin sa Diyos, sigit sa lahat, no? Kasi kung talagang ang pupunahin natin is yung mga kapwa din natin na imperfecto, eh madi-disappoint talaga tayo. Kasi yun talaga eh, diba? Pero na-mention mo nga, Pastor, no, na na-experience mo rin itong sinasabi natin na pinag-uusapan nating church hurt. And hindi mo nga siya madetalye. Pero sa tingin mo, or if you can share sa ating mga kaagapay, paano ito naka-apekto sa relationship mo kay God during that time? Or naapektuhan po ba?
6: Yeah, definitely naka-apekto. No, if I may recall, nung mga panahon na yon na ako'y nasaktan sa loob ng church, definitely may galit, no? May bitterness. Kasi yun naman ang ating natural response. Pero later on, ang naging prayer ko kay Lord, naalala ko that time, ang naging prayer ko kay Lord, Lord, break me and mold me according to your will and your purpose.
4: Wow.
6: And so God did. Naalala ko pala nung when I was hurting in the church. Grabe, nagfasting ako nun for 1 month. Nagpunta pa ako sa isang prayer mountain sa Tarlac, sa Peniel. Talagang iniyak ko sa Panginoon, sinuko ko talaga sa Panginoon. And again, I said to the Lord, Lord, salamat because you let me experience those pain, those hurts. Kasi yung past hurts ko sa mga tao sa church, it helped me understand the church and my calling. Kaya nasabi ko sa Panginoon, salamat Panginoon, hinayaan mo akong masaktan sa church. Like, I am who I am right now because of that painful process.
5: Grabe, no? Pero doon natin makikita yung sovereignty ng Panginoon eh, na yes, may mga bagay tayong hirap, yung kumbaga parang yun, na experience mo yung pain, na experience mo yung challenge, pero that's an opportunity eh, and that's an avenue, mm-hmm, for us to experience His greatness eh, and His restoration. Kasi nga naman, paano mo nga naman may experience yung pagre-restore niya kung hindi ka naging broken minsan, diba? So
6: exactly.
5: Ayun lang, thank you po, Pastor, no, for bravely sharing your experience po on that.
4: At syempre, talagang kapag pinag-pray mo kay Lord na, Lord, break me, talaga namang isa talaga, iba yung paraan, iba yung way ng Lord na ibibigay sa'yo for you to experience that breaking moment. Mm-hmm. At syempre, ikaw baka agapay, nangyari na rin ba sa'yo yun, na talaga namang dumaan ka sa breaking point na kung saan tinest ka talaga ni Lord, not just only your character, but also your faith. You can comment ita sa ating streaming right now. At nabanggit mo, ikaw mismo, Pastor PJ, you also experienced that pain, that hurt, na nagmula mismo sa loob ng simbahan. At alam mo, minsan may mga ginagawa tayong mga unhealthy response. Para siyempre, baka mamay, ito yung coping mechanism natin, para siyempre, para maging comfortable tayo. Ikaw mismo, doon sa personal journey mo, pwede bang i-share sa amin ano yung mga naging unhealthy response mo and ano naman yung ginawa mo para magkaroon ng siguro healthier response in a biblical way?
6: Okay. Siguro doon sa unhealthy response, I cannot say anything about it kasi I took the path of the Lord. So, if I will just share to you the unhealthy responses na gagawin ng isang tao kapag nasaktan sa church is, number one, most of us, ang gagawin sa atin, aalis agad. Pag nasaktan sa church, aalis agad. Lalo ngayon, in our time right now, na kung saan kada kanto ata sa mga lugar natin, may simbahan eh. Ang daming simbahan dyan, ang daming option dyan. Pag nasaktan ka dito, lipat ka dito. Pag nasaktan ka dito, lipat ka dito. So number one, unhealthy response na ginagawa natin is alis agad. Pangalawa, hahanap ng kakampi sa loob ng church. Kapag nasaktan ka ni pastor, hanap ka ng kakampi, hanap ka mapagsusumbungan, hanap ka ng kakampi. Hanggang sa later on, pinagtutulungan nyo na si pastor o pinagtutulungan nyo na si leader. Pangatlong bagay or unhealthy response natin, ang pagtugon natin na hindi maganda is in denial o maglilihim tayo o papabayaan natin yung naranasan nating hurt sa loob ng church. And that is very bad. If we will allow to just keep it, magiging pangit ang resulta nun. That's the unhealthy responses of a Christian sa isang hurt sa loob ng church.
4: And susugan ko na rin, Pastor PJ, ano naman yung pwede natin gawin na healthier response sa mga church hurt na naranasan natin?
6: Okay. Number one, which is very good, you have to post and you have to pray. You have to post and you have to pray. Problema sa marami sa atin, ano eh, kapag yan, kapag nasaktan, isip agad, action agad, gusto natin mabilisan eh. But as a child of God, we need to have this kind of attitude to pause and to pray. One thing I've learned from my friend, tayo palang mga tao, no, we have this parts in our brain na, like for example, merong part sa brain natin na tinatawag nating prefrontal cortex or the thing we call thinking brain. And meron din tayong part sa brain natin na tinatawag nating amygdala or the emotional brain.
4: Yeah.
6: And the problem with so many of us, kapag meron tayong nararanasan, amygdala agad tayo, emotional brain agad tayo, tutugon agad tayo, mag-respond agad tayo, which hindi dapat. Ang dapat natin gagawin, mag-isip muna tayo. Thinking brain. Doon papasok yung post and pray. So that's a better response, healthier response. Pangalawa, deal with it. Sabi ko kanina, many of us in denial eh. Parang iisang tabi na lang yan. Magkapatid naman kami sa Panginoon, hindi ko napapansinin yan, papalagpasin ko na lang yan. Medyo delikado yun kasi ang ginagawa mo, nag-iipon ka ng sama ng loob.
4: Correct.
6: Akala mo wala lang eh. Pero nag-iipon ka until one day, one morning, pag may nagawang kahit na maliit na mali lang sa'yo, sasabog ka agad. Yes. So you have to deal with it. Pero huwag ka namang makipag-away. Di ba? Yes. Bilang isang Kristiyano, dapat meron pa rin respeto at pagmamahal. Be humble. And the last thing na pinaka-healthy na respond natin sa isang church hurt, maging mapagpatawad tayo, but be careful. Forgive, but be careful. Kasi ang problema, hindi pwedeng patawad ka ng patawad eh. Baka uulit-ulitin sa'yo yung hurt. So the Lord tells us to forgive 77 times 7, but God has also given us wisdom para naman, hindi ka palaging sinasaktan, mag-isip ka naman. So yeah, yun yung pwede kong ma-share about healthy and unhealthy response sa stretch training.
5: Mm-hmm.
4: Ayun nga eh, Pastor PJ, maraming salamat sa points na sinabi mo. Talagang yung human nature natin, di ba? We are very emotional being, mm-hmm. di ba? Minsan, yes. ang pinapaano na kagad natin, emotions natin kapag may mga problems tayo, hindi basta tayo nag-iisip. Pero nabanggit mo itong huli that we are here to command na mag-forgive. Pero minsan, yung forget dun mismo nagdudwell tayo. Ang hirap makalimutan ng sakit na ipinarana sa atin ng tao. Ikaw ba, ayan, kunwari may nagawa sa'yo, how do you manage those things na ano ba to? Need ko ba itong i-forget or how do I respond with wisdom with that?
6: Ang hirap din sagutin yan kasi again, you have to balance it kung
4: uh-huh.
6: nakalimutan ko ba yung ginawa nito or papanatilihin ko sa aking puso. Kasi pag pinanatili naman natin ito sa ating puso at isipan, lalo tayong hindi makakapagpatawad.
5: Mm-hmm.
6: I think this is the area where you really need the Holy Spirit. Kasi mm-hmm. it's easy to say I forgive you, but it's hard to forget it.
4: Correct.
6: So kailangan mo na talaga ng tulong ng Banal na Espiritu dyan. Kasi there are battles na hindi na dapat natin nilalabanan, but we allow the Lord God to battle it. So ang I think ang makakatulong sa atin to balance it, to forget or to have a wisdom or to exercise our wisdom is the Holy Spirit.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Talagang gabay lang talaga ng Holy Spirit kasi kagapay on our own strength hindi mo makakayanan. Baka mamaya ma-disappoint ka lang, ma-discourage ka lang, 'di ba, Abs?
5: Oo, kailangan talaga ng intervention, no, ng Holy Spirit dahil nga gaya ng sabi mo, hindi natin 'yon kaya on our own. Pero mm-hmm. 'yun nga no na mention ni Pastor PJ kanina na may tendency nga tayo na or umiwas or umalis sa isang church kapag mm-hmm. naranasan natin yung masaktan or yung pain, no? Pero sa tingin mo, Pastor, paano natin haharapin yung pain without walking away from God?
6: Again, katulad ng sinabi ko kanina dun sa healthy response is you have to pause, you have to pray, and you have to deal with it.
5: Mm-hmm.
6: Pause ka muna. Pag nasaktan ka, huwag ka muna mag-react agad. Huwag ka muna agad makipag-usap kung kanino. Ang unang-una mo talagang kakausapin talaga ang Panginoon. And ask the Lord God to give you a forgiving heart and loving heart. And also ask the Lord God for a perfect timing to deal with it. Kasi kailangan mong sabihin yan dun sa tao na kasakit sa'yo. If it is your pastor, if it is your leader, if it is someone in the church, kailangan mong sabihin sa kanya yan. Like, Pastor, nasaktan po ako dun sa nasabi ninyo o sa nagawa nyo sa akin. Eh, kasi if you are not going to do it, kung hindi mo i-deal yan, pwedeng maulit or pwedeng ikaw later on sumabog ka na lang. Imbis na manatili ka sa church, lalo ka patuloy aalis kapag ka punong-puno ka na. So again, you have to pause, you have to pray, and if necessary, please deal with it.
4: Mm-hmm.
6: Yan po.
4: Kanina, Pastor PJ, isa din sa mga nabanggit mo is yung tayo, di ba, binabattle up natin yung pain, yung hurt, di ba? At minsan kapag napuno na tayo, doon tayo sumasabog. Eh ano ba yung dapat natin gawin as Christian, di ba, na hindi dapat tayo nagko-collect ng hurt, ng pain, binabattle up natin. So, ano yung gagawin natin kung hindi na dapat natin siya i-battle?
6: Well, give it to the Lord God and forgive. Pagpapatawad, no, at saka pagsuko sa Panginoon, definitely, ang pwede natin.
5: Mm-hmm.
4: But siguro, sasabihin ng iba, siguro maaaring sa iba madaling magsabi na i-surrender, madaling magsabi na mag-forgive, pero Pastor PJ, paano kung grabe yung gravity yung pain na idinulot sa'yo ng tao? Syempre magkakaiba tayo ng level of acceptance, magkakaiba yes. tayo how we respond. So paano natin siya gagawin?
6: Well, una ganito, no, forgiveness is a must. Napakahalaga ng pagpapatawad.
5: Mm-hmm.
6: Hindi lang para sa nakasakit sa'yo, but for yourself as well.
4: Mm-hmm.
6: Kapag hindi ka nagpatawad, the question is this, pag hindi ka nagpatawad, sino ba ang mas naapektuhan mentally, emotionally, physically, and spiritually? Ikaw ba o yung nakasakit sa'yo? So, forgiveness is a must. Forgive, but do not deny your feelings. Gusto ko yung sinabi mo na ano, iba't iba tayo ng mga cases. Like, yung iba kasi, small offenses lang. Pero ako personally, may mga nakita ko na offenses na talagang sasabihin mo na kung ikaw nasa kalagayan ng kapatiran na yun, aalis na lang ako ng church. And sometimes, and I know some cases na talagang yung isang kapatiran umalis na lang talaga ng church. Kasi grabe yung naranasan niya dun sa loob ng church. And I cannot blame that person. Pero ang sabi ko dun sa kapatiran na yun, pwede kang lumabas ng church, pwede kang umalis ng church kasi hindi mo na kaya yung pain tsaka yung offense na ginawa sa'yo. But you must forgive. Hindi lang para doon sa nakasakit sa'yo, kundi para sa'yo mismo. Kasi, ikaw yung ano niyan, ikaw yung magdadala niyan eh. It's heavy, it's hard. Ikaw yung ma-stress, ikaw yung hindi makakatulog, ikaw yung magkakasakit sa puso. So,
4: totoo, 'di ba? Kagapay kapag hindi tayo nagpatawad, kung hindi natin i-surrender, ikaw rin naman kasi yung magdadala nito. Yung pain na 'yun, yung bigat mo 'yun, 'di ba? Isipin mo every single night, matutulog ka. Ang tanong, makakatulog ka pa ba? Sa dami siguro ng iniisip mo, 'di ba? Siguro may mga sleepless nights ka. And yung peace, 'di ba? Yung peace, ang tanong, nararanasan mo 'yun, 'di ba? Yung peace that surpasses all understanding. Nasa God lang yung makakapagbigay when you surrender everything this to the Lord.
6: Can I add more about that?
4: Sure.
6: And this is a true story that happened to me. May isang kapatiran na nagpaalam sa church. Sabi niya, Pastor, aalis muna po ako. Lilipat na muna po ako ng church kasi nasaktan ako sa church. And ako, personally, alam ko yung nangyari. Alam ko yung naging sitwasyon. And again, hindi ko siya masisisi. Pero ang sabi ko dun sa kapatiran na yun, sige, ibibigay ko sa'yo yung kalayaan na umaten mo na sa ibang church. Pero, ang tahanan mo pa rin itong church natin. Kapag naramdaman mo na kaya mo nang bumalik, kapag naramdaman mong mas magaan na, nakapagpatawad ka na, o nakamove on ka na, balik ka sa tahanan natin. Kasi dito ka talaga inilaan ng Panginoon. So, yeah, it happened to me. Nangyari sa akin personally. And again, hindi mo sila masisisi. Iba-iba talaga ng nararanasan sa loob ng church. But then again, please ask the Lord God to give you a forgiving heart kasi ikaw yung mahihirapan kapag hindi ka nagpatawad. So, yun lang naman.
4: Pero sa'yo, Pastor Peach, gusto kong siguro, I will not dwell on the story of that, pero ano sa tingin mo yung point of view na siguro kinakausap mo na before na mag-ask na umalis sa church or aalis muna, na pinag-uusapan mo na yung problem na gaano kahalaga ito na ina-address?
6: Oo. Definitely mahalaga yan. So that ikaw mismo, ako as a pastor, I can assess it kung ano ba ang dapat kong gawin. So I can also pray and ask the Lord God, Panginoon, ano bang pwede kong gawin sa pangyari na ito? Should I let someone go? Should I keep them in the church? It's very important to assess every situation inside your church, inside your family. Napakahalaga nun. Yes.
4: Kasi may dalawang point ako dito, Pastor PJ. Kasi minsan, kapag ina-address, mas doon nauungkat yung mga issues. Yung pangalawang point, kesa naman umalis na lang at biglang parang lost in translation ka na hindi mo hindi mo alam kung nasaan na, 'di ba?
6: Ang masama pa noon kapag hindi mo na assess o hindi mo narinig 'yan sa loob ng church. Sa kabilang church maririnig 'yan.
4: Ayun nga.
6: Yun nga.
5: Yes. So talagang napakahalaga, yes, no, na ina-address natin. Kesa naman 'di ba, kagaya nung sabi mo, Kael, na bigla na lang aalis nang walang sabi-sabi. Okay lang din na i-face yung mga ganong klase, yung hard truth, diba? Pero ito nga, no, Pastor PJ, tungo naman tayo sa practical steps na pwede mo ibigay sa mga kaagapay natin na pwede makatulong para makapagsimula sila muli mula sa kanilang pinagdaanan na church hurt. Ayun, ano po yung pwede nyo i-share?
6: Okay. Number one, you have to bring your pain to God honestly. Kailangan mong ibigay sa Panginoon exactly buong buo, sabihin sa Diyos kung ano yung nararamdaman mo. And one thing I love with the Book of Psalm is that Book of Psalm is full of songs na talagang ine-express nila yung puso nila sa Diyos. They're expressing their pain, their disappointment, and anger. And tayo, pag nasasaktan tayo, ang isa sa pinaka dapat nating gawin, ibigay natin yan sa Panginoon, buong buo, sabihin natin kay Lord. And it's very good to know that we are a son. We are sons and daughters of God. Ibig sabihin nung pwede ka magsumbong sa tatay mo. Sumbong mo kay Lord lahat ng mga pain, mga experiences mo, lalo kung sa loob ng church. And yeah, also, kailangan mo magpatawad. You have to forgive. Kasi kapag hindi ka nagpatawad, ikaw yung masasaktan. And also, the Bible tells us, the Lord will forgive us if we will forgive others. And if we will not forgive others, we will not be forgiven. Also, katulad din ng napag-usapan natin kanina, let us separate God from the failure of people. Magkaiba kasi yun eh.
4: Correct.
6: Kaya may mga umaalis sa church eh kapag nasaktan eh, kasi or nawawala sa faith kasi hindi nila mapaghiwalay yung tao sa church at saka si Lord.
5: Mm-hmm.
6: Pag nasaktan sa church, feeling nila, yun na, kabuuan na yun, lahat na yun, lahat na ng church na pupuntahan ko. And even the God that I am worshiping, parang si Lord na rin mismo nakasakit sa'yo. So you have to separate God from people's failure. Ito, hindi ko naman ito sinasuggest agad-agad, pero isa sa practical step is find a healthy Christ-centered community. Wag naman agad-agad, no? Pag nasaktan ka sa church, pero pwede siguro itong last resort, pwede ka maghanap ng isang lugar na kung saan talagang mararamdaman mo na ito ay healthy na simbahan o healthy na community at talagang si Lord talaga ang sentro ng church na yun. Baka through that, baka gamitin ni Lord John as instrument of restoration and healing para sa'yo. And I think the last one that I can

0: every rebuke, not every correction or suggestion is an attack. Kapag nirebuke tayo, pag kinorek tayo, kapag may suggestion ng kapatiran, it's not an attack to us. We need to listen. We need to be spiritually sensitive. We need to assess ourselves. We need to evaluate our situation. We need to build a strong communication and relationship with our people para mas para makalikha tayo ng isang ng kultura ng simbahan na nararamdaman ng mga kapatiran sa church ay ligtas sila, pwede sila mag-open, pwede sila magkamali. So something like that. Ako po ay isang tatay, and habang lumalaki yung mga anak ko, I want them to grow na they are open to us, sa aming magulang nila, na kapag may nagawa silang mali, makakapagsabi sila, hindi sila magsisinungaling. So, ang pinaparamdam namin sa kanila, you can say anything that you can say, we will listen. You can bring out your heart or your mind to us, and we will listen. And through that, nakikita ko dun sa mga anak ko, pag may nangyari sa school, pag may nangyari na hindi namin nakita, sinasabi agad nila sa amin. That is a culture na kung saan, a place na kung saan ramdam nila na ligtas sila. Kasi may marunong makinig.
1: Diba? Napakaganda. Pakikinig. Diba? Napaka-essential niya. Yes.
2: Diba? Dapat pakikinig tayo. We are here to listen without any judgment.
1: Oo naman, diba? And finally, Pastor PJ, no, para sa mga kaagapay nating nakikinig sa mga oras na ito na minsan nang nasaktan sa loob ng church at nahihirapan sila bumalik or nawala na yung pagtitiwala nila muli sa mga tao sa loob ng simbahan, ano yung message of hope mo na nais iwan for them?
0: Okay. Number one, life is still better with Jesus. Mas masarap pa rin mabuhay na meron kang Panginoon sa puso. The second thing is, life is still better with the community of believers. Kung nasaktan ka sa church, kung na-offend ka sa church, huwag kang aalis sa faith. Huwag kang aalis sa iyong pananampalataya. Kasi ang hirap mabuhay nang walang Diyos at wala ring mga anak ng Diyos na pwedeng tumulong sa iyo. Hindi lahat ng Kristiyano pare-pareho, hindi lahat ng church pare-pareho. Kung may nakasakit sa iyo sa loob ng church, it doesn't mean that everyone in the church is already hurting you. Kung nasaktan ka sa isang simbahan na ito, hindi ibig sabihin lahat ng simbahan na alam mo ay sasaktan ka na rin. So, kung ikaw man ay umalis dahil nasaktan ka sa church, I am praying, I pray right now that the Lord will give you a forgiving heart, that the Lord will restore and heal your heart right now, and sana bigyan ka ng Panginoon or gumamit si Lord ng isang instrumento para ikaw ay makabalik sa church o makabalik sa isang community of believers. Kasi again, life is still better with Jesus, and life is still better with the community of believers. When God saw Adam na nag-iisa, ang sabi niya, it's not good for a man to be alone. The same thing with all of us. Hindi maganda sa atin kung nag-iisa tayo. Dapat meron tayong kapwa mananampalataya na pwedeng tumulong sa atin, maging kaagapay natin sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Meron tayong pwedeng takbuhan. So, yeah. Kapatid, kung ikaw man ay umalis ng church, balik ka lang. Namimiss ka na ng pamilya mo.
2: Oh. Wow. What a wonderful statement, Pastor PJ. Life is better with Jesus. And of course, sa community na kung saan mas magpapalapit pa tayo sa Kanya. Pastor PJ, bago ka namin pakawalan, baka pwede mong i-share sa mga kaagapay natin. Saan ba pwede ka kontakin? Baka mamaya, baka may mga kaagapay sa'yo na gusto mag-connect. Ano yung social media platforms mo na pwede makita yung mga content on? Even, baka may mga audience tayo dyan near your area na you can invite them also na mag-attend din sa inyong simbahan.
0: Okay po. My church is located in Dasol, Pangasinan. Ang pangalan po ng aming church ay Lord of the Harvest Christian Fellowship, Dasol Incorporated. So ako po ang pastor doon. Actually, may mga kasama po ako. Ako akong pastor doon, si Pastor Mark Morano at saka si Pastor Chad Lerto. And also, if you want to follow me, meron akong Facebook page. Bagamat bihira kasi ako mag-ano. Hindi ako masyadong active doon. But I have a Facebook page. Ang pangalan po ng page ko ay Pastor Peach. So yun, kung pwede, kung gusto niyong mabasa yung mga vlogs ko, nandoon po yun. It can help you. Most of the time, ang mga posting ko is about leadership, about restoration and healing. Kaya yun po.
2: Ayan, sa mga kaagapay po natin, patuloy niyo pong suportahan. Ayan, kung malapit kayo si Aaron niya, puntahan niyo po at paki-follow din ang kanyang social media sites. Alam mo kaagapay, no, church hurt is real, but God healing is so, diba? Talagang nandyan yan. Kung may hurt, eh nandyan ang healing na nagmumula po sa Panginoon. Kaya huwag po nating hayaan na yung pagkukulang ng tao ang maging dahilan po para lumayo tayo sa Diyos. Ang church po ay binubuo po ng mga imperfect people. Pero ang ating pong Panginoon ay nananatiling tapat, mabuti, at hindi po siya nagbabago.
1: Totoo yan. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay nasaktan, eh okay lang yan na maglaan ka ng time or panahon para mag-heal. Pero wag mong isara yung puso mo kay Jesus, dahil forgiveness doesn't erase the pain overnight, but it opens the door for God to restore your heart. At tandaan natin kaagapay na don't let the failure of people make you miss the faithfulness of God. No? Patuloy tayong lumapit kay Kristo dahil siya ang tunay na source ng healing, ng hope, and restoration. Kaya naman kaagapay, maraming salamat sa pag-tune in sa amin sa panibago episode ng Legit. Once again, thank you so much, Pastor PJ, sa pagsama mo sa amin ngayong hapon. And maraming salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ito naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Kaya kung may mga learnings ka at mga takeaway, paki-comment po sa ating broadcast. And don't forget to stream. So, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
1: Bye!
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it. Legit. Wika pangyarihan. Laan ay bagong kalaman.
5: Mayroon ka bang alagang aso o pusa? Alam mo bang may tawag sa buntot nilang kakawag-kawag? Madalas na naglilikot ang kanilang buntot kapag excited. Pero mas masaya kung malalaman natin ang termino. Payipoy. Payipoy. Ang malikot at paulit-ulit na kaway ng buntot ng ating mga alaga. Payipoy.
3: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
6: Sa pagdating ng bagyo, mahalagang alamin ang ibig sabihin ng Tropical Cyclone Warning Signals. Signal number 1. Ibig sabihin maging handa sa hangin may 39 to 61 kilometers per hour. Maaari itong makapaminsala sa mga bahay na may mahihinang klase ng materyales katulad ng kugon o pawid. Maging handa rin para sa mga kasama nating magsasaka dahil maaari din itong makasira ng ating mga pananim gaya ng palay. Siguraduhing handa ang pamilya dahil maaari itong magdulot ng malakas at mataas na pag-alon sa karagatan. Lumikas kung kinakailangan dahil maaari itong magdala ng storm surge o daluyong. Sa signal number 2, automatic na wala ng pasok sa preschool hanggang grade 12. Ang klase sa college ay dedepende sa kani-kanilang local government unit.
3: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo. At ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinakatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agabay ng sambayanan. Real Travels.
4: Value for money.
2: Food trip.
4: Accommodation na sulit.
2: Real Travels.
4: Because adventures are the best way to learn.
5: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure

lot of food. So ngayon guys, samahan niyo ako as we go to a food crawl episode dito sa Dubai. Kakain tayo at hahanapin natin ano ba yung mga magandang kainan dito sa Dubai. So let's go guys, tara, kain tayo. And right now guys, ito

0: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna. Akuin
2: muna. Diba?
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
4: Ano ang tama, prioridad o prioridad? Prioridad ay mula sa salitang Espanyol. Pag sinalin sa English, ito ay priority. Pero ang prioridad, ito ay salitang Siyokoy. Siyokoy ang salitang imbento. Hindi Espanyol, hindi English, hindi rin Filipino. Ito ay hybrid language, pero walang basehan. Kaya kung ako sa'yo, gamitin ang tama. Prioridad sa Espanyol o priority sa English.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
6: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
2: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
7: Ondoy, Karina at Yolanda. Ilan lamang yan sa mga pangalan ng mga matitinding bagyong puminsala sa maraming kabahayan, daanan at buhay ng mamamayan. Naisip mo na rin ba kung saan nagmula ang mga pangalan ng mga bagyong ito? Binibigyan ito ng pangalan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang mga bagyong nabubuo sa ating bansa upang mas madaling matandaan at mapaalalahanan ang mamamayan. Ang seleksyon ay alphabetically arranged na may apat na set ng listahan ng mga pangalan upang hindi ito maulit sa loob ng apat na taon. Kaya lang, nabubura sa listahan ang mga bagyong mapaminsala gaya ng mga pangalang Ondoy, Karina at Yolanda. Ito ay sa ilalim ng desisyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tinatawag na retired ang pangalan ng bagyo kapag ito ay naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa 300 katao at pagkasira ng mga agriculture at infrastructure na aabot sa 1 billion pesos.
3: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan!

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, amin pong itinataas sa inyo ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Tulungan ninyo ang mga doktor upang masuri at malapatan ng lunas ang aming mga kababayan na naging biktima ng leptospirosis. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS, kasamang yung Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal na lalongkot. Bawal din na kasimangot.

Butch Pasko po dito po sa Ayos Lang Kaibigan. Welcome. Hanggang 11:30 tayo, kaibigan. Ano ba ang ginagawa? Nag-imerienda na? Late nag-dinner? Mga pagod, nakataas ang paa. Awa, labas pa ang tiyan. Salamat naman, pinatuloy mo. Ako, kami, sa inyong tahanan. Bukas na po ang gate ng ALK Academy. Roll call muna tayo. Hello kay Mary. Hello Susan Delval. Nasaan ka po nakaupo? Hello kay Lala Dulay Pascua. Nasa Baguio. Ingat dyan. At pinaparating ang mabangis

Dalman. Wait lang, nakikita ko lang yung mga pangalan ninyo. Roll call nga. Si Bergonya andyan. Kasama rin ba si Ate Huge Bergonya? Michael Trinidad, nasa row number 5. Gary Tansuico, maaga din. Ang gwapo kong kapatid na si Azel, merong mensahe sa kanyang napakagandang asawa, si Connie. Ang sabi, tayumik muna. Sabi niya, salamat sa pagmamahal at pagiging maunawain. Love you very much. Ma'am Connie, ay talagang ito ang mensahe. I-screenshot ko ba? Salamat sa pagluto ng balbakwa!

0: Pascua.
1: Andyan si Kuya Rolly Garcia. At may pa shout out. Nakikinig si Isaac. Hi Isaac, how are you? You're still awake kasi late natulog. And hi kay Sarah. Baka si Sarah tulog na, maaga yan, bukas may pasok. At ang sabi niya ay hello kay Mommy sa kanyang madam. Nasa UAE, nawa nasa mabuti kang kalagayan. God bless you. Andyan ba si Ma'am Mitch? Si Vic Adriano Ramos, present din. Si Simon Lumawag, hello bro! Na-miss ka namin! Sino Reyka? Nandyan ba? Aba, nakahabol! Yehey! Sabi niya, kagagaling po sa fellowship sa church. Wow! Tutok lamang hanggang 11:30 tayo kaibigan. At abangan ang ating announcement palagay mo! Susunod na, tutok lamang. Napakinggan natin ang ating panggulat, pambungad nating musika. Did you feel the mountains tremble? Nang Delirious. Pinasa ng assignment ni si Bergonia. Si Michael Trinidad, may ambag din. Napakinggan natin, I Will Be Here For You ni Michael W. Smith. At marami pa na kalinya! Huwag kang aalis! Ito ang Ayos Lang Kaibigan!

0: Again, magandang gabi. Welcome sa mga kabubukas lang ng radyo. Medyo late pero okay lang. Muli ito po si Butch Pasqua and you're listening to 702 DZN sa FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kasama si Nathaniel Peralta, ang aming boy Not-Not, ang aking co-pilot ngayon. Bago po dumako sa ating, ano sa palagay mo? Marami na nag-aabang sa ating topic. Muli ang ating pangalawang bugso ng roll call natin. Kasama natin si Marisa De La Cruz. Andiyan ba si Kaiser? Si Princess? Si Eli? Buti nasa church kanina. Si Kuya Elizer? Pumunta ba sa basketball kanina si Kaiser, ma'am? Present daw si si Hazel Balingkit. Nakikinig kasama ang kanyang papa. Hello, Kuya Dolfo. Ay, kain na po. Nakikinig din daw si Ate Joyce Ann. Hello kay Romerson. Kuya Manson, sabi ni Hazel. Nakikinig sa bahay nila. Andyan ba si Jarosel, si Gian? Nakapaglaro ng basketball ata. Si Simon, gustong ipa-shoutout si Juby Cutie. Nakikinig. Ganun din si Marky. Hello, bro. At si Linnell. Uy, si Linnell, oh. Ang lungkot. Sad ka? Kasi aalis na si Eileen. Ang kanyang favorite sister. Maghahatid ba? Anong oras ang alis? Ang Emer, hinihintay ko rin. At si Doktora. Si Ate Sally, present. Hello din kay Kuya Tolitz. Si Hannah, kung gising pa. Okay. Hello kay Petra at kay Tonya. Ow, ow! Ang mga babies ni Hazel at ni Ma'am Connie. Hanggang sa susunod na pagkikita. O dito na ba sa studio magkikita? Ito ang Ayos Lang Kaibigan dito sa 702 DZS. We are a proud member of KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Coming to you live from Ortigas Center, Pasig City. Sa tuktok ng One Corporate Center Building. Ito na. Ang alin? Ito na nga.
1: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
0: Ang topic sa Ano sa Palagay Mo? Online shopping. Dapat bang tangkilikin? O dapat pakaiwasan? Dahil nakaka-addict din yan. Pag-usapan natin. Naku ba? Sino nakaka-relate? Sino ang umaabot ng 1,000 sa isang buwan? Ha? Sa totoo lang, lampas 1,000. Magbigay po ng inyong kuro-kuro, palapalagay ang inyong opinyon. Guys, kung meron kayong landline, pwede po kayong tumawag sa 8654-3322 Local 403. Ulitin ko po ha, kung may landline kayo at magbigay ng opinion, andyan si Not-Not para sagutin ang inyong mga tawag. Ulit, ang numero ay 08 Ang numero ay 8654-3322, Local 403. Hanapin si Natnat at magbigay ng opinion. O doon sa ating 702 or 702 DZS app, meron din po doong chat o magbigay ng mensahe. Pwede nyo pong iparating ang inyong palagay sa ating topic ngayon sa ano sa palagay mo. Ihintayin ka! Opo, muli ang ating topic, online shopping. Dapat bang tangkilikin? O dapat pakaiwasan dahil nakaka-addict din yan? Sige. Yung iba kasi, sabi, nakakatulong ito. Lalo na nung mga hirap nang magbiyahe. Eh kung may kailangan, ay i-online na yan. Online shopping. Sumikat nung pandemic. Aba, ay syempre, maalwan, madali para sa karamihan. Dahil pag umorder ka, eh diretso sa inyong mga pintuan. Kaso mo, walang kontrol ang iba. Maya't maya, may parcel. Magastos din, sabi ng iba. Yung iba naman, abay, may panggastos eh. Bakit ba? Sabi rin ng iba, nakakatulong sa marami yung mga nagtitinda, mga online sellers. Ganun din sa rider, may trabaho sila. Kaso nga, meron ding mga scam. Ibigay na ang inyong opinion, ang inyong kuro-kuro, ang inyong palapalagay sa ating ano sa palagay mo. Online shopping, dapat bang tangkilikin? O dapat pakaiwasan dahil nakaka-addict din yan? Oo, kuminsan, may pang-order lang. Miski hindi na kumain. Ah! Totoo ba? Ayan, sabi na iba, nakamura sila dito. Ayan, at imbis na gumastos sa pamasahe, imbis na mahirapan, di ba? Petiks ka lang sa tahanan, naghihintay, nag-aabang. Sa mga rider na yan, best friend mo na nga yung rider. Sige, tawag na po o i-chat sa amin. Ibigay ang inyong masasabi. Tutok lamang po dito sa ating programang Ayos Lang Kaibigan.
2: Aria.

0: Maayos lang, kaibigan.
1: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
2: Nag-family! Ang Ano sa Palagay Mo?
3: Ating topic, online shopping. Dapat bang tangkilikin? O dapat pakaiwasan dahil nakaka-addict din yan? Hello, Ate Isabel. Hi, Kuya Noy. At salamat sa pakikinig sa ating 702 DZS app. Meron pong nag-ambag sa ating topic. Ang sabi niya, para po sa akin, dapat iwasan ang pag-online shopping dahil po ay mabibiktima po ng online scammer po pag mali po ang order po ng parcel po. Ayan nga ang sinasabi ko. Ang sabi naman ng isa ay hindi rin sang-ayon kasi napakagastos. Ibabao na lang sa school ng anak. Kaysa nga umorder daw. Hello kay Noreika. Aba, nagpadala pa ng picture na may couples mug. Nagkakape ba? O ano? Milo ba yun? Sabi niya, sir, kanina pa po ako nasa loob ng classroom, nasa gilid po sa tabi ng aquarium. Sa may gawing kanan, nakaipit po na kulay pink na may heart design. Blank pink ka. Blank pink ka ba? Hindi. Yung iba kasi ay fan ng grupo. At tawagin daw si JM sa recitation. Carol Escatron na andyan din. Salamat. Nasa Bulacan ka na ka. Ang sabi naman niya, nakakatulong daw ba? Ay, nakakatulong. Sa topic ba yon? Minsan pa ang ating topic, online shopping. Dapat bang tangkilikin o dapat pakaiwasan dahil nakaka-addict din yon? May nagbigay ng opinion din. Sabi niya, convenient ang online sa mga hirap na lumabas para mamili. For those na kaya ng budget, why not? But still, as a Christian, dapat maging wise sa pagbili. Being a good steward sa ating pananalapi, pleasing to God. Ingat lang sa pagpili ng produkto or product para iwas budol. Salamat po ng marami dito. Oo nga eh, nagkakausahan din yung nabubudol. Dati pa main-main. Ngayon, meron nga akong kakilala. Abay, umorder ng drone kasi napakamura. Ang dumating! Plastic na patungan ng drone. Hala! Nabudol! Tapos may nagtanong sa kanya, okay ba yung nabili mong drone? Sinagot na lang, huwag na huwag mo papatulan. Ayan na nga, di ba? Meron din akong kakilala. Umorder ng laptop. At ang dumating. Imbis na laptop. Hollow block. Sabi ng isa, nagpapa-order ako sa kanyang anak para sure. Yung iba kasi magaling. Tinitingnan yung reviews, chinicheck, at nakikipag-chat pa doon sa mga online seller. Pero may nakakalusot pa rin eh, nambubudol. Salamat sa mga nag-react. binasa ko naman, di ba? Oh, ito pa. Sabi, tangkilikin kung gagamitin ng responsable. Bumili lang sa kakilala at trusted na seller. Basahin ang reviews at magbayad sa secure na paraan. Iwasan kung madalas ka mag-overspend o hindi marunong mag-check ng seller credibility. Ayudo! Salamat! Sabi naman ng isa, for me, nakakatulong ang online shopping. Huwag lang sobra. Dami ko na nabibili na needs ko na di ko na nabibili sa labas. Mas mura pa. Wala pa masahe, wala pagod. Basta marunong ka lang po pumili at magbasa ng description. Tsaka bibili sa trusted seller. At maraming positive at good reviews. Uy, pero nga, may nakakalusot pa rin eh. Okay. At teka, sabi ni Carol Escatron, regards daw sa lahat ng classmate niya, mga ALKians, at sa akin daw, salamat po. Sa mga kabubukas lang ng radyo, sa mga tardy, ito po ang ating ano sa palagay mo, ang topic natin, online shopping, dapat bang tangkilikin o dapat pakaiwasan dahil nakaka-addict din yan? Oo eh, yung iba natutuwa lang nung umpisa eh, masubukan nga. Tapos under 100 lang naman, o sige, para sa kanila mura yon eh, under 100 pesos. Tapos, abay, naibigan. Tama daw yung review. Tama daw yung mga litrato na pinakita. At tama naman yung dumating na lampasan pa yung in-expect niya. O, di ba? Maganda kung ganoon. Eh, hindi lagi ganoon. Kuminsan kabaliktaran. Kuminsan yung produkto luma na. Eh, kasi hindi mo nga makikita. Hindi katulad ng buwibili ka mismo doon sa tindahan. Nakikita mo. Nahahawakan pa nga. Napipisil. Naaaway. Pero pag online, delikado. Aminin, nabiktima ka na din. Kuminsan, yung damit na akala mo, umorder ka. Halimbawa, katulad ko, size small. Tapos ang dumating, extra large. Uy, tapos hindi madaling mag-return ha. May feel upan ka. Maghihintay ka. Kuminsan yung pera mo, hindi na naibalik. Ayun, sabi nga nung isa, meron siyang binanggit ng mga online, yes, pwedeng ireklamo ang seller o pwedeng mag-return. Ganun talaga, may good and bad. Eh, yun na nga eh. May parang magte-take ka rin ng risk. Eh kaso, meron na bibiktima. Hindi lang una, hindi nadala. Pumangalwa, palpak. Pumangatlo, palpak. Yung pang-apat, sabi hindi na. Pero lang lima pa. Ito ang Ayos Lang Kaibigan dito sa 702 DZS. Kaibigan, hanggang mamaya pa tayo. Tutok lamang, ang dami pang musika.
0: Aria.

0: pala. Ito pa rin po ang Ayos Lang Kaibigan dito po sa 702 DZS FBC Radio, Agapay ng Sambayanan sa Ortigas Center. Opo, live! Kasama si Butch Pascua at ang mga AL Kenyans, mga Puyaters, mga katropa. Andyan pa ba yung nasa GC natin na ALK forever na? Abay, magparamdam ang mga silent listener. Okay, sa ating ano, sa palagay mo, meron pa nag-ambag. Narito po, pakinggan. Ah, galing ito kay Pedro. Sabi niya, sa aking palagay, okay naman ang online shop. Ang importante, disiplina at mag-observe sa mga seller kung legit ba or hindi para less hassle. May tama ka! Nakakatukso talaga ang online shopping, pero kung iisipin mo ang usage nito, walang problema ito. Ingat lang sa mga scammer. May pahabol. Sabi niya, may naalala po ako. Ganda ng shoes, review. Pero nung dumating, yung sapatos, flat na. Lamukos na tela. Itago natin sa pangalang ano? Parang may kilala din ako ganyan. Hello, Julius Raymond Calpe. Present siya! Ayan na nga tayo eh. Pero sabi nung isa, experience is the best. Ikaw na ang bahalang tumanggap niyan. Eh oo naman, natututo tayo. Natututo tayo na huwag na umorder. Kuminsan sayang eh, di ba? Sabi nga, nakamura ka. Pero ano bang pagkakaiba? Doon sa mga sabihin nating may midnight sale, may sale na 50%, aba kung titingnan mo talaga at susuriin mo talaga, wala naman talagang sale na nangyari o naganap. Panghatak lang. Kasi kung paano nila, kung ano yung benta nila, ayun, ibinaba nga nila. Ayun yung benta talaga. Sabi, naka 50% pa. Ganun din sa online eh. Pansinin mo. Pansinin mo. Yan ang ating ano sa palagay mo. Salamat sa mga tumangkilik. Salamat sa mga nag-ambag. Salamat sa pakikinig. Tuloy-tuloy pa tayo. Dami pang nakalinya. Abay, naandyan yung ni-request ni Michael Trinidad, Jason Billones, ni Ate Huge Bergonia, si Sedi din,
1: at maraming maraming pa!
0: Iba talaga ang iced tea? Hyper daw ako!
2: Yada.

0: Jesus ang tanan. And before that, we heard the song Amaze ni Lincoln Brewster. You're still with Butch here on ALK sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Tayo ay nasa segment na ng Yada, meaning sa Hebrew ay the raising of hands in praising God. Ating praise and worship time dito po sa ating programa. Kumusta na? Sana naibigan ang mga awitin. Nakakatulong din habang kayo ay nag-chichilax, habang kumakain, habang nagsisip ng coffee or tea o gatas. Sasamahan ko kayo hanggang 11:30 ng gabi. Meron pa tayong praise and worship song. Patuloy lamang po tumutok.
1: Yada.

Handsome God. Inawit ng Hillsong United. And thank you, Brother Sip, for requesting that song. Indeed, we have an awesome God. Grabe yung kanyang kabutihan sa atin. Ang katapatan niya, walang katapat. Di matatawaran. At siya ay hindi nagbabago. Siya ay maasahan. Tunay na Diyos. Nagmamahal sa iyo at sa akin. You're tuned in to 702 DZN sa FEBC Radio. Agapay ng Sambayanan. Keep it here. Our next segment is

0: Patuloy ka nakikinig dito po sa ALK Academy. At tayo po ay nasa segment na na obra, original Filipino music, sariling atin. Napakinggan natin si Mario Laharca Jr. sa kanyang awiting Dakila. At ito naman pong katatapos lang, He Will Carry You sa Ilonggo. Ngayon naman, para sa mga Cebuano speaking friends natin, pauspusong pasasalamat. Aawitin ni Maru Cepeda Javier. Narito po ang Cebuano version.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, mahabaging Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Kinikilala ang inyong kapangyarihan. Kinikilala ang inyong kadakilaan. Kinikilala ang inyong katapatan. Pagmamahal, pagmamalasakit, pag-aaruga, pag-iingat sa amin at pagkakaloob ng aming mga pangailangan. Pinupuri po namin kayo, niluluwalhati. Salamat po. Salamat din na nakikinig kayo ngayon. Salamat dahil nagmamalasakit kayo. Kayo po ay umaabot sa amin. Salamat sa mga sandaling kami po ay namuroblema, nalulungkot. Merong handang bisig yumayakap sa amin. Nagsasabi at nagpaparamdam na magiging maayos din ang lahat. Salamat dahil kasakasama ka namin sa aming mga masalimuot na sitwasyon at kalagayan. Paano nilalapit ko ang mga kababayan? Sila na tinamaan ng leptospirosis, sa kanilang pagpapagaling, yung iba po malubha, yung iba nga po ay nahihirapan sa mga sandaling ito. Pero kayo, aming Ama, ang umabot sa kanila, humipo sa kanilang nanghihinang katawan. Pagalingin sila. Nilalapit ko sila na may nakakaranas pa rin ng baha, ng ulan, hindi pa marahil nakakabangon, nakakabawi. Pero Panginoon, ipadaman niyo sa kanila. Narariyan kayo, aalalay sa kanila. Salamat aming Ama na kayo ang tutugon sa aming mga pangailangan. Inilalapit ko ang kaibigan na nakikinig ngayon sa kanyang kinakaharap. Katatayuan, kalalagyan. Kahabagan niyo po siya. Kayo po ang magministeryo sa kanya. Paramdam na nandiyan kayo kasakasama niya. Bigyan niyo po siya ng masarap ng kapahingahan ngayon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

At hanggang dito na lamang po muna ang ating programang ALK. Salamat sa iyo sa pagsama sa akin hanggang sa muli. Salamat kay Nat-Nat. Salamat din sa kaibigan sa Bukawi Transmitter Site, sa iyong alalay. Ito po si Butch Pascua, nagpapaalam at nagsasabing ano man ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos, siya ay maaasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Radioactive.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang ilan sa mga dapat tandaan pagkatapos ng baha. Kung nanatili ang inyong pamilya sa evacuation area, huwag munang bumalik sa mga tahanan hangga't hindi inaabisuhan ng otoridad. Siguraduhing ligtas ang bawat miyembro ng pamilya at simula ng paglilinis at pag-aayos ng mga gamit, lalo na ang mga kagamitang inabot ng baha. Huwag basta-bastang bubuksan ang main power hangga't hindi patuluyang humuhupa ang tubig. Maging maingat sa tubig na iniinom dahil maaaring ito ay naging kontaminado sa tubig baha. Manatiling nakatutok sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.

0: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
0: This guys, ano nga ba ang translation nito sa wikang Filipino? Ayon sa komisyon sa wikang Filipino, ito ay balat kayo. Balat kayo. Hindi balat ko, hindi balat niya, balat kayo. Balat kayo. Ito ay nangangahulugan ng pagkukunwari, pagpapalit ng anyo, o hindi legit. Disguise in English, balat kayo sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Isang mapagpalang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa gitna po ng mga kalamidad at anumang pinagdadaanan namin. Alam po namin na kayo ang Diyos na nananatiling makapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat ng kaganapan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya at patuloy na itinataas ang aming bansa, lalong-lalo na po ang mga kababayang dumaranas po ng napakatinding mga pagsubok dahil po sa sunod-sunod na kalamidad na lalo pang lumala dahil po sa mga pagkukulang pagdating po sa mga infrastruktura. Aming dalangin, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga namatayan na sila po ay magkaroon ng kalakasan upang bumangon sa gitna po ng mga pighati na kanilang pinagdadaanan. Inaalala din po namin ang mga naapektuhan, ang kanilang kabuhayan, ang mga tahanang nasira, ang mga ari-arian, Panginoon, na kanilang tinatamasa, na nawala. Kayo po ang tumulong sa kanila na sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy silang manangan at magtiwala po sa inyo, Panginoon. Idinadalangin din po naming patuloy ang iyong pag-agapay sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, sa lahat po ng mga mamamayan at mga iba't ibang organisasyon na nagpapaabot ng tulong. Ingatan niyo po sila, bigyan sila ng proper coordination at tunay po na ang kanilang tulong na nais iparating ay maging malaking pagpapala sa mga taong nangangailangan. Iligtas niyo po sa anumang korupsyon ang mga pagtulong na ito at naway tunay po na sa pamamagitan ng pagsasama-sama at sa iyong biyaya higit sa lahat ay maranasan namin ang pagbangon sa gitna po ng mga kalamidad na ito. Kayo po ang magpahayag sa gitna ng mga pangyayaring ito at higit pa sa material na pag-recover, ang aming dalangin ay ang isang spiritual na pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Radio at

Ang maganda, yung katapat ng mga yachts na yon are containers na kinonvert into full stalls and restaurants that you can choose saan ka pwede kumain, saan ka pwede mag-shopping. And yun nga guys, if nakikita nyo sa likod ko, these are actually under construction ng mga hotels. Kaya grabe yung economy ng Dubai, talagang boom na boom. Kasi kahit saan ka pumunta, actually na-observe namin kahit saan talaga kami pumupunta, laging merong building under construction. Kaya no wonder ang daming turista talaga pumupunta dito sa Dubai. Kaya yun guys, gutom na ako. Tara, kain na tayo. Hanap na tayo ng makakainan. Tara, tatawid na muna ako. The next container is like a food restaurant concept, which is called the Fatayer Station. Parang feeling ko ano to, this is a an Arabic type of food stall. Dito naman sa kabilang container na to, they have a mini convenience store. So ito guys, perfect kung gusto nyo bumili ng mga cup noodles, di ba? Actually, parang mas okay nga dito eh. You can buy yung mga chichirya, cup noodles, soft drinks or water. Tapos dun lang kayo tatambay. Dito lang kayo tatambay guys sa tapat. Oh, diba? It's such a nice, intimate place kung saan kayo pwedeng mag-food trip with family and friends. So, yun nga, guys, no? I think we have decided to eat na lang and buy some snacks dito sa convenience store instead of eating dun sa restaurant para mas feel namin at makapag-upo kami talaga dun sa may seaside na yon. And I think we will buy some snacks. Parang ang sarap nga talaga mag-cup noodles. Cup noodles ako ng cup noodles. I think this is really nice. Namiss ko to. This is actually a curry-flavored noodles. Madaming curry-flavored mga snacks and mga pagkain dito sa mga convenience store kasi nga nasa Middle East tayo. So I think this is one of the things na namiss ko. So yun guys, I will get the curry flavor, gout curry instant cup noodles, and yeah, hanap tayo ng drinks. I think I will get the mixed berry sparkling drink. Mga ano, ito yung mga favorite ko sa Dubai, mga mixed berries na drink, ganon. So, tara, bibilin ko muna ito, tapos kain na tayo doon later. So, yun guys, no, lakas maka-outing. Kala mo, may outing kami ngayon. Ayan, okay na. Okay na po ang ating noodles. Pwede na po kumain sa labas. At ayan, thank you. Thank you so much. And guys, tara. Ayan, nasaya ko.

0: isang bayanan.
1: 702-DZAS.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay safe sa inyo pong mga kinalalagyan ngayon, whether kayo po ay mag-worship online or on-site. Be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. And do not forget, as we serve the Lord, we have to give our best. At syempre, yan po ang working structure ng pananampalataya. As we grow in the faith, meron hong impact at effect positively sa ating conduct and character. At yan po ay makakatulong ng malaki para po sa ating hong pag-improve sa relationships. Yan po ang ating lingguhang paalala pagka tayo po ay nabobroadcast pagka Sunday morning. So, ang ating hong discussion for this month of August is about peace, no? At atin nga hong sinimulan sa Jehovah Shalom. A peace that can be had when God is present. At yan nga po ang magiging source ng katatagan at magiging source ng lakas ng loob. At siya po ang tutulong sa atin hong sitwasyon as he endeavors us to overcome. Yan, di ba? Napakahalaga nun. And atin hong sinimulan yesterday, yan naman pong peace of God. Ano naman ho yun? Atin hong tiningnan yung may kinalaman sa kay Jesus Christ na yung kanyang peace na binibigay sa atin, ay of course, it helps in stopping worry. No? Kasi tayo pong mga tao, we're prone to worry. Maliliit na bagay, malalaking bagay. Kasi nga, we have, we are imperfect, we're lacking. No? At dulot po noon, meron tayong mga bagay na hindi kayang gawin, hindi kayang tugunan. And with that, we feel insecure and we worry. No? So kasama yun. And yun hong kapayapaan ng Diyos will help guard our minds. Kasi prone ho tayo sa pag-spiral sa negative thoughts. Di ba? At yun nga, in desperate and trying moments, may mga times, our decisions become illogical or hindi na yung maayos, no? Yung hindi na matino. And of course, yung ating heart, kailangan ng quiet strength. Lalong-lalo na when the experience is hard, di ba? Para magkaroon po tayo ng stability at magkaroon ng ability to move forward. So, yung peace of God, it helps calm our hearts during trials. It helps guard our minds from anxiety. It brings inner rest despite of circumstances, and it strengthens our trust in God's care. Yun po yung napakagandang na idudulot na kapayapaan mula sa Diyos. Ang ating passage na binigyan ng emphasis is John 14:27. Very unique na talata. Alam niyo kung bakit. Ito po. Peace I leave with you. Sa dami ng mga pwede hong ibigay ng Panginoon sa atin, isa sa mga primary na kanyang iiwan. No? Una sa kanyang mga alagad and definitely all to those na susunod sa kanya. Kapayapaan. And ito pa, hindi lang basta kapayapaan, my

peace I give to you. So he's transferring to us a kind of peace that he holds. Ito yung kanyang taglay na kapag nandiyan yung presensya niya, pumapanatag tayo. Pero siguro in a sense, pwede rin natin makita ito yung kanya mismong ginamit nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa para yung kapanatagan ay kanyang, sabi nga eh, may panatili. At yan din yung pinapasa niya sa atin, yung prinsipyo at pamamaraan na yun. Not as the world gives, do I give you. No? So hindi yung pamamaraan ng mundo, hindi ito yung pagkitil ng buhay ng kaaway, hindi ho yun eh. Hindi ito sa material na bagay lang nakatuon. Ito po ay ibang klase ng kapayapaan. Ito ay kapayapaan na, kasi minsan kahit may pera ka, wala yung kapayapaan. At minsan, yun nga iniisip natin, sana wala na lang conflict. Kaya paano kung may conflict? Paano ka mapapayapa? At yun nga ho, ang binibigay sa ating unawa ng Panginoon. And in His life, yun yung dalawang bagay na may kita po natin. May mga tumutuligsa at kaya nga ang Panginoon ay napako sa krus. And at the same time, no, ang katunggali ng pagtitiwala sa Diyos is materialism. Di ba? Kaya nga you cannot love God and money both at the same time. Pero yung may pera has its uses, utility. But the faith in God has its benefits, pakinabang. At magkaiba po, yung kanilang pwedeng tugunan. Yung material na bagay sa ating material needs, sa ating times of challenges and hardships, at sa mga kung tawagin natin spiritual needs and eternal needs, walang tatalo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, ang banggit din dito, let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So ang puso natin is prone to trouble. Totoo yan. Hindi maialis. Tayo po ay naaaligaga, nangangamba, at nagdududa. Yan tayo eh. Pero yun nga, ang form na ito ay sinasabi ng Panginoon, huwag niyong hayaan na inyong mga puso ay mabagabag, okay, matakot. No? So, merong remedy and it is the peace coming from Jesus. So, nung ito po ay binigay ng Panginoon, He was basically trying to comfort His disciples yesterday at inyong tiningnan na ito yung may kinalaman sa paghahayag na niya sa mga alagad niya about His near departure. Ibig sabihin, yung kanyang buhay, iaalay, at siya ay mamamatay sa krus, no? Pangtubo sa sangkatauhan. Nagkaroon na ng disruption, yung confidence and courage ng kanyang mga alagad. Iba pagka nandyan ang Panginoon. Iba kapag ka ang kanilang, sabi nga, source ng tiwala ay physically present. Pero yun nga, ina-assure sila ng Panginoon na may pamamaraan para maging matatag at magawa ang kalooban ni Jesus even though He will not be physically present with them. So, kinakailangan nila ng inner strength because there are two emotions that are lumalagay na sa surface. Fear, they were scared, and then sorrow, they were sad. No? At kailangan nila na medyo tumimpla ng tama, makabalanse at yun nga, ma-accept ang kanilang mga kalooban, ang kanilang mga desisyon sa pagganap ng training at nilalayo ng kalooban ng Panginoon para sa kanila. Now, remember, ang application din siguro sa atin ito is that the Lord comforts the worried hearts. No? So, pagka tayo nag-aalala, kabahagi ng mga salita ng Panginoon at ng kanyang presensya, yung pagbibigay ng sense of stability, and of course merong grounding yung ating buhay na minsan hindi na natin kayang kontrolin yung situation. Kung tutusin, wala na tayong mapanghawakan, pero sinasabi ng Panginoon, pagtiwalaan mo ako at ako ang manghahawakan sa'yo. Siya ang tutulong, siya ang magbibigay ng katatagan. And those are very important promises. No? At pag natutunan natin yan, kagaya ng mga alagad, later on in their lives, they will learn that the Lord empowers, no? And the Lord will help, and the Lord will give courage. At yun nga, kaya natugunan nila yung kalooban ng Panginoon kahit nung simula medyo naduwag sila at nagmanifest yan sa kanilang mga actions and reactions when Jesus was arrested and crucified. Yung second, to offer a different kind of peace. Now, yung worldly peace sometimes means a lack of trouble. O kaya temporary breaks of fighting. Pero itong peace na binibigay ni Jesus is a peace that is deep. Malalim eh. Unshakable calm inside a person no matter how hard

0: life is on the outside. Mamaya may babasahin tayo sa Philippians chapter 4. Diba parang ang point ni Apostle Paul doon na it's the peace of God that guards our hearts and minds in Christ Jesus. Sinulat niya yan when he was in prison. At ang sabi ng iba, it was also not only a discomforting situation, nakulong kayo, but he most likely was also aware about his impending judgment, no? Yung ibibigay sa kanyang hatol ng kamatayan. And that's not easy to take, no? Pero yun nga, paano niya nagawang mang-encourage pa ng iba, magawang kalooban ng Diyos in prison in those dire moments? It's the peace of Christ na nagbigay nga ng deep and sabi nga natin, unshakable calm, even in the midst of difficulties. Now, it is also to replace fear with trust. Ang fear, pwedeng negative emotion at pwedeng ma-overwhelm ka niyan. In order to control it, kailangan may pagtitiwalaan ka. And the Lord is saying, transfer your trust to me. Ako ang magiging stability, ako ang magiging comfort mo. Yan, very important. So that mapigilan, malimitahan yung takot and its effects. And then of course, makontrol yung ating isip. No? At yun po ay napakahalaga. Now, in relation to Jesus, nabanggit natin yesterday, when he was experiencing din yung trials, no? Kasi nung nandito siya sa lupa and he was in the flesh, he was very much human. And he was subjected to anguish. No? Ano yung patunay? Luke 22 verse 44. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Alam niyo, habang binabasa ko ito, talagang matindi yung dalamhati, yung pighati. So during this time, it was really a time of struggle even for Jesus. Bakit? Now, lagay natin sarili natin sa kanyang sitwasyon. Nalalaman mo na ikaw ay dadanas ng brutality. And then you will be crucified. And that's not an easy thing to undergo. Di ba may prayer nga siya? Sabi niya, Father, if you can take away this cup of suffering from me, but not my will, but yours be done. Very important prayer yun. Anong ginawa ni Jesus when he was in anguish? He prayed more earnestly. So isa sa mga binibigay na kapayapaan ng Panginoon sa atin is a method. Na kapag tayo po ay dumadaan sa mga hamon, tigati ng buhay, kailangan natin talagang manalangin. Sa panalangin, hindi lang natin na-express yung ating saloobin sa Diyos. Sa panalangin, pwede tayong humingi sa Panginoon. Sa panalangin, pwede tayong makipag-usap sa Panginoon. At sa panalangin, kinakausap din tayo ng Panginoon. So baka ngayon po ay meron kayong pinagdadaanan. Mga hamon sa buhay, maliliit o malalaki man, ang pananalangin po ay isa sa mga kapamaraanan na ang Panginoon ay nung pinagdaanan niya yung anguish, na ituloy pa rin niya yung kalooban ng Ama. So it's a method for us to learn from. May pangalawa, when he was tempted, no, sa Matthew chapter 4, di ba nabanggit natin kahapon, pag binasa niyo yung verses 1 to 11, doon mapapansin niyo si Satanas, no, ilang beses tinukso si Jesus, tatlo, turning stone into bread. Gutom na gutom siya, nag-fasting for 40 days. Pero anong sabi ni Jesus, it is written, so scripture ang ginamit. Dinala siya sa highest point nung temple at sabi, magpatihulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel mo. Ano nakalagay doon? It is written. So balik na naman doon sa scripture. And then yung pangatlo, pinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa mundo. Yung ukod ka sa akin, bibigay ko sa iyo to. Balik uli doon sa it is written. Sa panahon ng temptation, what gives you peace or stability is the word of God. Yun yung ginamit mismo ni Jesus na kapamaraanan na kanyang ipinapasa sa atin. So I do believe na kabahagi yan sa pinauunawa sa atin ng Panginoon. No? Kasi minsan, we aspire for peace. We trust in Christ. Pero ang tanong, anong gagawin ko para ko yan makamit? Ayan, you pray. Yung interaction mo sa Diyos ay nakakatulong para ikaw ay tumatag. Second, you consult the Word. Yung mga pangako ay nakakatulong para may ma-encourage ka. At yung mga detalye, mga utos ay mga principles para maturo sa iyo kung ano gagawin. And that provides you with peace. Di ba? Kasi pagka meron nga mga kagulumihanan, yung kalituhan natin, ano na? Ayan, di ba? Ano na gagawin ko? Paano na to? And of course, the Lord, through His Word, will give us yung directive and instructions. And those are very important features. No? Kaya ang sabi dito, let God's peace fill the spaces where fear once lived. So hayaan daw natin na ang kapayapaan ng Diyos ay pumuno sa mga puwang ng ating puso na pinananahanan ng takot. Totoo yan, no? Minsan may makikita ka na tao up front, no? Parang ang tapang. Pag tinignan mo, stable. Pag nagdesisyon, composed. Pero minsan, dadating din yung mga pagsubok that overwhelms. Yun bang minsan, magdudulot na ng panic. Ano na, hindi ko na alam ang gagawin. At confusion. Bakit ito nangyayari? Mga hurts. At doon nga biglang lalabas na sa surface. Talagang lahat ay prone sa takot. At lahat ay nagkakaroon ng anxiety or worry. Kaya ang point nga ng Panginoon, that's why He gives His peace to us. Kailangan nyo ito. At ito'y kapayapaan na tataglayin nyo lang pagkakasama ninyo ako at ginawa ninyo yung aking ini-instruct sa inyo. This will help you to have the peace that you really need. So, yun po, no? At you look at it, talagang si Jesus during a time of anguish, it was a very difficult time. That's number one. Number two, it was a difficult process. And number three, di ba? Yung mga nangyari sa kanya, hindi lang naman siya pinahirapan, pinako, and there was abandonment. May mga tao na wala na doon. Kahit yung mga alagad niya, si John lang yung nandoon. Of course, the three Marys ay nandoon. Pero nakita natin, most people was, they were rejecting him. May mga pang-aalimura, di ba? May pang-iinsulto pa, yung kanyang damit ay pinagpupustahan ng mga sundalo. Daming bagay that are considered negative. But look at the situation. What do you find? You find Jesus being able to fulfill the will of the Father. At ano ang ginamit? Prayer. And yun nga, yung scripture. Kasi sa atin, pagka talagang gulong-gulong na isip mo, humihingi ka ng paunawa. And minsan, you would like to talk to people. Ano gagawin ko? Humihingi ka ng advice. Pero yung salita ng Panginoon, it gives you not only a simple human advice, it gives you instructions coming from the revealed will of God Himself. So, yun po ay talagang soul food. At talagang hindi lang siya upliftment, guide siya. Very important yun. Now, remember sa Philippians 4:7, ano yung binanggit dito ni Apostle Paul? The peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. As I have made mention kanina, yun nga, nung sumusulat si Paul, may mga prison epistles siya, meaning these are letters written when he was imprisoned. Siyempre, ang daming mga bagay na bumabagabag sa'yo during that time. Una, hindi ka namang kriminal. Habang nakakulong ka, may naninira pa sa'yo. Yung trial mo, ano pa, parang unjust pa. Ang daming mga bagay that comes in na talagang masasabi nating siguro parang ano, puro against you or the mga pressures or weight that basically presses you down. Parang ganyan. Pero yun nga, how is he able to stand up and move again? It was through the empowerment of Jesus Christ. Sabi niya, ang binantayan ng Panginoon at binigyan ng kapayapaan, isip at puso. So, hearts and minds. So, sa atin, ganun din. Kailangan po natin yan. So, ang tanong, how do you find this peace? No? Let me leave behind the three instructions na hopefully ay hindi lang natin marinig. Gawin natin. Kung ginagawa nyo na, tuloy nyo lang. The first one, pray instead of worry. So, share your needs with God and also thank Him. Bakit kailangan mong ma-unburden? Kasi, yun nga, hindi mo kayang dalhin. Kinakailangan mong masambit. At meron kang kausap. No? Available ang taenga at ang presensya ng Diyos for us. Bakit thanksgiving? Yun yan, sa Thessalonians, in everything give thanks. Alam niyo, yung circumstances ng mga taga-Thessalonica during the time it was given was difficult din. Persecution. At mahirap yung inabot nila. Pero yun nga, ang papasalamat ay the skill and ability to be able to see God's hand in the details of their lives, big and small, yun na yun, naka-empower sa kanila. So, very important yan. Praying, no? Nakaka-uplift din yan. Nakikita mo, may kabutihan ng Diyos sa gitna ng lahat ng negativity na ito. Second, you have to trust God daily. Let go of trying to control everything and place your cares on Him. Di ba parang pag may bit-bitin ka, minsan may nag-aalok, tulungan kita, hindi, wag na, kaya ko to. Well, minsan, yun ay totoo. May mga times talagang pabalat-bunga na lang, tiis-tiis lang para ipakita malakas ka, figuratively. Pero lagay natin sa situation ng real life conditions. Di ba? Ganun din. Minsan, ayaw mong patulong, iniisip mo, kaya mo. Hanggang sa minsan, bigla mo lang mararanasan, hindi mo na pala kaya. Gupo ka na pala. Kaya yun ang point ng Panginoon. Huwag mong gawin yan. Di ba kaya may 1 Peter 5:7? Cast all your cares on Him because He cares for you. And then the third is focus on good things. Kaya sa Philippians chapter 4, di ba ang sabi doon sa verses 7 and 8? Think about things that are pure, true, and lovely. So, ang pinapakita ni Apostle Paul, even in the times na merong kung tawagin natin ay hindi ideal, may conflict, may hirap, is very important saan ka rin nakafocus. We can focus on the negative. It's your choice. Kaya lang, baka mag-spiral ka to become a pessimist at baka maging cynic ka na. Yung cynicism is that you basically do not think na meron ng pag-alis pa dito, wala nang gaganda pa ito, and then all the more you feel yung negativity of your situation. But there are things that are true, no? Yung mga bagay na totoo, yung mga pangako ng Panginoon, pagtingin ng Panginoon sa atin na tayo pinahahalagahan, na tayo ay tutulungan, tayo ay pangangalagaan, totoo yun, pure. Huwag mo hayaan na yung masama at yung mali ang mag-control sa iyong isip. It can be done by people na ang ating naiisip ay yung paggawa na ng hindi maganda in order to solve a problem o kaya to get out of a negative situation. Hindi maganda yun. And lovely. Ano yung maganda? May mga bagay pang ginagawa. Hindi ito toxic optimism na pinipilit mong pagandahin yung sitwasyong napakahirap na nga. Hindi yun. Kundi tingnan mo rin na yung buhay mo, meron din mga aspetong maganda dyan. Maganda, balikan mo yun. May isip mo din yun para hindi mo maisip puro ka na lang kawawa, di ba? At hindi tayo magkaroon ng tinatawag nating sobrang kakainin tayo ng ating malinang pananaw. So it's very important. So ito, napakaganda. Sabi ni C.S. Lewis, life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Let me repeat that. Life with God is not immunity from difficulties. It is peace in difficulties. No? Napakaganda ng mga paunawa na yan sa atin. So, this is the peace of God. So, next weekend, titingnan naman natin yung pagiging peacemaker. What does that mean? Ano ba yung sinasabing blessed are the peacemakers for they shall be known as God's children? So, yun po ang ating titingnan naman. Pero yan po ay for the next episode natin. Paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it.
4: Legit. Legit.
5: Happy, happy, happy Sunday po sa inyong mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong paboritong programa. Dito po yan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo nga po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. And alam nyo ha, another Sunday na naman po. Meaning, another opportunity para tayo ay magkwentuhan at magtawanan. And of course, syempre, sama-sama tayong humugot ng inspirasyon. Ako po ang inyong kagapay, kay Elgar.
6: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At tama ka, Kael, panibagong Sunday. At syempre, panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. Ayan, diba, kahit hindi tayo magkakasama physically, pero parang nandyan ka lang din, Kael, sa tabi natin.
5: Oh my, parang ang lapit mo nga. Magkakatabi lang tayo dito sa virtual screen. That's yes. The gift of technology. At salamat sa Panginoon na kahit magkakalayo man tayo, parang malapit din sa isa't isa. Yes. At syempre po, shoutout muna sa mga kaagapay natin, sa mga listeners natin na patuloy nga pong nakikinig gamit ang kanilang mga radio. Yan. Ano bang gamit mo ngayong kaagapay? Kung ikaw ay naka transistor radio, portable missionary radio, or di kaya car stereo, habang ikaw ay nakikinig ng ating program, we're so blessed na makasama ka sa moment po na ito. Alam kong busy-busy ka ngayong Sunday, kasi usually kapag Sunday, talagang ang dami mong ganap, di ba? Probably nagmumulka, o kaya galakwatsa ka, nasa lansangan kabubiyahe. Salamat po dahil ginagamit mong background na pakikinig sa ating program para syempre mag-enjoy ka at ma-relax. Kaya sa naabot po ng ating broadcast sa buong Mega Manila, salamat po. Alam mo, ang lawak ng reach natin sa radio. Kaya patuloy po na ipag-aniyaya sa inyong mga kakilala, diba, kaibigan, katrabaho at kapitbahay na mag-tune in na lang din sila dito sa ating program.
6: Totoo yan, diba? Hindi natin kinakalimutan tayong mga kaagapay nating talagang walang mintis, walang patid, no? Ang pakikinig sa atin through radio. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms at yan po yung sa Facebook at YouTube channel sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming lambing sa inyo mga kaagapay, i-like na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comments section. At gustong-gusto rin namin kapag minimension ninyo ang inyong friends, family, loved ones diyan sa ating comment section at makikita namin ang inyong interaction.
5: Yes.
6: Diba? Lalo na kung sa tingin mo yung pinag-uusapan natin, no? Or yung pag-uusapan natin today, makaka-relate sila. I-mention mo na dyan para naman may time silang makapakinig today.
5: Yes, talagang i-mention nyo na po. Para syempre, sama-sama, gusto kasi namin ni Abs na hindi lang ikaw yung base na nakakapakinig, pero dapat yung mga nasa circle of influence mo, involved din sila sa ating program and discussion. Kaya ipag-anyaya na po. At alam mo, maliban doon sa nabanggit ni Abs, itong program din po natin ay available sa ating Spotify account kasi ina-upload din po natin to right after airing the next day. Mm-hmm. So, kaya pwede nyong i-check yung ating mga past episodes po. Alam mo, madami-dami na po yan. So, aside dyan sa mga nabanggit ni Ab na social media, present din tayo, alam mo ha, sa Instagram, ayan, Spotify, Facebook, YouTube, at maging sa TikTok. Sa TikTok nga lang po, hindi kami nagkasayo ni Ab, baka inspiring content yung makikita po ninyo doon. So, abangan nyo po yan. And of course, shout out po sa mga patuloy na nag-like, follow, and subscribe sa ating social media streaming.
6: Oo. At kung hindi pa sapat, Kael, ang ating mga platform na sinabi sa ating mga kaagapay, meron pang isang kaparaanan kung paano tayo mapapakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating sariling mobile app, ang 702DZAS mobile app. Nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you, download na kayo dahil libre lamang po yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store, kaagapay. At kinagandahan yan, 24/7 ninyo ma-access sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Kaya naman kung bitin kayo ng umaga, tanghali hanggang gabi, hanggang madaling araw, pwede kayong mag-tune in sa mga programs ng DZAS through that application. Kaya naman, download na po kayo, libre lamang po yan.
5: Yes, mm-hmm. Basta usapang libre, alam ko nakikijoin ka. Kaya download na po para mapakinggan nyo ang ating broadcast 24/7. Mm-hmm. And once again now, we welcome you dito sa program na Legit, na kung saan ito po ang inyong safe space companion. Diba? Kung may mga pinagdaraanan ka dyan, may mga concerns ka, eh nandito po kami para agapayan ka, para samahan ka, at syempre para po makijourney po sa inyong mga pinagdaraanan. Kaya po mm-hmm. sana sa mga kabataan po dyan or young at heart, eh anyayahan na na dapat may kasama ka, may kaisa ka sa ating mga pinagdaraanan.
6: Totoo yan. Dahil nga, kagaya ng sabi ni Kael, no, safe space nyo kami, kaagapay. Kaya naman, kung meron kayong mga topic na nasa isip ninyo na gusto nyo pag-usapan natin dito sa ating program, eh feel free po to mention or to message our Facebook page para naman po, eh, malay nyo, ma-feature natin yan sa ating future episodes dito sa Legit. At syempre, excited tayo lagi dahil laging bago ang ating mga subject matter expert na iniimbitahan sa ating program, diba? Upang tulungan tayo, no, at mas maunawaan natin ang ating pag-uusapan or topic ngayong hapon, diba?
5: Yes, that's right, no, Abs? Mm-hmm. And ito nga pong program natin is cater for all generations. So, kagapay, bago tayo tumungo dun sa ating mapag-uusapan, eh, may tanong po muna ako sa inyo. Ito yung tanong po. Mm-hmm. Eh, naranasan mo na ba yung masaktan sa lugar na akala mo safe? Na akala mo secured ka na dun sa lugar na yung komportable ka na, di ba? Marami po sa atin pumapasok sa simbahan para makatagpo po ng pag-asa, ng pagmamahal at healing. Pero alam nyo po, in reality, dahil po yung church talaga, ito po yung binubuo ng mga imperfect na tao. Tulad ko, diba? Tulad mo, lahat naman tayo, we are imperfect and flawed individual. May mga pagkakataon po na doon din tayo nakakaranas po ng mga disappointments, nandyan po yung misunderstanding, rejection, and yung mga hurts. At kapag yung sugat na yun ay galing sa kapwa Kristiyano po natin, eh, o kaya dyan sa ministry, sa church leader po natin, di ba, parang ang sakit-sakit niya, parang mapapasabi ka na, ay, Kristiyan din naman yan, eh, nasa kanya ba si Jesus? Kasi di ba, ang expectation natin na kapag nasa loob tayo ng church, safe tayo, we feel comfortable, di ba? Mm-hmm. Kaya minsan ang ending po, hindi lang church ang iniiwasan ng iba, pati si God na, di ba, napapalayo na tayo doon.
6: Tama ka dyan, Kael, no? Kaya today, pag-uusapan natin ang isang sensitive pero napakahalagang mm-hmm. topic, at ang title ng ating topic for today ay How to Handle Church Hurt. Diba? Grabe mm-hmm. ang heavy, no? So, pag-uusapan natin paano tayo mag-heal nang hindi tayo tumatalikod kay Lord, paano tayo mm-hmm. magpapatawad ng may wisdom, at paano natin mapoprotektahan yung heart natin habang patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay gaya ng sabi ni Kael, naranasan mong masaktan or madismaya or may mga tanong ka pa rin tungkol sa church, kaagapay, this conversation is for you. And our prayer din dito sa Legit, instead of walking away from God, dahil dun sa naranasan mong pain or naranasan mong pagkadismaya, ma-remind ka na Jesus is still the reason to stay. Kaya naman kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon dahil exciting ang ating magiging topic ngayong hapon. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng istasyon, magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
7: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
8: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
6: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! At syempre kasama nyo pa rin po kami, Absidy Ferrer Tabua.
5: At syempre, laging hindi nawawala dito sa ating program. Ako naman po si Kyle Garcia. Once again, happy, happy, happy Sunday sa iyo, kaagapay. Kumusta ba so far ang nalalabi mong araw, di ba? Kasi syempre, in-enjoy mo na buong umaga ngayon. Magtatapos na naman ang panibagong linggo. Feeling ko ang dami mong gana. Pero syempre habang nakikinig ka, gusto ko busog ka, kaya kumuha ka ng merienda habang ini-enjoy mo ang pakikinig sa ating programa. Kasi gusto namin, hindi lang basta na bubusog yung puso at isip mo, pero dapat busog ka din, mm-hmm. di ba, physically. So we're so excited, no? Kaya patuloy po na mag-comment sa ambaking nakikinig, di ba? At syempre, don't forget to share our streaming both on Facebook Live and sa ating YouTube channel. And alam mo, Abs, kanina lamang napag-usapan natin yung magiging topic natin this afternoon. Mm-hmm. And about nga siya sa how to handle church hurt. Kasi siguro, some of us ay nakaranas ng pain, di ba, na nanggaling sa church. Minsan dumaan tayo sa matitinding challenges. Mm-hmm. And ito po yung mga pag-uusapan po natin sa moment po na ito. Kaya po, hindi lamang po kami ni Abs ang inyong makakasama. We have special guest ngayong hapon na ito, syempre. Isa po siyang head pastor ng Lord of the Harvest Christian Fellowship diyan po sa The Soul, Pangasinan. Malayo-layo, no? Mm-hmm. Isa po siyang husband kay attorney Mary Grace De Lima at proud father po siya kina Rohi, kay Judah at kay Zion. Sa pamamagitan po ng kanyang buhay at ministry, patuloy niya pong ibinabahagi po ang salita po ng Diyos at inaakay po ang maraming tao na mas mapalalim ang kanilang relasyon kay Kristo. Kaya i-welcome po natin dito po sa ating program si Pastor PJ De Lima. Magandang araw sa iyo, Pastor PJ.
9: Hello everyone. Magandang araw sa inyo, sa lahat ng ating mga kaagapay. Hello Kael, hello Absidy. And sa kung sino man ang maabot nito, kung anong araw o oras mo man ito mapapanood o maririnig, isang mapagpalang araw sa ating lahat.
5: Ayan. Pastor PJ, bago tayo dumako dun sa ating mga pag-uusapan, syempre, aside dun sa mga shoutout mo yung mga kaagapay natin, shoutout mo na rin yung family, loved ones, and syempre, yung followers, and even your church.
9: Okay. So actually, nabanggit mo na kanina si wife and my kids, so hello. And sa aking church, sa Lord of the Harvest Christian Fellowship, sa Dasal, Pangasinan, every friends, lahat ng kaibigan, kamag-anak, at sa lahat ng makakapanood nito, you have to watch this because I think this is going to help you.
5: Mm-hmm. So, diretsyong tanong, Pastor PJ, ikaw ba mismo, nakaranas ka ba ng church hurt?
9: Well, yes. And I'm not going to be detailed about it, but of mm-hmm. course, it happened to me. Nangyari sa akin. Mm-hmm. And I thank the Lord God. Okay, nagpapasalamat sa Panginoon kasi I have personally experienced that.
5: And thank you po sa pagsabi niyan for your honesty na talaga namang ikaw din mismo, dahil syempre mahirap mag-share na hindi mo mismo naranasan niya. So ikaw ba, yes. Pastor PJ, para din sa kaalaman din po ng ating audience both on radio and social media, how can we define church hurt? Ano nga ba ito, di ba?
9: Well, basically, when you say church hurt, ibig sabihin yan, nasaktan ka sa loob ng church.
5: Mm-hmm.
9: Pwedeng nasaktan ka ng churchmate, pwedeng ng pastor, or ng leader, or mismo ang family mo sa loob ng church. Pwedeng mm-hmm. nasabi nila, pwedeng nagawa nila, pwedeng intentional o hindi. Again, mm-hmm. basically, ang ibig sabihin niya, nasaktan ka sa loob ng church.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. So, mismong sa loob ng simbahan. Kasi nga, di ba, Pastor PJ, kasi minsan ang tingin talaga natin sa church, so-called safe place.
6: Mm-hmm.
5: Pero ayun nga eh, medyo ang ironic na mismong sa loob pa ng simbahan, nag-uugat o yung nagdudulot ng sakit.
9: Mm-hmm. Well, yeah, of course. Definitely, you have to understand that inside the church, if ever, kunyari, kayo ay like 100 members, you have to understand mm-hmm. that there are 100 different kinds of attitudes, characters, mm-hmm. and behaviors na may encounter mo mm-hmm. sa loob ng church.
5: Correct. So, yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Iba-iba talaga, no? Tsaka ang hirap mm-hmm. i-deal nun, Ab. Sipin mo, kung... I mean, kahit sabi mong small congregation lang kayo, eh what more kung mas malaki, no? Iba't ibang ugali, iba't ibang principles, iba't ibang behaviors yung ididil mo sa bawat isa.
6: Mm-mm, totoo yan, Kael, no? Talagang, alam mo yun, parang mas masakit pa siya kaysa sa ordinaryong pain na napifeel natin kapag, nyari, may hindi tayo nakasundo sa ating workplace, mm-hmm. diba? Kasi nga, ang expected natin sa church is safe place. Pero sa tingin mo, Pastor, mm-hmm. Pastor PJ, no? Bakit kaya marami aming tao, yung hindi lang sa church umaalis, no, kundi pati sa faith, umaalis sila or parang mm-hmm. lumalayo, ganyan, kapag nararanasan nila yung ganitong klaseng pain or church hurt na tinatawag, especially kapag naranasan nila ito mula sa Kristiyano mismo or kaya naman sa mga church leaders.
9: Okay, dalawang bagay, no, two things about that. Number one, because many of us, we label Christians as one. Parang ganito, ganyan talaga yung mga Kristiyano na yan. Ganun tayo eh. Ganyan talaga yung mga born again na yan. Parang kapag nasaktan ka sa pag-ibig, ganyan talaga lahat ng mga lalaki na yan. Ganyan talaga lahat yung mga babae na yan. Pare-pareho sila. So why go to another church kung ganyan din naman silang lahat? That's number one.
6: Mm-hmm.
9: I think the second thing is this. Leaving your church is not just leaving a particular place. Yung pag-alis mo sa simbahan, hindi lang yan parang umalis ka lang ng isang lugar. It is leaving a family. Aalis ka sa isang special na lugar na humubog sa iyong pananampalataya, lugar na naranasan mong umiyak, tumawa, naranasan mo, nakaranas ka ng kapayapaan, nakaranas ka ng kalayaan, aalis ka sa isang tahanan. Kaya mahihirapan kang basta lumipat na lang sa ibang simbahan eh. Kasi yung puso mo nakabilong sa isang tahanan. So kung bakit yung iba pag nasaktan sila sa isang church nila eh hindi na talaga sila lumilipat na ibang church or totally iniwan nila yung faith nila, kasi ang hirap ipagpalit yung tahanan na nakasanayan mo o kinalakihan mo, which is your home church. Yeah, so something like that.
5: At sinasabi nila, Pastor PJ, kasi sabi niya, di ba, ang church daw ay hospital for sinners and we are all sinners. We are all flawed personality. And paano kung mismong ikaw na nga pumunta ka sa church na may hurt ka from the past and you enter this church, you attend this church, then naka-hurt din siya sa'yo. Do you think na itong taong to na nakasakit at nasaktan ay magkakaroon pa siya ng recovery from that? Kasi parang ang hirap naman na patong-patong na akala mo dun sa para lang siyang hospital eh, di ba? Itong hospital na to may specialty siya. Pero hindi na-cure yung hurt mo dun. So, what do you do?
9: Well, one thing I believe is that our God is a God of restoration.
5: Mm-hmm.
9: And there's nothing impossible with Him. May mga relationship na medyo mahirap nang i-restore. Kasi nga, ikaw, may hurt ka, pumunta ka sa isang church, at na-hurt ka rin dun. So parang patong-patong, no? That's why it's very important that every one of us will focus only on Jesus. Which actually medyo mahirap din na sa pag sinabi mong kay Jesus ka magdoon, kay Jesus ka magdoon, pero ang nakikita mo sa loob ng church ay mga tao.
5: Yung tao.
9: So, mm-hmm. Yeah. But yeah, I believe that our God is God of restoration. And if we will pray and if we will ask the Lord God to intervene, He will intervene.
5: Uh-huh. Mm-hmm. Totoo. Talaga, alam mo, agree na agree ako doon that the Lord, di ba, that the Lord that we serve is the God of restoration. Mm. Walang imposible po sa Panginoon na hindi niya kayang baguhin, na hindi niya kayang abutin. Pero itong ano, Pastor PJ, paano ba natin madidistinguish yung character ni God sa failures at imperfections ng tao? Di ba sabi na talaga namang si Lord, di ba, kapag si Lord, yung Lord mo, siya yung nag-transform sa'yo, pero paano hindi mo nakikita doon sa taong yon na Lord, Kristiyano naman to, pero bakit ganun pa rin umasta? Bakit ganun pa rin kumilos, 'di ba? Bakit mahalagang maintindihan na yung difference nito?
9: Okay. This is kind of basic, no? To distinguish the character of God sa atin, sa mga tao. And number we have to understand that our God is perfect.
5: Mm-hmm.
9: Ang Diyos natin ay perpekto, and we are not.
5: Correct.
9: Yeah. Tayo hindi nagkakamali, tayo ay nagkakamali. Katulad ng sinabi mo kanina sa intro natin, sa simula natin, sabi mo, we are imperfect people inside the church. That is very true. Now, the moment you understand that inside the church, you are surrounded by imperfect people, may iintindihan mo na pwede ka talagang masaktan sa loob ng church.
5: Mm-hmm.
9: Dahil sa ugali ng mga tao dito. Kaya again, huwag kang titingin talaga sa tao, tumingin ka palagi sa Diyos eh. Kasi ang Diyos perpekto,
6: mm-hmm.
9: ang tao hindi.
5: Mm-hmm. Yes, talaga naman. Alam mo, ang hirap nun, Abs, no? Kung lagi tayo nakafocus ang mind natin doon sa taong nakagawa ng hurt sa'yo. Kasi naman, mm-hmm. talaga naman, lagi kang madi-discourage, lagi kang madi-disappoint, di ba? At totoo yung irarelate ko dun sa sinabi kanina na maaari pang yun ang maging dahilan kung bakit hindi ka attend sa church, mm-hmm. kaya ka lalayo. Hindi lang sa church, kundi sa faith mo kay God.
6: Mm-mm, totoo yun eh. Kaya nga napakahalaga nung sinabi ni Pastor PJ na i-fix natin yung mata natin sa Diyos, sigit sa lahat, no? Kasi kung talagang pupunahin natin is yung mga kapwa din natin na imperfecto, eh madi-disappoint talaga tayo. Kasi yun talaga eh, diba? Pero na-mention mo nga, Pastor, no, na na-experience mo rin itong sinasabi natin at pinag-uusapan nating church hurt. And hindi mo nga siya madetalye. Pero sa tingin mo, or if you can share sa ating mga kaagapay, paano ito naka-apekto sa relationship mo kay God during that time? Or naapektuhan po ba?
9: Yeah, definitely naka-apekto. No, if I may recall, nung mga panahon na yon na ako'y nasaktan sa loob ng church, definitely may galit, no? May bitterness. Kasi yun naman ang ating natural response. Pero later on, ang naging prayer ko kay Lord, naalala ko that time, ang naging prayer ko, naging prayer ko kay Lord, Lord, break me and mold me according to your will and your purpose.
5: Wow.
9: And so God did. Naalala ko pala nung when I was hurting in the church. Grabe, nagfasting ako nun for 1 month. Nagpunta pa ako sa isang prayer mountain sa Tarlac, sa Peniel. Talagang iniyak ko sa Panginoon, sinuko ko talaga sa Panginoon. And again, I said to the Lord, Lord, salamat because you let me experience those pain, those hurts. Kasi yung past hurts ko sa mga tao sa church, it helped me understand the church and my calling. Kaya nasabi ko sa Panginoon, salamat Panginoon, hinayaan mo akong masaktan sa church. Like, I am who I am right now because of that painful process.
6: Grabe, no? Pero doon natin makikita yung sovereignty ng Panginoon eh, na yes, may mga bagay tayong hirap, kumbaga parang yun, na experience mo yung pain, na experience mo yung challenge, pero that's an opportunity eh, and that's an avenue mm-hmm. for us to experience His greatness eh, and His restoration. Kasi nga naman, paano mo nga naman ma-experience yung pagre-restore niya kung hindi ka naging broken minsan? Diba? So,
9: exactly.
6: Ayun lang. Thank you po, Pastor, no, for bravely sharing your experience po on that.
5: At syempre, talagang kapag pinag-pray mo kay Lord na, Lord, break me, talaga namang minsan talaga, iba yung paraan, iba yung way ng Lord na ibibigay sa'yo for you to experience that breaking moment. At syempre, ikaw baka Agapay, nangyari na rin ba sa'yo yun, na talaga namang dumaan ka sa breaking point na kung saan tinest ka talaga ni Lord, not just only your character, but also your faith. You can comment ita sa ating streaming right now. At nabanggit mo, ikaw mismo, Pastor PJ, you also experienced that pain, that hurt, na nagmula mismo sa loob ng simbahan. At alam mo, minsan may mga ginagawa tayong mga unhealthy response. Para siyempre, baka mamay, ito yung coping mechanism natin, para siyempre, para maging comfortable tayo. Ikaw mismo, doon sa personal journey mo, pwede bang i-share sa amin ano yung mga naging unhealthy response mo and ano naman yung ginawa mo para magkaroon ng siguro healthier response in a biblical way?
9: Okay. Siguro doon sa unhealthy response, I cannot say anything about it kasi I took the path of the Lord. So, if I will just share to you the unhealthy responses na gagawin ng isang tao kapag nasaktan sa church is, number one, most of us, ang gagawin sa atin, aalis agad. Pag nasaktan sa church, aalis agad. Lalo ngayon, in our time right now, na kung saan kada kanto ata sa mga lugar natin, may simbahan eh. Ang daming simbahan dyan, ang daming option dyan. Pag nasaktan ka dito, lipat ka dito. Pag nasaktan ka dito, lipat ka dito. So number one, unhealthy response na ginagawa natin is alis agad. Pangalawa, hahanap ng kakampi sa loob ng church. Kapag nasaktan ka ni pastor, hanap ka ng kakampi, hanap ka mapagsusumbungan, hanap ka ng kakampi. Hanggang sa later on, pinagtutulungan nyo na si pastor o pinagtutulungan nyo na si leader. Pangatlong bagay or unhealthy response natin, ang pagtugon natin na hindi maganda is in denial o maglilihim tayo o papabayaan natin yung naranasan nating hurt sa loob ng church. And that is very bad. If we will allow to just keep it, magiging pangit ang resulta nun. That's the unhealthy responses of a Christian sa isang hurt sa loob ng church.
5: And susugan ko na rin, Pastor PJ, ano naman yung pwede natin gawin na healthier response sa mga church hurt na naranasan natin?
9: Okay. Number one, which is very good, you have to post and you have to pray. You have to post and you have to pray. Problema sa marami sa atin, ano eh, kapag yan, kapag nasaktan, isip agad, action agad, gusto natin mabilisan eh. But as a child of God, we need to have this kind of attitude to post and to pray. One thing I've learned from my friend, tayo palang mga tao, no, we have this parts in our brain na, like for example, merong part sa brain natin na tinatawag nating prefrontal cortex or the thing we call thinking brain. And meron din tayong part sa brain natin na tinatawag nating amygdala or the emotional brain.
5: Yeah.
9: And the problem with so many of us, kapag meron tayong nararanasan, eh, amygdala agad tayo, emotional brain agad tayo, tutugon agad tayo, mag-respond agad tayo, which hindi dapat. Ang dapat natin gagawin, mag-isip muna tayo. Thinking brain. Doon papasok yung post and pray. So that's a better response, healthier response. Pangalawa, deal with it. Sabi ko kanina, many of us in denial eh. Parang iisang tabi na lang yan. Magkapatid naman kami sa Panginoon, hindi ko napapansinin yan, papalagpasin ko na lang yan. Medyo delikado yun kasi ang ginagawa mo, nag-iipon ka ng sama ng loob.
5: Correct.
9: Akala mo wala lang eh. Pero nag-iipon ka until one day, one morning, pag may nagawang kahit na maliit na mali lang sa'yo, sasabog ka agad.
5: Yes.
9: So you have to deal with it. Pero huwag ka namang makipag-away. Di ba?
6: Yes.
9: Bilang isang Kristiyano, dapat meron pa rin respeto at pagmamahal. Be humble. And the last thing na pinaka-healthy na respond natin sa isang church hurt, maging mapagpatawad tayo, but be careful. Forgive, but be careful. Kasi ang problema, hindi pwedeng patawad ka ng patawad eh. Baka uulit-ulitin sa'yo yung hurt. So the Lord tells us to forgive 77 times 7, but God has also given us wisdom para naman, hindi ka palaging sinasaktan, mag-isip ka naman. So yeah, yun yung pwede kong ma-share about healthy and unhealthy response sa stretch friend.
6: Mm-hmm.
5: Ayun nga eh, Pastor PJ, maraming salamat sa points na sinabi mo. Talagang yung human nature natin, di ba? We are very emotional being, mm-hmm. di ba? Minsan, yes. ang pinapaano na kagad natin, emotions natin kapag may mga problems tayo, hindi basta tayo, mm-hmm. basta tayo nag-iisip. Pero nabanggit mo itong huli that we are here to command na mag-forgive. Pero minsan, yung forget, dun mismo nagdudwell tayo. Ang hirap makalimutan nung sakit na ipinarana sa atin ng tao. Ikaw ba, ayan, kunwari may nagawa sa'yo, how do you manage those things na ano ba to? Need ko ba itong i-forget or how do I respond with wisdom with that?
9: Ang hirap din sagutin yan kasi again, you have to balance it eh. Kung
5: uh-huh.
9: nakalimutan ko ba yung ginawa nito or papanatiliin ko sa aking puso, kasi pag pinanatili naman natin ito sa ating puso at isipan, lalo tayong hindi makakapagpatawad.
6: Mm-hmm.
9: I think this is the area where you really need the Holy Spirit, kasi mm-hmm. it's easy to say I forgive you but it's hard to forget it.
5: Correct.
9: So kailangan mo na talaga ng tulong ng Banal na Espiritu dyan, kasi there are things, there are battles na hindi na dapat natin nilalabanan, but we allow the Lord God to battle it. So ang I think ang makakatulong sa atin to balance it, to forget or to have a wisdom or to exercise our wisdom is the Holy Spirit.
5: Mm-hmm. Yes. Talagang gabay lang talaga ng Holy Spirit, kasi kagapay on our own strength, eh, hindi mo makakayanan. Baka mamaya, ma-disappoint ka lang, ma-discourage ka lang, di ba, Abs?
6: Oo, kailangan talaga ng intervention, no, ng Holy Spirit, dahil nga, gaya ng sabi mo, hindi natin yon kaya on our own. Pero, uh-huh. yun nga, no, na-mention ni Pastor PJ kanina, na may tendency nga tayo na or umiwas or umalis sa isang church kapag mm-hmm. naranasan natin yung masaktan or yung pain, no? Pero sa tingin mo, Pastor, paano natin haharapin yung pain without walking away from God?
9: Again, katulad ng sinabi ko kanina dun sa healthy response, is you have to pause, you have to pray, and you have to deal with it.
6: Mm-hmm.
9: Pause ka muna. Pag nasaktan ka, huwag ka muna mag-react agad. Huwag ka muna agad makipag-usap kung kanino. Ang unang-una mo talagang kakausapin talaga ang Panginoon. And ask the Lord God to give you a forgiving heart and loving heart. And also ask the Lord God for a perfect timing to deal with it. Kasi kailangan mong sabihin yan dun sa tao na kasakit sa'yo. If it is your pastor, if it is your leader, if it is someone in the church, kailangan mong sabihin sa kanya yan. Like, Pastor, nasaktan po ako dun sa nasabi ninyo o sa nagawa nyo sa akin. Eh, kasi if you are not going to do it, kung hindi mo i-deal yan, pwedeng maulit or pwedeng ikaw later on sumabog ka na lang. Imbis na manatili ka sa church, lalo ka patuloy aalis kapag ka punong-puno ka na. So again, you have to pause, you have to pray, and if necessary, please deal with it.
5: Mm-hmm.
9: Yan po.
5: Kanina, Pastor PJ, isa din sa mga nabanggit mo is yung tayo, di ba, binabattle up natin yung pain, yung hurt, di ba? At minsan kapag napuno na tayo, doon tayo sumasabog. Eh ano ba yung dapat natin gawin as Christian, di ba? Na hindi dapat tayo nagko-collect ng hurt, ng pain, binabattle up natin. So ano yung gagawin natin kung hindi na dapat natin siya i-battle?
9: Well, give it to the Lord God and forgive. Pagpapatawad, no? At saka pagsuko sa Panginoon, definitely, ang pwede natin.
6: Mm-hmm.
5: But siguro, sasabihin ng iba, siguro maaaring sa iba madaling magsabi na i-surrender, madaling magsabi na mag-forgive, pero Pastor PJ, paano kung grabe yung gravity yung pain na idinulot sa'yo ng tao? Syempre magkakaiba tayo ng level of acceptance, magkakaiba yes. tayo how we respond. So paano natin siya gagawin?
9: Well, una ganito, no, forgiveness is a must. Napakahalaga ng pagpapatawad.
6: Mm-hmm.
9: Hindi lang para sa nakasakit sa'yo, but for yourself as well.
5: Mm-hmm.
9: Kapag hindi ka nagpatawad, the question is this, pag hindi ka nagpatawad, sino ba ang mas naapektuhan mentally, emotionally, physically, and spiritually? Ikaw ba o yung nakasakit sa'yo? So, forgiveness is a must. Forgive, but do not deny your feelings. Gusto ko yung sinabi mo na iba't iba tayo ng mga cases. Like, yung iba kasi, small offenses lang. Pero ako personally, may mga nakita ko na offenses na talagang sasabihin mo na kung ikaw nasa kalagayan ng kapatira na yun, aalis na lang ako ng church. And sometimes, and I know some cases na talagang yung isang kapatiran umalis na lang talaga ng church. Kasi grabe yung naranasan niya dun sa loob ng church. And I cannot blame that person. Pero ang sabi ko dun sa kapatiran na yun, pwede kang lumabas ng church, pwede kang umalis ng church kasi hindi mo na kaya yung pain tsaka yung offense na ginawa sa'yo. But you must forgive. Hindi lang para doon sa nakasakit sa'yo, kundi para sa'yo mismo. Kasi,
5: wow,
9: ikaw yung ano niyan, ikaw yung magdadala niyan. It's heavy. It's hard. Ikaw yung may stress. Ikaw yung hindi makakatulog. Ikaw yung magkakasakit sa puso. So, yeah.
5: Yeah. Mm-hmm. Totoo, di ba? Gagapay kapag hindi tayo nagpatawad, kung hindi natin isurrender, ikaw rin naman kasi yung magdadala nito. Yung pain na yun, bigat mo yun, di ba? Isipin mo, every single night, matutulog ka. Ang tanong, makakatulog night, matutulog ka. Ang tanong, makakatulog ka pa ba? Sa dami siguro ng iniisip

0: nasaktan ako sa church o nasaktan ako. And ako personally, alam ko yung nangyari, alam ko yung naging sitwasyon, and again, hindi ko siya masisisi, pero ang sabi ko dun sa kapatiran na yun, sige, ibibigay ko sa iyo yung kalayaan na umaten mo na sa ibang church, pero ang tahanan mo pa rin itong church natin. Kapag naramdaman mo na kaya mo nang bumalik, kapag naramdaman mo mas magaan na, nakapagpatawad ka na o nakamove on ka na, balik ka sa tahanan natin. Kasi dito ka talaga inilaan ng Panginoon. So, yeah. It happened to me. Nangyari sa akin personally. And again, di mo sila masisisi. Iba-iba talaga ng nararanasan sa loob ng church. But then again, please ask the Lord God to give you a forgiving heart. Kasi ikaw yung mahihirapan kapag hindi ka nagpatawad. So, yan. Yun lang naman.
1: Pero sa'yo, Pastor Peach, gusto kong siguro, I will not dwell on the story of that, pero ano sa tingin mo yung point of view na siguro kinakausap mo na before na mag-ask na umalis sa church or aalis muna, na pinag-uusapan mo na yung problem na gaano kahalaga ito na ina-address?
0: Oo. Definitely mahalaga yan. So that ikaw mismo, ako as a pastor, I can assess it kung ano ba ang dapat kong gawin. So I can also pray and ask the Lord God, Panginoon, ano bang pwede kong gawin sa pangyari na ito? Should I let someone go? Should I keep them in the church? It's very important to assess every situation inside your church, inside your family. Napakahalaga nun. Yes.
1: Mm-hmm. Kasi may dalawang point ako dito, Pastor PJ. Kasi minsan, kapag ina-address, mas doon nauungkat yung mga issues. Yung pangalawang point, kesa naman umalis na lang at biglang parang lost in translation ka na hindi mo hindi mo alam kung nasaan na, 'di ba?
0: Ang masama pa noon kapag hindi mo na assess o hindi mo narinig 'yan sa loob ng church. Sa kabilang church maririnig 'yan.
1: Ayun nga.
2: So talagang napakahalaga, yes, no, na ina-address natin. Kesa naman 'di ba, kagaya nung sabi mo, Kael, na bigla na lang aalis nang walang sabi-sabi. Okay lang din na i-face yung mga ganong klase, yung hard truth, diba? Pero ito nga, no, Pastor PJ, tungo naman tayo sa practical steps na pwede mo ibigay sa mga kaagapay natin na pwede makatulong para makapagsimula sila muli mula sa kanilang pinagdaanan na church hurt. Ayun, ano po yung pwede nyo i-share?
0: Okay. Number one, you have to bring your pain to God honestly. Kailangan mong ibigay sa Panginoon exactly buong-buo. Sabihin sa Diyos kung ano yung nararamdaman mo. And one thing I love with the Book of Psalm is that Book of Psalm is full of songs na talagang ine-express nila yung puso nila sa Diyos. They're expressing their pain, their disappointment, and anger. And tayo, pag nasasaktan tayo, ang isa sa pinaka dapat nating gawin, ibigay natin yan sa Panginoon, buong-buo, sabihin natin kay Lord. And it's very good to know that we are His son. We are sons and daughters of God. Ibig sabihin nung pwede ka magsumbong sa tatay mo. Sumbong mo kay Lord lahat ng mga pain, mga experiences mo, lalo kung sa loob ng church. And yeah, also, kailangan mo magpatawad. You have to forgive. Kasi kapag hindi ka nagpatawad, ikaw yung masasaktan. And also, the Bible tells us, the Lord will forgive us if we will forgive others. And if we will not forgive others, we will not be forgiven. Also, katulad din ng napag-usapan natin kanina, let us separate God from the failure of people. Magkaiba kasi yun.
1: Correct.
0: Kaya may mga umaalis sa church kapag nasaktan kasi, or nawawala sa faith kasi hindi nila mapaghiwalay yung tao sa church at saka si Lord. Pag nasaktan sa church, feeling nila, yun na, kabuuan na yun, lahat na yun, lahat na ng church na pupuntahan ko, and even the God that I am worshiping, parang si Lord na rin mismo nakasakit sa'yo. So you have to separate God from people's failure. Ito, hindi ko naman ito sinasuggest agad-agad, pero isa sa practical step is find a healthy Christ-centered community. Huwag naman agad-agad, no? Pag nasaktan ka sa church, pero pwede siguro itong last resort, pwede ka maghanap ng isang lugar na kung saan talagang mararamdaman mo na ito ay healthy na simbahan o healthy na community.

0: Trinity, at talagang si Lord talaga ang sentro ng church na yun. Baka through that, baka gamitin ni Lord John as instrument of restoration and healing para sa iyo. And I think the last one that I can share as a practical step is that allow God to restore you one day at a time.
1: Mm-hmm.
0: Hayaan mo si Lord na pagalingin ka. One day at a time. Hindi mabilis yan. Hindi overnight yan. But the important thing is you allow the Lord God to heal you one day at a time.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po.
1: Thank you po, Pastor, for that practical tips, no, para sa ating mga kaagapay. At yun nga, napakagandang paalala, huwag tayong magmadali. Minsan kasi inuunahan natin si Lord, gusto na natin agad na makarating sa finish line, pero may pinoproseso pa ang Panginoon sa atin. Kasi malay mo, binibuilding niya yung character mo, diba? Minomold ka pa niya into the person that He wants or that He wants you to be. Diba? Kaya wag natin madaliin yung proseso ng Panginoon. Diba, Kael?
2: Yes. And speaking of process, ito naman, napakahalagang proseso nito, Pastor PJ. Para dun sa taong nasaktan, at para dun siguro sa taong nakasakit, pero focus mo tayo dun sa nakaranas ng hurt, when is the time that you need to stay, that you need to confront that person with love, or dun ako sa dulo na, lumipat na lang kaya ako na ibang church. So, how can we deal with that in a healthy and prayerful way?
0: So, the question is, kung kailan ka ba dapat aalis? At kailan ka ba dapat magstay?
2: Hindi, paano mo siya malalaman at kung kailan?
0: Yeah, okay. Siguro kung ang offense, ang disappointment ay paulit-ulit, kahit na ikaw ay nag-post, nag-pray, nag-deal na, I think it's time for you to move on. I think it's time for you to pray na to ask the Lord God, Panginoon, can you give me a place, a safe place, katulad ng sinabi niyo kanina. Can you give me a safer place where I can grow? Where I can grow? Ang problema kasi if we are not balanced, ibig sabihin, church, nag-church pa rin tayo doon kahit na disappointed tayo, kahit offended tayo, kahit na-hurt tayo. Pag umaten ka doon, imbis na lumago ka sa Panginoon, lalo ka pa nagkakasala eh. So, again, I think this time, we really need discernment. We need the power of the Holy Spirit to help us decide. Kasi tayo, again, if we will lean on our own understanding, unang hurt pa lang, aalis na agad tayo eh.
1: Mm-hmm.
0: Unang offense pa lang, aalis na agad tayo. So you ask the Lord, Lord, ano bang dapat kong gawin? You have to trust in the Lord God with all your heart. That's it.
2: Oo.
1: Amen.
2: Grabe. So alam mo na kaagapay. Pero ikaw, Pastor PJ, you are a head pastor. You have seen people come and go inside the church. Ikaw, anong nararamdaman mo pag ganun?
0: Masakit. Masakit yun. Kasi I grew up in a church na ang tingin namin sa kapatiran ay hindi lang kapatiran but family.
2: Mm-hmm.
0: I grew up in a church with that kind of relationship. In fact, ang tawag nga namin sa mga nanay sa loob ng church namin, mommy. So every time we will hear of a family, of a person na aalis, may pain. Nung bata pa ako sa church, ganun eh. Mas lalo ngayon na ako yung pastor. Parang, maybe just few weeks ago, it happened. Parang few weeks ago lang nangyari to eh. May isang family sa church ang nagpaalam. Kinausap ako nung head ng family, yung tatay. Pastor, aalis na kami. Nilipat kami dito sa church na ito kasi kailangan naming tulungan yung aming mother. So ako, sabi ko sa kanya, okay, hindi kita mapipigilan yan kasi kailangan nilang tulungan yung nanay nila sa ministry eh. So, pinag-pray ko siya, pinag-pray ko sila, and I let go. Pero, at the back of my head, and even deep inside my heart, I was hurting kasi this is a part of the family. So, masakit na kapag may aalis. Lalo, masakit kapag ka may umalis sa church dahil offended o nasaktan.
2: Oo.
1: Mm-hmm.
0: So, yan.
2: Grabe, no? Masakit talaga yun kasi as a pastor, nawi-witness mo, di ba, yung galaw ng church, yung mga members mo. And sana mga kaagapay, no? We also, di ba, makipag-empathize din tayo sa mga leaders din natin. Kasi mahalaga din yun eh. I mean, we are also hurt, but of course, be in the situation of your leaders or those people, di ba, inside the church.
1: Mm-mm, totoo yan. And speaking of leaders, Pastor PJ, no, para naman sa mga church leaders at mga ministry workers, paano tayo mas makaka-create ng church or environment na mas mapifeel ng mga tao na sila is safe at yung parang mas handang makinig kapag sila'y nasasaktan?
0: Para po sa mga pastors na katulad ko or to church leaders and workers, I hope everyone will understand this, that not every rebuke, not every correction or suggestion is an attack. Kapag ni-rebuke tayo, pag kinorek tayo, kapag may suggestion ng kapatiran, it's not an attack to us. We need to listen. We need to be spiritually sensitive. We need to assess ourselves. We need to evaluate our situation. We need to build a strong communication and relationship with our people para mas para makalikha tayo ng isang ng kultura ng simbahan na makakararamdaman ng mga kapatiran sa church ay ligtas sila, pwede sila mag-open, pwede sila magkamali. So something like that. Ako po ay isang tatay, and habang lumalaki yung mga anak ko, I want them to grow na they are open to us, sa aming magulang nila, na kapag may nagawa silang mali, makakapagsabi sila, hindi sila magsisinungaling.
1: Mm-hmm.
0: So, ang pinaparamdam namin sa kanila, you can say anything that you can say, we will listen. You can bring out your heart or your mind to us, and we will listen. And through that, nakikita ko dun sa mga anak ko, pag may nangyari sa school, pag may nangyari na hindi namin nakita, sinasabi agad nila sa amin. That is a culture na kung saan, a place na kung saan ramdam nila na ligtas sila. Kasi may marunong makinig.
1: Mm-mm. Diba? Napakaganda. Pakikinig. Diba? Napaka-essential niya. Yes.
2: Diba? Dapat pakikinig tayo. We are here to listen without any judgment.
1: Oo naman, mm-hmm. Diba? And finally, Pastor PJ, no, para sa mga kaagapay nating nakikinig sa mga oras na ito na minsan nang nasaktan sa loob ng church at nahihirapan sila bumalik or nawala na yung pagtitiwala nila muli sa mga tao sa loob ng simbahan, ano yung message of hope mo na nais iwan for them?
0: Okay. Number one, life is still better with Jesus. Mas masarap pa rin mabuhay na meron kang Panginoon sa puso. The second thing is, life is still better with the community of believers. Kung nasaktan ka sa church, kung na-offend ka sa church, huwag kang aalis sa faith. Huwag kang aalis sa iyong pananampalataya. Kasi ang hirap mabuhay nang walang Diyos at wala rin mga anak ng Diyos na pwedeng tumulong sa iyo. Hindi lahat ng Kristiyano pare-pareho, hindi lahat ng church pare-pareho. Kung may nakasakit sa iyo sa loob ng church, it doesn't mean that everyone in the church is already hurting you. Kung nasaktan ka sa isang simbahan na ito, hindi ibig sabihin lahat ng simbahan na alam mo ay sasaktan ka na rin. So, kung ikaw man ay umalis dahil nasaktan ka sa church, I am praying, I pray right now that the Lord will give you a forgiving heart, that the Lord will restore and heal your heart right now. And sana bigyan ka ng Panginoon or gumamit si Lord ng isang instrumento para ikaw ay makabalik sa church o makabalik sa isang community of believers. Kasi again, life is still better with Jesus and life is still better with the community of believers. When God saw Adam na nag-iisa, ang sabi niya, it's not good for a man to be alone. The same thing with all of us. Hindi maganda sa atin kung nag-iisa tayo. Dapat meron tayong kapwa mananampalataya na pwedeng tumulong sa atin, maging kaagapay natin sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Meron tayong pwedeng takbuhan. So, yeah. Kapatid, kung ikaw man ay umalis ng church, balik ka lang. Namimiss ka na ng pamilya mo.
1: Oh.
2: Wow. What a wonderful statement, Pastor PJ. Life is better with Jesus. And of course, sa community na kung saan mas magpapalapit pa tayo sa kanya. Pastor PJ, bago ka namin pakawalan, baka pwede mong i-share sa mga kaagapay natin. Saan ba pwede ka kontakin? Baka mamaya, baka may mga kaagapay sa'yo na gusto mag-connect. Ano yung social media platforms mo na pwede makita yung mga content on? Even, baka may mga audience tayo dyan near your area na you can invite them also na mag-attend din sa inyong simbahan.
0: Okay po. My church is located in Dasol, Pangasinan. Ang pangalan po ng aming church ay Lord of the Harvest Christian Fellowship, Dasol Incorporated. So ako po ang pastor doon. Actually, may mga kasama po ako akong pastor doon, si Pastor Mark Morano at si Pastor Chad Lerto. And also, if you want to follow me, meron akong Facebook page. Bagamat hindi hira kasi ako mag-ano. Hindi ako masyadong active doon, but I have a Facebook page. Ang pangalan po ng page ko ay Pastor Peach. So yun, kung gusto nyong mabasa yung mga vlogs ko, nandoon po yun. It can help you. Most of the time, ang mga posting ko is about leadership, about restoration and healing. Kaya yun po.
2: Ayan, sa mga kaagapay po natin, patuloy niyo pong suportahan. Ayan, kung malapit kayo si Aaron niya, puntahan niyo po at paki-follow din ang kanyang social media sites. Alam mo kaagapay, no? Church hurt is real, but God healing is so, di ba? Talagang nandyan yan. Kung may hurt, nandyan ang healing na nagmumula po sa Panginoon. Kaya huwag po nating hayaan na yung pagkukulang ng tao ang maging dahilan po para lumayo tayo sa Diyos. Ang church po ay binubuo po ng mga imperfect people. Pero ang ating pong Panginoon ay nananatiling tapat, mabuti, at hindi po siya nagbabago.
1: Totoo yan. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay nasaktan, okay lang yan na maglaan ka ng time or panahon para mag-heal. Pero huwag mong isara yung puso mo kay Jesus, dahil forgiveness doesn't erase the pain overnight, but it opens the door for God to restore your heart. At tandaan natin kaagapay na don't let the failure of people make you miss the faithfulness of God. No? Patuloy tayong lumapit kay Kristo dahil siya ang tunay na source ng healing, ng hope, and restoration. Kaya naman kaagapay, maraming salamat sa pag-tune in sa amin sa panibago episode ng Legit. Once again, thank you so much, Pastor PJ, sa pagsama mo sa amin ngayong hapon. And maraming salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ito naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Kaya kung may mga learnings ka at mga takeaway, paki-comment po sa ating broadcast. And don't forget to stream. So, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
1: Bye!
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it.
4: Legit. Legit.

0: kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng belated happy birthday si Ate Cora Carlos. Bagamat mamayang hapon yung kanyang celebration, si Ate Cora ay 85 years old. At gayon din ay belated happy birthday sa aming mabait na kapitbahay at masipag na miyembro ng aming Provence Camellia Bible Study Group, si Flor Capuyan. Maligayang kaarawan sa inyong dalawa.

0: Ang presensya ng Diyos ay nahahayag sa panahon ng matindi nating pagkasiphayo. At karaniwan, banayad na nagsasalita ang Diyos sa halip na magpakita ng madramang pagkilos. Ito ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating programa sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa unang hari 19:9 hanggang 14. Unang hari 19:9 hanggang 14. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Kahit na tayo'y mananampalataya na, hindi tayo nabubuhay sa ibabaw ng bundok upang langhapin na lamang ang malamig at sariwang hangin. Kahit ang matatag sa pananampalataya ay nakakaranas pa rin ng mga panahon ng pagkasiphayo, kalungkutan, takot, at panghihina. May mga sandali na tila hindi dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Pinapanawan tayo ng lakas at pag-asa at waring nakalimutan na tayo ng Diyos. Napakaganda ng dalang mensahe ng ating aralin. Kailanman ay hindi iiwan ng Diyos ang mga mananampalataya sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Kapag ibinabagsak na tayo ng kabiguan, siguradong darating ang Diyos. Maaring hindi sa pamamagitan ng kamangha-manghang himala, kundi sa pamamagitan ng banayad at mapaniyak na presensya. Ikinukwento ng ating aralin ang kasaysayan ni Propeta Elias. Pagkatapos ng isa sa napakalaking tagumpay sa kasaysayan ng Israel, nang pinatay ni Elias ang mga propeta ni Baal. Naririto ang mahalagang bagay na matututuhan natin mula sa ating aralin. Una, maging ang mga dakilang lingkod ng Diyos ay nakararanas ng pagkasiphayo. Bago ang kaganapang ito, naranasan mismo ni Elias ang isang kagulat-gulat na tagumpay sa bundok ng Carmel. Tinugunan Diyos ang kanyang panalangin sa pamamagitan ng pagpapakawala ng apoy mula sa langit, na nagpapatunay na ang Diyos ang natatanging Diyos. Gayunman, pagkatapos ng tagumpay na ito, pinagbantaan ni Jezebel si Propeta Elias na ipapapatay niya ito kung paanong pinatay niya ang mga propeta ni Baal. Dahil dito, tumakas si Elias sa ilang. Natakot ang dating walang takot na propeta. Nakarating si Elias sa bundok ng Horeb at nagtago sa loob ng isang yungib. Tinanong ng Diyos si Elias, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" Yun ang nagbigay ng pagkakataon kay Elias na ibulalas ang nilalaman ng kanyang puso. Wika niya, "Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko, subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din." Pansinin ninyo ang isang napakahalagang bagay. Nalalaman na ng Diyos ang kalagayan ni Elias, pero inanyayahan pa rin niya si Elias na sabihin ang nararamdaman nito. Laging hinihintay ng Diyos ang matapat na pananalangin. Nais niyang tayo'y umiyak, magtanong, ilahad ang nasa kaibuturan ng ating puso, wika ngay bumigay sa kanyang harapan. Tulad ni David, ni Jeremias, ni Job, at maging ang ating Panginoong Hesukristo na lumuha sa hardin ng Getsemani. Hindi itinuturing ng Diyos ang ating pagluha na katunayan ng kahinaan ng ating pananampalataya. Sa halip, sa Diyos, ang bawat patak ng ating mga luha ay nagiging mataimtim na panalangin. Maaring sa sandaling ito'y nakadarama ka ng pagkasiphayo. Naglingkod ka naman ng tapat, marubdob na nanalangin, nagsakripisyo ng lubos. Ngunit, bakit ka nagdurusa? Bakit ka naghihirap? Bakit tila napakailap ng kapalaran? Tandaan mo, kapatid, ang damdamin ng pagkasiphayo ay hindi nangangahulugan na pinanawan ka na ng pag-asa. Maging ang higante ng pananampalataya na tulad ni Elias ay nakaranas ng pagkasiphayo. Ikalawa, higit na dakila ang presensya ng Diyos kaysa ating pagkasiphayo. Ganito ang iniutos ng Diyos kay Elias. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Kamangha-mangha ang sumunod na pangyayari. Umihip ang napakalakas na hangin kung kaya't sumabog ang bundok at nagkadurug-durug ang mga bato, ngunit wala sa hangin ang Diyos. Pagkatapos ay lumindol, ngunit wala ang Diyos sa lindol. Pagkatapos ay kumidlat, ngunit wala pa rin sa kidlat ang Diyos. At pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig o sa ibang salin ang mahinang bulong ng Diyos. Bakit ganito ang naging pangyayari? Sapagkat hindi nangangailangan si Elias ng isa pang himala. Nasaksihan na niya ang isang malaking himala. Ang kailangan niya ay ang presensya ng Diyos. Sa buong ministeryo ni Elias, gumawa ang Diyos ng mga kamangha-manghang himala. Apoy na nagmula sa langit, himala ng pagkain, pagkabuhay sa anak ng balo, tagtuyot at tagulan. Ngunit sa sandaling iyon, ibang paraan ang ginawa ng Diyos. Hindi na nangangailangan si Elias ng isa pang pruweba ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan niya ng mga sandaling iyon ay ang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. What Elijah needed at that moment was a personal communion with God. Madalas, hinahanap natin ang Diyos sa malalaking kaganapan ng buhay, sa mga kagila-gilalas na karanasan na tulad ng nakamamanghang mga himala, madramang emosyon, hindi karaniwang mga sinyales at mga supernatural na mga pangyayari. Totoo namang ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga ito. Ngunit sa ating aralin ay itinuturo na madalas ay kumikilos ang Diyos sa tahimik na pamamaraan. Maaari siyang mangusap sa pamamagitan ng kasulatan, panalangin, pagsamba, pagsunod, pagpapayo, banayad na pagkasi ng banal na Espiritu. Kapag binulungan tayo ng Diyos, kinakailangan tayong manahimik at makinig. Ang ingay ng mundo ang hahadlang upang marinig natin ang banayad na tinig ng Diyos. Television, social media, pag-aalala, kaabalahanan. Madalas, ang pinakamalaking hadlang para hindi natin marinig ang banayad na tinig ng Diyos ay hindi naman ang ingay sa ating paligid, kundi ang pangamba at takot sa ating kalooban. Kaya't pinapaalala sa atin ng Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Ang katahimikan ang lumilikha ng pagkakataon para marinig ang tinig ng Diyos. Ikatlo, ang banayad na tinig ng Diyos ay nagpapanumbalik sa ating katatagan at kalakasan. Nang marinig ni Elias ang tinig ng Diyos, ay tinakpan niya ng balabal ang kanyang mukha at tumayo sa harapan ng Diyos. May biglang nangyaring pagbabago. Muli siyang tinanong ng Diyos, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" Inulit ni Elias ang kanyang reklamo. Pansinin na hindi pinagalitan ng Diyos si Elias, sa halip pinagkalooban niya ito ng bagong direksyon at layunin. "Bumalik ka sa ilang," utos ng Diyos sa kanya. Ibinalik ng Diyos si Elias sa ministeryo nito. Hindi ang pagkasipayo ang destinasyon ni Elias. Yun ay isang pangmadalian lamang na pagkakataon sa kanyang buhay. Ibinalik siya ng Diyos sa kanyang misyon. Ipinapahayag nito sa atin ang isang napakahalagang katotohanan. Ang tunay na gamot sa pagkasipayo ay hindi ang kaginhawahang emosyonal, kundi ang panunumbalik ng malapit na kaugnayan sa Diyos at pagpapatuloy ng layunin niya sa ating buhay. Ikaapat, ang Diyos ay nagsasalita pa rin sa pamamagitan ng banayad na tinig. Nagpapatuloy siyang mangusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na napag-uunawa natin sa kasi ng banal na Espiritu. Sa tuwing tahimik nating binabasa ang kasulatan, nagtatatak siya ng katotohanan sa ating puso na kailangan natin sa mga sandali ng pagkasipayo at paghihirap. Marami na tayong narinig na mga patutuo kung paanong ang isang talata sa Biblia ay nag-ahon sa kanila sa balo ng kapighatian. Kung paano ang isang tahimik na panalangin ay nagpanumbalik ng pag-asa. Kung paano ang isang awiting espiritual ay nagpanumbalik ng katapangan. Kung paano ang isang sermon ay bumago ng isang buhay, bumubulong pa rin ang Diyos, hindi sapagkat nabawasan ang kanyang kapangyarihan, kundi sapagkat ang pag-ibig ay laging banayad kung mangusap at hindi sumisigaw. Katulad ng isang pastol na banayad na tumatawag sa kanyang kawan, ang Diyos ay banayad na tumatawag sa atin. Wika ng isang hymn, Jesus is tenderly calling. Sa liwanag ng ating aralin, hinahamon tayo na, first, dalhin ang buong katapatan sa harapan ng Diyos ang ating mga daing at pagkasiphayo sa pamamagitan ng panalangin. Huwag ilihim ang iyong nadarama at mga struggles. Nalalaman ng Diyos ang lahat. Ang panalangin ang magpapagaang sa iyong pasanin. Second, maglaan ng sandali sa pananahimik. Lumayo sa mga distractions. Magbasa ng Biblia ng unti-unti. Manalangin ang buong katapatan. Makinig ng may pagtsatsaga. Tandaan, madalas ay nagsasalita ang Diyos sa katahimikan. Third, magtiwala na sapat na ang presensya ng Diyos. Madalas, ang idinadalangin natin ay baguhin ng Diyos ang ating kalagayan. Ngunit ang unang inaalok ng Diyos ay ang kanyang presensya. Ang presensya ng Diyos ang nagkakaloob sa atin ng tapang na harapin ang ating kalagayan. Fourth, ipagpatuloy ang pagsunod sa Diyos. Matapos na makinig ang Diyos, tumugon si Elias sa utos ng Diyos na siya'y humayo at bumalik sa ilang. Nagsisimula ang pagpapagaling at pagpapanumbalik sa atin ng Diyos kapag sinimulan natin ang pagsunod. Ang kasaysayan ni Elias ay umaakay sa atin patungo kay Jesus. Nauunawaan ni Jesus ang kahulugan ng pagkasiphayo. Tinakwil siya ng mga tao. Nagdusa siya ng sobra. Sa ibabaw ng krus ay isinigaw niya, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Sapagkat naranasan ni Jesus kung paanong magdusa, nalalaman niya kung paanong aliwin ang mga nagdurusa. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ibinibigay niya ang katiyakan sa bawat mananampalataya na hindi ang kabiguan at pagkasiphayo ang may huling salita. Siya ang may huling salita. Ang kanyang pangako ang may huling salita. Wika niya sa Mateo 28:20, "Ako'y sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon." Kailanman ay hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon. Maaring katulad ni Elias, pagod ka na rin, hirap ka na rin, sumusuko ka na rin at ang ramdam mo ikaw ay nag-iisa. Pero alalahanin mo ang mensahe ng ating aralin. Nalalaman ng Diyos kung nasaan ka. Naririnig niya ang iyong mga daing. Lalapit siya sa iyo sa sandali ng iyong panghihina. Hindi siya magsasalita sa pamamagitan ng hangin o ng lindol o ng apoy. Magsasalita siya sa pamamagitan ng banayad na tinig. Huwag ipagkamali ang pananahimik ng Diyos sa kanyang pagkawala. Higit siyang malapit kaysa iyong iniisip, pumanatag, tumigil, tumahimik, magbasa ng kanyang salita, manalangin, magtiwala at sumunod, maging sa panahon man ng kabiguan at pagkasiphayo. Tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, maraming marami pong salamat na Ikaw ay nagsasalita sa amin ng banayad sa panahon ng aming pagdurusa. O banal naming Ama, sino mang nakikinig ngayon na nasa panahon ng kalungkutan, kahirapan at pagdurusa, pulungan mo siya ng bulong ng iyong pagmamahal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo sa susunod na linggo, at tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Living Word, a devotional program that will journey with you on your spiritual walk with God. Expounding on the Living Word is Pastor Mel Caparos. Living Word, only here on 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
5: Good day, everybody. This is your Living Word TV and I'm Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparos. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start off today's episode with a song called Forever and Ever by Marie Caparos, arranged by Giovanni Albasa, interpreted by Oji Ingrasha.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Lunes, at 10 ng Agosto, Jeremias chapter 14-15.
3: Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremias tungkol sa tagtuyot. Nananangis ang Huda. Naghihingalo ang kanyang mga lungsod. Nakahandusay sa lupa ang mga tao dahil sa matinding kalungkutan. At napapasaklolo ang Jerusalem. Inutusan ng mayayaman ang kanilang mga alipin upang kumuha ng tubig. Nagpunta naman ang mga ito sa mga balon. Ngunit wala silang nakuhang tubig doon. Kaya nagbalik sila na walang laman ang mga banga. Dahil sa kahihiyan at kabiguan ay tinatakpan nila ang kanilang mukha sapagkat bitak-bitak na ang lupa. Tuyong-tuyo na ang lupain dahil hindi umuulan. Nanlupaypay ang mga magbubukid, kaya sila'y nagtalukbong na lang ng mukha. Iniwan na ng inahing usa ang kanyang anak na bagong silang, sapagkat wala nang sariwang damo sa parang. Umakyat sa mga burol ang mga asnong maiilap, humihingal na parang mga asong gubat. Nanlalabo ang kanilang paningin dahil sa kawalan ng pagkain. nagsumamo sa akin ang aking bayan. Yahweh, bagaman inuusig kami ng aming mga kasalanan, gayunman, kami tulungan mo gaya ng iyong pangako. Tunay na maraming beses na kaming tumalikod, kami ay nagkasala laban sa iyo. Ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. Bakit para kang dayuhan sa aming bayan? Parang isang manlalakbay na nakikitulog lamang. Bakit para kang isang taong nabigla? Parang kawal na walang tulong na magawa? Ngunit ang totoo, O Yahweh, kasama ka namin. Kami ay iyong bayan. Huwag mo kaming pabayaan. Ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga taong ito, ginusto nilang lumayo sa akin at walang nakapigil sa kanila. Kaya naman, hindi ako nalulugod sa kanila. Hindi ko malilimot ang masasama nilang gawa at paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag mong hilingin sa akin na tulungan ko ang mga taong ito. Kahit na sila'y mag-ayuno, magsunog ng mga handog, at magdala ng handog na pagkaing butil, hindi ko diringgin ang kanilang panalangin, at hindi ako malulugod sa kanila. Sa halip, pababayaan ko silang mamatay sa digmaan, sa matinding gutom at sa sakit. Ang sabi ko naman, Panginoong Yahweh, alam mong sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o taggutom sapagkat iyong ipinangako na kapayapaan lamang ang mararanasan sa buong bayan. Subalit ganito ang sagot ni Yahweh, bawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang yan. Hindi ko sila sinugo, inutusan, o kinausap man. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang katang-isip lamang nila. Ito ang gagawin ko sa mga propetang hindi ko sinugo, ngunit nagpapahayag sa aking pangalan at nagsasabing hindi daranas ng taggutomang lupain. Lilipulin ko sila sa pamamagitan ng digmaan at taggutom. Pati ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay masasawi sa digmaan at sa taggutom. Itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem ang kanilang mga bangkay at walang maglilibing sa kanila. Ganyan ang mangyayari sa kanilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasamaan. Inutusan ni Yahweh si Jeremias na ipaalam sa bayan ang kanyang kalungkutan at sabihin, araw, gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y lubhang nasaktan. Kapag lumabas ako sa kabukiran, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Kapag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay sa gutom. Patuloy sa kanilang gawain ang mga propeta at mga pari. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Yahweh, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Kinapuotan mo na ba ang mga taga-Zion? Bakit ganito kalubha ang parusa mo sa amin? Parang wala na kaming pag-asang gumaling. Naghanap kami ng kapayapaan, ngunit nabigo kami. Umasa kaming gagaling, ngunit sa halip, takot ang dumating. Yahweh, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong trono. Alalahanin mo ang ating kasunduan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makakagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosa ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang mga langit. Nasa iyo, O Yahweh, ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagay na ito. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, kahit na sina Moises at Samuel ang makiusap sa harapan ko, hindi ko kahahabagan kahit kaunti ang mga taong ito. Paalisin mo sila. Ayoko na silang makita. Kapag itinanong nila sa iyo kung saan sila pupunta, sabihin mong itinakda na ang kanilang hantungan. Ang iba sa kanila'y mamamatay sa sakit. Masasawi naman sa digmaan ang iba. Ang iba'y sa matinding gutom at bibihagin ng mga kaaway ang iba pa. Apat na nakakapangilabot na parusa ang ipinasya kong ipadala sa kanila. Sila'y mamamatay sa digmaan. Lalapain ng mga aso ang kanilang mga bangkay. Kakainin ng mga buitre ang kanilang laman at sisimutin ng mababangis na hayop ang anumang matitira. Gagawin ko silang kahindik-hindik sa lahat ng tao sa buong daigdig. Dahil sa mga ginawa sa Jerusalem ni Manases, na anak ni Hezekias, noong siya'y hari sa Huda. Sino ang mahahabag sa inyo, mga taga-Jerusalem? At sino ang malulungkot sa sinapit ninyo? Sino ang mag-uukol ng panahon upang alamin ang inyong kalagayan? Ako'y itinakwil ninyong lahat. Kayo'y tumalikod sa akin. Kaya pagbubuhatan ko kayo ng kamay at aking dudurugin sapagkat hindi ko mapigil ang poot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Kayo'y parang mga ipang itatahip ko at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain. Padadalhan ko kayo ng kapighatian. Kayo'y aking pupuksain, bayan ko, sapagkat ayaw ninyong iwan ang inyong masasamang gawa. Mas marami pa ang magiging balo sa inyong kababaihan kaysa dami ng buhangin sa dagat. Lilipulin ko ang inyong mga kabataan, aking patatangisin ang kanilang mga ina, at biglang darating sa kanila ang dalamhati at takot. Ang inang mawawala ng pitong anak na lalaki ay mawawala ng malay at hahabuli ng kanyang hininga. Para sa kanya, magdidilim ang dating maliwanag dahil sa malaking kahihiyan at pagdaramdam. Ang matitirang buhay ay pababayaan kong mamatay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ako, si Yahweh, ang may sabi nito. Napakahirap ng kalagayan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa daigdig na ito? Lagi akong may kaaway at kalaban sa buong lupain. Hindi ako nagpautang o kaya'y nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Yahweh, mangyari nawa ang kanilang mga sumpa sa akin kung hindi kita pinaglingkurang mabuti at kung hindi ako nakiusap sa iyo para sa aking mga kaaway nang sila'y naghihirap at naliligalig. Walang makakabali sa bakal, lalo na kung ang bakal ay mula sa hilaga, sapagkat ito'y hinaluan ng tanso. At sinabi sa akin ni Yahweh, pababayaan kong agawin ng mga kaaway ang mga kayamanan at ari-arian ng aking bayan bilang parusa sa mga kasalanang kanilang nagawa sa buong lupain. At sila'y magiging mga alipin ng kanilang kaaway sa isang lupaing hindi nila alam, sapagkat ang puot ko'y parang apoy na hindi mamamatay magpakailanman. Sinabi naman ni Jeremias, Yahweh, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Alalahanin mo ako, tulungan. Ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag kang papayag sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay. Kasama ang ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila dahil sa pagsunod sa iyong utos, nanatili akong nag-iisa at nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala nang lunas ito? Nais mo bang ako'y mabigo? Kaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang isinagot ni Yahweh, kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi ng walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay. Sapagkat ako'y sasa iyo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

Kagapay, may kwento ako sa'yo. Just imagine, first day mo sa bagong trabaho. Matagal mo siyang pinag-pray. Ito na yung pinaka-breakthrough na iniintay mo. Habang inaayos mo yung mesa mo, lumapit ang isa mong katrabaho at bumulong. Relax ka lang dito. Ganito talaga yung ginagawa namin. Konting adjustment lang para mabilis ang proseso. Huwag ka nang masyadong strict. Hindi naman ilegal ang pinapagawa pero alam mong hindi rin ito tama. At doon nagsimula ang laban. Hindi malaking eskandalo, hindi headline sa balita. Isang maliit na desisyon lang. Susunod ka ba sa tama o sasabay ka na lang sa nakasanayan? Madalas yung integrity ay hindi nasusubok sa malalaking desisyon. Nasusubok ito sa maliliit na pagkakataong iniisip nating walang makakapansin. Kapag walang boss na nakatingin, kapag walang magulang na nagbabantay, kapag walang pastor o discipler na nakakaalam, kapag ikaw na lang at ang Diyos. Magandang morning sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa ating programa sa Unang Salmo. Salamat dahil sa pagkakataong nakasama kita sa moment na ito para makapag-devotion. Hello po sa mga team radio at sa team online. Probably ikaw ay nagkakape o nag-aalmusal na. Salamat dahil habang ikaw ay nariyan, narito naman ako para magkwento sa iyo. Patuloy po na mag-comment, kumusta ba ang iyong araw? Ayan, saan ka ba nakikinig ngayon? At pakitag mo na rin, pakimension mo sa ating comment section ang mga kaibigan, kakilala. And don't forget na pakishare po ng ating streaming. Patungkol nga po dyan ang ating mapag-uusapan. Kaya huwag kang bibitiw, ha? Tuto ka lamang dito sa Unang Salmo, over 702 DZAS FEBC Radio TV.

Yan kaagapay, patungkol nga doon yung mapag-uusapan natin about integrity. At yung magiging example natin for today ay si Daniel, yung kwento po sa Bible. Just a context, si Daniel po ay hindi nabubuhay sa komportableng life. Isa po siyang bihag, ibig sabihin, kinuha siya mula sa sarili niyang bayan at dinala po sa Babylonia. Isang lugar na ibang-iba ang kultura, paniniwala at pamumuhay. Imagine, malayo po siya sa kanyang pamilya, malayo sa templo, malayo sa mga taong magpapaalala sa kanya tungkol sa Diyos. At higit sa lahat, wala nang nakakakilala sa kanya. Kung tutuusin, pwede niyang isipin, anong pakialam nila kung baguhin ko yung paniniwala ko? Wala namang nakakakita. Makikisabay na lang ako para hindi ako mapahamak. Hindi ba't minsan ganun din tayo? Kapag nasa opisina, kapag nasa school, o kasama ang barkada, minsan may pressure na makisabay. Kapag lahat nandaraya, parang normal na lang. Kapag lahat nagsisinungaling, parang wala na lang. Kapag lahat nagko-compromise, parang ikaw pa ang kakaiba kapag tumanggi ka. Sabi po sa Daniel chapter 1 verse 8, kung may Bible ka dyan na hawak, paki-open po. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspinas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming yon. Hindi sinabing nagdesisyon siya noong nandiyan na ang tukso. Hindi rin sinabing mag-iisip muna siya kapag dumating na ang pressure. Nagpasya na siya bago pa man dumating ang pagsubok. At doon nagsimula ang integrity. Hindi sa sandali ng tukso, kundi sa mga desisyong ginagawa mo habang tahimik pa ang lahat. Alam mo kung bakit mahirap maging tapat? Kasi may kapalit. Minsan kapag nagsabi ka ng totoo, ikaw pa yung mapapahiya. Kapag tumanggi kang gumawa ng mali, baka ikaw pa yung mapag-iwanan. Kapag hindi ka nakisabay sa pandaraya, baka mas mabagal ang promotion mo. Kapag pinili mong maging tapat sa relasyon, baka pagtawalan ka pa. May presyo ang integridad. Pero alam mo rin ba, mas mahal ang presyo ng kawalan ng integridad. Maaaring makuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pero mawawala ang kapayapaan ng puso mo. Maaaring mapabilis ang tagumpay mo sa kompromiso, pero unti-unti namang nababawasan ang tiwala ng mga tao sa iyo. At higit sa lahat, masasaktan ang relasyon mo sa Diyos. May isang kasabihan na tumatak sa akin. Integrity is choosing what is right over what is easy. Napakasimple pero napakalalim. Gusto kong tanungin ka ngayong umaga. Sino ka kapag walang nakakakita? Pareho pa rin ba ang ugali mo? Pareho pa rin ba ang salita mo? Pareho pa rin ba yung values mo? Kasi yung tunay na integrity ay hindi performative. Hindi ito tungkol sa pagpapakita sa tao. Ito ay tungkol sa pagkatao. May nagsabi rin, character is who you are when no one is watching. At alam mo yung nakaka-comfort. Maaaring walang nakakakita ng katapatan mo, pero nakikita ito ng Diyos. Kapag tumanggi kang magsinungaling, nakikita niya. Kapag ibinalik mo ang sobrang sukli kahit walang makakaalam, nakikita niya. Kapag pinili mo maging tapat sa asawa, sa pamilya, sa employer at sa ministry, kahit mahirap, nakikita niya ito. At ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang sa pag-alaala sa katapatan ng kanyang mga anak. Hindi agad nakita ni Daniel ang bunga ng kanyang paninindigan. Sa umpisa,
parang siya pa ang dehado. Pero habang nagpapatuloy ang kwento, makita natin na pinagpala siya ng Diyos ng karunungan, pabor at impluensya. Hindi lang siya naging tagumpay, naging instrumento pa siya ng Diyos sa isang banyagang kaharian. Alam mo, napaisip tuloy ako, baka may mga pagpapalang inihahanda ang Diyos para sa atin. Pero hinihintay muna niyang makita kung magiging faithful tayo sa maliit na bagay. Hindi dahil sinusubukan niya tayong pabagsakin, kundi dahil hinahanda niya po tayo sa isang napakalaking responsibility. Sa pagkakataong ito, Kagapay, I invite you, let us pray. Panginoon, salamat po sa napakagandang example ni Daniel na nanindigan sa katotohanan kahit po napakahirap ng situation at kahit po siya ay nag-iisa. Lord, teach us na maging tao na may integridad. We ask, O Lord, for your strength na piliin po namin ang tama kahit walang kapalit at manatiling tapat kahit wala pong nakakakita. Panginoon, kapag dumating po ang tukso na makokompermiso ang aming pananampalataya, Panginoon, always remind us na mas mahalaga ang aming relasyon sa iyo kaysa po sa anumang tagumpay, anumang inaalok po ng mundo. Nawa, O Diyos, ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan at kabanalan saan man po kami ilagay. Lord, gabayan mo po kami sa araw na ito at we surrender everything to you. In Jesus' name, Amen.

Kagapay habang papasok ka sa trabaho, sa school o sa anumang responsibility ngayong araw, tandaan mo ito. Darating ang mga pagkakataong mas madaling sumabay kaysa manindigan. Mas madaling manahimik kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling makisama kaysa gawin ang tama. Pero tandaan mo ang halimbawa ni Daniel. Hindi siya naging dakila dahil matalino lang siya. Naging dakila siya dahil bago pa man dumating ang tukso, napagpasyahan niya ng maging tapat siya sa Diyos. Dahil sa dulo po ng lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi po nasusukat sa posisyon, sa sahod o sa papuri ng tao. Ang tunay po na victory ay ang marinig balang araw ang Diyos na magsabing, "Well done, good and faithful servant." At yun po ang papuring higit na mahalaga kaysa sa anumang pagkilala ng mundo. Tulad po ni Daniel, naway magpasya rin tayong manindigan sa katotohanan, hindi para mapansin ng tao, kundi dahil alam po natin ang Diyos ang laging nakatingin sa atin. Kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa ating program. Ngayong umaga, ako po ang inyong nakasama, KL.

0: Garcia. At ano po ba ang tumatak sa naging devotion natin this morning? Pakicomment nga po sa ating broadcast. At ano ba yung naging takeaway mo? Gusto kong mabasa yan ha. Pakishare po sa ating streaming. And don't forget to share our broadcast. Magkarinigan po muli tayo sa ating programa dito po sa Unang Salmo. Ito po yung ating always na reminder sa bawat isa. Lagi po nating dandaan. Si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalaing ka kaagapay.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo,

0: mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo ngayong mabiyayang Monday. Sabi ko nga, maaring maulan, diba? Tumitingin ako sa labas, maulan, o di kaya maaraw, o kaya ano man po. Pero still, mabiyayang Monday po sa inyo. So bago po tayo magsimula at magbatian, magano, awit muna tayo. Ready po kayo, Daddy?
4: Ready.
5: Okay. Yan ang ating tono. Ready?

0: Oh, di ba? Ang ganda pa rin ng boss ng daddy, alam nyo yan. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating programa. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit nyo din po ay transistor radio o yung ating tinatawag na portable missionary radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook live stream o yung 702 app, basta maganda yung inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. So, that goes for every, sabi nga, mga Pinoy, mga kaagapay dito, kahit na rin po sa ibang bansa. Yun ang maganda sa technology, naririnig na rin po tayo sa ibang bansa. So, kamusta na? Dalangin natin na today, sabi nga, maging mabiyaya as we begin the week, this week, at patuloy tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. At ang Monday na to, maging mabiyayang Monday sa ating lahat. Huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, minsahe. Mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon maging isang kumpletong aklat na ibinigay ng Diyos, upang sa gayon sa pamamagitan ng aklat na ito ay bigyan ng diin na talagang si Jesus Christ ang siyang tunay at wala nang iba pang dapat pagtiwalaan, kung kaya't amen, amen, amen tayo doon.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O, maganda yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Sabi nga, tips for asthma prevention. Bakit? Kasi po ang second week ng August, asthma week. Diba? Ang asthma po ay isang long-term lung disease na nagdudulot po ng pamamaga o swelling, extra mucus at nagsisikip po ng muscle sa ating airways na nagpapahirap po ng paghinga. So, ang second week nga po ng April, ng August rather, tulad ng aking nabanggit, ay asthma week. Kaya nga po, nararapat lang na ito yung ating pag-usapan upang makatulong sa ating mga kaagapay na ito yung condition nila. So, kung ikaw ay may asthma o hika, kailangan umiwas o lumayo sa mga asthma triggers. Ito ay nagsisimula po sa pagkaalam kung ano ang sanhi ng iyong pag-ubo, na ang wheezing cough at ang paghahabol ng hininga. Yun ang mahirap sa asthma, naghahabol ng hininga. So, habang wala itong cure, marami namang pong mga pamamaraan na maaring gawin upang makontrol ang asthma at maiwasan ang atake nito. So, unahin natin yung number one na tip nila, identify asthma triggers. So, alamin ko ano yung mga triggers ng asthma mo, lalo na ikaw. Kasama po kasi sa common triggers yung air pollution, allergies, cold air, cold or flu virus, yung pag-exercise, napagod agad, sinusitis, smoke, usok, fragrances, yung mga pabango, tapos yung mga alagang hayop, pets, dust mites, at yung mga insekto po tulad ng ipis. So, mahalagang malaman at ma-identify ko ano yung mga asthma triggers at makakagawa agad ng mga hakbang para maiwasan ang mga ito. So, kung ikaw ay may exercise-induced asthma, at nagpaplanong magkaroon ng heavy workout o magplanong mag-exercise sa isang malamig, humid o dry air, eh gumawa na ng mga hakbang upang maiwasan ang asthma attack. Susundin ang advice ng doctor mo sa treatment ng asthma at laging dalhin yung iyong inhaler. So, ang regular physical activity po ay kinakailangan para sa overall health, lalo na po ng ating baga o ng lungs. So, sa isang recent na study, napag-alaman na ang mga tao na may asthma at nag-exercise ng 30 minutes a day o 2.5 hour times na may kakayahang makontrol ang kanilang symptoms kaysa sa mga hindi nag-exercise. So, ibig sabihin, pag nag-exercise ka ng 30 minutes a day, so by 2.5 times na may control ka, may kakayahan kang makontrol ang symptoms nito. So, kung ang intense running or training ay sobra daw mabigat para sa'yo, subukan ng mga activities tulad ng hiking, biking, yoga, ganyan. Ang swimming ay maganda ring sports para po sa taong may asthma dahil ang warm at moist na hangin sa palibot ng pool ay hindi naman nagtitrigger ng symptoms. So, ang mga bata po na may asthma, kinakailangan mag-exercise at maglaro din ng sports. Siguraduhin iniinom ng iyong anak ang kanilang medicine na prescribed at laging may quick relief inhaler na laging dala palagi. So, habang ang mga pagkain at inumin ay hindi naman common trigger ng asthma, yung ilan tulad ng beer, wine, meron din palang potatoes, di ba? At saka po yung mga weird fruits at saka shrimp, yan. Yan, ingatan yan. At maaaring mag-contain ng compounds na tinatawag na sulfide at maaaring magpalala ng asthma sa ilan. So, gayon din ang ilang gamot tulad ng aspirin, ang ibang pain relievers, mga prescription drugs na common sa high blood pressure, medicines. So kung umiinom ka ng mga ganitong gamot at nadarama mo na nakaka-apekto ito sa iyong asthma, magtanong sa iyong doktor kung maaaring may ibang options na maaaring subukan. Diba? That's nice. Meron ako pong kaibigan, yung malapit talaga yun sa aking puso at kumare na may asthma. Napakatalinong babae po na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang pamilya. Sa katunayan nga, isa siya sa mahusay na staff namin sa Child Sponsorship Program na mission organization ang pinangungunahan namin noon. Ang mga anak niya ay matalik na kaibigan din ng aming mga anak. Sa katunayan nga, ninang siya ng aming panganay na anak. Subalit alam niya po, sa isang bukas bakasyon sa kanilang probinsya, hindi na po siya nakabalik sa Manila. Dahil po sa sobrang lamig ng lugar at ito po yung nakabigla sa kanyang katawan, inatake po siya ng asthma na yun ang kumitil ng kanyang buhay. Hindi naman maunawaan, hindi po talaga namin maunawaan kung bakit at

0: paano nangyari. Nalaman na lang po namin nung inuwi na siya sa amin na bank, dito sa Maynila na bangkay. So simula po noon, naging particular ako sa asthma. At ang kahalagahan ng pag-aalaga at pag-prevent ng asthma attack. Sa pagbabago po ng klima sa ating environment, lalo pong tumataas ang pagdami ng may asthma at ang malalang mga atake nito. Ang climate change ay nagpatagal ng pollen seasons, nagparami ng atmospheric allergens, at nagpataas ng mga ground level ozones at yung tinatawag na particulate pollution. Lahat nagdudulot ng pamamaga ng airways at nagtitrigger ng respiratory diseases or respiratory distress. Kaya mga kaagapay, naranasan ko mawala ng isang kaibigan dahil sa asthma. So kailangan maging informed tayo at alamin kung sino ang ating mga mahal sa buhay na nakakaranas nito. At sa biyaya ng Panginoon, humingi tayo ng tulong at gabay upang maunawaan, maiwasan, ma-prevent ang mga atake nito. Yun po ang tinatawag nating loving others, di ba? Loving the people that God has given us. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak doon sa iyong maliwanag na, you know, pagsasaysa. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Revelation from God, ang paghahayag ng Diyos. Two sources of God's revelation or of God's revealing, dalawang pinagmumulan ng pahayag ng Diyos. General revelation found in His creation. At hindi lamang ngayon ang maliwanag na pahayag galing sa mga nilalang ng Diyos. Talakayin natin ito sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Amen. The real and true revealing of God, ang tunay na paghahayag ng Diyos. Sa Psalms 19:1-4, pinakita ng langit na nilalang ni Lord na grabe ang galing-galing ng Diyos na si Lord. Dinidisplay ng buong universe ang mga ginawa niya. Sa bawat araw, tuloy-tuloy sila sa pagkuwento at bawat gabi, sinasabi nila ang tungkol sa Diyos. Hindi sila gumagamit ng words sa pagsasalita. Wala silang boses na naririnig sa kanila, pero abot sa lahat ng lugar ang sinasabi nila. Umaabot iyon hanggang sa dulo ng mundong ibabaw. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Romans 1:18-21. Pinakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong pumipigil sa katotohanan. Dahil sa kasamaan nila, kasi malinaw sa kanila ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos, dahil pinaintindi ng Diyos yon sa kanila simula pa noong create ng Diyos ang mundo. Malinaw niyang in-reveal ang mga katangian niyang hindi nakikita, yung walang hanggan niyang kapangyarihan ng pagiging Diyos niya. Pinakita niya ito sa tulong ng mga bagay na kinreate niya, kaya wala ng excuses ang mga tao. Zero. Revelation from God, from the Word of God, the Bible, ang paghahayag ng Diyos mula sa kanyang mga salita, ang Biblia. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng nakasulat sa scriptures ay galing sa hininga ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa mali, pagtatama ng likong gawain, pagbibigay ng guide upang makalakad ng diretsyo sa plano ng Diyos. Kung kaya't wow, wow, amen, amen, para sa tamang pamumuhay. And then God is revealed through His provision for man. ang Diyos ay naghahayag sa pamamagitan ng kanyang ibinigay sa mga tao, patunay ng kanyang pag-ibig na hindi nagbabago kailanman. Patuloy na umaabot sa lahat. Wow, wow, wow! Amen, amen, talagang tapat na tapat ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin na si Lord Jesus Christ. At wala nang iba pa, talagang siya nga lamang, di ba anak?
0: Opo, Ama, totoo yun, Dad, no? Kaya nga, favorite ko si Peter, di ba? Sabi niya, God has given us everything pertaining to life and godliness. And that is through His revelation. Tama yung sinabi po ni Daddy. Through the creation, di ba po? Psalms 19, the heavens declare the glory of God. In fact, alam niyo ba na pag pumupunta tayo sa nature, it comes as yung pinapayapa tayo. Yun yung kaya nga kailangan natin ng nature kasi nakikita natin ang sa kalikasan ng gawa ng isang dakilang Diyos para sa atin. And in fact, pag tinignan mo yung mga Fibonacci, yung mga mathematics, sa mga simpleng halaman, sa acorn, sa bulaklak, sa shell, design ni Lord yun, yung Fibonacci, nakakatuwa. Tapos pag nakita mo yung pag umupo ka sa dagat, di ba? Tapos yung naririnig mo yung lagaslas nung agos nung tubig as they come to the shore. And to think, nasabi nga, di ba sabi ng mga matatanda, Daddy, pag meron kang problema sa baga, pumunta ka sa dagat, doon ka sa tabi. Which is true, di ba? Proven yan ng science na ang oxygen, mas marami ang nakukuha doon sa dagat, sa mga planktons, kesa sa mga puno dito. Di ba? Yun. So makikita mo talaga yung everything na binigay ng Panginoon. Hindi lang yun, di ba po? Eh, God so loved us, He sent His Son para natin makita kung sino, ano ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Hindi lang yon, yung buhay na yon isinulat, yun ang ating banal na kasulatan, yung mga karanasan ng katotohanan ng Diyos, mga pagpapala ng Diyos, pagpapalo ng Diyos, di ba? Nakasulat siya, lahat siya for us na to learn. And sabi nga natin, the Bible is the manual of life. Yun yung manual ng buhay natin. At hindi rin lang yon, sabi nga, ang revelation ng Panginoon, nakikita din natin sa mga buhay na binago. Buhay na nakaranas ng kanyang pag-ibig, buhay na nakaranas ng kanyang pagpapatawad, di ba Dad? Ganun. Buhay na nakaranas ng kanyang paggaling, yung miracles ng Panginoon. And at times, maaring hindi pinagaling, maaring kinuha ng Panginoon, pero still, sabi ganun, nandun ang footprints ng Diyos. Yun ang maganda eh. The footprint of God is there even if we cannot see it. Yun ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, mga kaagapay, saan pa tayo pupunta? Sabi nga ni Peter, si Peter din yung nagsabi, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, magandang paalala sa atin, mga kaagapay, na the Lord reveals Himself in so many ways. Sabi nga, through creation, through the handiworks of God, through the Bible, through Christ, di ba? Through the Holy Spirit that gives us wisdom as we listen to the Word. As we read God's Word, the Holy Spirit gives us wisdom to understand yung plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya, yan din ang sinisira ng Diablo ngayon, di ba, Dad? Ang daming mga fake news, fake teaching, maraming new age, andyan lahat, mga kaagapay. So, dapat bawat isa sa atin, grounded tayo sa salita ng Diyos, grounded tayo sa ating karanasan sa Kanya, and every day, God is at work in our lives. Kaya nga sabi natin, Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Ang maganda dyan, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, kaagapay. So yun ang ating foundation. Yun ang ating anchor. Yung patuloy na may ginagawa ang Diyos sa atin. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming, maraming, maraming pong salamat as we begin this week na you really reveal yourself, Panginoon, in so many ways. Minsan lang po, Lord, we are blinded by the foolishness of this world, blinded by the lies of the devil, blinded, Panginoon, sa mga bagay-bagay dito sa aming palibot. But Lord, thank you for reminding us again that you are in the process. Sabi nga, Lord, everything that comes into our lives is Father filtered and is intended to be used positively. So Lord, you are at work in everything. So Panginoon, hindi man namin nakikita the footprints, sabi nga, wala mang footprints ng Diyos, hindi namin nakikita. Pero Panginoon, you are still at work. And you have made us experience that again and again. So when we look back to what you have done, lalo yung Panginoon nagpapatatag sa amin. So Lord, marami pong salamat. Ganun mo kami kamahal. Maaring hindi namin maunawaan ang the totality of who you are. Sabi nga, ang neurons namin mag-explode. But ang pangako mo sa amin, taste and see that the Lord is good. Dun lang, Panginoon, sapat yan sa amin na maranasan ka. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay namin na today is your special day. Una-una na kay Lloyd De Vera. Maraming maraming pong salamat sa kanyang buhay at sa ministeryo na kanyang ginagalawan. Continue to bless her. Give her the wisdom as she leads the ministry. She is working at patuloy ng gabayan mo, Panginoon. Ganun din po si Ate Ayin ang kasama namin sa Del Mundo. Thank you, Lord, for her life. Her love for you, dalangin namin, Panginoon, you will continue to bless her. Ganun na din po, Panginoon, si Cel Duenas de Guzman, si Nestor Castro, si Kay Queg, si Filipina Maglaya, si Lori Manalo, si Nina Reynaldo Rosales, si Josephine Rodriguez Juan, at si Thelma Cacao Avirion. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa amin. Alam po namin, Panginoon, na mas marami pa pong nakalista sa puso mo dahil tulad ng iyong sinabi, you know us by name. And you know those special times. You know those times, Panginoon, when you brought us into this world and to experience the grandeur and the beauty of who you are, Panginoon. Salamat po. So ang dalangin namin, Panginoon, we will continue to know you like Apostle Paul, that we may know you and the power of your resurrection as it transforms our lives patuloy until we see you face to face. Marami pong salamat.
1: Wow, wow, wow. Amen, amen. Talagang tapat ang sobrang nagmamahal na si Lord Jesus Christ. Wala nang iba pa. Tanging siya nga lamang. At dahil doon, alam namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Sinabi ni Daddy, yung favorite ni Daddy, hindi tayo lalampasan. Whenever I think of salvation, hindi talaga tayo nilampasan ni Lord. Di ba? Yun nga lang, di ba? The Genesis 3:15 nga, sabi natin. Tapos ang isa pa, naalala ko nun si Pastor Ness, nag-discuss where is God in the book of Job. Iyak talaga ako kasi si Job, sabi niya, di ba po si Job, panahon pa ng mga nila, Abraham, patriarch si Job eh. Tapos nung sinabi ni Job, kahit doon sa gitna ng kanyang mga pagsubok, sinabi niya, I know my Redeemer lives. O di ba? Kapahayagan na yun ng ating Diyos, di ba? During that time pa, pagkapahayagan ng Panginoong Jesus. So mga kaagapay, sa atin pong paglilingkod, we may not see some, you know, yung gusto natin as accordingly as we plan. But always remember, God's footprints is there. God is at work. Yun ang ating sinasabi lagi. At huwag natin kakalimutan yan, mga kaagapay. God is at work. So tayo, we will continue to follow Him. We will continue to obey what God wants us to do. Live in His purpose, di ba? Para mapangiti natin ang Panginoon. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po din natin dyan si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon Todo-Todo, at si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang charger ay pantablay. Pantablay. Ang email naman ay sulatronico. Sulatronico. Ang hyperlink, kawingan. Kawingan.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Sumasayang papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Hindi lang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Ito ang hardin ng panalangin.

Sumaating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Ang mga sandaling ito ay blessed, mga pinagpalang sandali sa lugar na ito, ang hardin ng panalangin. Kaibigan, bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya naman ang ating kasagutan sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin ay praise the Lord. Hallelujah! Salamat o Diyos sapagkat tumutugon kayo sa aming mga panalangin. Noon pa po hanggang sa ngayon inihahatid ng 702 DCAS Agapay ng Sambayanan at ng FEBC Radio TV at katulong ang GCTV, ito pong hardin ng panalangin kung saan napakaraming mga pagpapala ang tinanggap. Kaya naman po huwag na tayong mag-atubili. Sama-sama po tayo ngayon na makipag-usap sa Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Kasama natin si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines. Itong ating global cast para sa lahat. Anumang oras dyan, anuman ang iyong ginagamit, PM Radio o ang social media, sa mga nakakasama natin ngayon dito sa DCAS Morning Program, sa YouTube at sa Facebook, i-share nyo na po sa mas marami pa para mas marami tayong maipag-pray, mas marami tayong matanggap na mga blessings dahil tayo po ay nagse-share din ng blessings sa iba sa pamamagitan nito pong hardin ng panalangin. Narito po ang ating opening prayer. Sama-sama po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo o Diyos na banal, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagmalasakit, Diyos ng himala. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Lord, sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa inyong grasya, sa inyong biyaya na siyang umaakay sa amin para ipahayag ang aming mga saloobin at higit sa lahat ay makapagpasalamat sa inyo. Hayaan niyo po na ang inyong dakilang presensya ay maging sapat na blessing para lumakas ang aming loob, tumibay ang aming pananampalataya. Ang inyong dakilang presensya na bumabalot sa amin ngayon ang magbigay sa amin ng kapayapaan, inspirasyon at kagalakan. I-bless niyo po ang bawat isa na kasama namin ngayon sa radyo. I-bless niyo po ang bawat isa na kasama namin ngayon sa social media. I-bless niyo po ang bawat isa na nakatanggap ng na-share na Facebook at YouTube na palabas ng hardin ng panalangin sapagkat kayo po ay nagmamalasakit sa bawat isa at nagmamahal. Tinatanggap namin ang inyong mga blessings, O Lord, kahit na sa ganitong klasing panahon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Siya nawa.

Kaibigan, ang atin pong tema ay wika at mayroon tayong tinatawag na pambansang wika. Napakaganda pong halimbawa, ito pong ginawa ng Philippine Bible Society na ang Bible, Pinoy Version. Ito po ay isang testamento o patotoo na ang wika ay dynamic. Ibig sabihin, makapangyarihan, buhay, at umaayon sa pangangailangan ng mga nagsasalita upang tayo naman po ay makaunawa. Uulitin ko po yun, umaayon sa mga gumagamit ng salita upang tayo ay makaunawa. Iyan po ang Biblia na sa makabagong panahon ng mga Pilipino ay Taglish. Kasi po, ang wikang Filipino, marami ring salitang Ingles na hindi po natin pwedeng ma-translate sa ating mga wika, hindi lamang isang wika, kundi mga wika. Meron tayong Cebuano, meron tayong Ilocano, meron tayong Kapampangan, meron tayong Hiligaynon, mayroon po tayong mga wika sa iba't iba po nating mga rehiyon, at meron din tayong mga dialekto, yung mga hindi po umabot sa kategorya ng wika kasi yung gumagamit ay nasa limited regions pa lamang. Pero ang lahat ng iyan ay sinisikap pong masakop ng FEBC Philippines at ganun din ang Philippine Bible Society. Kaya ito pong ang Bible ay Taglish sapagkat ang layunin ay maunawaan. Ito pong inassign sa akin ay medyo challenging. Babasahin po natin sa Genesis chapter 11. At malakas din po ang hangin dito at maulan sa Sydney, Australia. Kaya nawa po anuman ang season na atin pong kinalalagyan, nararanasan, ay malinaw natin pong napapakinggan ang mga katagang ito. Genesis chapter 11, simula po sa verse 1. Nung time na yon, iisa ang language ng mga tao at pare-pareho lang ang mga salitang ginagamit sa buong mundo. Habang palipat-lipat ng tirahan ng mga tao sa east, nakarating sila sa iisang patag na lugar sa Babylonia at doon na sila tumira. Sinabi nila sa isa't isa, "Tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay." Bricks ang ginamit nila imbes na bato at alkitran ang pinangsimento nila. Sabi nila, "Tara na, gumawa na tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundo." Bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao at sinabi ni Lord, "Nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan nang pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para di sila magkaintindihan." So, kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Tinawag na Babel o Babel ang city kasi dun ginulo ni Lord ang language ng lahat ng tao at mula dun napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Sa tinatawag po natin mga magulang at mga kapatid na hermeneutics, ang atin pong mga pastor, ang atin pong mga leader sa atin pong mga Christian denominations ay mayroon pong iba't ibang ginagamit na lens o paraan ng pagpapaliwanag sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9 na ang tinatawag ng mga Bible editors ay ang Tore ni Babel. So marami pong pwedeng pagtingin diyan, pero ang focus po na inassign sa atin ng DCAS, lagi namang challenging itong mga topic na ina-assign nyo sa akin, pang podcast, mahirap pa ikliin, ay tungkol sa pambansang wika. Dahil ngayon pong buwan ng Agosto, sa Pilipinas ay buwan ng wikang Pilipino. Para bang dito sa binasa natin ay ang Diyos ang gumulo sa unity ng mga tao at yun ang pinagsimula ng iba't ibang mga wika. At sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanyang hermeneutics pagtingin dito. Ang atin pong mga preachers, ang ating mga Bible scholars, ang ating mga pastor. Pero maganda po nating tingnan dito, yun pong epekto ng wika. Epekto ng wika doon sa mga gumagamit nito. Primarily tayong mga tao. Tanong, ano ba ang wika na inyong
ginagamit sa bahay. Kakatapos lamang ng census dito sa Australia at tinatanong, bukod sa wikang Ingles, mayroon pa ba kayong wika na ginagamit pag nag-uusap-usap kayo sa bahay? So dito sa Australia, dahil nga iba-iba ang mga lahi na pinagmula ng mga tao, ay siyempre may isasagot ka. Pwede mong isagot yung wika ng bansa na pinanggalingan mo. Ngayon, sa mga kasama po natin sa Facebook, saka sa YouTube, itype nyo nga dyan, ano ba salita na ginagamit nyo pag nag-uusap sa bahay? Yan ba ay Cebuano? Yan ba ay Hiligaynon? Yan ba ay Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, o kaya naman po ay Bicolano o Tagalog? Itype nyo nga po at nang ma-appreciate naman natin itong ating iba't ibang mga wika na ginagamit sa Pilipinas. Pero sa atin pong pagtalakay sa salita ngayon ng wika, tingnan natin yung tatlong bagay na ginamit ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa mga kapwa-tao niya noong panahon na yon. Una, sa atin pong pagsasalita, napaka-importante ng paggamit ng number one, pagtatanong. Pagtatanong. Importante po iyan. Sige nga, i-type nyo dyan sa inyong comment section, mahalaga ang pagtatanong. Ito pong pagtatanong, hindi kailangang palaging sinasagot. May mga tanong na iba-iba ang sagot, kaya sasarilinin mo lang ang sagot, pero mahalaga na ikaw ay tinanong. Ang Panginoong Jesus, sa kanya pong pakikipag-usap sa napakaraming mga tao, sabi po ng mga bumilang kung ilang beses niyang ginamit yung pagtatanong, 300 times na sa kanyang pagtuturo, nagtatanong siya. Halimbawa, sinabi ng Panginoong Jesus ay ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Bakit ganyan ang iyong ginawa? Meron siyang maraming mga katanungan na hindi lahat ay kailangang sagutin o hindi lahat ay nasagot. Sapagkat minsan, dahil po minsan tayo po kapag meron tanong, ang lagi nating gusto magkaroon ng sagot. Pero alam po ninyo, may mga tanong na siya na mismong sagot. Ulitin ko yon. May mga tanong sa buhay na yan na mismo ang sagot. Mahirap intindihin, ano? Kasi sa pag sinabi nating sagot, gusto natin paliwanag. Yung mga tanong na, Panginoon, bakit po pinahintulutan ninyo ito? Minsan yan, hindi sinasagot ng Diyos eh. Kasi mas mainam na nanatiling tanong kasi nagkakaroon ka ng self-reflection, nagkakaroon ka ng parang diagnosis ng iyong kalooban, at pwedeng maraming sagot at pwedeng iba-iba ang sagot. So gamitin sa iyong pagsasalita ng wika na ginagamit mo sa bahay ang the power of asking questions for people to have self-reflection. Number two, yun pong pagtatanong ay pwede nating sundan ng pananahimik. Pananahimik. Doon po sa pag-compose ng music, natatandaan natin sa school, di ba? Meron tayong mga notes, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ano? Yun ang parang popular. Pero meron din tayong tinatawag na rest. Ah, may symbol yung rest, yung parang parihaba, no? Yung rectangular symbol. Ibig sabihin, magpapahinga ka mula dun sa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do sa kanta. Ngayon, sa Book of Psalms, meron tinatawag na mga pauses. Pananahimik, sandali ng pananahimik. Ginamit ng Panginoong Jesus yan nung may dinala sa kanyang babae na nahuli sa pangangalo niya at gustong batuhin at mamatay. Tinanong siya ng mga tao, ano ba ang dapat gawin sa babaeng ito? Sang-ayon sa kautusan ni Moses, ganito ang dapat gawin. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, hindi siya sumagot agad ng salita. Naalala natin kasi agad yung sinabi ng Panginoong Jesus na kung sino ang may kasalanan, maunang bumato. Pero ang unang response ng Panginoong Jesus, ano unang niyang response? Siya ay nagsulat sa buhangin. At habang nagsusulat siya, wala siyang sinasabi. Nanahimik siya. Alam niyo, sa sandaling panahon ng pananahimik ng Panginoon at sa kanya sinabi yung kanyang sagot, nabuksan ang isip ng mga maraming tao at walang bumato doon sa babae na gusto nilang batuhin hanggang mamatay. Kasi makapangyarihan ng pananahimik. Hindi lahat ng panahon kailangan ikaw ay may naririnig na paliwanag. Minsan, yung katahimikan ay mensahe. Minsan, yung katahimikan ay salita. Minsan, yung pananahimik ay sagot. Kaya matuto kang manahimik. At makikita mo, sa panahon ng pananahimik, lalong nangungusap ang banal na Espiritu. So, hindi lamang pananahimik, hindi lamang pagtatanong,
ang huli, nakita rin po natin sa buhay ng Panginoong Jesus ang pagsasalita sa pamamagitan ng halimbawa. Pagsasalita sa pamamagitan ng halimbawa. Ang Panginoong Jesus, maraming sinabing salita. Ginamit niya Aramaic at marahil sa mga translations na unawaan natin sa pamamagitan ng Koine Greek. Minsan gumagamit pa tayo ng Hebrew. Pero na-i-translate yan sa wikang Ingles. Na-i-translate yan sa wikang Filipino at sa iba't ibang mga wika. Kaya alam natin ang istorya ng Panginoong Jesus. Marami siyang mga declarations and preaching. Pero pinaka-powerful na ginamit ng Panginoong Jesus ay ang pagpapakita ng halimbawa ng kanyang mga itinuturo at ipinapangaral. Sa atin pong pagsasalita, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, hindi kinakailangang Bisaya o Tagalog o Ilocano o Kapampangan o Bicolano o Ingles, bagaman naintindihan nating lahat yan. Makapangyarihan ang ating mga gawa, ang ating mga examples para magsalita kahit hindi naiintindihan ang ating wikang ginagamit. So tatlong bagay na gamitin po natin sa atin pong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Una po, natutunan natin ang kahalagahan ng pagtatanong. Number two, natutunan natin ang kahalagahan ng pananahimik. At pangatlo, pagpapakita ng mabuting halimbawa. In closing, alam po natin na ang salita, sabi sa John chapter 1, verse 1, ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang wika ay nanggaling sa Diyos, pero hindi niya tayo pinilit na magsalita ng wikang panlangit. Hindi niya pinilit na ang tao ay matuto ng Hebrew language para ma-communicate ang gospel. Hindi niya pinili, bagaman ang ating salitang ginagamit ngayon ay English, at meron na pong bagong language ngayon na, nako, parang tingin ko, Torre ni Babel. Ang bagong language po ngayon, artificial intelligence. Yung AI language yan eh, hindi lang yan technology. That is for another day to talk about. Sabi ko nga sa inyo, pang podcast ng topic na to eh. Pero AI is a language. Pero hindi pinili ng Diyos na tayo po ay matuto kahit ng international language na English para maunawaan si Jesus. Sapagkat ang wikang panglangit ay hindi wika ng dila, ito po'y isang tao. Para sa Diyos, ang salita at ang wika ay hindi yung verbal proclamation, kung hindi the life of Jesus. Ang salita ay nagkatawang tao at nakapiling natin. Jesus is the final word of God. Papaano ka nakikitungo sa Panginoong Jesus? Papaano mo pinagyayaman ang relationship mo kay Jesus? Gaano mo kamahal si Lord? Gaano mo siya ibinabahagi sa iba? Si Jesus, ang buhay na salita ng Diyos, may mga natutunan tayo sa Biblia tungkol kay Jesus, pero si Jesus, ang final word of God. Manampalataya tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanyang mga halimbawa at ibahagi natin siya sa ating mga kapwa-tao sa panahon ngayon at sa mga darating na henerasyon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ipinadala niyo ang dakilang salita. Iba-iba man ang aming wika, si Jesus, ang inyong anak, ang inyong dakilang salita na nagkatawang tao na siya naming nauunawaan. Panginoong Jesus, tulungan po ninyo kami na sumunod sa inyong mga halimbawa at patuloy kayong mahalin kung papanong minamahal ninyo kami. At kung papanong minamahal ninyo kami, mahalin namin ang aming kapwa mananampalataya, at ganun din, kung papanong minamahal namin ang isa't isa, mahalin din namin ang aming kapwa-tao. Marami pong salamat.

Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, aming amang mapagpala, itinataas po namin sa inyo ang aming bansa sa panahong ito na kami ay hinahagupit ng mga bagyo at habagat. Sa tuloy-tuloy na pag-ulan, banal naming Ama, marami na sa aming mga kababayan ang nadubog sa kani-kanilang mga lugar. Dalangin namin ang inyo pong pag-iingat sa aming mga kababayan ito at gumamit ka po ng mga tao, mga grupo, lalo-lalo na ang gobyerno, ang mga local government units upang makarating kaagad ang tulong sa aming mga kababayang nabaha. Dalangin po namin lalo na ang aming mga magsasaka kung saan ay napinsala ang mga pananim. Pangunahan po ninyo ang gobyerno, lalo-lalo na ang Department of Agriculture, kung papaanong matutulungan ang aming mga magsasaka na napinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Tulungan po ninyo ang aming gobyerno, maging ang private sector, kung papaano kami tunay na makapaghahanda sa mga kalamidad na dumarating sa amin, katulad ng bagyo at pagbaha. Nawa dakilang Diyos, sa panahon ng mga kalamidad, ay talagang makarating ang tulong sa aming mga kababayan. Pigilan mo po ang mga taong magsasamantala sa mga kalagayang tulad nito. Sa halip ay ipahintulot mo po, banal naming Diyos, na sa panahon ng kagipitan at kahirapan ay lumutang ang magagandang katangian naming mga Pilipino, lalong-lalo na ang diwa ng balikatan at bayanihan. Panginoon, dalangin din po namin ang tatlong branches ng aming government na magkatulong-tulong sa pagharap sa mga ganitong kalamidad. Ang Executive Department sa pangunguna ng aming Pangulo ay tunay na kumilos ng nararapat. Ang aming Legislatura sa pangunguna ng aming mga senador at kongresista, nawa ay makabalangkas ng mga batas na makatutugon sa mga emergency na aming laging nararanasan. Ang aming hudikatura, nawa sa pamamagitan ng mga huwes na hindi masusuhulan, ay lagi pong mapangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan. At sa panahon ng kalamidad ay maging babala sa mga nagbabalak na gumawa ng masama, na meron kaming mga batas kung saan sila'y pananagutin. O banal naming Diyos, patuloy din naming itinataas sa inyo ang ginaganap na impeachment trial. Sa pamamagitan nawa ng trial na ito, ay lumabas kung ano ang katotohanan. Hindi ito magamit na paraan ng pagtatapos.

tataas ng pangalan ng sinuman, kundi ang mangibabaw dito ay ang katarungan, ang katotohanan, at ang accountability. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sapagkat kami naniniwala na hindi mo pababayaan ang bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Amen, amen, amen. Sumasang-ayon kami, Panginoong Diyos, hari nawa, siya nawa, ang katugunan ninyo sa mga panalangin para sa Pilipinas ay yun pong sang-ayon sa inyong kalooban, magbibigay sa amin ng kapayapaan, kasapatan, kaligtasan, kagalakan. Amen, amen, Lord. Nakikita rin po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ito pong mga prayer concerns na amin pong mga nababasa sa mga comments, sa mga prayer items na naipost dito po sa YouTube at dito rin sa Facebook ng DCAS. Lord, nababasa po ninyo ang bawat isa, hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Sagutin niyo po ang mga panalangin ito. Bless these people. Let them receive your miracles and answered prayers right now in the name of Jesus Christ. Panginoon, mag-a-undergo ng dialysis ang kapatid ni Persida. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kayo po ang magbigay ng kagalingan para sa anak ni Neris. Dalangin po namin, Panginoon, na yung anak ni Lady ay ma-stabilize ang kanya pong normal na uric acid rate. Ganun din, Panginoon, ang dalangin namin ay patuloy na kalakasan at kagalingan para sa kalagayan ni Abraham Ofrecio. Ganun din, Panginoon, kagalingan at patuloy na kalakasan para kay Kenneth Roskilio. At ganun din, Panginoon, ang check-up at blood chem ni Grace Martinez Peha. Panginoon, dalangin namin sa mga sandaling ito na patuloy niyong gabayan ang mga ministries ni Pastor Ronald. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kayo ang magbigay ng kagalingan sa depression ni Neris. Dalangin ng kanyang anak, Panginoon. At Panginoon, dalangin namin ang patuloy na pagpapalang pinansyal sa lahat ng mga nangangailangan ng pagpapalang pinansyal, kasama na, Panginoong Diyos, si Violeta. Dalangin namin, Panginoon, si Captain Noel Del Mundo at ang kanyang mga crew na inyong gabayan at ingatan sa kanila pong paglalayag. Dalangin namin, Panginoon, sa mga sandaling ito na patuloy niyo po kaming bigyan ng katatagan upang bumangong muli sa panahon ng mga bagyo sa buhay. At tulungan niyo po kami, kagaya, Panginoon, ng kanta, ng awiting naririnig namin sa DCAS na inawit ni Tricia Amper, yung kantang ulan. Panginoon, sa panahon ng ulan, kayo ang payong na aming masusukuban. Tulungan niyo rin po kami kung may kakayahan kami na magpasukob ng amin pong shelter sa mga nasasalanta ng matitinding pagsubok sa buhay kagaya ng pag-ulan. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, patuloy na nagiging blessing ang FEBC Philippines sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa pamamagitan po ng mga ganitong panahon na kami ay nagkakaroon ng prayer fellowship sa pamamagitan po ng Hardin ng Panalangin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, i-bless niyo po ang bawat isa. Kayo ang aming pag-asa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, atin pong tinatanggap ngayon ang mga blessing ng Lord. Amen at amen. Mga kaibigan, maraming pong salamat sapagkat nandyan kayo. Kung wala naman kayo dyan, eh syempre, kulang ang Hardin ng Panalangin. At sa atin pong natutunan sa umagang ito, i-type nyo po dyan sa inyong comment section. Iyan ang kailangan nating i-declare sa panahon ng AI. Sabihin po natin dyan, si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. O, i-type nyo po dyan, ha? Si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. Sa pagdiribong ng buwan ng wika, tandaan natin ang pinakadakilang wika ay ang wika ng Diyos. At iyan ay hindi salitang verbal, kung hindi isang tao, si Jesus, ang ating Panginoon. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Inihatid ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan, agapay ng simbahan, agapay ng mga kagaya mong seniors, ang Hardin ng Panalangin. Siyempre, nandyan din ang FEBC Radio TV.

TV at ang GCTV. Kasama si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Surely, goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli.

0: sumasayong babawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, Jis sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, face-to-face classes at government work-from-home setup ipinatupad sa ilang lugar dahil sa epekto ng habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinanatiling naka-alerto ang mga kaukulang ahensya dahil sa habagat. At sa kalakalan, 20 pesos kada kilong bigas itutuloy hanggang 2028. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Suspendido ang face-to-face classes at ipinatutupad ang work-from-home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, sa mga lugar na apektado ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Batay sa Memorandum Circular ng Malacañang, kabilang sa mga sakop ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Sa halip na face-to-face classes, inatasan ang mga pampubliko at pribadong paaralan na magpatupad ng alternative learning modes. Patuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang vital services. Samantala, ayon sa Department of Social Welfare and Development, halos 5 milyon family food packs ang nakahanda para sa mga lugar na nangangailangan ng relief assistance kasunod ng pagbaha, dulot ng malalakas na pag-ulan nitong weekend. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakaimbak ang mga food packs sa mga disaster resource center sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapabilis ang distribusyon kapag kinakailangan. Mahigit 805,000 na kahon ang nasa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, mahigit 475,000 na kahon sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu, at mahigit 196,000 na kahon sa Mindanao Disaster Resource Center sa Butuan City. Nakaantabay din ang DSWD Quick Response Teams at mga kagamitan nito habang patuloy na minomonitor ng mga field office ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaang apektado ng masamang panahon. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD, mahigit 220,000 na pamilya ang naapektuhan ng habagat habang nasa mahigit 9,000 pamilya ang nasa evacuation centers.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-heightened alert habang patuloy ang epekto ng habagat. Ayon sa Malacañang, mahigpit na minomonitor ng Pangulo ang mga lugar na madaling bahain, gayon din ang water levels sa mga dam at reservoir. Inatasan din ang mga ahensya na mag-coordinate sa water releases at magsagawa ng preventive measures para maprotektahan ang mga komunidad komunidad at mahahalagang imprastruktura. Ayon sa Palasyo, ilang dams sa Central Luzon ang nakararanas ng spilling, ngunit patuloy na minomonitor at pinamamahalaan ang kanilang water levels. Samantala, patuloy din ang pamamahagi ng food packs sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Hinimok naman ng Department of Health ang mga lumusong sa baha na magpakonsulta sa health center kahit walang sugat o sintomas dahil maaring hindi agad lumabas ang leptospirosis. Ayon sa Presidential Communications Office, libre ang konsultasyon at doxycycline sa health centers, ngunit hindi ito para sa buntis at batang 12 anyos pababa. Mayroon din umanong dengue fast lane sa mga DOH hospital.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Walo katao ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at tropical cyclone na Luis at Maymay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, dalawang nasawi ang naiulat sa Rizal, dalawa sa Batangas, dalawa sa Benguet at dalawa sa La Union. May isa ring nawawala sa Batangas at pitong sugatan sa Benguet. Iniulat ang pagbaha sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at Calabarzon dahil sa tuloy-tuloy na malakas na ulan. Sa Marikina, umabot sa second alarm ang Marikina River dahilan upang lumikas ang mga residenteng malapit sa ilog. Mahigit 400 katao naman ang sumilong sa evacuation center. Samantala, isang bahagi ng Bekel Road sa La Trinidad, Benguet ang tuluyang nasira dahil sa pagguho ng lupa. Hindi naman bababa sa 170 bahay ang napinsala, kabilang ang 13 na tuluyang nawasak.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Huling namataan ang pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 2,515 kilometers silangan ng extreme northern Luzon ang binabantayang Tropical Storm Peilu sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang hanging hanggang 65 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Kumikilos ito east-southeast sa bilis na 25 kilometro kada oras. Southwest monsoon o habagat naman ang patuloy na nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. Ang Benguet, Zambales at Bataan ay makararanas ng monsoon rains dahil sa habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro ay makararanas nang manakanakang pag-ulan na dala pa rin ng habagat. Ang Western Visayas na lalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon at Mimaropa maging ang Camarines Norte at Camarines Sur ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.5 hanggang 28.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:41 at lulubog dakong 6:22 ng gabi.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: 20 pesos kada kilong bigas itutuloy hanggang taong 2028. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na magpapatuloy hanggang 2028 ang programang nagbebenta ng

0: bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa DA, may mahigit 500,000 metric tons na rice stocks ang National Food Authority o NFA na sapat para sa pangangailangan ng programa. Target din ng DA na dagdagan ng kadiwa sites mula 807 at gawing 1,500 hanggang 2,000 sites. Samantala, sinabi ng DA na bumaba ang presyo ng bigas na nasa 47 pesos hanggang 48 pesos kada kilo ang ilang premium rice, habang 35 pesos hanggang 45 pesos naman ang regular milled rice. Sa iba pang usapin sa agrikultura, pansamantalang sinuspinde ng DA ang pag-aangkat ng mga buhay na hayop at ilang animal products mula sa 7 bansa dahil sa foot and mouth disease o FMD. Kabilang sa mga bansang ito ang Israel, Iraq, Kuwait, Palestine, Azerbaijan, Bahrain at Cyprus. Ayon sa DA, layunin nitong maprotektahan ng livestock industry at food supply ng bansa laban sa pagkalat ng sakit. Sinabi rin ng ahensya na hindi delikado sa tao ang FMD at papayagan pa rin ang ilang processed animal products na pasok sa health standards. Para naman sa palitan ng piso para sa pining foreign currencies mula sa Bank Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang US dollar 60 pesos at 70 centavos. Sa Canadian dollar 43 pesos at 32 centavos. Sa Singapore dollar 47 pesos at 30 centavos. At sa Saudi riyal 16 pesos at 16 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Blue Ribbon Committee tututok sa mga di umano'y substandard na proyekto ng pamahalaan. Prosecution nais iharap ang mga disbursing officer ni Vice President Sara Duterte Carpio bilang hostile witnesses. At sa palakasan, alas Pilipinas women silver medalist sa CV Cup.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Balik-balitaan tayo, iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y substandard na proyekto ng pamahalaan. Ito ay ayon kay Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo. Kasunod ito ng pagbagsak ng isang bahagi ng pader sa EDSA Ayala sa Makati City matapos ang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, posibleng substandard ang mga materyales na ginamit sa bumagsak na bahagi ng pader. Sinabi ni Dizon na hindi umano gawa sa kongkreto ang naturang bahagi kahit idinisenyo itong magmukhang kongkretong pader. Ayon pa sa kalihim, maaaring nadagdagan ang pressure sa pader nang mababad sa ulan ang lupang nasa likod nito. Sinabi naman ni Senator Tulfo na susuriin din ng komite ang posibleng sistematikong problema at korupsyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ng senador na ipauubaya sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng mga flood control project.
2: Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita naman, susubukan ng House Prosecution na ideklarang hostile witnesses ang dalawang dating special disbursing officers ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial ngayong Linggo. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, nakatakdang tumestigo sina Gina Acosta at Edward Fajarda sa paglilitis. Ang hostile witness ay isang testigong idineklarang unwilling o hostile ng korte dahil sa mga legal na batayan, gaya ng pagkakaroon ng adverse interest, hindi makatuwiran at pag-aatubiling tumestigo o panilinlang sa partidong tumawag sa kanya. Kapag dineklarang hostile, maaaring gumamit ng leading questions ang partidong tumawag sa kanya. Batay sa naunang testimonya ng mga dating opisyal ng Land Bank of the Philippines, 500 million pesos ang naiwithdraw ni Acosta sa apat na transaksyon para sa Office of the Vice President. Samantala, 112.5 million pesos naman.

0: ang winidraw di umano ni Fajarda sa tatlong transaksyon para sa Department of Education. Ayon kay Ridon, hindi lamang ang mga special disbursing officer, kundi maging si Duterte Carpio bilang dating pinuno ng Office of the Vice President or ng Department of Education ay may pananagutan umano sa paggamit ng confidential funds. Sa pagdinig nitong nakaraang linggo, sinabi ng State Auditor na si Attorney Roderick Wamil na bukod sa Special Disbursing Officer, may pananagutan din ang agency head sa pondo batay sa auditing rules. Ang unang impeachment article ay tumutukoy sa allegasyon ng maling paggamit at questionableng liquidation ng confidential funds.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, sinabi ng House Prosecution Panel na nakapagpapabagal di umano sa impeachment trial ang hilanghakbang ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y habang naghahanda ang prosecution para sa pagpapatuloy ng testimonya ni Commission on Audit Auditor Cailin Del Campo. Ayon kay Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., hindi agad nakipagkumpara ang defense sa libo-libong dokumentong kapwa-hawak ng dalawang panig kaugnay ng confidential funds. Ipagpapatuloy ngayong araw ang testimonya ni Del Campo tungkol sa umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds. Sinabi rin ni Tolosa na ilang beses nang sinubukan ng prosecution na maisagawa ang cross-examination ng mga dokumento bago ang pagdinig upang hindi maubos ang oras sa authentication ng ebidensya. Ayon sa kanya, nais ng defense na isagawa ang paghahambing sa Agosto 14 matapos ang pagdinig kung kailan kailangan ng prosecution ang mga dokumento para sa testimony ni Del Campo. Nakahanda naman ang prosecution na isa-isang ipa-authenticate ang mga record kung walang kasunduan ang dalawang panig, bagamat maaari itong kumain ng karagdagang oras sa paglilitis. Inaasahang magbibigay si Del Campo ng testimonya tungkol sa mga sumunod na bahagi ng audit process na hindi personal na nahawakan ni State Auditor Roderick Wamil. Ayon pa sa prosecution, mahalaga ang kanyang testimonya dahil umabot ang audit process sa notices of disallowance.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, 5 katao nasagip sa landslide sa Baguio City, 7 iba pa nawawala. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa mga probinsya sa report ni Shekinah Abalon.
2: 5 ang nasagip matapos gumuho ang lupa sa Gidagsurong Baguio City, habang hindi bababa sa 7 ang nawawala pa rin. Ayon sa Baguio City Public Information Office, 3 bahay na tinitirahan ng 5 pamilya ang tinamaan ng landslide. Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad sa naturang lugar. Samantala, umabot sa 100 pamilya ang naapektuhan matapos daanan ng buhawi ang Iloilo City. Hindi bababa sa 40 pamilya sa Barangay Cubay Haro ang inilikas matapos masira ang kanilang mga bahay. Nagpatumba rin ito ng mga puno sa Haro Plaza at mga utility post sa Mandurrio District na nagdulot ng power interruption sa ilang lugar. Naibalik naman ang kuryente makalipas ang ilang oras habang nagpapatuloy pa ang clearing operations. Sa iba pang balita, nakipagdialogo ang National Commission on Indigenous Peoples sa Aita Hangay Community sa Capas, Tarlac, kaugnay ng iminungkahing PAC's Silica Project. Inilahad ng komunidad ang kanilang pangamba sa posibleng epekto nito sa kanilang tirahan, kabuhayan at ancestral domain. Sinabi ng NCIP na ipararating nito ang mga concerns sa Basis Conversion and Development Authority at patuloy na tututukan ang naturang proyekto. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nasungkit ng Alas Pilipinas Women ang silver medal sa 2026 Southeast Asia V Cup. Ito ay matapos talunin ng Indonesia 25-13, 25-13. or 23-25-25-19, 33-31 sa Chiang Mai, Thailand. Ito ang pinakamahusay na pagtatapos ng Pilipinas sa torneo. Nanguna sa scoring si Alyssa Solomon na may 19 points habang ting 17 sina Bella Bella.

0: Len at Aya Laure.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tinalo naman ang Gilas Pilipinas Girls ang Tunisia 27-25, 25-19, 25-16 para makuha ang ikalawang sunod na panalo sa FIVB Volleyball Girls U17 World Championship. Pinangunahan ni Sarah Celis ang Pilipinas sa kanyang 15 points habang nagdagdag sina Size Raiko ng 13 at Sharina Raiza Lieses ng 10. Inilapit ng panalo ang Alas Girls sa second spot ng Pool B. Abangan sa ating pagpapatuloy, 10 sa umano'y mga dating tauhan ni Zaldi Co pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa. Panukalang pagpapalawig ng termino ng barangay at SK officials hindi hadlang sa paghahanda ng COMELEC para sa barangay at SK elections. At sa ibang bansa, pagbubukas ng Strait of Hormuz nakasalalay sa pagsunod ng US sa mga kondisyon ng Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: 10 sa 14 na sinasabing dating tauhan ni dating Congressman Zaldi Co ang nakalaya matapos makapagpiansa sa Regional Trial Court sa Las Piñas City. Ayon sa kanilang abogado ni Attorney Levito Baligod, mahigit 1,000,000 piso ang kabuuang piansa na nabuo matapos tumulong ang ilang individual at mga kababayan ng grupo. Sinabi ni Baligod na pinag-aaralan nila ang iba pang legal na hakbang kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa grupo, kabilang ang posibleng motion to quash at motion for reconsideration sa National Prosecution Service. Ginidin niya na nagkamali umano ang prosecution sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga dating sundalo. Samantala, sinabi pa rin ni Attorney Baligod na may mga nagtangka umanong suhulan ang ilang miyembro ng grupo para bawiin ang kanilang mga naunang pahayag kapalit ng 8,000,000 piso. May ilan ding miyembro na bumawi sa kanilang mga naunang pahayag. Kinwestiyon naman ni Attorney Baligod ang mga pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag tungkol sa grupo at sa imbestigasyon. Ang mas malawak na kontrobersya ay kinasasangkutan ng 18 individual na naharap sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera sa ilang personalidad.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Handa ang Commission on Elections na isagawa ang 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2. Sa kabila ng panukalang palawigin sa 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon sa COMELEC chairperson na si George Irwin Garcia, nakumpleto na ng poll body ang acquisition ng election paraphernalia at pag-iimprenta ng karagdagang balota. Samantala, naghain si Senador Francis Escudero ng Senate Bill 2387 na naglalayong palawigin sa 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials at ilipat sa November 2028 ang susunod na halalan. Sinabi naman ni Garcia na kinikilala ng COMELEC ang kapangyarihan ng Kongreso na baguhin ang haba ng termino ng mga halal na opisyal. Aniya ang usapin na hindi lamang tungkol sa postponement ng halalan kundi sa posibleng pagpapalawig ng termino na mga kasalukuyang nakaupo. Samantala, sinabi ni Garcia na humiling ang COMELEC sa Malacañang ng class suspension sa November 3, 2026 o 1 araw matapos ang BSKE. Sa ilalim ng RA 12-23-2, 4 taon ang termino ng barangay at SK officials at itinakda ang susunod na regular na BSKE sa November 2, 2026 at kada 4 taon pagkatapos nito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, sinuportahan ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang panawagan ni Defense Secretary

0: ni Gilberto Teodoro Jr. na magbitiw ang mga opisyal ng gobyernong umaayon umano sa China. Ayon kay Tariela, hindi na kailangang pangalanan ang mga ito dahil alam na umano nila kung sino sila. Samantala, sinabi ni Teodoro na hindi nagpapangalan ang Department of National Defense na mga individual nang walang sapat at matibay na ebidensya. Anya, dapat nakabatay sa aktwal na kilos ang pagsusuri sa posisyon ng isang opisyal at hindi lamang sa personal nitong paniniwala. Hinamo naman ni Vice President Sara Duterte Carpio si Teodoro na pangalanan ang mga opisyal na tinutukoy niya. Sinagot ito ni Tariela at sinabing walang batayan ang pag-ugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y mga pro-China officials dahil malinaw umano ang paninindigan nito sa West Philippine Sea. Naniniwala rin si Tariela na maaring sinusubukan ng China na implementahan ang politika sa Pilipinas. Samantala, kinundinan niya ang pag-abandona sa 5 kabaong na may larawan ng mga Chinese leaders sa Metro Manila at sinabi na hindi ito ang tamang paraan ng pagpapahayag ng pagtutol sa China.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Hindi muling bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz hangga't hindi natutugunan ng Estados Unidos ang mga kondisyon ng Tehran, kabilang sa hinihingi ng Iran ang kompensasyon para sa pinsala ng digmaan, pagtanggal ng sanctions at pag-aalis ng blockade sa mga daungan nito.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Tinanggihan naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 15-point Gaza plan na sinusuportahan ng Hamas. Sinabi niya na hindi magwi-withdraw ang Israeli forces sa Gaza hanggat hindi lubusang nadidisarmahan ang Hamas. Nanawagan naman ang Hamas sa Estados Unidos igiit ang pagpapatupad ng nasabing plano.
1: Pag-araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit 107, talatang 29. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, Agis sa buwan ng Agosto 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:58.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit na kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
1: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Kaya teka, teka muna bago pumasok sa opisina. Pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. At isa sa mga gawain na dapat nating binibigyan ng panahon ay ang panahon para manahimik. Sabi sa verse 7, a time to be silent. Sa totoo lang, isa ito sa pinakamahirap na gawain para sa akin. Ang training ko kasi bilang broadcaster ay bawal ang dead air. Ang birong totoo nga ng asawa ko, ako daw ay hindi lang ilaw ng tahanan kundi ingay ng tahanan. It takes a lot of self-control to keep quiet, and it takes depth and maturity to be comfortable with silence. But this is a discipline that we all need to develop. Punong-puno ng wisdom ang paalala ng Biblia na mag-observe tayo ng panahon para manahimik. When are the best times to be silent? Unang-una, be silent when you are angry. Ang sabi sa Proverbs 29 verse 11, a fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. Maraming salita ang ating pinagsisisihan kapag nasabi natin ito sa kasagsagan ng ating galit o init ng ulo. There are other healthier ways of venting out our emotions nang hindi tayo nakapananakit ng ibang tao dahil sa ating salita. One of the best times to be silent is when you are angry. Huminga ng malalim, manahimik, maglakad-lakad ka muna at pahupain ang galit mo. Isa pang panahon kung kailan marapat tayong manahimik, be silent when someone is emotional. Kapag ibang tao naman ang galit, malungkot o kaya naman ay nakararanas ng panic o anxiety attack, ang tahimik na pagsama natin sa kanila ay napakalaking tulong na upang sila ay kumalma. When others are at the height of their emotions, mas gusto nila ang mga taong makikinig sa kanila sa halip na magsesermon o pagsasabihan sila. May tamang panahon para magsalita at magbigay ng payo. Part of practicing empathy is learning when to be silent and just be an attentive and active listener. Pangatlo, be silent to hear from God. Isa sa mga paborito kong verses sa Bible ay ang Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. Sanay tayong nagsasalita kapag tayo ay nananalangin. But if prayer is to be a conversation between you and God, di ba dapat may paglalaan din tayo ng oras para makinig sa Kanya? It is said that God often speaks in a still, small voice. We hear that not when we are surrounded with so much internal and external noise. Maririnig natin ang naisabihin ng Diyos sa ating panahon ng pananahimik. Teacher Francie Lacanilao, a very dear and brilliant educator, often reminds her students, "Children, do not add to the din of the world." Masyado nang maingay ang mundo. Hindi tayo magkakarinigan at magkakaintindihan kung lahat tayo ay sabay-sabay na magsasalita. Kailangan din nating maglaan ang oras para tumahimik. There is a time for everything. Could this be your God-appointed time to be silent? Kapro tips, even in your silence, may you be a blessing in the workplace today. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbide.
2: Imbitado ka sa first ever CrossGen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship, kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
3: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay mictinig. Mictinig. Headset, pangulong hatinig. Pangulong hatinig.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Paa, tuhod, huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maganda! Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalangoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhing nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag-uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
4: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.

0: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust, at pananagutan sa taong bayan.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilan.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.

0: unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Ang oras natin, 15 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Magandang umaga pa rin ang bati ng inyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS kahit ilang araw na tayong inuulan at binabaha kaagapay. Ito po ang pagsahim papawid ng ating special broadcast, Unang Tugon. Kami po ang inyong mga lingkod, Haley Bernardo Sampang.
2: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica. Makakasama niyo po kami sa loob ho ng isa't kalahating oras. Dito lamang po sa ating programang Oras
1: unang
2: sa Pilipinas.
1: Tugon.
2: Unang Tugon sa Oras sa Pilipinas. Okay? Special
1: broadcast natin ito. At dahil maulan talaga at ang daming napipinsala nitong habagat, ha?
2: Habagat pa lang to. Take note, hindi po ito bagyo. Ay isang habagat, pero kadalasan kasi ang habagat ang nagdadala talaga ng mas malakas talaga at maraming volume ng tubig. At what is surprising dito, Sister Heidi, is yung tagal ng buhos.
1: Mm-mm.
2: Ibig sabihin na kadalasan kasi unang isang araw, dalawang araw. Ito, I think ito ay pangatlo.
1: Kailan ba nag-start yung mga ulan-ulan? Lunes pa lang ba umuulan na?
2: Last week.
1: Parang ganyan.
2: Parang mga Tuesday.
1: Tumindi siya nung Martes.
2: Pero ito
1: tapos hanggang ngayon umuulan-ulan pa rin at madilim pa rin po ang kalangitan dito sa amin yan, ha, sa bahagi po ng Pasig. Kaya balitaan nyo rin po kami sa pamamagitan ng iba't iba nating platform. Kumusta na rin po ang inyong sitwasyon dyan sa inyong lugar na kinaroroonan ngayon? Medyo kahapon sumilip ang araw, eh.
2: May
1: bandang hapon.
2: Kaya nga ako, I was hopeful kasi ako'y naroroon sa bandang Muntinlupa, Las Piñas. Nagsalita sa isang gathering, no, ng seminar. At sabi ko ba, medyo dumungaw na ang araw at sabi ko, mukhang magtutuloy-tuloy na. Pero ngayong madaling araw,
1: Nag-orange rainfall warning pa rin sa Metro Manila, ang NDRRMC. Mga pasado alas 5, nag-alarm ulit. Medyo sunod-sunod ang pag-a-alarm ng ating NDRRMC. At kung hindi naka-silent ang phone mo, talagang merong nakakaagaw atensyon na tunog.
2: At kayo ba ay sa worship service niyo kahapon ay biglang sabay-sabay tumutunog?
1: Mas kakaunti ang mga tao kahapon. Kaya nga halatang-halata mo yung talagang mga kababayan na medyo malayo yung pinanggagalingan at talagang peligroso na sumuong sa bugso-bugsong ulan at malakas ang hangin, ha, Pastor ni. Talagang yung payong mo dapat kaya kang ipaglaban. Hindi lang sa ulan, kundi pati na rin sa hangin kasi talagang bumabaligtad ang mga payong hanggang kahapon.
2: Yeah. So, kayo ba? Kamusta kayo, mga kaagapay?
1: Yes.
2: Hari na wat kayo po ay tuyo at kayo'y safe at may mga lugar na nag-declare pa rin na walang pasok.
1: Marami pa rin. No? Dito sa Metro Manila, yung gobyerno ay work from home setup. Pati na rin yung mga eskwelahan, karamihan ay nag-declare na rin ang kanilang mga class suspension, ano? Kasi nga, inaasahan na may epekto pa rin ang habagat. Today, ngayong araw na ito ng August 10. Yan. At kahapon din, ano, akala natin na magiging okay na yung weather sa magdamag. Pero meron pa rin tayong mga nakikita sa social media na hanggang ngayon, Pastor ni, may tubig pa rin sa loob ng kanilang mga bahay.
2: Yan, oo. At yung isa kong kakilalang pastor na doktor, nakita ko sila ay namamangka sa loob ng kanilang private subdivision.
1: Talaga? Dito ganun sa, kalalim?
2: Oo. Dito sa bandang Marikina, puntang Rizal. No? So makikita mo na naroroon pa rin sila. Naroroon pa

0: Nagsasabi, yan, puro kasi kayo impeachment trial. Pinaalala tuloy itong ating assignment, homework, about the flood control projects.
1: Kaya nga.
0: Huwag na sanang politikahin naman itong ating pagnaan sa kalamidad na ito.
1: Tama.
0: Diba?
1: Dapat ito ay, imbis na investigasyon lang, okay naman nag-investigasyon, pero ano na ba solusyon natin?
0: Yes.
1: Diba, ano na bang gagawin natin? Kasi habang naghihirap ang ating mga kababayan, ay hindi rin maganda na nagbabangayan naman tayo sa politika.
0: Na ano ba yung nangyari ano sa mga investigasyon, yeah, no. Diba? Kasi at, selective kayo. Yeah, kaya no. Yan.
1: So, hindi na tayo matatapos na naman sa ganong klaseng usapan.
0: Correct.
1: Pero while tinutuloy ang anumang investigasyon at pananagutan, eh dapat patuloy nating tulong-tulong naman tayo na nagsusolusyon sa problema. Actually, sa ibang mga bansa, habang iniimbisigahan nila ang mga proyekto, kahit nasabihin nila ang project na yan ay substandard o ang project na to ay ghost, sasabihin lamang ng gobyerno nila, ituloyin mo yan.
0: Mm.
1: Pagka nahuli ka, ituloy mo yan, tapusin mo yan. Hindi nila ini-stop yung project.
0: Mm-hmm.
1: Pagka natapos mo na yung project, tsaka ka-imbestigahan. Kasi sabi nga nila, eh, sinab-standard mo na nga, tapos papatigilin pa kita. Ayusin mo muna yan. So, it's maraming mga bagay na pwede natin magawa.
0: Tsaka isipin natin, Pastor ni Diba, sa mahabang panahon, parang nakalusot yung mga ganyang illegal practices na yan. And of course, hindi naman natin aasahan na sa isang summer lang ay maisa sa ayos yung mga palpak, yung mga ghost flood control project. Kaya up to now talagang, yun nga, sadly, marami pa rin sa atin ang nabibiktima kapag ka umuulan ng malakas at tuloy-tuloy.
1: Oo. Bagamat hindi natin maaayos yung mga nangyari na dati, pero maaari naman nating maitigil na yung
0: pangyayari.
1: Correct.
0: Dahil kawawa talaga, Pastor ni, ang mga kababayan natin. Eh, meron namang, ano diba, meron namang pamahalaan. Kumbaga, parang, bakit nga ba hindi sa mahabang panahon nasusolusyonan, di ba? Saan nga ba ang problema?
1: At kaya nga merong paraan ang sabihin natin ng ulan.
0: Ang kalikasan.
1: Na paalala sa atin. Pero hindi lang paalala sa atin. Ano? Pero ito yung mga pagkakataon na it actually allows us to really come together na to really find solution. Kasi pagdating talaga sa action, sa mga unang lunas, sa mga tugon, ay kinakailangan sama-sama minority, majority, opposition, administration. Parang yung mga tagumpay natin sa larangan ng pampalakasan kamakailan, ano? Nakakatuwa, pati tingnan ang mga Pilipino sama-sama dun sa isang stadium.
0: Kahit mahalang ticket.
1: Mahalang ticket.
0: Diba? Tapos yung isang laban niya, tumapat ng Lunes na may pasok naman. Pero nagpapakita pa rin ng suporta, diba? Ganun tayo ka-solid eh. Kasi Pilipino tayo.
1: Oo. Ang Pilipino, pag kahit may bagyo, papasok. Pero pag may laban, pag may laban, absent.
0: Priorities.
1: So, ayan po. Kaya po, kamusta po ba kayo? Mga kasama natin.
0: Ayan, marami nang nagsasabi sa atin dito. Maulan pa rin po dito sa The Mortis, La Union. Pray po natin na walang maraming masisira na mga pananim. Ay, oo nga. Kaisa mo kami, Fortunata Ruth Cacho Ballesteros, sa iyong panalangin na mas fair yung ating mga crops dyan sa bahagi ng La Union.
1: Ayan. At binabati ko pala ang aking inaanak na si RJ Tokmo kasama ang kanyang buong pamilya na si ang kanyang misis na si MJ. Hello mga inanak si Zayden at si LJ.
0: Hello Tokmo family.
1: Ako ang nagkasal sa kanila.
0: Talaga ba?
1: Ba't parang nagulat ka? Parang hindi ka naniniwala, partner.
0: So, mga bata pa to. Young couples.
1: Siyempre naman.
0: Si Doc Teacher Mary Ann Pinera. Dito naman yan sa Maytaytay. Medyo pabugso-bugso ang ulan. Sa May Kainta pala, may ibang lugar po na baha pa rin.
1: Okay, okay. Ingat po kayo dyan.
0: Minsan naman din kasi, no, Pastor ni, merong mga areas na catch basin talaga sila. Di ba parang kahit na maayos naman yung mga drainage system. Pero dahil sila yung taga-salo talaga. Yeah, ang taga,
1: parang imbudo.
0: Yes, diba? Nagpa-flash flood, pero humuhupa naman.
1: At pag-pray din natin yung mga kababayan natin, mga kaagapay natin na nandyan sa mga kabundukan. Mm. Kasi hindi lang naman yung baha ang pinag-uusapan sa malakas na ulan, pero pati yung paglambot ng mga lupa at yung posibilidad.

0: Simple na pag landslide na tinatawag, mm-hmm, at may mga videos at mga photos na pinadala ang ibang mga pastor at mga kaibigan, mm-hmm, natin na nakaka pangamba nga minsan, ano, pag makikita mo na ang lupa ay gumuguho. Oo. No, so
1: eh,
0: ingat
1: pag
0: po kayo.
1: Ganito ba namang isang linggo na tayong inuulan, eh talagang wala nang, hindi na makasipsip yung mga lupa. Tama. Kasi busog, kumbaga busog na busog. Oo, na sila.
0: Yeah, hindi na nila ma-absorb.
1: Oo, hindi na ma-absorb. Mm-hmm. Pero salamat na rin dahil natutugunan din yung water supply na kailangan natin, yung mga dam natin, di ba?
0: Ay, sa isang banda nga naman.
1: May blessing pa rin. Oo, kahit papaano, may silver lining. Oo, ika nga, di ba?
0: At dyan naman na, yung ating pinoproblema, mm-hmm, na tuyo na, mm-hmm, eh ngayon naman eh sobra-sobra.
1: Mag-i-spill naman. Pero abang din ha, lalo na yung mga kaagapay natin na peligroso yung lugar ninyo pag nagpakawala naman ng tubig.
0: Ng tubig, yan. Yan ang
1: kailangan nating bantayan. Alerto po tayo. Mm-hmm. Yung kung may internet naman, may kuryente, mm-hmm, abang po kayo sa mga abiso, ayan, mm-hmm, ng inyong mga lokal na pamahalaan para po sa mga warning nila. Ang oras natin 7:26, bago lang din tayo magpunta sa mga balita, ano, sa mga sitwasyon sa iba't ibang lugar. Acknowledge muna natin yung ating mga kasamahan dito sa ating unang tugon. Nandito si Jonathan Reyes. Salamat din kay Lourdes Magtunaw, kay Phil Agtapon, kay Shira Gabornes, kay Shekina Abalon. At na-meet mo na ba yung bago natin? Si Ara Negad, yan, ang ating bagong production assistant.
0: Hello.
1: At syempre si Jabez Mancho sa ating RTV. At yun, sana'y safe na safe din ang ating transmitter site dyan sa Bukawe, Bulacan.
0: Yes, yes. At para sa mga tao na nakakapakinig ng aming tinig ni, mm-mm, Sister Heidi, at kayo na sa kama pa, opo, mm-hmm, alas 7:27 na. Sabi lang, ha, ba't parang alas 5 pa lang?
1: Madilim alas po 6. Kasi yan,
0: oo, makulimlim kasi.
1: Alam mo, kanina kinakausap ko yung ulan. Kasi paglabas ko ng bahay, walang ulan. Mm. Tapos, konting lakad ko ng isang kanto.
0: Biglang bumuhos.
1: Pumapatak-patak. Yeah, okay. Then nilabas ko na yung aking pangmalakas ang payong. Binuksan ko na siya. Kasi dala-dala ko naman siya. Alam mo namang hindi ko siya gagamitin. Kahit na parang di ka naman mababasa. Mm-hmm. Aba, konting lakad pa, lumakas na yung ulan. Oh. Sabi ko, wait lang.
0: Pero suot mo na yung jacket mo.
1: Suot ko na yung jacket ko.
0: Yung pangmalakas naman yung mga jacket mo. Kaya, sayang naman daw, sabi, matesting.
1: Sabi ko, wait lang.
0: Kasi kinausap mo na wait lang.
1: Kinakausap ko yung ulan. Kasi nga tatawid pa ako dito sa gasolinahan.
0: Okay. So hindi mo pa nabubuksan?
1: Nabuksan ko na yung payong ko.
0: Okay.
1: Pero
0: so,
1: syempre,
0: nakisama naman.
1: Umaangginde. Hindi nakuha sa pakiusap. Umaangi. Oh. Kaya basa yung aking babang pantalon. Oh.
0: Pero, meron na bigla akong naging ting na moment. Ano tawag doon?
1: Light bulb moment
0: dyan sa sinabi mo.
1: Bakit?
0: Ha? Oo. Kasi nga, minsan, di ba, pinapakiusapan natin minsan, Lord, wag na muna sanang mangyari ito. Pero, hinahanda ka naman ng Lord kasi meron kang payong at meron kang jacket.
1: Tsaka, hindi naman siya isang buhos agad
0: hindi
1: na.
0: Hindi naman. Oo, may
1: pasabog.
0: Nagpasakalye naman.
1: Medyo umambo ng konti.
0: Buti na lang ikaw ay 10 minuto lamang ang iyong pagdalakan.
1: Makikita mo din talaga doon kasi 'di ba kahit maraming nagsuspend ng work ngayon or nag-declare ng work from home, eh yung mga kasamahan natin dito sa Ortigas na karamihan mga BPO, alam mo talagang pumapasok pa rin. Eh kasi yung kanilang ano bang sineserbisyohan, hindi naman affected nitong habagat, 'di ba? So pero, may work pa rin sila.
0: 'Di ba pwedeng work from home ang pag BPO?
1: Eh depende kung may set up pa sa bahay.
0: Tsaka internet na apektuhan,
1: diba?
0: Sa bahay.
1: O paano ka?
0: Ayun nga.
1: Ayan, kaya nga, yung sipag, yung alam mo yon, yung dedikasyon, professionalismo na pumasok, tapos yung iba dyan, hindi pumapasok. Laki-laki ng sweldo, nagtatago.
0: Hindi, may bagyo naman daw. Malakas naman daw yung habagat.
1: Pero diba, nakikita mo talaga dun yung mga kababayan natin na lumalaban, 'di ba? Lumalaban. Kaya ingatan kayo ng Panginoon at ilayo sa mga sakit, lagnat, ubo, sipon, leptospirosis.
0: Lahat 'yan, lahat. Kaya nga ako'y may pinost noong nakaraang Friday sa aking public page ang sinabi.

0: Tawag dito, ang lakas ng trabaho. Ano tawag dito?
1: Ang lakas ng ulan.
0: Ang lakas ng... Ah! Cancel ang bagyo, ang lakas ng trabaho.
1: Kasi priorities nga.
0: Baliktad nga, di ba? Hashtag ko
1: priorities.
0: Yan,
1: oo.
0: Pero kasi nga, pero nakakatawa man isipin, pero yung parang explanation ko dyan, yan ang mga Pilipino talaga. Di ba? Susuungin ang lahat.
1: Yes.
0: Papasok ko kahit may bagyo. Pero pag may laban si, si Alex Iyala, pasok-pasok. Kailangan tayo reinforcement.
1: Alam mo, grabe
0: dyan
1: talaga yung magic ni Alex Iyala. Di ba? Yung mga audience na nanonood, dati, di ba, tahimik lang sila. Pag nakapuntos, tsaka lang, yung palakpak nila, yung parang pang-mayaman lang din talaga.
0: Pang ano yun, English
1: alta,
0: game
1: mga
0: kasi.
1: Pang-alta.
0: Ang tennis daw kasi parang English game
1: talaga
0: siya.
1: Ba?
0: So, syempre,
1: mga prim and proper.
0: Prim and proper.
1: Ganyan.
0: So, ibig sabihin, kapag ka ganun, kahit yung kalaban na nakaka-score, kailangan pinapalakpakan mo. Hindi
1: ganun.
0: Mo siya binubus ka, hindi mo...
1: Hindi maalas ka eh.
0: Eh, ginawang basketball ng mga Pilipino.
1: ang atmosphere nga daw paglaban ni Alex, pinagsama-samang may laban si Pacquiao, may Miss Universe.
0: Oo nga, tama.
1: Ganon. Oo, ganon ang effect niya.
0: Hindi, pero it's really good for the sports of tennis. And pero may
1: ako ang akin lang ha. Grabe. Ako hindi ko naiintindihan yung tennis.
0: Ang dali-dali naman maintindihan
1: noon. Talaga ba?
0: Oy, syempre, dapat na sa pagtinira mo, nandoon sa...
1: Hindi, yung andami. Yung,
0: ano ang dami? Yung andami. Ay, yung bilangan, yung scoring.
1: Oo, yung scoring.
0: Hindi, per ano yun, diba? Paliwanag yung mga,
1: turuan
0: hindi,
1: mo ako.
0: Hindi, kasi, di ba, per set yan. Tatlong set yan. So, first set, second set, third set. Kung baga, sabihin mo na yung race to six per set.
1: Oo.
0: Kapag ikaw ang naka-six... Pero tinatawag dyan, di ba, yung ang score mo dyan, 15, 30, 40, and then pag nakatapos ka ng 40, and then panalo ka na ng isang set. O, tapos hanggang dapat ikaw manalo ka ng anim.
1: Anim na? Dire-diretso?
0: Anim na dire-diretso. Unahan kayo maka-six, and then dun na kayo sa second.
1: Dun ako nalilito. Oo, yung parang magpapalitan ulit kung sino yung makaka-point.
0: Papalitan na sino makaka-point.
1: Yung parang pag napuputol.
0: Oh, tapos. Hindi yung advantage. Pag nagtabla kayo ng 40.
1: Mm-mm.
0: Tabla kayo ng 40, tinatawag na yung break point ninyo.
1: Yung
0: ayan,
1: break point.
0: So, sa mga naglalaro na table tennis, sa tennis, ganyan ho yan. Ano? For example, dapat sinong makaunang score ng dalawang sunod.
1: Ayan, dyan ako nalilito.
0: Pagka nakascore ako ng isa, nakascore ka ng isa, 0-0
1: wala
0: ulit.
1: Wala yun.
0: Yan ang,
1: kaya tumatagal.
0: Advantage. Yes.
1: Ayan. Hindi ko naintindihan eh. Pero masaya ako.
0: May Google naman. May Google naman siya, meron naman siya, GPT na ano na, no? Tita ha, tita.
1: Ano ang tawag doon? Nalilito.
0: So, paano pag nanonood ka, paano ka nag-cheer?
1: Ha?
0: Pagka, parang...
1: Tulog na ako noon post anong pinahanap ko. Midnight siya naglalaro eh.
0: Mahirap ka pala makasama nanonood ng live.
1: Hindi ako pwedeng manood ng live, di ba? Kasi ano ako eh. Hindi. Sanay ako sa basketball, maingay. Baka mapalabas ako ng court, sorry Alex.
0: Pero may mga ganyan tao na ayaw nila yung sobrang tight ang laban. No, may mga... yung mga in-laws ko, pagka tight ang laban, pinapatay nila yung...
1: Talaga? Hindi kinakaya?
0: Bakit napatayin eh? Yun na nga yung exciting na laban, di ba?
1: Sa replay na lang daw. Replay na lang.
0: Kasi kinakabahan, papatayin nila.
1: Meron muna tayong verse dito. Mukhang may laban pa si Alex, no?
0: Today,
1: sa Toronto.
0: Ito, bago tayo verse of hope natin, ano? Yung kanyang laban ngayon ay... ano ba pangalan ng kanyang kalaban? Ay ayaw ng maingay.
1: Naku po!
0: Kaya may isang video na kumakalat.
1: Belinda Bencic ba? Paano bang pronunciation nito? Bencic. Bencic. Okay.
0: Ayaw niya ng maingay.
1: Former Olympic champ. Ayaw niya ng maingay?
0: Ayaw niya.
1: May maglilista ng maingay ngayon.
0: Wag daw maingay nung siya'y nagsiserve. Eh, ang Pilipino, eh, maingay talaga sila.
1: Kaya ginawa nga nating, ano yan, parang volleyball, di ba? Parang basketball, parang lab.

0: Manny Pacquiao at saka Miss Universe.
1: Kaya nga tinuturuan yung mga Pilipino kababayan natin pumupunta doon na huwag kayong mag-howl. Doon sa binubuo yung kalaban. Kasi hindi ganun ang tennis.
0: Bawal yun, bawal. So,
1: dito kasi sa atin, pag mag-free throw yung kalaban mo, ay, guguluhin mo talaga.
0: Kung ano-ano na rin ang sinasabi mo. Diba?
1: Eh, para sila yung maguluhan. At speaking sa
0: bawal
1: maguluhan.
0: Bawal yun sa tennis.
1: Speaking ng guluhan, Philippians chapter 4.
0: At may verse of hope po tayo.
1: Okay.
0: Sa unang tugon, galing ito sa Philippians 4:6-7, napapanahon ito, paalala para sa atin, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
1: Ganda, yun. Ganda. So, ganda na to, Sister Hindi. No? Dalawa yan actually, dalawang part yan sa Philippians chapter 4. Meron kasunod yan yung 8 and 9. No? Later, ikwento ko ng mabilis. Pero dito, sinasabi dito, yung para sa ating mga nababalisa. Sa anumang bagay. Ha, anumang bagay. Kasi
0: bagyo ng buhay o talagang buhay, literal na bagyo.
1: Kasi alam mo, minsan, we tend to justify na kapag hindi okay lang na mag-alala ko kasi ganyan talaga ang nanay, ganyan talaga ang tatay, ganyan talaga ang asawa. Dapat talaga ikaw ay nag-worry at senyalis yan na mahal mo. At pinahahalagahan mo ang isang bagay, isang tao, kung ikay nag-aalala. Okay? Pero, iba kasi yung pag-aalala na may pagtitiwala, iba rin yung pagkabalisa. Diba? Yung ikaw yung, ano bang Tagalog? Ano bang English ng
0: anxiety?
1: Balisa?
0: Anxiety? Anxious.
1: Yan, no? Ikaw ay yung wala nang kapanatagan. No? Ikaw yung nababalisa at hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, at talagang it's your worry that is actually consuming you. At ito yung sinasabi ni Pablo dito, no? Yung ganong klaseng pag-aalala. No? Yung pagkabalisa. No? Hindi ka na mapakali. And your worry is now paralyzing you. Yan ang ano yan. Pero, sinabi daw, sa halip na mag-alala, ano daw ang dapat natin gawin? Hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng ano? Una we ask, no? Pero pamamagitan ng pananalangin.
0: May pasasalamat.
1: Yan,
0: grabe,
1: na may
0: no?
1: Pasasalamat. Hindi lang basta panalangin na Diyos ko, bahala ka na sa aking... sa
0: Diyos
1: aming
0: ko,
1: bayan.
0: Bigay mo to.
1: Diyos ko, bigay mo to. Diyos ko ba? Ano na pong gagawin ko? Tama yun, nananalangin tayo. Pero, ang sagot pala sa pagkabalisa, pananalangin na may
0: pasasalamat.
1: Kasi hindi ka pala pwedeng magpasalamat. At the same time, nagre-reklamo ka.
0: Ay, oo naman.
1: Ah, di ba, subukan mo.
0: May diba? Ano ka na nun, dual personality.
1: Hindi pwede, di ba? Hindi pwede, sabi niya nung isang... narinig kong pastor, the worry and gratitude cannot take the same real estate. Ibig sabihin, they cannot occupy the same space. So, kapag ikaw ay thankful na, hindi ka na pwede nagre-reklamo. No? So, bagamat ikaw ay merong mga puna sa iyong asawa, pero pag nagsimula ka magpasalamat sa Lord sa kanya, then you begin to, you know, and your prayer is begins to be directed doon sa possibilities kung ano ba ang kayang gawin ng Diyos. And sinasabi, at ano raw mangyayari when we pray with thanksgiving, no? Ang kapayapaan daw ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ano raw mangyayari? It's the peace that surpasses all understanding. Ibig sabihin, ano yung understanding? Understanding ng ating sitwasyon. Understanding ng mga bagay na kinababalisa natin dati. Now, hindi ba natin naiintindihan, pero ang kapayapaan ng Lord ang nag-guard na sa heart natin. Sinasabi, Jeremiah, Heidi, huwag kang mag-trust ka
0: pumanatag
1: sa Lord. Pumanatag ka. Hindi man natin naintindihan lahat, pero it starts to guard your heart. What is guarding our heart? Ang kapayapaan ng Diyos. No? The peace of God. Pero, pagka tinuloy mo kasi yung verse 8 and 9, sinabi naman dun whatsoever is
0: true
1: whatsoever is excellent, whatsoever noble. Is noble, think of these things, so, and praiseworthy. So, lahat ng mga tama ay yung pag-isipan. And the God of peace, ito naman baliktad, no? And the God of peace daw, ang siyang magrurule naman sa ating buhay. So, ito naman, yung peace of God, kapag tayo nananalangin at nagpapasalamat, ang gumagabay sa puso natin. Pero pag tayo ay kinukondisyonan natin ang isip natin sa mga bagay ng Diyos, ang Diyos ng kapayapaan na daw ang gagalaw sa atin. So, tandaan natin yan, no? Manalangin ng may pasasalamat. Huwag mabalisa.
0: So, yun, ano? Kasi mentras na doon mo tinitignan yung andaming reklamo, yun yung namamagnify, eh.
1: Ayan.
0: Diba? Mas lumalaki siya. Parang mas yun talaga yung nag-occupy ng heart at ng isipan mo. Tama. Pero once you start counting the blessings of God and naming them one by one,
1: diba?
0: Mauubusan ka ng mga daliri sa iyong kamay at paa. Dahil
1: ano yung kanta doon?
0: Tinuturo mo ba yun kay Tori? Diba? Sa totoo lang. Kaya marami pa ring reason na maging grateful, diba? Kahit na we are in the midst of the storm. But of course, syempre, iba pa rin naman yung magiging practical ka, Pastor ni. Baka naman talagang lagpas tao na yung tubig sa bahay mo, ginagamitan mo pa rin na, hindi! Nasa denial ka pa rin. Ayaw mo magpa-rescue. Diba?
1: Pero mali, iba kasi yung you're thanking God for everything. Hindi yung sinabi, thank God in everything. Mm-hmm. Magkaiba yun, eh,
0: yes.
1: Di ba? Hindi ka nagpapasalamat na, oy, salamat Lord sa habagat at sa bagyo. Hindi, sasabihin mo, Lord, salamat na sa kabila ng habagat at ng bagyo, Panginoon, ligtas pa rin kaming pamilya.
0: Alright.
1: At ikaw pa rin ay tapat sa amin. Kaya, yan po, no? Philippians chapter 4.
0: 6 to 7. Yan ang ating verse of hope. Kahit na tayo po ay inuulan, binabaha, at binabagyo sa mga panhong ito. Check naman natin ngayon ano ang latest update mula sa PAGASA dito po sa mga reason kung bakit tayo inuulan at may mga pagbugso pa rin ng hangin. Nasa linya natin, Pastor Ni, si Miss Grace Castaneda mula sa PAGASA DOST. Magandang umaga po, Ma'am Grace.
2: Magandang umaga din po sa ating lahat. For today, maulan na panahon pa rin yung ating mararanasan for most of Luzon. Possible pa rin po hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Benguet, Zambales at Bataan. Well, dito sa Metro Manila, Ilocos Region, rest of Cordillera, Misty Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Generally, maulan pa din po but less na kumpara nitong naranasan natin weekend, but possible pa rin yung bugso ng malalakas ng mga pag-ulan. So, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan, maging alerto pa rin po sa possibility or sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Well, may mga scattered ng mga pag-ulan din for Western Visayas, rest of Cagayan Valley, rest of Calabarzon, rest of Mimaropa, Camarines Norte, at Camarines Sur. Dala pa rin po ito ng habagat. And also, meron din tayo minomonitor na bagyo sa labas po ng ating area of responsibility. Tropical storm po ito na may international name na Pelo, huling namataan sa line 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon. Ito po ay walang direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa and palayo din po yung movement nito. So generally, habagat po yung nagdudulot ng mga pag-ulan for most areas of Luzon. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
0: Ma'am Grace, papasok ba sa PAR itong si Pelo?
2: Hindi po, palayo po ito sa ating area of responsibility. East-south-eastward po yung kanyang movement. So, palayo po siya.
0: Pero minomonitor lang natin.
2: Yes po, dahil within the monitoring domain pa rin po natin ito. And slightly, medyo nai-influence niya din po yung habagat. Though hindi na ito ganun ka-enhance kumpara nung nakarang araw nung si Dolphin po yung yung parang driver nung habagat natin.
0: I see.
1: Okay.
0: And ngayon po bang araw na to, may mga areas ba na mag-expect pa rin ng red rainfall warning?
2: Yes po, possible pa rin po yung mga red rainfall warning natin, lalo na dun sa westernmost section ng northern and central Luzon sa Zambales and Bataan area po.
1: Okay. Ma'am, ito po bang mga pag-ulan, medyo matagal na, no? Ano nagiging cause ng bakit ilang araw
0: nagpo-prolong
1: siya?
2: Panahon po talaga din talaga ng habagat po ngayon. So, ito po talaga yung mostly prevailing weather system natin ngayon. And dahil din po sa mga weather disturbance natin sa labas na doon sumusunod yung flow ng habagat. So, nagiging continuous po yung kanyang effect or continuous siyang prevailing dito sa atin sa bansa.
0: Okay. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po sa inyong public service dyan sa PAGASA.
2: Maraming salamat din po. Magingat tayong lahat.
1: So, magiging malakas. Aasahan natin ngayong araw pa rin ito daw ang pabugso-bugso na pag-ulan. Kaya mag-ingat po tayo, no? Kayo ba sa inyong mga trabaho ay nag-declare na ng work from home?
0: Wala tayong QOTD ngayon, pero balitaan niyo kami.
1: Oo, kasi kaya ako natanong, nag-message sa akin yung
0: nagtatanong na yung mga abogado mo.
1: Oo, pwede po bang mag-work from home?
0: So ano ang deklarasyon mo?
1: Oo, sabihin ko, kausap ko na ang PAGASA ngayon. Sinasabi ko na patigilin mo na yung bagyo. Wala naman palang bagyo.
0: Yung
1: malakas, malakas ang trabaho at kailangan cancel muna ang bagyo.
0: So ano kayo? Ang dayo pag sinabi.
1: Tinatanong ko yung aking iba
0: ka partner. Pinaprocess pa po ni Pastor ni yung memo na ilalabas.
1: Tulungan niyo po akong magdesisyon mga
0: Ano-ano bang mga factors bilang leader? Ko, ayan.
1: Ang problema ko kasi, nandito na ako.
0: Damay-damay na damay. Nandito na ako kasi sa Ortiga Center lang yung law firm, isang, yung Pastorni.
1: Isang kembot lang Adam, nandito na ako sa opisina. Kaya, hindi naman, tinanong ko naman yung mga ka-partners kung baka naman pwede. Pwedeng papasukin po din.
0: Hindi.
1: Ang marahas, ano?
0: Walang awa. Sabihin, walang puso.
1: Ano na lang, I invoke my right to...
0: Pero pag ganito ba, halimbawa, yan nga, nag-declare ang government, so wala rin yung mga hearing-hearing sa mga...
1: Ah, wala. Kasi walang, wala naman kasi mga courts. So hindi kayo makapag-file sa mga korte.
0: So marireschedule yun, yung mga trial-trial.
1: Pero maraming gawain pa rin siyempre sa loob ng
0: opisina. Paperworks. So parang sinasabi ko rin, Pastor.
1: Wala ka naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang na, meron
0: pasok
1: pa din. Pero pwede namang hindi na. Maaga pa naman pala. Wala pang alas 8. So may chance pa na.
0: Ano naman? Flexible.
1: May chance ang tumigil ang
0: Ano bang gusto mo? Hilahin natin tong mga dark clouds na to.
1: Pwede naman.
0: Sabi ni Emerita Faustino, talaga namang napakasayang manood. Yan. At pakinggan kayo, sister at pastor ni. Sa araw-araw, masaya kami sa pakikinig sa inyo. Nakakatuwa naman po. Kahit tayo nasa gitna ng kalamidad, ay nakakatawa pa rin tayo. Yes, grabe talaga ang mga Pilipino. Yan. Nakikinig din daw sa atin si... Pastor A.
1: Hello.
0: Hello, Pastor A. Fresh from South Korea.
1: Yes, wow.
0: Annyeong hasayo.
1: Annyeong hasayo.
0: Malamang nakapagbulalo na naman tong si Pastor A. Bagay na bagay sa maulang panahon.
1: Wow, ang sarap. Nung diba? Nakaraan, sa opisina, yung nagpabili pa ng beef tapa na may mainit
0: na. Bukas na ba yun ngayon?
1: Bukas naman.
0: Parang gusto ni John B. yun.
1: Nadamay si Jan.
0: Beef tapa, diba? Nakikinig sa Imus si Rufino Tokmo.
1: Hello, Pastor at si Pastor Jun Rufino Tokmo.
0: Ay, kapag-anak ba siya nung kanina?
1: Tatay. Siya ang aming pinaka-senior elder sa buong Cavite.
0: Ayan, si Celestina Tamondong, gandang umaga. Balitaan niyo po kami, humupa na ba ang sungit ng panahon dyan sa inyong lugar? At kumusta rin yung mga karanasan ninyo nitong weekend? Ano, kayo po ba ay binaha? At ngayon ay naglilimas na at naglilinis. All right.
1: Sana naglilimas na sila. Paano maglilimas ka tapos baba ulit?
0: Ganun talaga. Ayaw nilang manigas kasi mahirap maglinis kapag ka pinabayaan. Nasa linya na natin ngayon ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Ma'am Irene.
3: Hi, good morning.
0: Oo. Ma'am, sa atin pong pagmamonitor, gaano po naging kalaki yung bilang ng mga apektado po nitong habagat and of course ng mga nagdaang bagyo rin, and kumusta rin po yung response ng DSWD?
3: Well, yes, nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga lokal na pamahalan para agad po na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng nagdaang bagyong Luis, Maymay at ito nga pong Southwest Monsoon. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 39 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipaabot na po ng DSWD. Yan ay binubuo of course sa mga family food pack, non-food items, at gayon din po ng tulong pinansyal, lalong-lalo na doon sa mga naapektuhan ng mga landslides in some areas, particularly sa Calabarzon and sa Cordillera Administrative Region. Gayon din po, patuloy din yung pakikipag-ugnayan natin sa mga lokal na pamahalaan, naka-deploy din some of our quick response team members para matulungan yung ating mga local partners and matiyak na agad po nating natutugunan yung pangangailangan po ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. So ma'am, itong 39 million plus pesos, ito po yung galing sa national government na itinulong po natin sa mga local governments, tama po ba?
3: That's correct, Ms. Heidi. Ito po ay bahagi ng ating augmentation support sa mga local government units. Kasi alam naman po natin, nangunguna po na nagpapahatid ng tulong ang mga lokal na pamahalaan. Sila po ay may mga calamity funds. Nagagamit din po nila yan sa pag-provide ng essential needs ng kanila pong mga constituents. But then of course, some of the local government units do not have sufficient resources. Kaya pumapasok po tayo to augment their needs.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: ASEC, good morning. I hope safe po tayo lahat dyan sa DSWD. Tanong ko lang po, ito po bang programa na patuloy na ginagawa at inilunsad po dati ng DSWD, yung buong Bansa Handa Project? Tuloy-tuloy po ba ito at ano po ba basically ang pinaka-framework po na itong programa na ito?
3: Well, yes. Opo, sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian, inilunsad natin ang Buong Bansa Handa Project na kung saan nga po nag-create tayo ng parallel supply chain. Ito ay ginawa natin para ma-strengthen yung ating response, disaster response operation by coming up nga with or having a supply chain management wherein dalawang parallel chains yan. Una, yung government sector driven, and the second one is the private sector driven. Yung una po, pinalakas ng DSWD yung production and prepositioning of goods. Yung pong ating production hub sa Pasay at sa Mandaue City ay gumagamit na po ngayon ng mga mechanized packing systems. So we're able to produce 20 to 30,000 family food packs a day for both hubs. And yan po ay na-preposition natin sa mga warehouses natin across the country. We're able to use facilities of local government units by virtue of a relief prepositioning agreement para nga po mas mapalakas pa natin yung ating prepositioning mechanisms. Pangalawang supply chain natin ay yung pong private sector driven na kung saan we've entered into framework agreements with private distributors and retailers para anytime na may massive and simultaneous disasters happening or affecting the country, we could draw down from those framework agreements that will complement yung pong pinuproduce natin sa ating mga major production hubs. So, with that supply chain mechanism, we're able to respond immediately to the needs of our local partners at hindi lamang po maagap or mabilis na pagpapahatid ng tulong, but tinitiyak natin na sapat.
0: Mm-hmm.
3: Yan po ay alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin nga po natin na mabilis, sapat ang ating disaster response operation.
0: Mm-hmm. Kapag ka ganito ma'am na malawak, tas ang tagal po ng kalamidad, ano po yung pangkaraniwang hamon na kinakaharap po ninyo sa DSWD?
3: Alam nyo po, in the past, challenge talaga sa DSWD yung magpaabot ng tulong. Kasi po, Siyempre, kapag nai-interrupt ang biyahe, so from one port to another, nadidelay yung ating pong transport o pag-ferry ng goods. Likewise, Dati-dati po kapag nasisira ang mga major road networks ay naantala din yung pagpapahatid natin ng goods. But because of the buong bansa handa program na kung saan nga po na napalakas natin yung prepositioning ng goods. In fact, at present, nasa mahigit 5 billion family food packs na po ang nakapreposition to more than 1,000 warehouses in the country. Hindi na po natin na-experience ito sapagkat bago pa man po tumama ang isang kalamidad, yung goods natin ay nun na po, nasa ground na po siya. Up to the last mile, up to the geographically isolated disadvantaged areas, meron po tayong goods na nakapreposition. So again, mas mabilis na po tayo ngayon. And kung dati-dati po, ang national stockpile ng DSWD ay nasa around 300 to 500,000 family food packs at a given time. Ngayon po, sabi ko nga umabot na tayo sa 5 million family food packs na ating national stockpile.
1: Very good. Asek, una sa lahat, ay nagpapasalamat kami dahil doon sa ito na nga, no, yung mga naka-ready na at nakaabang na naka-preposition na tinatawag na
0: relief.
1: At ako mismo ay saksi doon sa challenges prior sa administrasyon na lalo na ni Secretary Gatchalian, yung prepositioning and medyo natatagalan in the past at ngayon ay malaking bagay na nandoon na nakapwesto na, no? Pero isang question, Asek, dito sa public solicitation, kasi may mga private organizations na nagnanais na kumuha at kumalap ng iba't ibang mga donation na kanila namang pinapadala sa kanilang mga ibang mga lugar. At kamusta po ba yung processing ng public solicitation permits at mga requirements po nila? Ito po yung mas pinabilis at mas pinagaan na rin po ba ito?
3: Yes, for donations po, meron tayong Kaagapay Donations Portal. Ito po ang magagamit ng ating pong mga partners na nagnanais na tumulong sa DSWD, mga tinatawag natin ng mga good doers, those who wanted to assist the department in our disaster response operations. Now, dun sa public solicitation naman po, pinabilis na rin ng DSWD yung proseso.
1: Okay.
3: Especially, no, that kapag ang ating pong mga partners are registered, meron silang license to operate with the department, license to operate as a social welfare agency at accredited ng DSWD, na streamline po natin yung proseso ng pag-apply for public solicitation. So, meron din tayong platform para sa pag-register, license, and accredit ng mga SWADAS. Meron tayong tinatawag na DSWD Helps. So, po i-access lamang po yon sa pamamagitan ng ating website and mabilis po, no, yung proseso because, again, We've streamlined the processes and we've reduced the documents that are needed to be must be submitted.
0: Okay. Thank you po, Asek. Alam po namin napaka-busy ninyo pero salamat sa mga information at sa serbisyo po ninyo sa DSWD.
3: Maraming salamat din po sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo.
1: Salamat. Ingat po, Asek. Mabuhay po kayo.
0: Yun yung sinasabi natin, di ba, Pastor Nina? Paulit-ulit naman tong ganitong mga ulan, bagyo, baha. Kaya dapat nag-i-improve, di ba, yung ating sistema.
1: Tama. Dapat natututo tayo. Kasi ako yung marami akong experiences sa aking previous life. Sa pagtulong ng pagpapabilis. Dati ay naging reklamo. Lalo na nung height ng pandemic. No? Yung mga relief, pandemic na nga, kakaroon pa ng bagyo. So, marami ako dating experience na talagang sinusumikap ng DSWD na pasimplin. Kasi nga, ang isa dyan is yung mga ministries at mga churches na sila'y nagkumukuha ng public solicitation. Gumagawa ng public solicitation, nagsusolicit sa public para makapagbigay sila ng sarili ng relief. At ito yung nire-require kasi ng permit galing sa DSWD.
0: At saka, ang dami na rin mga scammer ngayon. Kunwari, lumilikom, di ba, ng pantulong kuno sa mga nakasurvive sa mga sakuna, pero hindi naman pala nakakarating.
1: Kaya ito ay mas pinabilis At online na rin daw, no? Ang pinakamaganda dyan, kung ang inyong ministeryo ay nandoon talaga sa ganong klaseng linya ng pagbibigay tulong, ay mag-pre-register ka na. Ibig sabihin, ikaw ay accredited na. Na ikaw ay
0: gawin mo ng legit.
1: Legit. Oh.